0: we want to. Bangod man kay nagakawili sila sa social media. Kag sa social media, hindi ka-relate na ang mga malam. Hindi naka-relate ang iban nga ginikanan. Because if they will talk about Gorbax, ang mga ginikanan, di ko no longer relate. Mambal, ano ng Gorbax yaman? Natak-an sila mag-explain sa mga ginikanan nila. Pero kung dito sila sa peers nila, sa amigo, sa grupo, mambal, siya pre, grabe, daw kami kapon, inkwentro siya sa Gorbax. Selingi may upod kami nga muna ho. Ya grabe selling yang abilidad nila mo. Oh, may convo pa na. So, pagsugid nila mo na, maabsorb dayon kay makarelate dayon ang istorya nila kay makatugda. A problema with us kun hindi kita makaupod sa amuna nga tawag daton sa ni trip sa mga kabataan. Ang mga kabataan gina-isolate ni nang kogalingon nila bangod kay natak-an ko kay mama kag kay papa hindi man nakintindi Gorbax. You see, ladies and gentlemen, amo ina ang isa ka mga bagay nga dapat ang mga ginikanan una sa tanan. Make yourself and yourselves closer to your children. And sunod sina, ladies and gentlemen, ang sitwasyon, ang impluensya sang dakugid ang social media. Sometimes mas maayo pa nga patubangon mo, tagaan mo na yung cellphone kag providan sang data or internet. Kahit malipay pa sila kang mag-enjoy sila. Pero kung patubangon mo ganit sa mga ginikanan, natak-a na mga kabataan, hindi tanan, ha? Well, upod na si matinan si Police Major Bonifacio Alavi, ang Chief of Police of Pavia Municipal Police Station, will be having the latest update sa naglukso ning estudyante kahapon dira sa Taytay Aganan. Major Alavi, si Katropang Jose Albanias, dari sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Yes, sir. Good morning, Katropang Josel, good morning sa atong tagpalamate.
0: Unas tanan, sir. Congratulations sa imo for being promoted as Chief of Police of Pavia. Makachimpo, base ka pamasar tada, makakapi-kapi. Pero I would like to know, Major Alavi, kung ano ang resulta sa investigasyon ninyo sa bata to balang naglukso kahapon sa Aganan, Taytay Aganan, Major Alavi?
1: Yes, katropang Josel, no, na kontak nato ng Iloy sa katong biktima. Kag dito naton nabalaan niya ang reason behind sa paglukso sa katong biktima sa may Taytay sa Aganan. So according sa iya Iloy, may failure din sa iya bata dito sa isa ka university. And then, why ni siya naka-enroll sa subong semester?
0: Mm-hmm.
1: So, isa din na nakita yung rason, ang mga rason ng depression sang iyanak.
0: Okay. Ano ni college sa Major Alavi?
1: Yes, fourth year college, subong tani nga yung calendar year. Pero why siya naka-enroll this first semester?
0: Mm. Pero ang problem nga ini most likely amo ni nagtugas ang anxiety or depression sa bata, no? Base din nakop na sang bata bla sang depression balang bata Major Alavi. Pero sugi din ning problema sa ginikanan niya.
1: Yes, aware lang Iloy, kasi ang Iloy ay mismo nag istorya sa ato ni investigator nga na open up ni sang bata ang iya problema. Pero siguro nga tungod niya doon na po malang expectations ang pamilya, sang biktima nga makagraduate subong ang biktima. So, ginbat, kagiging siguro ang iapakapiliyar sa isa ka subject niya.
0: Mm-hmm. Taga Pavia man ining bata, Major Alavi?
1: So, na-confirm natin kahapon sa iya Iloy, ngang ila balay sakop sang barangay Balabag, Santa Barbara.
0: Oh, bali boundary barangay sa Pavia kag Santa Barbara, Major Alavi, no?
1: Yes, correct. Oo.
0: Oh. Pero anong plastada kahapon, we don't understand, Major Alavi, way pa man gaumpisa ang klase gidiya sang iban niya mga college or schools, no? But ang eskwelahan niya sini sa private school, I don't understand, gaumpisa ng klase sini just this Monday, sini lang Lunes. So no, sa eskwelahan ni Sahalin kahapon or sa balay nila, Major Alavi?
1: So hindi pa gid naton ma-confirm kay initial naton nga information niya nakuha naglakat ni sa Pasite, according sa Eloy, mapaiskulahan. Pero nasibot niya sa mutong kabalita, ang naging balita na sa siya ang iyanak, naglokso dito sa may Agaran Bridge.
0: Mm-hmm. Pero prior sa paglokso niya, Major Alavi, may mga nakakita, may na-istorya pa siya prior sa paglokso sa Taytay Wayna.
1: So, nakita natin dito sa CCTV na isahanon lang siya during the time. And then, pag-atempya, naka-decide na gitman siyang mag-lokso considering makita natin sa video nga nagkuha pa sa buhilo para makalapaw siya sa may barandilya at pang taytay.
0: Mm-hmm. Kunta na wanta Major Alavi, ang ginloksohan niya siya ni hindi guro magnubo sa 50 feet or 50 PSI?
1: Yes, mga 40 to 50 meters ang aton estimated nga taas ang taytay.
0: Mm-hmm. Kako nakitanta daw, bato or simento ang isinatupaan. So pagtupaya Major Alavi, pag-respond, nadala pa sa ospital, anong status siya subong?
1: So, ulit siya, update natin siya, medical bulletin, stable naman siya, last night, schedule niya sa operation, tungkol niya fracture, di lang iya, wala nga pa.
0: Anong pagtupaya unang TL, Major Alavi, kahit fractured gid?
1: Yes, na natin niya, pagtupaya unang TL, and then may samad siya sa may agtang. So, posible siguro nakamubo sa pag-tumba niya.
0: Mm-hmm. Ang background sa pamilya, Senator, na pamangkot ni mo, establishment nga sources of income or shall we say, pigado man ang pamilya?
1: So, actually, why mag-attag sang details ang pamilya, sang ila family background.
0: Mm-hmm.
1: Tungkol niya nga pangabay man sila sang privacy.
0: Okay. Pero as of now, why man sa may nakita na being foul play, no? Atag, no? Kay may CCTV along that area, Major Alavi.
1: Yes, correct, no? Instigil siya tungkol niya makita natin nga wala siyang upod sa during sa paglukso niya.
0: Mm-hmm. Ang mga gamit niya, dalaya, Major Alavi, or binili niya?
1: Totally, wala siya isang dalang gamit during that time.
0: Oh, cellphone na for example, wala?
1: May cellphone siya pero buka. Mm-hmm. And then, school ID nang narecover natin siya.
0: Okay. So, may lang kiti na responderan man dayon kag buhi siya. Hopefully, uluuluhan bala Major Alavi. Uluulo lang na kagpag-angga ang kinahanglan man guro sang bata ni kagpag-inchendis pamilya niya.
1: Yes, katropang Yosel, mahal na advice natin sa family. Kag siya lang mismo makadirekta contact sa maka-istorya siya bata.
0: Mm-hmm. Okay. With that, Major Alavi, we would like to thank you. Salamat again for this information. Good morning sa inyo dara sa Pavia Municipal Police Station.
1: Yes, good morning, makatropang Yosel. See you as soon.
0: Okay. Sige, sir. Makapikapita. Makatiyempo.
1: Okay.
0: Sige.
1: Bye-bye.
0: There you are si Police Major Bonifacio Alavi Jr., ang Chief of Police sang Pavia Municipal Police Station. Depression, you see? Damo na gid ang depreso bong, no? Fourth year graduating student sang private school, actually. Hindi na lang naton paglawago ng eskwilahan pero nag-eskwila ini siya sa private school. Kung sa diin, amo na ang primary concern karon sang private school. Kay hindi lang siya ang recorded lately nga may amo na nga instinct. May tatlo na I think kanapatay. Because of self-inflicted. We'll not call that suicide. But self-inflicted. May nasapuan nga patay sa sulod sang campus. May ara pagid niya third year subong. Also, may case of self-inflicted man. And may isa pagid nga high school, if we're not mistaken. sa eskwelahan ina. That's why ang eskwelahan yan ina already called for a meeting in order to address the problem. And he is the fourth. Ika-apat ini siya. So far, sa naisip lang natin, nga halin sa eskwelahan who committed or inflicted injury sa kaugalingon, self-inflicted, or hambal na to, sini nagtuyo nga magpanginmatay. He is a survivor. Ka-survive siya. The three others, wala. Amo na, as always, ang pamangkot. Tabi sa mga college students natin sa West Visayas State University. Namangkot bi kita sa College of Mass Communication. Sinong available da? What really made you feel depressed? Mangkot kita. Dali di. Mangkot lang kita. Mga estudyante ini, actually katubo-tubo ini sang naglukso dara sa Pavia Municipal Police Station. We would like to know, ano gid man bala ang mga bagay-bagay na nagka-depressed sa ila? Why is it most of their age bracket daw gina-prefer nilang i-isolate ang ila kaugalingon, which is nagadugang ina sa feeling of depression? Ari si Marky. No, dariguro Marko. No. Uporta si Mateneon. Ang mga ano na to nini, mga intern sa West Visayas State University College of Mass Communications, we would like to talk with them in order to understand, para mintindihan ta sila. Because naghalin kita sa lain sininga henerasyon. Lain ang aton henerasyon, ang akon henerasyon, lain ang inyo henerasyon. Amo nang gusto naton sir maintindihan. I cannot understand if hindi nyo pag-isugid, diba? And that's the gap between the children and the parents. Kay ang ginikanan, sako lang permi mambal, masami nga muno sa inyo. Te, may klase ka? May allowance ka da? Paghatag allowance, no more. Wala na. So, may isugid sila kung tani o galing because of lack of time. Sometimes, hindi magka-relate ang ginikanan. Lain ang trip sa mga kabataan subong than our trip. Amo ng rason nga may gap nga gina-prefer sa kabataan nga ini sa amo ng mga edad nga makipag-istorya na lang sa ila sa Berks. Sa kabarkada, kagrupo, diba? Katropa, nga mas may baluan mo pang istorya sa ila Balatiagon, sa ila grupo, kaysa imo direkta nga hulid mo magtulog, upod mo magkaon, upod mo mag-enjoy, pero it's as if nga malayo sila ang Balatiagon nila sa mga ginikana nila. Upod na si Mateneon, si katropang ato sining intern from West Visayas State University College of Mass Communication, si Mark Hill Bagaan, and the other one, si katropang Sofia Joy Talagara. Una kita sa kay Mark. Lalaki and babae. Mamangkot kita, abi. Una sa kay Mark. Mark, ano ang rason kung nga ang madali ka mo nagaka-depressed? Ang sitwasyon bala sa pagbasa-basa nimo sa mga kahinerasyon nimo? Nga dali, dasig ka mo ma-depressed. Di nang problema. Sa balay, sa eskwelahan, o kung sa grupo? Mark?
2: Para sa concern siguro sa bata gid niya, sir, and especially because exposed bala sa social media, and when you're exposed to social media, tendency you compare yourself with other students, with other kids, so that's the time nga daw naga minsar ka kung nga hindi ko same sila nga muna, and dira man naga start ang insecurity nila sa self nila, nakabatsak sila sang stress or depression.
0: Oh, yes. So in short, ang tendency ninyo as always, kung may problema ka mo, especially sa balay, ginakigan or somehow may gintago ka mo nga daw madakpan ka mo, or if not sa inyo sining grupo or sa isa ninyo sining kakilala, ang tendency ninyo sini is to mamangkot ka mo sa kugalingon ninyo. Nga amo ni kakatabo sa akon, nga why ni kakatabo kay Joy how? Amo na, no?
2: Yes.
0: Amo ng feeling. Okay, sa kay Joy naman, Sofia Joy Talagara. Sa mga katulad sini, dali kamo ma-depressed. Kung may problema kamo, anong tendency ninyo? Sa henerasyon nyo karon, ha? Tawag natin, bagong henerasyon ini mo. Ano ang tendency ninyo? Diin kamo makadto kung may problema kamo, Joy.
3: For me, abi sir, close ako sa family ko. So, whenever I have a problem, ang sila ang ginakatuan ko and also sa friends ko. Pero may iban man abi nga mga cases nga mga kabataan nga they are more close sa ila friends kag they are distant sa ila family. So probably sa mga friends nila sila ga talk. But it is better gid sir nga may guardian ka or mas older nga may nga mas storya mo para nga mahatagan ka sang advices or kung ano da nga mga opinions nila sa imong problema sir.
0: In short, aside from parents, dapat may somebody ikaw masiling nato sini is shoulder to cry on. In short, sini may masugiran kay may close friend, may best friend, may BFF kagi dapat. Ina bangod sang di nagahalin ang stressor. Buta mo sini. Ang pinakadako nga stress di nagahalin sa inyong henerasyon subong sa balay, sa eskwelahan, sa grupo. Sa kay Mark, abi Mark?
2: Para sa concern siguro workload sa eskwelahan. Kay man subong is do kumbaga tambak-tambak ng mga lubrahon, wala pa natapos isa naman, and then madugang pang social media and other things like that. So amo na nagatugang pag sa stress kag depression sa mga kabataan.
0: So ang demand, no?
2: Yes.
0: Especially sa eskwelahan. Knowing for the fact, most of us sa West Visayas State University, kaya di naman ako nag-eskwela. Most of us, but not all of us, naghalin sa not-so-rich family or sa pigado sininga pamilya. So, ang demand para makagraduate, even though why man na ginaverbalize sa aton mga ginikanan, gin. Pero naintindihan naton ang ilang pagpaninguha nga kung may daw ma-failure ikaw, you always blame yourself, no? Yes. Amo gid man na, kaugalingon ninyo ang ginabasol ninyo. Kon may problema sa eskwelahan ni Mambal, daw ma-failure ko sini, kaugalingon yung ginabasol ninyo.
2: Ako, sir, wala ko ginabasol ko galingon ko kay it happens kay dia. Yan ang failure. It's part of growth kang isa katao.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. It's up to the person how they perceive failure.
0: Okay. Kung magka-problema ka, for example, ikaw, very close ikaw sa kay Joy, no, talaga, sa imo sininga pamilya. Kung may problema ikaw sa pamilya, abi, or may problema ikaw outside of the family, or even sa imo sininga pamilya, ano ang imo gid sini unang instinct? Paligban, hibian, problemahan, or you will confront the problem? Kaghambalon dayon, sinong dapat, kag sinong ginauna mo hambal, ginikanan mo? Or grupo mo or mga works mo sa eskwelahan?
3: Kung ako may problema, sir, actually ginapaligban ko anay na para nga mabalaan ko bala kung ano kung sino gyud may masala or something like may muna bala nga para ma-resolve ko ang conflict then i-confront ko ang kung sino da ang ginaproblemahan ko or ano and also ang una ko gyud nga ginaistorya is my mother gid ya sir.
0: So
3: muna ho.
0: So bali si mother mo imo confidante.
3: Oo.
0: Pero ang pagpalibog nimo on how to approach the problem, paano mo na solve baron? Why nagalabot sa punto nga hibian mo, way galabot sa punto nga manumdum ka lain nga sa halitan mo ko galingon mo.
3: Wala man sir, wala gakalabot sa muna nga level sir. Akay ako abi sir, ang ginatry ko gid nga hindi bala nga ma-down gid ang akon nga self or ano kay syempre halin sang una sir independent biko nga bata like that. So sa mga muna nga problema wala ko gid ginapadulman wala ko ginapalaba or ano gina try ko gid nga i-solve ang within the short time sir.
0: Oh. Now sa kay Mark, ang case ni karon sang bata and most of the cases sa mga self-inflicted incidents sa actually halin ni sila sa mga private schools isa lang halos kiskulahan ng apat ka mga ano incident in tumod ta. Ang common nila sini is demand from school, labi na gid sa grades. If you can encounter such problem, sa imo na yan subong ha, mindset na ano ang imo sini most likely recourse? Anong imo sini nga himuon? If you can encounter nga, duma failure ko sini, or failure ako ha, anong himuon mo?
2: Siguro sir, ako abi, I don't make big deal get out of grades because naganggod ko nga it's okay lang for me nga makapasa as long as I learn something, it's okay na for me. When it comes naman sa how I deal with, for example, nag-failure ko, siguro, syempre, masubuan ko, but I'll try my best get to think of a way parang malipatan ko and to see things in a better perspective. Good nga, are, it's just part of life. I mean, pwede man nga gamiton ko ni to make myself better, to do better. And yes, I'm gonna get that. It's a matter of a mindset and perspective lang always. And di gan pagpadalman ang mga problema because just like any other things, this too shall pass.
0: Mm-hmm. Okay, sa kay Joy, sa mga katulad sini, let's talk about the social media. Kaya daw amoning dako ng influencer subong eh. Kaya nag-influensya. The way you approach the problem, the way ninyo sining paminsaron ang dapat ninyo sining himuon kung kaisa dara ka mo nang kuha ideya sa social media. Do ano ka dako ang influensya sa social media in approaching your problem. Ano kung may problema ka ano ang bulig sa imo sa social media or nagabulig ini palala sa problema mong social media, Joy?
3: For me, sir, kay actually, hindi gid ko para social media. Bisan sa Facebook or ano, ang kisa lang man ko gaano. Pero for me, kung sa problema ko, sir, sa social media,
0: Why kaya, hindi kaya pala shoutout, mahambal nga. Oh, no, it's another problem.
3: Sir, well, hindi ko para post or ano. Pero, kung about sa problema ko, sir, I think naka-help ang social media, sir, sa syempre may mga friends kada nga ano makita mo ila post or ano that, like kung kaisa dira man ko ga connect sa ila, so I can talk to them, so mas ma-lessen ang akon nga ano ang problema sa kay through social media maka-talk ako sa ila.
0: Oh. Sa kay Mark, we do understand nangin part of life na nato ng social media. And medyo teke kaya, no? Sakay Mark bala, medyo teke ka. More engaged ikaw using the social media also. Sa mga katulad sina, ano dako ang influensya sa social media? Pro or con? Pabor o con, hindi pabor? Kung may problema ka?
2: Kung ako may problema, sir, wala ako gina-share sa social media. Kay Doga.
0: Away kaya ga-shoutout, ha?
2: Ano, sir?
0: Why kaya ga-shoutout?
2: Ah, wala. Kayo wala manggit ko kaaway or problem or anything like that. Ako siguro, notes lang. Wala, kapoy, doka, ano na gid. Pero wala ko gid gina, kumbaga gina-rely gid sa social media ko nga, ano. Because ang tao lang gid yung makasolve sang iyang own nga problem. And siguro, ang social media makahelp mo siya somehow. If you see other posts nga makarelate ikaw, and makakita ikaw sa mga motivational quotes, motivational nga mga stories, nga same man sa imong experiences, and somehow it helps. But again, it's just a matter of really choosing nga hindi gid bala nga magpatama nga dira mo gid i ano tanan nga galit mo sa social media, because again, social media tanan nga tao makita sina, so mas nagalala pagid ang problem.
0: During kagsamon henerasyon at your age sa kung may problema kami, ang ginahimo namon is maghibi, because ang paghibi hindi nagakahulugan ina nga weak ikaw, but para mabuhinan lang ang sakit sa buot nga sa paghibi mo makapanumdom, and why ka pakahibi kag dako ang problema nimo, makapanumdom ikaw nga yoks daway na ni pulos ang pangabuhi taniaw na ano ni man malayas kus balay anong himuon kus nim bato kay nanay bato kay tatay napungga nila ko haw amo nay ginahibi. Now sa inyo karon generation, that's normal lang mga ginatago lang na ang paghibi. In short, sini find sang lugar nga pwede ka kahibi. Isa ka the best sini nga lugar nga pwede ka kahibi nga may makahangop gid sa imo is go to church. Kadto ka sa simbahan, didto ka meditate, didto ka patulo sa luha. Maybe somebody ang mag-approach imo kung maghambal, ay nunoy, inday, ano gid ang problema nimo? Kag pwede ka maka-confide sometimes. Now, sa inyo subong henerasyon, sa inyo subong kaidaran, Anong pananaw ninyo sa paghibi? Unahon tabi si katropang Joy Talagara, Joy.
3: Kung maghibi ko, sir, actually, after hibi ko is that ang imo ba lang na-feel is that though hindi nabugat, doon mo na ba, sir? Like, way of kung mapagwain mo nga tanan nga hibubun at amura, sir, ang paghibi.
0: Pero daw, sa inyo ang pagtanaw mo, kung may nagahibi, kahit ang iban sini ginabuli eh. Yeah. Oh, ara naman, oh, ara naman bingit, oh, tulo naman mantika, oh, tulo naman mantika. Yeah. In short, sini, yeah, pala marok mata mo, oh, naghibi ka, nagbreak ka mo boyfriend mo, nagbreak ka mo girlfriend mo. I mean, bala, nag-resort sa amo na ngalamalan. Ina na-experiensyahan man namon at your age, sang chimpo sa to. Bully, ginabuli man, mahambal nga. Nahibi ka naman, prehaw. Sila nga yung breakan ka, pilak no biya mo nag-break si imo haw. I mean, that's a form of bullying already. Sa inyo, bangod sina, nahadlok ikaw, nahuya ikaw, nga may baluan nga naghibi ka. That's why taguon mo as much as possible, find ways para hindi makitaan nga naghibi ka or traces ang naghibi ka. Now, ano ang inyo pananawan sini sang paghibi? Kahuluya or makadugang tapat sang problema ninyo knowing for the fact nga basi ibuli ka mo sa kay katropang Mark?
2: Para sa akin, sir, ang paghibi hindi na sign sang weakness. Rather for me, it's sign of how strong the person is. Because knowing hindi tanan kaya maghibi, especially in front of other people, it shows how strong a person is. I think ang problem laman sa iba, nga ang gintake nila ang paghibi as sign of weaknesses because nagdako sila sa environment nga munang panulok sa mga tao nga naghihibi. Especially sa mga lalaki, sir, no? Ang mga lalaki ginanugid ka, dapat strong ka, wala ka gahibi, amo na. Pero actually, proud ako sa mga lalaki nga nagahibi because it's their way of showing vulnerable sila. And they dira mo mabalaan nga coping mechanism nila is yung pag-release mo sang mga toxins, negative emotions, the way, para nga mas better ma-handle nila ila emotions. Doon mo na.
0: Have you gone, Mark? Sa sitwasyon nga nagapanumdom ka na nga daway na pulos bala ang kabuhi, nakaagi ka sang problema katulad sina, an anong coping up mechanism nga ginahimo nimo
2: sa college? Given naman na because hindi lang man ang school works, workloads ang ginaproblema mo, but as well as ang mga relationship mo with your classmates. Pero again, ang pag-solve ng problema, hindi mo, ang isa sa mga best way para ma-solve ang problema is to confront the problem, confront the person, confront whatever ang ginagalingan sa amo ng problema mo.
0: Sa kay Joy, ano kadako ang family support? Magamal ka family support inang may pwede ka dayon mla kapalapit kay makaistorya sa ginikanan mo. Kay may ara iya, hindi tanan ha. But may ara gid ina. Nga kun magpalapit ka ni sige kanan maghambal nga ay ma pa nay tay, may problema ko sa eskwelahan. Hambalon kang ano na? Problema naman. In short sini hindi sila bla approachable. They can no longer relate. Amo ginang ang term ko hindi na sila makarelate sa balatsago ninyo subong. Sa mga katulad sina nga sitwasyon, ano ang recourse nga ginahimo ninyo sina if daw hindi approachable ang inyo sini nga pamilya, a member of the family, kung may mga problema ka mo, feeling depressed ka mo dayon?
3: Siguro, sir, makadugang sa problema mo ang kung muna ang pag-approach sa imo sang family mo na knowing family mo sila, tas muna bala ang i-ano sa imo i-approach sa imo nga you need tani nga sang mga sang support sang ang karamay muna bala, pero ang they are the one man nga mapadugang sa imo sang kabugaton sang imo nga feeling. So I think big factor na siya, sir, nga maka-affect sa kag makadugang sa depression sang isa ka bata, sir.
0: Okay. Ang inatawag sini nga feeling of rejection. Ang rejection hindi lang buta balon sini nga well, hindi ka na gusto sang grupo, but rejection sa pag-intindi sa imo. Ang pagpamati bisan ang pagpamati lang, makapotuas ka, makapamati ka, mamag-anang balatsyago ni mo. Pero sa mga katulad sina, diin ang dako nga pressure, feeling of rejection naghalin sa inyo subong henerasyon, abi, no? Sa kay katrupang Mark. Di naghalin ini Mark sa eskwelahan, sa peers, sa ginikanan, or sa pamilya?
2: Ang feeling of rejection, it depends man, no, sa situation, sa person. Pero as for me, rejection sa siguro sa mga ano, peers, friends. Mm. Because like for example, sa mga groupings, di mo nabalaaw. Especially if you're not, they know that you're not capable of something. And so they reject you, your opinions, like that. So amo na, sir.
0: Oh. So ang dako nga problema subong is amo na eh. Kung ara ka mo sa isa ka grupo, just like sa eskwelahan, diverse ang personality. Buta malo sa ni hindi ka acceptable sa tanan. Because I have also that kind of feeling before. During our time, grabe ang reg kag ireg. Intindi ka mo sa reg kag ireg? If you are an irregular, it seems you are outcast from the group of regular students. Because I'm an irregular student of before sa college. Nag-first year ako, College of Nursing mo, and shifted to the College of Mass Communications. But kinaya namon eh. At the time, anong inhimo namon? Mahambal nga, right, direct to our face and faces. Ano kuwaon mo da sa mga irregular? Yes. We are only out of 35 more or less students. Mga pulo lang kaming ireg or walo ang irregular. Right in your face, sambalan ka. Ay, maupod ka dira, regular mo. Maupod sa irregular, mambal nga. Ti, anong kwaon mo dira sa mga irregulars? So, we devised our way. Himo kami pamaagi in order nga masapakan kami sa irregular nga we can do what you can do. Just like for example, gusto nila pero may grupo-grupo sa eskwelahan and we are able to survive kang na-unite na mo ng bilog man nga klase. For example, every week gamot kami, 50 pesos, 30 pesos, para lang may bakal ka talaba. Kaya magkanto sa Villa, kaya magbakal sa talaba. Pagkatapos, dito magsinugiray, wala pa man cellphone, may camera at the time during our time. So magsinugiray sa eskwelahan, selling niya ay isang Friday, ito nagkanto kami and we did that for several Fridays or Saturdays. And napansin kami sa regulars, niya kanami sa grupo ninyo, pwede ka upod. And we're able to survive. And since then, united na ang bilog na klase. Regardless, irregular ka or regular, we were able to break and broke the barrier between irregular and regular. We don't know cases like that. It still exists sa eskwelahan subong. So observation ninyo sa kay Joya Be.
3: Actually, sir, may salmon section. Actually, may irregulars man kami mo. So, every time nga may mga groupings, gina-consider, gina naman sila like, ay, si ano to, ano gali up doon tani? Or muna, syempre, para nga, they won't feel left out also, sir.
0: Mm-hmm. Yun ang pinakasakit sinitanan. If you are in the middle, as far as performance is concerned, it means nga daw IT may makuha si imo, especially if you're not too friendly. Inang daw may pagka-introvert ka, blamhipos ka, hindi ka pala grupo. So, buta manun sa'yo, why mati may magrupo si imo sa mga group works? So, most likely, ma-left behind ka. Ay, kulang pa kami, si Kuha na lang to. In short, you will be the last option. So, it still exists. Kag daw, ano kadako ang epekto yun sinis inyo psychologically sa kay Mark?
2: Siguro somehow exist siya because ang mga irregulars they have different schedules and like that, and also mga capabilities, especially because ang mga irregulars nagaling sa ibang course, so they don't have the capabilities nga may ara bala sa mga regular. Pero may mga ara mga kami friends nga irregular, sir. Mm-hmm. So it's like do tunga-tunga.
0: Oo.
2: Tunga-tunga.
0: But that feeling of segregation,
2: yes,
0: still exists, no?
2: Yes, sir.
0: Oo. Mm. Hindi ginaya madula.
2: I think so.
0: Hindi man na dayon maka-intervene ang mga teachers, ang mga professionals, for example. It's because you prefer to keep it within yourself, most likely.
2: Mm.
0: Oo. So, that's the problem. Ang openness, kagkabudlay, abi, sa mga kabataan, lingkod pang edad, dako gin man ini nga challenge. Pero, given some pressure katulad sini sa mga nabatian ninyo dere sa mga bulubalita. Anong feeling ninyo sini? Anong balatsyago ninyo sini? Makarelate ka mo sa problema nila or you are trying to reject niya by ida? Pagkatapos ang mahambal na makarelate ikaw, mahambal ka, ay oo daw amo-amo gid man na mabatsyagan mo kon ikaw kay almost lapit-lapit man dira nakaagi man ako sang amo-amo man sinasay sang problema sa kay Joy.
3: I feel sad for them, sir, kay na-experience nila ang muna bala, sir. So as a student, hindi mo na gusto nga ma-experience nga mabully or makasuffer ka sang depression. So I think it is important, good sir, nga ang mga people nga gas around si mo is that they are very kind and understandable, understanding man sir.
0: Dunno kadako ang impluwensya sang grupo. Sa pag-approach sa problema.
3: I think they have a big factor nga big factor, sir, sa especially kung kaswila ka nga may group ka. Syempre if may problem ka, you can talk to them and sometimes they will give you several opinions man, sir, nga makasolve kang imo nga problem, sir.
0: In short, ang grupo makapamag-ana sa problema if you are in sa right group, right, with the right attitude. Pero tiko ng grupo mo na karon na parehos man sang layas anak kaga anak tunog, ha? Ti disgrasya kagid. Now, sa cases like this, sa kay katropang Mark Bagaan, anong inyo pananawan sini sa mga kaidara ninyo nga nagaresort sa amoni nga punto? The way you look at it, nagapadugang man depressed sa inyo sini somehow. Nagadugang, nagapabugat man ini sa inyo sila nga paminsaran, why is it nga natabo ini or ang iban sila mahambal nga kung magka problema lang gamay bala sa grupo man o kung sa pamilya mahambal, sigihan yung gida masunod gig ko to sa naglumpa taytay sa aganan, Mark.
2: It's very sad, good sir, no, and it's very unfortunate. But ako, hindi man ko gid makarelate sila, pero I do understand them. Although hindi man ko makahelp to sa mga tao gid mismo nga to, pero ako ginobra ko sa mga friends ko ako nag-umpisa, sir. Give ako advice, gina-comfort ko sila. If they have problems, I do make sure nga wala ko sila gina-judge. Kumbaga, sir, gina-try ko, good sir, nga mag-make difference sa mag-start ako sa akong nga mga friends. Kay when you show people how to handle things, how to handle their emotions, they will do the same sa ibang nga tao. And through that, makahelp man gid sa ibang pag-gid, sir. So, ilang mga friends and friends, ilang families. And so, amo na. It's naga-start gid na sa isa ka tao sa imo.
0: Anong may pinakadakong influence sa inyo man? Relasyon sa pamilya, relasyon sa classmates and grupo. For example, pareho sa nagakinabos ubong. Diin ang mas prefer ninyo, why ka mo grupo pero close ka mo sa pamilya or ang pamilya ba lang, okay lang kunara ka, okay man kuno ay, importante may allowance ka, and may close ikaw sa imo sining nga kagrupo, which is ang mas may dako nga bugat para sa imo, Yamar?
2: Para sa akong, sir, siguro sa family, kaya ang family constant na sila. Ang friends, swertihan ka na lang kung may friends ka pa, same gapon imo friends 5 to 10 years from now, pero ang family constant na yan. That's why you really have to prioritize your family. It's okay gid sakon nga for me nga wala ko friends or ano, as long as ang family, ang bond ko sa akong family, ang relationship ko sa akong family intact, ara, wala ko ti problema. Ang friends bonus na lang na, sir, especially kung makakita ka sa friend nga ang relationship niyo mag-last for years, decades. Amo na, pero family gid, sir, importante. Dira gid ang pinaka foundation gid, sir, sang imo nga pagkatao as bata, as a person.
0: So sa kay Joy, papilion ka mas closer ka sa pamilya mo or dapat nga mas closer ikaw sa mga katropa mo or classmates barkada mo?
3: For me, sir, family man ang same man kay Mark. Kaya, ang family, sir, is ara sila sang una-una pa lang. And friends, they usually come and go. So, I think it is very important, sir, nga you have a strong connection sa inyong family. It's okay to don't have friends or wala ka friends or something like you are alone lang sa ano. Kay ang family be, sir, is that dira sila sang una-una mo gid nga ano. So
0: pagtulog mo kag pagbugtaw
3: ara sila. Oo, sir, kag sila gyud pulian mo forever na yang family be, sir.
0: Oo.
3: So mana, sir, family gid ang mas bugat.
0: Pero are you considering also your family as one of the closest barkada nimo?
3: Yes, sir. Actually, sir, sa ila ko man ginahambal ang mga problems ko nga.
0: Sa kay Mark, abi.
2: Yes, sir.
0: Do you consider your family as a barkada also?
2: I can say nga do barkada lang man because we are 7 the family. And ang mga magulang ko, sila man ang maginapangsharean ko sa mga bagay-bagay. Amo na, so do barkada lang, do chill lang.
0: So my best friend kay gidya outside of the family.
2: Outside of the family, may ara, sir.
0: Oo. Sa kay Joy, do you have a best friend, shall we say?
3: Yes,
0: shoulder,
3: sir,
0: to cry on outside of the family.
3: Yes, sir.
0: So that's very important also.
3: Oo.
0: Okay. At least we've got an idea coming from you. With that, Mark, salamat gid.
2: Thank you, sir. Thank you so much.
0: Okay, Joy, salamat gid.
3: Thank you, sir.
0: Okay, there you are. Two among our student interns from West Visayas State University College of Mass Communications. Actually, third year ni sila. Man, graduating ni next year. Ha? So number one starts sa pamilya. Number two, you need somebody nga matawag nimo is shoulder to cry on, EBFF. Ha? Because hindi man tanan masugid mo sa pamilya mo, hindi man tanan masugid mo sa barkada mo. Dapat ini sila nga duha ma balanse nimo. May ara ka sang close sa pamilya kag may ara ka nga BFF para magmag-an ang tanan. Now, naintindihan ta. Sang una, bi, ginabatas ka, ginantos talaga na mo. Waay na subong ya corporal punishment. Sang una, ya makasala kita, ya ginabakol kita, ya biniel ni tatay kag ni nanay. Ginabakol kita, ya liniak kakawayan. Ginabakol kita, ya ugbos ang madridi kakao, kag ugbos ang agho, ugbos ang bayabas, ugbos ang dalupang. Ha? Ginabakol kita, ya sinukdapan. Hambal nyo lang kung anong pwede mapulot. Katupa, staludtod, kagpaana mo na. Ha? Sa katunto, taman sa unab, nasang gamay pa, singitan kang mapuli na kay gabi, nasagi kang kiyagang yang gihapon sa banglid. Pagpauli mo ang bariri, say mo sining short, ini mabatas. Tapos mugta si nanay mo kung laban, ini makuha ang bariri. Di kundi, tanan na lang. Kung anong mauyatan, binial man da. Ha? Kung kaysa gani, dahalason nga, habuyon ka nalang kaluwag mo. But we're able to survive. Ginahibi, tamala na sa unan, di ba? Huwag man timi nag-ulo-ulo sa aton. Bakulo ni tatay kita. Ululuhan ni nanay, ang balon pa ng tatay. Hindi, pag ululuhan yung bata mo, masagsag lang ang batasan niya. Karon duha ka mo, binakol ko. Ti were able to survive. Debla, nagyan mo na katropan dyan. Batian mo na sa kay tatay mo, kay nanay mo. Batian mo na. No. In short, ladies and gentlemen, ang problema subong. The very problem, nga nag-confront, amo tong hambal kagaina ni Joy kag ni Mark. Because kon may problema kita sa barkada, gakanto kita sa social media, and compare ourselves sa postings nila, hambal nga, oh, I'm enjoying right now, I'm here, no, no, streaming, it's nice to be with the group. Ha? Tinga, kanami man sa ilay. I'm enjoying a time with my family, mahambal kayo, tinga, ginbakol ko yung tatayaw. So that adds up sa stress ng bata towards anxiety, towards depression. You see? So number one, family. Pamilya gid. So maintain a healthy relationship with your kids. Maintain a healthy relationship with your children. Ha? Number two, know the barkadas of your children. Dapat hibaluon mo gid and always remind them. Amo tong hambal ni Mark kag ni Joy Cagayna. Be with the group nga responsable. Ha? In short, sini, may choice ka eh, choices eh. Pwede ka kapili, yak barkada, but hindi kapili ka ginikanan. Ha? And we must have to admit that. That's primary thing nga dapat naton pasulos ko galingon ta. Regardless kung ano man ginihimo sa aton ginikanan, we cannot choose. Ini na kita kapili, sila na ato nanay kag tatay. We must admit and accept that. Ha? And ti isa dara ti barkada also. Pressure, di naghalinan ako nga pressure. Ti problema sa pamilya, dako man nga pressure. Pero ang pinakadako man gid nga pressure naghalin sa eskwelahan kon estudyante pa. Bangod kay ang bullying ara da. Tapos problema abi sa grades, labi na gid nga may pressures ginikanan. Ha? Dako ang problema da. So dapat ang magidikanan hindi lang mag ha? Kontento sa pagsiling may allowance ka pa da, Ario. Oh. Ti, mambal nga, may balaklon ko nga verb na, itay. Mambal ti, pila na, mambal 200, ari 300, ay mo lang na sobra. E-snacks na lang to, baka na lang to kahilo-halo. Bebla? Pero, dapat nga ti, may time kita to be like a kid. In short, sini, daw, kita na lang adjust niya ginikanan kang magpanaog sa level nila, mga mahambal nga. Anong feelings nila sa naman? Mahambal nga, ti, kung mag-istorya ka mo sa mga parents ninyo, ti, anong batsyagan ninyo? Kasawa? No? Paanado niyo mga bata na makakonverse sila sa inyo, nga ma-approach nila ka mo, nga maintindihan nila, maintindihan kag ipakita ni mo, nga maintindihan kag naintindihan mo sila. That's very, very important. Nga may nag-intindi sila, mahambal. Ay, tinintindihan, magali ako ni nanay kag ni tatay. Makistorya mo ako kay nanay kag ni tatay. Amo na nga, as far as parents is concerned, hindi lang nga mag-learn kita to become responsible parents, but dapat mag-learn man kita sang hilig sa aton mga bata. Kaya kung mahilig sila maghampang sang ML, study ha? The ins and outs of ML. Di ba? Mobile Legends, bala? Hindi ka balo maghampang, pero kabalo ako sa sistema. Just like me. Because I want to monitor my kids. Diba? Ako naka-online sila sa ML. I have also an account. Para mamonitor ko kabataan ko. Mahambal, oh, nag-online ka naman. Ay, sorry pa. Diba? Natalagsama lang na. Siya, ari akong chat history. Ako, ari akong game history. Oh. Ipakita niya si mahambal. Why man ko, nagmuno lang ko, naghampang ka. Why man ko naghambal, hindi ka maghampang. Pero hindi lang pag, ha? Sige-sige ha, kag hindi lang paglawiga. Diba? Mampang mambal Gorbax. I'm exploring Gorbax. Ano nang Gorbax? Mambal ko sa bata ko dahil di may Gorbax account ka. No, ti ano na dang arada? Bosiling niya pang conversations na bastos gid. Ha? Arada tanan niya pamuyayaw niya tanan siling niya negativity arada. Tanan siling niya nga party sa lawas niya ginamensyonar da. Ti ambal ko sige ka pakampang. Ha. Kasi yumihom niya nami abing game pa. Oh, pwede mo ma-turn off man gali ang ano mo ang convo while playing. Diba? Hindi mo lang pagsapakon. That's why we need to know, bisan pabukay ng buhok ta. Amo nang hambal nga sambilog na lang nabilin nga itom sa tubangan ta, lunsay na bukay. Pero we need to go down to their level. Kung pila edad sa bata mo kag panimuot ya, we need really to let them feel that naintindihan ta sila in pakita sa ila. Para nga ti may barkada mas lang masiling bala aras balay. It's already 8:49 in the morning sa ato sering pagparaga. Thank you sa ato sering mga interns from West Visayas State University College of Mass Communications. Good morning kay Randy Ran Santisas, kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso. Good morning kay Ma'am Idna Puray. Kay Augustus Labios, good morning. Kay Igle Belnas, kamusta na Igle? Kay Tristan Wayat Gulay, kay Glory Joy Ilambriap. Good morning selling everyone. Sa kay Dudoy Bring Dala the Second, watching from Ilaures, Bugasong, Antique ang panahon, Rigya sa central part of Antique, wala na sang uran, nagasirak na si Haring Adla. Ha? Driya sa siyudad si Iliro, gagam-gam pa bala Dudoy. Sa kay Jenny Halyurina, good morning, Jen. Sa kay Capbots Florentin, ba long time no see man si Capbots. Kamusta ng barangay tada Capbots? 100 square meter barangay Katrupa Kapihan sa Molo Plaza. Good morning sila listening live sa Molo Plaza Kapihan upod kay Kapato kag sa tanan nga nagapangapi dere. Good morning. Ha, good morning gid sa inyo da tanana. Welcome to Barangay Katrupa Kapihan sa Molo Plaza. Our very own Kap na Capboots Florentine. Sa kay Ma'am Lucille Capio, sa akon lang, sir, usually ma-depress ang kabataan sa mga teacher nga wala kuno konsiderasyon sa mga grades. Sa 10 teacher, may 1 gid nga bagsakon mga grades sa estudyante. Kag sa mga bata man nga lipot ang PC o lipot ang Korea. Kaya raman nga sa kapigaduhon kulang ang panggastos bala. You know, dako nga matter ini sa ginatawag sining mental health sa mga kabataan. I can relate to you and sang na

0: manugid siya kag mapayo-payuan. What if hindi sa close pamilya niya? Amo pa nang ginahimo sa teacher niya. Anong himuon niya? Mabulakbul. Niya hindi man ko welcome sa eskwelahan. Ginasakit man ako ni teacher. Di mahi lang subong may eskwelahan, may CCTV. Ti what if wala? You see? Pareyos de karon. Libakon mo estudyante mo sa classmates niya. Without knowing nga mga classmates niya, barkada yung mga kamahambal nga, ginlibak ka to ni ma'am, ginpakamalain ka to ni ma'am, selling niya revoice clip, ya ginrecord pa. Anong feelings ang bata, for example, nga ginpabati sa iyang hambalon ka sang, ha? Hambalon ka sa maestra mo nga, hambalon niyo na si Kwan na panumduman niya ka classroom siya, balaya, pag gusto siya sa no masulod, sa no sa magwa. Without talking directly to the pupil or student. Tanong feelings ang bata at a young age. High school bida karon. Ha? Kung di masintimiento bata, what if hindi pagin sa close sa pamilya niya, mahambal nga, nano na lang ni man? Ha? Why na paliwan sana ng bata? You see? Kaya mabarkada, ya, mahambal nga, niya hindi tada mag-upod kay Kwan siya lang niya, oh. Ah, amo na tong hambal ni mamo. Ha? Siya hindi pagsunda si Juan de la Cruz na, daw panimalay, panunduman niya sa kwarto. Mapagusto sa sulod, kung saan sa masulod, kag-indi. You see, ladies and gentlemen, taning ginistorya mong bata, nebla, sa teacher concerned, istorya mong bata, hindi nga libakon mo sa barkadaya, kag ang barkadaya manugid. So that's a mental health problem not created by barkada or family, but created by somebody termed to be the second parent, ang mga maestra, kag mga maestro. Hambal ni Parita Berni Rinday. Good morning, Atropan Josel. Good morning, Ida. Kag sa mga taga, ano, da, Iloilo Fish Sport Complex sa admin, kag sa mga gwardya, da, good morning, Ed. Ah, kamusta ang panghulik sa isda, subong? Sa kay Nyek Espinosa, good morning, Ed. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Roy Escorpeso, good morning, everyone. Sa linya, good morning, Atropan Josel. Keep safe always. Salamat, Ed. Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:54 in the morning. Inadulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Sanson Plus Gold Capsule kag Sanson Vitamin C Ultimate Trio. Times like this, kinanglan tagid suplementuhan ang lawas ta. We are on the period of adjustment. Halin sa mainit ka panahon sa naga-amat-amat lamig nga panahon. So ara kita sa stage of adjustment, ang lawas ta nagadiman sang damo siningan nutrients kay naga-adjust man siya. In short sini, ang naandan niya, hindi na pag-isundon. Kaya ang feeling bala before nga, amo ni oras, naginutan ka, so ang lawas ni mo, amo ng reaksyon niya. Diba? Pakalmahon ang aton lawas. Karon kay malamig ang mo ni nga tiyempo kag oras. So ang lawas ta, instead niya, pabugnawon niya, kung pabugnawon niya pagid, malamigan na gid kita. So himuon niya, painito naman ang lawas ta. Mula nang alimbawa talang ha. So, nagkakinanglan lawas sa sang adjustment and more nutrients. So kinanglan tada ang nutrients halin sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C para hindi kita magkasakit. Kaya may anti-bacterial, anti-viral effect man ang virgin coconut oil, ang malunggay oil sa Premium D3 Soft Gel Capsule and ang supplemento to keep our body nga mapagsik kag ang aton immune system, nga mapagsik halin sa Santon Vitamin C. Kag ti mga nutrients halin iya sa Santon Plus Gold Capsule kay may mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Sa clinic babakali ni sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Yule Street atubang sang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Oras, it's already 8:55 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano na mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng

0: mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
0: Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Vision X! Marami na ang natulungan!
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, pero nung rin na wala na, subukin sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to health!
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ako si Jovencio, dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold, Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Get ready, Cebu!
19: The biggest and most colorful running event of the year is here.
18: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
19: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
18: 4 lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus Win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
19: Register now or visit our our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
18: For online registration, message Weezer on Facebook or visit Windsor.ph.
19: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
18: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
20: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
20: Aray ko!
21: XFM.
22: Patropa mo!
23: Exciting!
24: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
25: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
26: Kasi si Lunasa sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sa akong siyan. Isa ka pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
25: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
27: Mabibigay sa mga butika.
25: Premium D3 Coffee Mix.
28: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
29: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
30: Ha?
29: Oh, ma? Ikaw na?
30: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
29: Clear Skin Herbal Soap?
30: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
29: Hala, tingala ko naghuben ka.
30: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
29: Ma, baklan mo mang kusina ha?
30: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
29: Oh, galit. Diriyo.
30: Ay, dali na.
31: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
32: Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
33: Sister Pain.
34: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Adasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
33: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Mabibili sa mga butika.
36: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Pa-diet na ko buwas, ah.
21: XFM.
22: Patroba mo!
30: Exciting!
0: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
7: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
36: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:16. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning kay Jan Leonora. Siya ba paborito ko gidiyang mass communication yung kurso? You know, sa pagpili pala sa kurso kon kaysa gaka-depress sa iban mo. Kay may araya ginikanan nga gusto nila amo giniya kurso. Tikon hindi gusto kon sa kabata, rason man ako nga gabulakbul. Debla? Sakay, Roberto Laruan, good morning. Thank you for listening. Kay Migota William Dakinan, good morning. And God bless. Sa kay Ma Mary Recabar, sinang happy Thursday, SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, Gid. Sa kay Pastor Sendo Dolendo Mihi, San Baptist Student Center, La Paz. Sa kay Pastor Bolsda, good morning, Gid, sa mga Baptist boys. Ha? Selling niya, good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Psalms chapter 34, verse 18. Yan nagasiling. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sang Baptist Student Center La Paz, kay Pastor Balls, from Psalms chapter 34, verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Good morning. Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Now, we'll be checking sa report. Sini matideo ni Katrupang Jansen Crisostomo. May kang tanan sa may pamilya na nagreklamo kang tatay balis ang pamilya. May store nga ginatender. Mga kadto sa super. Para nga ti siyempre makatend sa ginasin nga store. Along the way, reportedly, gin-attacky. And it's either heart attack o kung gin-high blood. Tagaliganes ini. Pero nag-traverse sa pagkadto sa siyudad sa Iloilo early morning. Nagasakay sa tricycle. May ginadala nga tricycle. Nagdulog lang tricycle, sakop na sang balabago, haro. Karon, lugar nga ma-responderan sang ICER, Iloilo City Emergency Responders, nagalungay nga sa tricycle niya. And ang report na rin, sang gincheck, why na kuno sang signs of life? Ito may mga palatandaan ni na mga medical experts as to the signs of life mo. Ha? For example, siya sa mga responses. Kung bala, ano na siya? Buhi pa or may signs of life pa? Pare sabi, pulso, heartbeat, ang ginhawaya mismo. Kung may responses as to the pain, kung nagasabat pa siya pamangkuton. These are the way nga tanaw sa mga first responders ang inatawag ba lang na signs of life. Ang reklamo sa pamilya kay wala kuno inigin dala dayon sa ospital sang ICER ang mga responders. Hibalon ta gid abi sa kay Katropang Jansen kung ano gid ang plastada. Kay ginhulat pa kunong miyembro sang pamilya nga mag-abot sa lugar before nga gin-attend sa mga taga ICER. Sa mga responders, the resident sa Iloilo. Ang istorya sini sa presentation, ara si Katropang Jansen sa ato sa inyong linya. Katropang Jansen, sa report, please proceed.
1: Or palamangkotanon sang pamilya, Katropang Josil, ang kunbala, insakto ang iningaginhimo sang Iloilo City Emergency Response sa pag-responder sa ilang tatay, no? Or 61 years old nga tatay nga si Freddy Poras, residente sang Sitio Pangpang, barangay Ginubatan sa Leganes, Iloilo, Katropang Josil. Sa istorya naton, no, ang iya sining ikalimang anak si alias Jose. Sunod sa iya nga siya gid ni ang unang anak nakakita sa iyang tatay sang ini ang gina-rescue sang ICER, katapos sang ICER diri sa may Altachera Village Phase 1 sa Balabago nga area, Katropang Josil, June 22 sang kaagahon. Ang natabo suno sa kay alias Jose nga alas dos ang kagahon nga na, katupang Josil, naglakat ang iya sini nga tatay pakadto sa Terminal Market diri sa Iloilo City kay mangumpra para sa ila sini nga daw karinderya, katupang Josil, nagaluto-luto ni siya. Amo ni nga naglakat siya sang kaagahon nga nakatapon Josil. Masami na siya kuno nga naglakat amo nang oras agud nga magpamakal sang ilang inog luto para sa ila sini nga karinderya. Pag abot sa mga area, gulpi lang nga nakabatsyag sang kalain sang pamatsyag ang iyang nga tatay. Rason nga nagdulog ini katropang Josil, kumbaga nagpahigad pa ni siya. Parang siguro na batsyagan niya ng iyang paglain sang iyang pamatsyag. Nakapahigad pa siya katropang Josil. Kag dito nakapangayo pa siya sang bulig. That's why nga gintawgan gilayon sang mga residente man dito ang Iloilo City Emergency Responders or ICER katropang Josil. Pag abot sang ICER, suno sa mga naka standby dito or mga residente man dito, base man sa ilang panaysayon nga kinahanglan kuno hulaton ang pamilya kay iti base sa ila wala sang signs of life katropang Josil, amo na ang term. Pag abot sang pamilya kay iti ginpinangita pa kuno no, suno kay alias Jose ginpinangita pa nila kundi inabi ang ila nga tatay, kay ang gintawag lang sa ila is ang ila nga tatay na emergency diri sa may Balabago area. So ginpangita pa nila katropang Josil mga
0: sino nagtawag sang responders katropang Jansen?
1: Ang mga residente man dito nga ginpangayuan sang bulig sang ilang atatay.
0: Okay, okay.
1: Josil. And then pag abot nila mga pasado alas 3 na sang kaagahon, that's the time base sa ila nga gintandog na sang ICER ang ila sini nga tatay. So amo to pag abot ni alias Jose ngayon eh, ang bata man ni Freddy Poras, nga that's the time kuno nga ginhakwat na ginhandog na sang pamilya, sang ICER ang ila sini nga tatay. Pero suno sa iya nga wala man sa maginhimo ang ICER. So is ginbutang lang nila kuno sa stretcher kagin butang sa ila sini nga daw salakyan or ambulance katropang Josil. Wala man daw gin dala abi no sa ospital. Sunod sa kay alias Jose nga gin try pa kuno nga tawgan sang funeral homes lang katropang Josil, kay sunod sa ila nga dead on the spot ang ining tatay katropang Josil. Ginako sang pamilya nga
0: dead on arrival Goros Hospital katropang Jansen, kiti nakapangayo sa bulig mo no sa mga residente deras Balabago.
1: Yes katropang Josil, pero amo to ang ginhambal sa ila nga dito pa lang
0: sa pag-abot sang ICER, as far as ICER responders mga rescuers ta. Bali, dead on the spot na sa mag-abot sila katropang Jansen. Why na signs of life?
1: Wala na kuno sang signs of life. That's why nga ginhulat nila ang pamilya nga makaabot before nila gintandog katropang Josil. So, ang sa side yas ang pamilya, is kay Tidak, dugay sila yan nakaabot. Nagapati sila nga tani kuno ginhingagaw balang ilang tatay nga basi nahingagaw pa nga kumbaga nga mapabuhi balang katropang Josil. Pero ang nagagawa subong ati kay bangod nga amutong ginhambal sa ilang ati wala na sila sang signs of life ang ila sini nga tatay. That's why nga wala gintandog sang ICER based na yas sa panaysayon sang pamilya katropang Josil. So ang natabo after sang ining pagdala sang ICER katropang Josil sa pamilya kay ti ginhingagaw tani is pwede siya tani nga mapabuhi katropang Josil kung amo na ang ilang explanation no, kay ti suno kay alias Jose nga ini nga hindi ni kuno first time katropang Josil nga natabo ang daw manabla daw stroke sa iyang tatay.
0: Pero may previous inisang pagka-stroke katropang Jansen na, oh?
1: Yes, based sa pamilya, hindi ni ko no first time katropang Josel. Kumbaga may balatian na gid man siya, talaga maintenance na ni siya kuno katropang Josel. O galing kay isang una, nahingagaw pa nila daw, kumbaga pagkabat siya giyasang daw ma-stroke na siya katropang Josel, nahingagaw siya, nadala sa ospital, that's why nga sa subong kumbaga na buhi pa siya katropang Josel, no, until naglabo siya 61 years old. Wala lang nila na mention kung saan ogid na last nga natabo ang ininga kumbaga na stroke man ang ilang tatay, pero sunod sa ilang may ginainom na gid man siya yung bulong katropang Josel, no, may ano ni siya, may heart condition nga ginabatsyag ang ila sininga tatay katropang Josel. So after sini kayti actually
0: kundi alas dos sa naghalin katropang Jansen dira sa balay nila sa ano barangay Kagamutan,
1: ginubatan
0: Liganes, 2 o'clock, yes, in the morning. Mga ano oras reportedly nakaabot or ano oras sa ginatake dira nga nagdulog sa Kilid Highway Karsada sa Balabago?
1: Hindi gid nila ma-determine katropang Josel, no,
0: okay,
1: kung anong oras kid, pero based sa pamilya mga 3:30 sila nag-abot.
0: So nag-abot sila ang pamilya na 3:30 AM.
1: Oo,
0: okay,
1: 3:30 AM.
0: So ara nang ICER at 3:30 in the clock. 3:30 AM.
1: Yes, ara na gid katropang Josel kay based kay alias Jose nga pag-abot nila sa amuna nga time, ara na gid ya ang ICER.
0: Okay.
1: Pero sunod sa iya nga mga ano kuno, mga more or less isa ka oras na ang pag nag-abot ang ICER before pa Manila gintandog ang lawas ngani, no, ni Freddy Poras katropang Busil. Kay ti ang rason nila nga kinahanglan hulaton anay ang pamilya before nga tandugon katropang Josel, kay ti base sa ila wala na kuno sang signs of life amo na ang na-inform ang magagin explain, no, sang ICER sa ining pamilya katropang Josel.
0: Oho.
1: So may interview kita dira, no, kay
0: if we speak about signs of life, mga patimani ni movement, the ability to shift position or focus. So these are biological characteristics. Respiration. Buta mo lang sa ning paginhawa. Oxygen release, bala. Tapos sensitivity, amo nang inapisga-pisga nila kung nag-respond pa. These are just some of the signs of life, katropan Jansen, being observed sa mga ano, ospital. Heartbeat, breathing, and other physical activities and reactions, katropang Jansen. So, para maintindihan sa ato, sa mga tagpalamati, ano blang butambalon sang signs of life nga ginabasihan sa ato sa mga responders?
1: Yes, katropang Josel. So, gin pamangkot ganin natin kung ano abiyang plastada sang dagabot ang pamilya. So, pag kakita nila, katropang Josel, wala na ginman nagahulag kaga pag-uyat ko no ni alias Jose is nagapalangyami na ang iya sininga tatay, and then nagakuob bala katropang Josel sa driver seat
0: do nagahapaon
1: nagahapaon siya sa driver seat sang iya sininga tricycle katropang Josel.
0: Basic ini ha, emergency signs, indicators of life or signs of life. Number one, pulso. Himulsuhan mo ara sa iya sining pulse area sa kamot, or if not ang iya sining tawag sini pitik sa tagipusoon, that's also a sign of life. Breathing, ti tanawon mo, pamatian mo iya sining chest or chest movement. Tanawon mo kung may ara pasang pagpitik man kapag hulag sa iya sininga dughan, unresponsiveness. Pareho sabi, pukawon mo, ambal, nong, kamusta ka? In short, sini, dapat with a loud voice. So, kung may, ano siya, may ara sang response, but tamalon, that's a sign of life. Pulso gid isa sini ka crucial kay sini nga heartbeat man abikag ang paginhawa. So these are the things gat nga gina-consider. May mga things to be considered in saying nga ikaw wala na sang signs of life. In short sini kulang na lang hambalon sang isa ka medical practitioner kon may mga gamit sa just like a nurse or a doctor nga mahambal nga patay niya siya wala na sang signs of life katropang Jansen.
1: Yes, Katropang Josel. So, ang momento ang gin-explain nila sa pamilya, o galing kay iti sunod sa pamilya nga nagapati sila nga tani na hingagaw to ang ilang tatay kun gin ano na kumbaga do gin gin respondean nila nga daan Katropang Josel before pa man sila ginhulat kay sunod sa ila nga tinadugayan gid man sila kay tigin pangita pa nila ang ila sini nga tatay kundi in Katropang Josel nagpundo bala that time. So almost an hour silang nangita or nagpangita. That's why nga pasado alas tres na sang kaagahon nga baga na ano gid no na check sang or I mean na natandog sang I sir Katropang Josel. So we don't know pa kung if ever kung before pa man ang ilang pag-abot kung gin na check abis ang I sir no ang ining ang ilang tatay pero sunod sa ilaya nga or ang allegation sang pamilya is ginhulat pa sila before nga ginatandog sang I sir ang or gintratar ang sang I sir ang ila sining tatay Katropang Josel. So may interview kita dira kay alias Jose ang iyang panaysayon ilang aside about sa ining issue no nga natabo sa ila sining tatay Katropang Josel sa tanyang pamatian.
2: Bali pag kadto namon may ara na tublan siya ara naman sa pulis kag may tanod man. Pero pagabot namon, ginambalan ko dayon sang ano nga hindi na pagtandogon ang pasyente once na wala sang ano pamilya na makadto. Sang pag-ara na ko kay tungod nga tatay ko na mo natural emosyonal may emosyonal ka na ginadayon niya. Ingaptan ko dayon sa tatay mo na pagkapot man nila.
3: Mga anong oras kung natabo ni sir?
2: Bale, mga dragrosano, mga pasado, las dos...
3: Lunes.
2: O lunes.
3: Lunes ang...
2: Kaya pag-abot naman to, mga pasado, las tres mo. Ti, ara na sila to, tanan. Ti, biskan, ano tani, nga balaan nila nga ara naman sila tanan. Kag-ara man na ay, sir. Biskan tani, yung gaalan, biskan gaalan tani nila. First, kaya diretsyon nila sa ospital, nga ulaton, gid ang imata.
3: Okay. Bali, pasado alas dos nga, naglakat si tatay mo.
2: Pasado alas dos.
3: Oo. Ma-din siya tayo makadlo, sir?
2: Madrid siya sa tayo, sa super, kay mangumpra, bla sa nga mo, nalabla sa karinderya na mo.
3: Ah, so may karinderya ka mo di rin, no?
2: Oo.
3: Dayon, mga alas dos, siya lang isa naglakat?
2: Oo, siya lang isa naglakat. Siya lang na dani sa primi galakat.
3: Tapos, pag-abot niya sa din, lapit siya, sir, na ano?
2: Sa pagadlo, lapit na sa ara, nasa sa balabag ko. Nakakagito na tukar ko rin niya, art stroke eh.
3: Bali may balatian, git man siya yan.
2: Oo, may ara na nasuna. Pero perme, kahit tungod nga may gina-actionan dahil yun, nagapan.
3: So kapila na siya galing na nakaagyan mo na. May mga may maintenance siya nga ginainom?
2: May bulong niya sa, pero din ako sure kung ginainom niya pa niya.
3: Okay. So mo itong time no, dito na sa may balabago. Tapos, na ano, nakapangayo pa siya kung nabulig, ano?
2: Oo, nagamba, may nagamba, mga nangayo pa siya kung nabulig. Motor na tawagan na, sir.
3: So pag-abot ninyo, ano ara naman ang ay, sir?
2: Ara na, kumplito na sila tanan. Tapos ang si tatay, ara Japon sa, yung tricycle, ga pungko Japon, na nagatuko. Okay. Why nila gintandog? Kay rason nila sa akon, hindi nila ako napagtandogon kung once na wala sa pamilya, makadto.
3: Pero ang mga anong oras na kuya nag-abot, sir?
2: Mga drapa sa adolas stress.
3: So, mga ano, mga sa oras?
2: mga 3:30 siguro or pasado lang last stress.
3: Ah, yun pakita niyo.
2: Oo, pakita pa na naman ko din.
3: Okay, so pag-abot ninyo, ano pagkakita mo kay tatay, magkaano pa siya?
2: Gapong ko, Japon eh. Wala nila natandog.
3: So, ara lang daw?
2: Oo, ara lang yung Japon, sa. Ara lang sila eh. Ara lang, libot lang eh. Libot lang sila.
3: So, pag-abot ninyo?
2: Oo, dito dahil nga, ginambala ko dahil nila nga, hindi nila ako matandog ang pasyente once na wala sa pamilya nga makadto. So, isang tungod sa emosyon ko, nga bilang bata, yung kaptang ko sa tatay, yung pangamba ko kay tatay nga, tay, pagkapag yung tatay, tigaan na, hindi yung may nagawa. So, dito na sila tayo, nag-action na.
3: Do, wala na siya hinhawa?
2: Wala, wala na, guro, hinhawa eh.
3: Kaya, na siya doon muna?
2: Oo, doon yung amig na. Kaya nadugayan mo, may isaan ko, ras ba? Diba, basta stroke niya dahil yun, dapat niya, dahil na-action niya na yun. Hindi nga wala to, mong pang pamindya yan, pag umukantuan.
3: So after sa to na nakita sa video nga ginakwat
2: nila. Oo, ginakwat kay Alino na to mo.
3: Ano daw yung inubra nila?
2: Oo, yung butang
3: lang sa stretcher.
2: Stretcher, kaging sulod sa ano, agda lang.
3: Why na nilagyan ng CPR?
2: Why na? Ano? Wala na.
3: Ano ginambal na nilang hadaan niya? Ano dito? Na uuay na siya, abi? Nakaamuno sila? Na-declare nila?
2: Na... ano guro, mag-aral na guro sa sulod, mga planta ka... Minutos ko rin bago ng gambang nga doon, wala naman kabuhay. Eh kaya tamang daan, pagkabuhay tatay daan, tigaan na eh. Nung tigaan na blado, yun yung mix.
3: Pero gindala nila sa hospital?
2: Wala, agad.
3: Ano, ginpataw, ginpatawgan daw sa ano?
2: Oo, ano na daan nga sumagpaw eh. Kibot na lang may sumagpaw na.
3: General na yung
2: ginpatawgan.
3: Dito pa lang mismo. Okay. So ano yung mga manapit dito, yung mga nag-responde man niya sa barangay, abi?
2: Ang tanod ni tanod doon nag-assist.
3: Okay. So susubong naka ano abi sa inyo, naka hashtag na sang o naka istorya abi sa inyo ang ICER, pamunuan sa ICER kung nga.
2: Nga mo to pag-responde nila.
3: Oo, why pa?
2: Why? Kaya subong ako nang subong ko lang na binagbinag nga pwede manggalit sila ka tandog sang pasyente nga away nila ginubra nga samtang nga ano pa nga ara maara na sila to nga wala tong panila nga mapatay ang pasyente bago nila tandogon nga wala tong panila ang pamilya sa pasyente bago nila tandogon nga sila mismo may mga lisensya may ID na sila nga pwede nila na.
3: So may pag-abot nila ginhulat nila anay ka mo
2: bago nila ang tandog.
3: Pila ganito mga mag-utod, sir?
2: Pito.
3: Ang inyo yung ang trabaho ni tatay?
2: Gano, sa garinder yan. Luto-luto.
3: So, siguro yung muna lang mensahe, sir. Panawagan sa ICER, sa city government. Bilang sa inyo man, sa inyong mga pamilya sa buwan, sir.
2: Ang ginaano ko lang, tani, nga gaan niya kami sa explanation la, regarding sa nga muto ila nga pag-action. Kag ang ginaano ko lang sila nga hindi nila tanay na ang pagulato ng pasyente nga mapatay lang nga kay tungod nga wala pa pamilya nga ulaton pa nga ulaton nyo pa.
0: Sa morning statements ang bata, Katropan Johnson, eh, question niya, nga wala gindala sa ospital.
2: Bali.
0: So, amo nang primary question, nga wala gindala sa ospital. Kay may nag-respond niya mga taga-ICER or Iloilo City Emergency Responders, Katropan Johnson?
4: Yes, Katropan Josel.
0: Okay. Amo na
4: ang ilang palamang kutanon kung nga ano ang natabo. Gatani gin na muna gindala sa ospital or like gin naghimo bala sang first aid ka tropang Josel during that time nga gin na muna nagayo sang tabang ayo sang bulig ang ining 61 anyos nga tatay nila ka tropang Josel.
0: Okay, so tingon tang makuan statement na ring ay sir kay based on mga published sining mga informations kung paano ginadetermine sa mga professionals ang ginatawag sining death or signs of life. Ang baliskad sang signs of life is death eh. So number one, ang makadetermine sini physician or doctors. Number two, registered nurse. Number three, paramedics or mga emergency responders as long as trained to verify obvious irreversible signs of death or declared dead on arrival when responding to the field or dead on the spot. So paramedics, they can as long as trained. Now, anong basihan in saying nga wala na signs of life kamo na karon ang nagagwa nga ginhambal sang bata nga why na kuno signs of life? Number one, pulso or heart sounds gamit ang stethoscope. If you are a nurse, if you are a doctor or a paramedic or emergency responder, as long as trained emergency responder or paramedic. So pulse or heart sounds using the stethoscope. Number two is breathing. Observaran for at least 5 minutes kung may ara pa sang breath sounds o kung tunog sang ginhawa, makuha mo na sa dughan kag sa likod. Number three, tanawon ang responsiveness or unresponsiveness. Lack of consciousness, lack of motor response to painful stimuli. Nang pisga-pisgaon mo ay nablag-react. Ha, bisan pa masakit. Amo nang iban niya na kusi-kusi nila. Kung may reaction gani, physically, even without sound, buta malo sini, sign of life na, or signs of life. Wala sang reflex activity or the presence of reflex activity. Ang iya sini nga pupils bala. Ang iya sini nga mata. Di may pupil na, ginatanaw na kaginasugan kung dilated. Maghambal ka dilated, in short sini halos makitaan mo sina dere steady daw nagdako and wala na nagablink as a reaction to light. Amo nang ginasugan nila, ginabusikad ang mata kag ginasugan, may medical flashlight na sila ginagamit, ginasugan, absence of a blink and dilated pupil means death. Amo na ang ila silinga. Patay na siya. Why na sa response? Why na gaginhawa? Why na pulso? Wala na siya gatibok. Why na nag-sound ang iya sininga tagipusuan? These are the things nga gina-determine sa mga professionals in determining kung may signs of life o kung patay na. Again, emergency responders and paramedics, as long as trained, ini sila ang makadetermine kung bala ang pasyente buhi pa o kung patay na, katropang Janssen. So that's the thing that we would like to know from the responders kung anong kondisyon sa pasyente pag-abot nila, katropang Janssen.
4: Yes, katropang Josel, mo pa na ang ginadetermine natin. Actually, ari kita diri subong sa Gaysano Eye Care, katropang Josel, sa opisina sa Iloilo City Emergency Responders or ICER. Natin nga makakuha kita sang statement man with Ma'am Donna Magno, no, ang head sang CDRMO as to sa kung ano ang posibleng reason man sa or side sang ICER abi sa ining issue. Pero suno sa ila diri nga personnel, ongoing ang ilang meeting as of now, katapang Josel. So mahulat-hulat kita, no, kung ano giman ang ilaman sining ipahatag o ihatag nga statement sa ining natabo katropang Josel.
0: Mm-hmm. So hindi pa sila right now, ha? May meeting pa mga personnel, most likely amo nang ginahambalan katropang Janssen to determine what really had happened pag-abot iya sa mga responders. Kay why pa kita subong sang timeline, kung ano oras sila nag-respond from the area, ano oras nila nabaton ang emergency call nga may pasyente sa area, katropang Janssen?
4: Yes, amuna katropang Josel, checked ang kumbaga ang chronological event sang natabo, especially ang pagtawag sini sang no, sang mga residente dito kag ang pagresponder man dito gilayon sang ICER kag pagid ang posible ilang protocol sa pag-handle sa amoning classes sang hitabo, katropang Josel. Kay ti nagapati ang pamilya nga tani may ginhimo gid man, no? O may ginhimo ang side sang ICER when it comes sa ining emergency sang pamilya, katropang Josel.
0: Mm-hmm. Okay.
4: So hulat-hulat tunta ni siguro ang ilaman din nga matapos, no, ang ilang meeting, katropang Josel, diri sa Gaysano Eye Care sa opisina sang ICER, Katapang Joseph.
0: Okay.
4: So live, there is Gaisano Eye Care Pod sa patrol with Katropang Malia Andre Taytayan. Ang ining balitang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Dietrich October Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: There you are si Katropang Jansen Crisostomo. Mga gina-observe ini sandigman sa training sa mga emergency responders. Physical assessment bala to determine sang presence of signs of life. Or pwede makahambal ang isa ka trained sining emergency responder or tawag nato sining medic in saying there's already absence of sign of life or they can also say patay na. Amo ning ginagamit nila mo responsiveness number one gina. That's why kung mag-respond sa mga emergency katulad abi sang suspicion nga gin atakis korason or gin stroke ginatap nila na gently sa party sa lawas. Kung babae, abi, local dialect, minsan, kung magulang, blanong, nang, sir, ma'am, sir, ma'am, are you okay? Sir, ma'am, sir, ma'am, are you okay? So, several, pagtap, pagpikpik, abaga, or party sa lawas, most likely abaga, gin. Ha? Nang pikpik kon, makaguyug-yugon, ma'am, sir, ma'am, sir, okay ka lang? Ma'am, sir, okay ka lang? Kung wala nag-respond, buta malon, sign of life number one, failure. Ikaduha, breathing, paginhawa. Ang inahimo sini, ginapanilagan, kaginabantayan ang chest movement. Kag ang iya sining cheek o kung ang iya sining guya. Kung nagaginhawa pa bala siya, ang iban sini kon may balon nga stethoscope. Gina dun ana sang stethoscope ang dughan niya kag likod kay mabatian mo da ang hangin nga nagagi sa iya sini nga trachea. Ha? Or sa iya sini nga halin sa dughan niya, halin sa tiyan niya, pagkadto sa ilong kag baba niya. So may mabatian kay gida very very sensitive ini stethoscope nga maka mabatian sa mga responders and experts kung nagaginhawa pa siya o kung wala na. So number two, breathing o kung pangginhawa. Number three, pulse. Pulso. Ha? Sa pulso, ang ginahimo nila sini, ang kalabanan, dari sila nagatandog sa kilid sang, hindi lang sa pulso, dari sa kamot, pero kalabanan kung pasyente na ginarespondiran, bota malon sa ni may delikado nga mapatay. Diri sila gakuha sang pulso sa kilid sang liog. Diri bala sa imo sini nga dalum-dalum sang jo o kon panga. So gina butangan na sang duha mo ka tudlo pagkatapos gina tanaw kon may pagpitik pa. So sini may gakibu may mabatsyagan ka pa bala. Kon wala na bota malon sa amo nang ginatawag nga carotid artery. Ang mayor sini nga ugat nga nagalapos sa imo sini nga ulo carotid artery may pulso da may pulse da so kun wala ina gina-check pagid ina sa iya sini nga kamot sa pulso ya mismo kun negative wala sa carotid area dari sa iya sini nga liog wala man sa iya sini nga pulso buta malon minus ina sa sign of life. Next ang iya nga eye response. Sa eye response, ginabusikad ang mata ko nagapiyong. Pagkatapos, ginapasigahan sang medical flashlight. Tawag sila medical flashlight, gidman. Kung may ara sang response. Sa gulpi, sining siga, kaginapatay siga, patay siga, ginatanaw ang response sang pupil. Kung bala, nag-response pa, may respond pa. In short, sini, kung buhi ka pa, ang tendency mo sina, makisap. Ha? May ara, kasang pwersa, nga mabatsyagan, nga gusto ya kiputon ang mataya, kay masilaw. Ikaduha, daragin na tanaw, ang iya sini nga pupil, kung dilated, buta mo lang sini, daw, nag-itom na bala ang mataya, or gaputi, ha? Nag-dilate. In short, why nag-respond? So kunway na naga-respond, normally actually kun buhi pa ang imo sininga pupil naga ano na eh naga constrict kun pasigahan mo sang suga. In short, sini flashlight buta malon naga gamay. Inang itom sa imo sininga mata, notice ninyo kun gabi pang espiho kamo kag tanawa balang imo sininga pupil ang itom sa mata naga dako na kun gabi kun dulom. Pero kun adlaw naga gamay ina siya. So that's the reaction, normal reaction sang pupil o kon itom sa imo sininga mata sa light o kon sa masanag or kasanag. So in the absence sang number one, makasiling ikaw dilated ng pupil, dako-dako.

an nga bisan gamay lang gid sini nga movement ning response sa sakit, because that's the only way para mapa kibo nimong tawo kun buhi pa bisan pangaluya na sa may gamay gid sa responses nga mabatyagan ang eksperto ang mga responders kun buhi pa siya. In short, sini bisan uyog lang ang gamay or gamay lang gid sini nga response mabatyagan nimo. In the absence of that is a negative as to the sign of life. So ang kalabanan sini pagdetermine sa nga muna the normal nga ginahimo sa mga experts, medical experts, responders, trained responders nga wala absence na ini, dira sila nagakonclude labi na gid kon may nurse, registered nurse sila nga dara, if not may doctor or if not may trained responder nga nagasiling sila absence of sign of life. Kung kay saway mas naghambal nga patay na, sila wala naging sign of life. Kung wala naging sign of life, that is short of saying, patay ng pasyente. So, amo nang gusto nato mahibaluan with the responders. Pag-abot nila, what are the kind of actions nga ginhimo nila sa pag-check? Naka-check sila sa pupil, eyelid. Naka-check sila sa pulso. Especially sa carotid area, dari sa idalom sa imo, sininga panga, sa liog. Pagkatapos may stethoscope sila gintaya sa dughan, kiti nagapitik-pitik ng dughan nimo eh. Dugay pa na kag maguntat ang pitik sa dughan ninyo. You know, kung mapatay actually ang tao, mahambal nga clinically dead, or if not, paghambal sa doktor, napatay siya. In short, sini, hindi lang na on the spot niya naguntat sa ginhawa, because it takes around 10 minutes. Remember, it takes around 10 minutes for the heart to stop beating. Inaya sandig sa siyensya. Nagalabot pa sang 10 minutos kun kaisa. Antes maguntat sang pitik ang tagipusoon sang tao, bisan pa nga patay na siya. Tagumatayo na. Why na sang iban pa nga signs of life? Wala na. Wala na gid. Ha? Pero ang tagipusoon mo, nagapitik pa ina, mostly, it lasts up to 10 minutes depende sa responses. Ang iba nagarawig, hasta 10 minutos. Gatibok pa na may mabatian ka pa sa stethoscope nga nagatibok ang imo nga balatsyag, ang imo nga balatsyago na, ang imo korason. Pero, amo na lang gid na ang nabilin. Ha? Amo na lang gid na ang nabilin. May mga body organs, kita nga, it takes time to stop functioning. Bisan pa nga patay na ang tao. Isa dira, amo ang ato sining nga korason. Wala niya siya automatic, mahambal ka, patay niya siya. Buta mo ron, untat na dahil pitik sa korason niya. Hindi. May ara pa na sometimes, not all the time, not in all cases, nagalabot 10 minutos. Pero sometimes, nagalabot pa na 10 minutos para maguntat ang pitik sang imo sining nga korason. And that's the thing na gusto nato sining maintindihan. With our responders, pag abot nila, anong plastada, ano oras sila nag-abot, ano oras nila bato ng call, ano oras ang mga pumuluyo sa Balabago Haro na nawag sa ICER, emergency responders, nga may pasyente sila sininga lugar. We do understand it takes time. May nga malikaw 10 minutes, ginabot siya 10 minutes, pagkatapos amat-amat sa kauy-uy. Ha? Pag abot nila, ano na lang ang signs of life or sign of life nga ila sila nakitan based on sa ila sininga balasihan sa mga emergency responders on cases, on different cases ha. May ara sang vehicular accident, ha? Biktima abi sang VA or vehicular accident, biktima abi for example sang other traumatic events, ha? Isa derte amo ning VA, traumatic events, pagkabuno, pagkatiro or what? Nahulog or what, na electrocuted o na kuryente. So may ara sila different sininga mga balasihan. Pero generally, amo ini ang pagdetermine kung buhi pa o kung patay ng tao, kung buhi pa may sign of life or signs of life. Kung wala, kag mahambal sila nga patay na, kung wala naging ni isa sa mga balasihan nga present. Ha? Why na sa pulso,
sa carotid area, sa pulso niya mismo, sa kamot, wala na siya ginhawa, gingamitan nila stethoscope, pagkatapos uay na gin-response sa iya sininga mata, dilated na, butamalon nagdako ng iya sininga pupil, ang iyang itom sa mata, butamalon sina, ladies and

0: gentlemen, kung wala na ina, absence of that, in short, clinically, patay na yang tao. That's it, ladies and gentlemen. Amo na gani, katropang BJ, sa mga nagakapatay sa disgrasya, for those who are willing to donate parts of their body, ang kurason ginahingagaw na dayon hiwa, kag pagkatapos i-preserve, kay wai na dayon nag-untat sa pagpitik. Ang mata ginakuha na immediately because it takes time para nga makonsider ni mo nga ang mata is already expired nga hindi na pwede for eye transplant. May mga ano na, may mga balasihan na. May number of minutes and time para nga makuha ina nga pwede pa magamit for transplant. You see? So amo na ang mga bagay-bagay para maintindihan ta nga gusto ta mapatag sa mga responders mismo. May registered nurse present blood the time or a trained responder. Nga, kung trained responder, ti-supported gada sang documents that you are a trained responder, nga makadetermine kung bala may signs of life pa o kung waay or may sign of life o kung waay, kung bala absent or waay nagid sang patimaan nga buhi pa siya. Kaya ti, normally, katulad sa mga vehicular accident, if very, very obvious nagid ya, nga patay ng tao, ay naman ginatandog ina eh. Paris may karon wasak ng bagol niya. Ha? Parios na abida karon na gupi na ang gusok niya kay linapakan sa salakyan, guma sa salakyan. These are the things nga very, very obvious nga wala na sign of life. Tapos grabe na ang injuries nga iya sining na agom nga nagasiling sila, why na na sign of life, ini na naton pagdalon sa ospital. Ha? Pero may cases like this, dapat yan nakaagi sa proseso sang checking to determine sign and signs of life. Kay bisan isa lang ang present nga sign of life, it is but necessary nga dalon sa hospital. Kay pareho sang VA, vehicular accident, as long as may aras sa patimaan, may sign of life, bisan isa na lang gid. Pila ng sign nga ginagamit nila, I think galabot na 10 ang iban mo kun sa hospital, depende sa scenario. Kung may ara lang ni isa presence ang sign of life kung outside of a hospital, outside of an institution nga nagahatag sang immediate medical response, bisan isa lang present, it is but necessary dalon gid sa hospital. Ha? Pero at that time, na-evaluate bala nila, kagin check nila, ang mga signs of life kagin tumod ta. Ina, mga abyan, we leave that for the meantime sa ICER para magsabat. Kaya right now, may meeting sila also discussing about that complaint halin niya sa pamilya sang na sapuan na lang nga inatake most likely sa korason or if not na stroke dara sa Balabaguharo nga taga Barangay Ginubatan, Leganes. Dawalang ala, nagitas tiyempo sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Kamusta ang ano da? Kamusta ang kapita da kabots sa Barangay Katrupa Kapian sa Molo Plaza? Kamusta ang aton sininya no? Pansit Molo ni Kap Ising na wayga way ga lubad gyapon ang Pansit Molo ni Kap Ising da. Pwede niyo tilawan Pansit Molo ni Kap Ising sa GT Molo Blara da. Katulis sa Barangay Katrupa Kapian sa Molo Plaza may ara da. May ara man da sa GT Mall Pavia. May aramanda sa SM City kag sa Atria. Hambal ni Tina Joy Halbuna, siya unconscious na. Buta mo rin siya maghambal ka unconscious. Why na responses? Ha? Pero may mga unconscious nga buhi pa. Lipong lang. In short, sini, nadulaan ka lang pangalibutan, pero sige pa tibok sa imo balatsyagon. Balatsyagon, sang tagipusoon. Why ka na halos gaginhawa? Pero, kung pasigahan, sang flashlight ang imo sining nga kalimutaw, naga shrink ang imo sining nga pupil, butang ro nagagamay ang imo itom sang mata, ha? And then may responses sa nga mablink, butang ro sini daw pilit lang nga kiputon because that's the tendency of a living person. Kung pasigahan mo sa mata niya, ang mata niya nga mablink o kung makisap sa as a reaction sa masanag or kasanag. Hamba ni Tina Joy Halbunas niya, check the time sa nag-call sa ICER, kag nag-abot ang ICER, kung anong oras nag-lapse. And that's the thing, ladies and gentlemen. Amo na ang ginahatag na ito sa nga benefit of the doubt as to the ICER. Ano oras na sapuan nga, amo na ng kondisyon sang tao na ngayon bulig, nga lain ang pamatsyagya. Ano oras nag-respond, pila ka minutos kay nakaabot ang taga-ICER. Anong kondisyon sang biktima sang pag-abot sang ICER and the signs of life. So kung na-check nila, ano ang absent, ano ang present, kung may ara. Ha? Pero hindi pa makahatag subang statement, abi, ang taga-ICER. Pero reminder lang, basi gusto nyo magpa-cater bala sa may mga event dera, The Crib Kitchen Cafe. Venue? Pwede yakin sila maka-cater sa venue kag pwede sila maka-offer sa venue. May swimming pool for kids pa. Ara sa ang The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kung car wash, pwede ka pa-car wash ubang na hindi naman ni Guru mag-ulan, no? Ara sa quick and clean car wash, kilid sang Alta Cheret Church. It's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Quality product in isang Yes to Health Incorporated. Ara da sa suki nyo mabutika. Pwede ka mag-order sa Shopee. Hindi ka ni sa TikTok shop. Kung ang iban sinido... aloof problema ba na do huya pa mabala nga bakal turbo no. Let us admit ha sa nga ko ato na kakulangan na kag kapaltahan mambal nga ti daw alos tagin man ini dala na ni sang edad tang lango na turbo ara do sa Shopee ara do sa TikTok shop sa clinic kag toli ara da pwede pa kamo da ka pa check up mambal dok basi taas da blood sugar ko pa check ko be mangkutanyo lang da si Doc Rem Pinado. Ara de sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street. Ha, tubang na sa Midtown Hotel. Ara man de si Ma'am China kag si Ma'am Isen. O ay nagaling ta tiyempo eh. Sa ato si ring pagparagad sa technical side upod ta si katrupang John Ray Bertiz and katrupang BJ Serrada. Upod man ang ato si ring mga student interns from West Visayas State University sa kay katrupang Princess Usita, katrupang Sofia Joy Talagara, katrupang Lois Jenica Tabukanon, katrupang Malia Ha, Andre Taytayan, katrupang John Lawrence Cabaya, katrupang Mark Hill Bagaan. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Josel Banyas, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Systepain.
8: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Adlad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalas sa Systepain para dire-diretso ang training.
7: Systepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Systepain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
9: Maka-college na ko!
7: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong gapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon.

0: yung bayad ko nung, oh.
1: Salamat, ma'am.
0: Manaw na ako dito sa tricycle, ah. Hala, si Pupuy. Ara siya sa balkon. Kung nakita akong kakibot sa inawong, sa makita niya ako. Diyos ko, kinakulbaan ako. Pangbahala na, masaka na lang ako. Wala ginagahali ng panulok niya sa akon. Poy, ining...
2: Poy?
0: Poy? Kinanggusti niya ako.

0: Gago! Gago ka! Pula ka gintupong sa kagago, Popoy!
1: Nay?
0: Amo na silang ginhimo sang kabalan ngayon, ha? Ginbato mo pa siya?
1: Nay? Nagapati ako nga sa ginasiling ni Pearl. Mag-abiyan na sila ni Makoy, ah. Kaya nagsalala ako sa pagpasibangod siya na may kaangtanan sila nga duwa.
0: Be, Popoy?
1: Isa pa, nagamasakit si Inday, Nay. Kaya nagapasalamat ako nga napinsara ni Pearl nga magpauli. Agod nga magatipan sa amon anak saptang ato ako sa trabaho.
0: Buambot sa'yo mo, Popoy. Bra ka na lang gani. Kinumataas ang dugo ko mamati sang tiko mo nga rason.

0: Gak, gusto na nagahibi.
1: Nasakitan lang, kuya. Tugtob subong. Ang tragic, kuya, sang iloy mo.
0: Hindi lang sa pagsapakaga. Karong nga nagbalik ka na, ha? Pangako. Dulaon ko ng mga malain nga nagasulod sa akong kaisipan. Bahin sa imo ka kay Makoy.
1: Oh, matuod.
0: Oo ga. Ayan. Nadala ko sa akong sobra nga kaimon. Kabalo ka man. Kung daw ano ko ikaw kapalangga. Sa piyak sa pagpamatok sa akong pamilya, napakasawoon ta ka. Gintuman ko yung akong pangako sa imo. Ginpakasal ko ikaw.
1: Ano kay? Hindi ka dyan makukuha sa pensad nila. Kundiin mo kung ginkuha, puy. Ginapamilit kinila, ya. Nabayaran ko yung babae. Bisan hindi. Kasyer ko yan, no?
0: Hindi na nga itong pagambalan, ina. Abi mo ka. Kinahidlaw ko si Momo.
1: May opisino ang kapayo.
0: Matawag lang ko, ha. Nga ma-absent ko. Kay galain matyag ko.
1: Ano? Lain matyag guro sa ginupanan mo.
0: Nagkakatulog pa man si Inday. Papabanyo taga. Pahadungan tapalik ko, ha.
1: Ayos! Ayos!

0: cellphone mo.
1: Ay, salamat anak, ha?
0: Gincharge ko na na. Kinalubat na sang nabilin mo.
1: Amo bala? Ate, sige ha. Masunod ko anin sa kwarto, ha?
0: Gusto ko siyang asukmatan. Kapang hindi ko man mabuhat. Kay ara lang sa piyak balay si Lola. Mabudlay na. Ngaawayo naman niya si Mama. Dako naman niya iskandalo.

0: Uday. Tapos ang gitpatindog ni Kapitan nga building sa atubang sang barangay. Pila ka doors ina? Kag-ready na para nga rintahan. Ano sa imo kung makuha man kita?
1: Ah? Ay, anong ibaligya naton?
0: Sud-an kagkapi eh.
1: Ah, dotro-toro?
0: Oo.
1: Ay, sige, sige. Hambaron ko si Pupuy ah. Namarkila kami sang isa man ka door ah.
0: Ate, sige ah.

0: kapihan kakalanan?
1: Oo. Sigurado nga patok ginayaga. Kay ti aragi sa atubang sa barangay mo. Dason, damo tao nga nagakadto dito. Wala labot sina. Ara mo lang police station. Pilagdan kabilog ang arat dira sa presinto. Gani. Babi kita sina iya.
0: Ah, paminsaron ko lang naiga.
1: Ong? Ay, ah. Anay amo na ning tiun. Agad mo ka pian-pian ko sa aton pangabuhi. Tundi ka pa iya.
0: Wala man ko nagsilingi, hindi ko ga, ah. Panilagan ko, anay.
1: Ang silingon mo, wala kasang salig sa akon. May nabalaan pa. Manawag na lang kuya kay Lola sa uma. Batunon ko na lang ito ginahambal niya sa akon. Napakapitalan niya ako. Kay patsanggihon niya ko to.
0: Ano?
1: Oo. Dito na lang ko. May man. Kay bakasyon sa mga kabataan sa mong siskwilaan. Dalon ko lang si Inday, ah. Para himos na yung pinsar ko dito. Wala na ko isang uliktan, di.
0: Kagpaano ako, ga?
1: Butsi mo! Hindi ko siya buksap ako na. Tanawan ko kung kaagwanta ka. Outside ko lambo kagid karon.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa
9: presyong
10: magaan.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit kaya uminom ako Santhon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhon Vitamin C.
11: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Gary, sa ka-service ko, may harap isang chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Patyag ko tayo, wala nagsakit ang akong likod.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Bibili sa mga butika.

0: Si Popoy? Naghihigda na siya sa tupad ko, ho? Inakos niya ako. Kinot! Hindi ko pagkakasaya.
1: Ari man yan. Masungkod ka gidayon?
0: Sungkod man?
1: Oo. Sugod na ko sa ginampal mo sakon. Ang matuod, ginsugilanon ko na nga akong tiyo, nga kagawad, nga makuha kita sang isa kador.
0: Oh my! Matuod!
1: Oo, gani. Buwas, upot kita nga makadto sa barangay. Asikasuhon ko ang aton mga kinanglanon.
0: Yes! Umno, ilak to ng pertano. Ibasik kung masudlan kita sa kabataan.

0: apong a pulis ba? Bagulo siya sa panulo ko. Siguro, bagulo siya na destino diri ay. Sa tanan sa ilo, doon siya lang yung nanamian, kuya. Kanami sa itsura niya, kagkamot pa. Do bagong paligo.
1: Bao! Do gusto nod ginang panulok mo kay Sir Billy?
2: Kagwapo sa iya, no?
0: Oo man. Soltero pa ihan siya?
2: Oh, nga aman.
0: Wala lang.
2: Do ang kagidbaladay.
0: Siyempre, nagapanigana lang, kuya. Kaya si bala kung balingaw ko sa istorya sa iya. Kadason, makibot na lang ko. May maganit na sangbok, kuya. Kag-asawa, galit niya.
2: Kung sa bagay. Pero sa tindog niya, kung akong paanalisahon, sigurado nga may asawa na siya.
0: Ano?
2: Oo! Pariyuman ba na sa babae? Kung gwapa, mabakitan gidayon.

0: Ote, ano ga? Kamusta ang bintata?
1: Mayugid eh. Kabakal gandaan sang baligya, kuya.
0: Aba? Tot?
1: Oo daw. Damo to yung sa nagabakal sa Changi, kuya. Ilabi ng kape. Wala labot nga manamit ang sabor sang kape. Guwapa kag sexy pangadana nga nagasikaso sa ila yan, no? Expert ko na iyo?
0: Ano?
1: Ops. Ara ka naman, ha? Nagsiga naman ang mga mata mo? Lain-lain naman ang nagkasarod sa pensar mo, no? Nag-anda naman ang kaimon mo? Hoy, untati na, ha? Kay Buisit na bala sa negosyo.
0: Okay, boss.
1: Ay, oo, gali. Sarasun si Mana. May palagwaon sa barangay. Di, hasta mag-aga, kunoy na. Di, suning ko ga. Dito lang ko ani matulog sa kalanan, ah.
0: Ano?
1: Oo. Ang mga plano namo ni Lutlut. Yawat pa ng binta namon sina ay. Kasunod sa isa kasimana, bawi na ng renta.
0: Basi pwede ka man kapuli sa tungang gabi. Balik ka lang sa kagahon eh.
1: Ay, sus. Hindi na lang pala magkontra. Para man sa ato nang ginabuhat ko ah. Kag para hindi na kita maglalisay, up di na lang ko bula sa mga plano ko.
0: Yes, boss ah.
1: Kulo pangilay ka naman dah ha. Abot ko ng style mo, no? Pero sorry, kapoy ko yung subong niyo.
0: Akong bahala ka. Kung gusto mo, masahihon ko ikaw.

0: pod ko to sa tindahan tulog, ma.
1: Ay, hindi na, ah.
0: Ha?
1: Kung doon nagintayang matulog dito, sinong matipan sa manghud mo? Si papa mo. May obra pa pagkaaga, hindi bala?
0: Gusto ko man tani nga maka-experience yung magtulog dito, bro.
1: O galing na lang, ah.
0: Basta, ha?
1: Kung daw tama gid ka sa ako, amo na ng pagbulig mo sa akong dito.
0: At isige, ah. Hindi na lang ko magpamilit. Tinakita ko. Wala na siya sang tion para sa iban nga bagay. Kagsi Makoy. Wala na ako sang nabatian nga sugilanon bahin sa ilang adwa ni Mama. Kagula ko naman siya nakita nga nagaupod sila pareho sang una. Tungod may ginasikaso si Mama nga kabuhian namon. Kabay nga dalayo ng pag-focus ni Mama sa pamilya. Kabay pa.

0: Madug ako lihog sang Bicol Express mo ah.
1: Ay, okay sir ah. Dali lang ha. Sukban ko siya ah. Dason, paamanan ko siya. Ag hindi ko nalang siya pagsukpon ah. Nani. Ari. Ay. Palapitan ko siya. Ah, sir. Ari na oh.
0: Oh, salamat. Kanamit ah, bisang kakahang eh.
1: Mm-hmm. Pero mas kahangid pa lang nag-ubra. Nakita ko. Nagpalamulang guya niya. Ah, sige sir ha. Ang una mo lang gin-order ang bayari ah. Hindi na lang ng gindugang mabala. Paaman ko na lang ni sa imo ah.
0: Wow. Basimanad ko sini.
1: Okay lang ah. Ha?

0: Marami na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natak ko.
0: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
9: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: XFM.
13: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
14: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix.
18: May kape ka na, may gamot ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
20: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
22: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpakalagad sa sentro sa Huwebes nga edisyon, petsa 25 sa bulan sa Hunyo. Ika-apat kag katapusan nga Huwebes. Sunod nga simana, galikatropang BJ, Julio na, no? Sentro! Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta nga ton nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo? Ang panahon diri sa aton sa syudad magalumon. Pero di buenas kita kay te bisan pa paano way kita naka-experience sa pagtupa sang ulan. Unlike kahapon nga diri sa syudad kag pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo aga paginulan. Bata subong sini, way sang ulan, magalumon lang ang aton sini nga tiyempo. Sa magilikanan ta, mga kabataan nyo, ginpadalaan nyo sang payong o kon kapote para nga inkaso kon magtupa ang ulan, hindi mabasa. Sentro. Sa mga drivers na to, ninahinay lang sa pagmaneho sang inyo sini nga masalakyan kaya wala sang spare parts para sa lawas ang tawo. Nga ginabaligya sa merkado as always ang aton nga pag-remind. Sa aton nga mga drivers, importante nga ang aton nga mga pasahero makalabot sa mga destinasyon nila. Nga safe, no? And kadto sa ila sila tagsa ka mga padulungan. Sentro. Sa mga drivers naton, kamusta nga aton nga biyahe labi na sa aton sa nga mga XFM taxi patrollers? Sa aton nga taxi patrollers, sa aton nga coordinator sa kay katropang Rodolfo de Lapus. Kamusta ang biyahe, sir? Sa mga drivers naton, tema yung balita kay bisan pa paano may mga pagnubo sang presyo sang gatong. Pero hambal nila daw hasta lang subong simana haw. Bangod nga ginsirado sang Iran ang Strait of Hormuz. Basikon mag-gulpi naman na saka ang presyo sang gatong. Tiban kung tani, lipay-lipay na, nga bisan pa paano, ang presyo sang gatong may big time nga rollback. Ang nag-epekto sang Martes. Ambal sang ibanti, kabay pa nga sigisigi na kung tani ugaling. Bangod sa siling pagliwat ng pagsirado sang Strait of Hormuz sang Iran. Ginalantaw sang iban nga base kung magtaas naman ang presyo sang gatong. Sentro. Okay lang niya sa mga madamo sang budget or damo sang kwarta o kung may gasolinahan, kayo okay lang niya. No? Pero kitaya katropang BJ, ngayon sa bagay, tiya, ito naman kita nag-gasolina, sakay man lang kita sa di pasayro ng salakyan, may bisiklita kita, okay, nasa amon. Kagkon daw alang-alang, hindi pwede man nga lakton ang pabiya pa kadto de. No, Jing, no? Basta hindi lang mag-ulan. Hindi kung mag-ulan, tinatural, sakay ka eh. Okay na kami ni katropang BJ sa bulo bisikleta. Importante na nga may transportasyon kabla pa kanto de. No, sang sa mag okay man ang maglakad katropang BJ at least bisang papano exercise. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. Sa mga nagaselebrar sang anibersaryo, happy anniversary. And sa mga nagahiwat sang kafiestahan, ano pa nga banwa subong ang may fiesta man? Ti kahapon, damo sang banwa kahapon nga nag-celebrar sang fiesta. Badyangan, sa Sara, may Sulay Basya Festival, Banate. Do ka damo gapon sang makafiestahan. No? So, sa mga nag-celebrar sang fiesta, subong te, happy, happy fiesta. Sa aton nga mga taga-Palamati. Magapakalagad kita tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Update sa mga tupiko nga inyo ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga talalupang doon aton nga mga balita, headline sa balita lokal, isa patay, isa ang nagapabilin nga yara sa ospital. Sang makoryente o sang nakoryente sa ginhiwat nga pom party, sa Banati, Iloilo. Kikahapon, highlights ang ila sila yung kafiestahan. Dadamo sa mga aktibidades and ang pinaka-highlight nila amo ang paghiwat sang foam party sa Esplanade 1, no? Dira sa Banwasang Banate. Pero masubo kay may nakoryente katropang BJ.
1: Centro! Centro!
0: Ang duha sine ka mga nakoryente, ang isa napatay, nagapangidaron sang 11 years old, while ang 25 years old naman ang nagapabilin nga confined subong sa ospital. Ang investigasyon sang pulis mga katropa kay ang mga nagtambong o kon mga nag-attend sa foam party kay mayara sang banda, and then pagkatapos ang banda mayara sang foam party, ang organizer sini amo ang lokal nga pamunuan, lokal nga gobyerno sang municipality of Banati. Tinamo sa mga naganya, tibalaan nyo mga amo-amo niya nga klase sang party katropang BJ. Damo niya, kapin pa kung mga pamatanon, kaya interesar ganin ang may edad, how much more sa mga medyo bataon pa.
1: Centro.
0: Ang masubo lang o galing kay may nakuryente, kag sa nakuryente, nga duha, isa ang patay. Sa kadamuon sang tawo, mga ginabanta, suno sa kay Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, ang kadamuon kuno sang tawo, mga dira sa 2000, no? Ang mga nagkadto na agod nga mag party-party eh. Iti, bala nyo, ang isa sa mga attraction da, amo ang may banda, tapos may ibang sa dayaga, kanto na, lango na. Enjoy mo, no? Ano ba, BJ? Iti karon, ang duha, suno sa report nga nagsuhot sila sa Ginkordon nga area sa kilid sang stage. Kag dito sa kilid sang stage, mga katropa, mayara sang open wire sa linya sang kuryente. E pagsuhot nila, posible nga natandog nila or na salawid ang mga biktima nga nagresulta sang pagkakuryente. Sang 11 anyos kag sang 20 anyos, 25 anyos nga mga biktima lunsay residente sang People's Village sa Barangay Magdalo housing, no, sa Barangay Magdalo sa Banwasang Banati, Iloilo.
1: Centro.
0: Di kintingwaan pa man kuntani nga i-revive sang mga nagresponder nga pulis ang 11 anyos o galing kay suno kay Police Lieutenant Di Marana nga nagapalanggit-om na ang biktima, giningagaw padala sa ospital pero napatay. Ang 11

gastos sa ila official statement kay te ang pom party organized by LGU Banate. Katropang BJ te ang pamangkot sina dire ano ang liability katropang BJ. Tilaban-laban ang matabo sini nga tibuligan sang LGU palubong ang napatay eh. Kag buligan sang LGU ang ara subong sa ospital. Sentro. Pero ano man, why gid abi sang pag-check up kay ti dapat gin sigurado sang mga nagalatag sang linya sang kuryente kay tipong party ni basa niya katropang BJ mo. Ti kon basa ang lawas mo, matandugan mo lang ti ang basa ya sa conductor na ya sa aton sini nga matag palamate. Ti sa kadamuon sang tao kagabi. And basa, no? Basa pa, no? Kay pong party gani. Basa ang biktima, ang mga biktima, amo tong rason kung nga ang tugas ang kamatayon sang 11 anyos, baskog ang current sang kuryente, te, plus pangadaan nga kuryente, basa lawas mo, conductor, ginaya. So ibaloon tang dugang sila nga mga updates mga katropa, kaya na-interview naton ang officer in charge sang Banati Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin sa iban pa nga mga balita lokal, may update man kita sa lalaki kahapon nga naglumpat sa Taytay dira sa Barangay Puro 4, actually sakop na sang Barangay Puro 4 sa Banwa sang Pabia Iloilo sa part na sang Puro 4 kay Aganan Bridge ni although Aganan Bridge ini siya but sakop na sang Barangay Puro 4. Kaya nga ganan, pag tangko mo, pag lapak mo sa Taytay, sakop na sang Barangay Puro 4 sa aton sini nga mga tagpalamati. Sentro. Sa investigasyon nga ginhimo sang pulis, suno sa kaya pulis sa Major Bonifacio Alabe Jr. Sentro. Sang Pabia Municipal Police Station nga ang rason nga depression. Bangod nga ining lalaki nga taga Barangay Balabag, ang primero ganing ang address niya is Barangay Balabag Pabia, pero it's open nga ang address niya gali is Balabag Santa Barbara. Kag aware man ang Iloy sang sining lalaki nga estudyante sa isa ka universidad dire sa syudad sang Iloilo, private ini siyang universidad, na may failure siya sa isa niya ka subject, incoming fourth year, so graduating student ini siya ang lalaki nga naglumpat sa Taytay kahapon. Ang kataason sang Taytay mga dira sa 40 to 50 feet. Alin ka to sa ibabaw, bumuylo sa katropang BJ mo, nagkuha pa siya, actually kaduwa siya mag-attempt. Ang una niya nga attempt Why madayon kay may nag-aging isa ka van. Ang ikaduha niya, paglampas sang van, nagkuha siya sang buylo. Pagkuha niya sang buylo, tumungtong siya sa barandilya pag naglumpat. Kaya ang kataason niya, 40 to 50 feet. And dugangan pangadaan nga medyo bukod-bukod lawas ni ang lalaki. Di imagine nyo mga 40 to 50 feet ang ginlumpatan niya, ang gintupan niya to matiga, no? Kay may ara sang prefabricated na daang na simento nga inang ginabutang bala sa flood control, no? Para nga maghinay ang daludo sang tubig, dito siya tumupa. Ang pagtupa niya kulob. Una tupa ang iyang paa. Muna kun nga ang fractured ang iya sa nga paa kaga subject sa operation, and may pilas siya sa iyang agtang. Pero istable naman kuno ang kondisyon sang biktima or sang sining lalaki ang estudyante sa ospital. According sa Iloy nga may failure, no, nakapanugid

0: niya na may failure siya sa isa ka subject. So na-depress siguro siya, and then ginatagan niya pagani actually ang inang estudyante sang kantidad agod nga magpa-enroll. Pero ang inang estudyante, according sa kay Police Major Bonifacio Alabe, nga wala siya makapa-enroll. Di kahapon sang aga, nagpa-city pa siya. Nagkadto pa siya sa city. And mga amuto sang uluadlawon na diretso siya sa Aganan, dira sa Aganan Bridge. And the timing man at the time nga laka-laka ang tawo. Amo to ang paggalumpat niya. Pero istable na subong ang kondisyon niya. Di kapariyosin eh. Sa aton sila nga mga tagpalamati. Ay, depression. Depression katro pang BJ ang nagtulod. So may update kita, interview. Kay na sakang aga, interview man si Police Major Alabe. But para sa benepisyo sa aton sila nga mga late tuners, aton nga igapabati dugang ang interview na ton sa kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sa Pabia Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin mga katropa, dala sa unta man nagkaroon ang parte sa protocol, na security protocols nga gina-implement subong sa Pabia Police sa Pabia National High School. Kaya ang police sa Banua sang Pabia, nag-deploy sila sang personnel shifting-shifting katropang BJ to ensure sa safety sang mga estudyante sang Pabia National High School and sang Pabia Pilot Elementary School. May gin-deploy silang police security or police to serve as police assistant desk nila. And ang patrol sang police, kung may klase, ara, dira especially kung inugsulod sa mga estudyante, inuguwa sa mga estudyante. So naka-deploy ang patrol car sang police. Ini mga katropa bilang patuman man sang security measures kasunod sa insidente nga natabo dito sa Tacloban City. Sa shooting incident involving mga katropa ang mga minor de edad kag estudyante sang eskwelahan. So talakayon tanidugang diri sa aton nga pagpanglagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Labuton taman karon kag atistingan ta kun malabot ta ang update sa reklamo sang familia ni Freddy Porras nga nagadala sang tricycle kagabi, but while nagadala ini siya sang tricycle, gin stroke ang masubo si mga katropa kay patay ang ang lalaki. Nagpangayo sang assistant sa Iloilo City Emergency Responders o kung ICER, but daw may sala nga pamaagi sa pag tatap katropang BJ. Nakalabot na ini sa italupangod sang alkalde, and lang taon takon ang statement anong paghimuon sang alkalde since nga mayara sang reklamo sa familia sa sining na stroke gadala ni siya sang tricycle ya kagabi na tabo ni no dira sa barangay Balabago sa distrito sang Haro. Hibaloon tang dugang sila mga updates ha sa aton nga pag panglagad sa sentro. Last 11:02 na sa aga ang aton nga oras sa dira sa aton nga pag panglagad sa piyak nga bahin subo nga aga nag try kita nga magpakigangot sa Department of Trade and Industry, no? DTI sa ilang opisina nga in charge sa mga reklamo, no? Sa aton sa nga mga taga palamati. Nagtawag kita sa Consumer Protection Division sang DTI 6 abinyo kun ano ang sabat, katropang BJ, pabati ta gani. Aryo, ipabati ta, ari ang aton nga pagpakigangot, kaduha kita, or again record naton kaduwa lang pero actually damo kita kabeses magtawag ari ang aton nga pagpakigangot pagtawag sa DTI Region 6 sa ila Consumer Protection Division sa duha nila ka mga telepono. Ang telephone number 324-6722 kag 325-0318 local 803.
1: Dear, sorry, there is no one available to take your call. Please record your message after the tone. Press star to discard the recording, or press any digit to end the recording.
2: Thank you for calling Department of Trade and Industry.
0: Ikaduhana.
1: If you know the extension number of the person you are trying to reach, please enter it now. Otherwise, please press 0. We are sorry, there is no one available to take your call. Please record your message after the tone. Press star to discard the recording, or press any digit to end the recording.
0: Centro. Batian nyo kung ano ka kampiyon sa mga opisina sa gobyerno, especially ang DTI.
3: Centro.
0: Consumer Protection Division sang DTI 6. Kampiyon.
3: Centro.
0: Guwapo. Tama ka guwapo sang opisina sang DTI. Nag-provide sang number, paano abi makareklamo ka dyan ang mga consumer, no? Limbawa, kung may reklamo katropang BJ, paano makapalabot sang reklamo sa Consumer Protection Division sang DTI 6 kung kapila ka kabeses nga magtawag tapos ang kasabat sa imo isigwa pagwapa nga babae.
3: Centro.
0: Guwapa nga babae. Si ano ganito? Record daw voice recording katropang BJ, no? Ibilin mo ma voice record ka tapos why isang may nagasabat? Anong pulos sinasang inyong telepono man?
3: Centro! Centro!
0: Ti ginabayaran ta na ang ginabayad sinadera is nagikan sa pundo sang gobyerno tapos lawlaw ang serbisyo, why isang may kasabat?
3: Centro!
0: Kung wala man lang sa may nagasabat sa linya sang DTI, especially ang ilang Consumer Protection Division sang DTI 6, ipautod nyo na lang na.
3: Centro!
0: Ipautod nyo kanugon sa ginabayad sinasang gobyerno nga ginabayaran sa linya para nga may telepono ka mo pagkatapos kung tawagan ka mo, duway man ka mo gasabat. Ano na ang inyong telepono display?
3: Centro!
0: Ano na, design lang? Para kuno abi nga may telepono ka mo tapos kung pasugiron ka mo gina-encourage nyo nga kung may mga reklamo ka mo pwede ka mo makapakigangot sa amuni ari ang contact number.
3: Centro.
0: And yet twice ang may nagasabat kung may magtawag kapila na halin pa isang nagdigad nga mga inadlaw nga nagatawag kita ang aton ang purpose nyo kung nga ang gina-try naton nga magtawag pinagi sa telepono para matestingan naton kung ano ka responsive ang talatapan sang gobyerno, especially ang opisina sang DTI, ang Consumer Protection Division, kung paano sila mag-respond sa mga yamo kag reklamo. Pero ti por Diyos por santo, batian nyo man to?
3: Centro!
0: Ginrecord ta na lang gani. Ina ang ginrecord ta, makaduwa ka beses. Pero aside sina, aside sa ginrecord na ton, nga pag-ring, sabat sang guwapa-guwapa nga babae sa computer, damo na nga beses.
3: Centro! Centro!
0: Na? Ti amo na ka-responsive ang talatapan sang Consumer Protection Division sang DTI 6. Mayo lang kamo sa press release.
3: Sentro. Sentro.
0: Mayo lang kamo sa press release, pero kon may tawagan kamo gani nga kamo nang kinanglanon daw sa kabudlay sa inyo kontakon.
3: Sentro.
0: Ito mag-amo sina ah katropang BJ, kung mag-amo man lang na, ipautod nyo na lang ang inyo nga numero. Ipautod nyo na lang ang inyo nga linya, kaya nung pulos sina man.
3: Sentro.
0: Diba, Jeng? Ang aton man lang, ako nga nga nagkakontak kita sa DTI, sa ilang protection, Consumer Protection Division, kay gusto kita mangonseho parte sa reklamo ni Mr. Fred Belbao. Kay subong, ang nagagwa, ang reklamo ni Mr. Fred Belbao against sa Phoenix Car Accessories and Services. Daw siya pa iyang ginapahog subong sa management sang Phoenix Car Accessories and Services nga kon hindi pag i-delete ang iya gina-post katropang bidjing. In fact, ang iya gani nga post daw hindi man against sa Phoenix, ha? Oh, ang iya man lang kapamangkot man siya san on nyo i-deliver ang gin-order niya. Di masulod na sa apat kabulan dugay-dugay, no? Masulod na sa apat ka bulan, di hasta subong way gyapon, hasta lang sa pangako, hasta lang sa tugyan, hasta lang sa perme nga sila nga buwas karon Sabado Tingbon. Ang malain sila dira kay bisan buwas karon, hindi pa sa Sabado Tingbon. Kay daw ay pasang kasiguruhan. Kung saan o maabuti, nabato nyo ng katunga nga bayad, tapos manugapat na kabulan, dugi-dugay.
3: Why Japon?
0: Tinugangan man sang opisina sang DTI, na ang ilang Consumer Protection Division sang DTI 6, nga tawagan mo, may numero, pero why kasabat? Ang kasabat, guwapa-guwapa nga babae. Computer, iyan ang kasabat. Amo na kung kaisa nga hindi nyo mabasol ang publiko nga magreklamo katropang BJ, no? Kaya nga may mga opisina sang gobyerno nga hindi man tanan, ha? Hindi man tanan, may mga opisina sang gobyerno nga uyaya.
3: Sentro.
0: Nablang daw palalpagon bla. Daw lansang bla nga palpagon mo masalok.
3: Sentro.
0: Daw mamo niyo. Oh, titawag ka ginhatag nila ang telepono para nga if in case nga gusto mo mag-contact, magreklamo ka, may dangpan ka. Pero di paano ka makadangop sang problema, paano ka makareklamo kon mismo bisan sa ultimo nga pagtawag pa lang way sa may nagasabak.
3: Sentro.
0: Garing lang. Di mo nagani siling naton kun hindi man lang na makabulig. Hindi man lang na useful ang linya sang telepono, ipautod nyo na. Ipautod nyo para nga mabuhin pa na sa inyong galastuhan da.
3: Sentro.
0: Eh nung pulo sila nga may linya ka mo, naginhatag nyo man, tapos tawagan ka mo ang nagasabat, computer. Di mayo ka na bla.
3: Sentro. Sentro.
0: Di anong hangpon sinasang publiko, magamo naman? No? Design ang inyong telepono. E kung design malala, pangitaan na sang dekorasyon nga para magwapagwapa ka mo. Hindi bla?
3: Sentro. Sentro.
0: Daw high blood doon ka timprano pa.
3: Sentro. Sentro.
0: Atong ginapabati talang ah, no? Kay gusto na ton ipalabot. Basi ko nagkapamati, ipamanang ng mga taga DTI. Sang una daw kanami man mag kontak ka sa DTI. Pero subong daw kabudlay aw. Kabudlay ka mo kontakon.
3: Sentro.
0: Sang una, Sentro. Sang ara pa da ang OIC Regional Director sa nga DTI, si, kung di ko magsala, si Ma'am Digada. Daw ka nami man. Pero subong nga ang daw ka budlay, ha? O tawag ka mo sa tele. Matawag ka sa telepono, ang kasabat si Imo, kapagwapa nga babae, computer.
3: Gabi. Sentro. Sentro.
0: Sa aton sila nga mga tagpanamati. Ito ginakol talang atensyon, ha? Basi nagpamati pa man, kag may makamuno sa taga DTI.
3: Sentro.
0: Naton, kung may nagpamati ka, may makamuno sa DTI, naton ang inyong telepono, ipautod nyo na lang na. Kapin pang telepono nga ara sa inyong Consumer Protection Division.
3: Sentro.
0: Ay, ito daw design malang daw ay man nagapangsyonar. Kung nagaring man lang, ti anong pulos si naman?
3: Sentro.
0: Ano na, dekorasyon? Kayway man sa may nagasabat kung tawagan.
3: Sentro! Sentro!
0: Paano makapalabot sang reklamo ang mga konsumidor or ang publiko sa inyo kung mismo, bisan sa telepono, bisan sa pagtawag pa lang, hindi na, why na sa may nagasabat? Di okay lang na iya.
3: Sentro!
0: Laban-laban kung sa mga arta ni, katropang BJ, kung sa mga arta ni, puntos again sa inyo ni. Di ba, Jeng? Las 11:13 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro para sa inyo ma-reaction, opinion, mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katrop. Para hindi kita pag-hybladon, pangapihanta na ini sang Santon Gold Coffee Mix sa mabugnaw nga chimpo para nga daw magkulokalma blaka to pang BJ mga petas ang Santon Gold Coffee Mix para nga hindi madulang pagkagwapo to pagkagwapa ta na daan nga ang Santon Gold Coffee Mix wiluta tayo din collagen nagabulig ni agod nga mangin manami ang aton nga aura bla nagagwapo ka nagagwapa ka tiya kung sige kadlaw si Doc Erwin siling ko Doc naga sa isa ka adlaw, katatlo hasta kapat ko kabeses nga magpangapis ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kaya nga tiyan mo rin kape sa mga gwapo ka mga gwapa mo. Kaya sa apat kabeses nga pagpangapi ko, sa isa ka adlaw, basi pa man lang magwapo man ko. No? Kaya nga may ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, may arasang mangustin o kon santon, may turmeric, may real coffee beans, may garlic, may spirulina, may moringa, gindugangan sang glutathione and collagen para nga mangin manami ang aton sining pamanit. Hindi lang sining basta-basta nga makapangapi ka, kundi ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen nagabulig agod mangin manami ang aton sining pamanit. Bangod sa glutathione and collagen. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, produkto sang Yes to Health Incorporated. Pero don't forget magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available ya sa gyapon ng aton sining iban pa nga mga variant sa aton nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, may mangustin, may moringa and soya extract, may isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton sining lawas. Ilabi na sa mga kababaihan nga mayara sang hormonal imbalances sa mga lalaki na naman nga mayara sang prostatitis o kon paghubag sa prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix para naman sa mga may diabetes. Kag gusto nyo gidya sang sabor gidya nga kape gidya nga ano bla? Nang real coffee gidya. Why na sang iban? No, may mangustin kag real coffee beans. Ang sweetener niya, stevia, and amo ining kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga ara sa kape. So piliin nyo lang tatlo ka mga variants ang aton nga kape, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, kag Premium D3 Coffee Mix. Mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by.
4: Get ready, Cebu!
5: The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
5: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
4: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
5: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
4: For online registration, message message Weezer on Facebook or visit weezer.ph.
5: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
4: Weezer's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akon nga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone and XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: College na ko!
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Las 11.22 sa atong oras, pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Anay. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Good morning, happy listening. Sa kay Ma'am Angelo de Monteverde. Good morning, happy listening. Kagasubuman sa mga nagapanyaga dira sa Just Doing Eatery sa Barangay Balabago sa distrito Sangaro kay Ma'am GJ Doronella da, no? And kay Mister niya. Sa mga nagapanyaga, good morning. And also sa mga taga-maymay sa Bukuhan.
1: Centro.
0: Kay Babin Kanayunan, kay Sir Jimmy Berdin na Karisma, good morning. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy.
1: Centro.
0: Ah, okay ka lang da? Kay Kagawad Helen Mortel sa Ungka Haro, good morning. Happy listening sa mga taga-Vince Barbershop. And also sa kay Kagawad Rodrigo Montaño, ang atong coordinator sa class, no? Katropa listeners and solid supporters dira sa distrito sang Arevalo, kay Kagawad Alan Ilanggos, Kagawad Tony Toriaga, kay Ronel Daroca dira sa Kalaparan, and kay Serbo Sayong. Good morning, happy listening. Ang presidente sang senior citizen dira sa Kalaparan Arevalo, kay Katropang Gabi Gabo, ang aton nga coordinator sa mga PWDs and senior citizens sa Arevalo or sa Mandurriao District.
1: Centro.
0: Kaya Michelle and Ronel Abugadel dira sa Hibawaan sa ang coordinator naton sa Mandurriao District sa aton nga mga tropa. Kay na kay Kagawad Arlene Evangelista.
1: Centro.
0: Kagawad, good morning lang dira sa Barangay Demokrasya Haro. Kay Nanay Bikbik Mandarico, good morning dira sa Demokrasya. Kay Mrs. Lina Complisa, no? Good morning.
1: Centro.
0: Kay Catherine, Veloso, no? Veloso sa Sambag Haro. Nagapamati sa aton kay lula niya, no? Salamat gid sa pagpamati diri sa XFM 100.7 na Iloilo mga katropa. Dira sa kay Paring Lito Flores, no? Good morning, happy listening na pre. Sa kay Kapbot sa Florentine dira sa Barangay Katropa Kapian sa Molo, kay Kap Ising Villanueva. Kap
1: Centro.
0: Kamusta ang Ising Kap Ising Pansit Molo? Mamahaw ka sa Biyernes, Sabado ka gutuman mo. Kay Kap Pato Kim Sing, good morning man. Happy listening, no? Salamat gid sa pag-monitor dira sa Barangay Katropa sa Kapian sa Molo, kay Kapbots sa Florentine da. Kapbots. Okay lang na Kapbots, ha?
1: Centro.
0: Good morning, happy listening landa, no? Sa aton sini nga matag panamati. Before naton sa iluhan ang update sa Banwasang Banate, pagpabati naton sa interview sa kay Police Lieutenant Maria Cherry Dimarana, ang hepe sa Banati Police Station. Direkta na ipasiplatanta kay nagtambong si Chief Operating Officer Marka Lapid sa pagtililipon sa mga opisyal sa barangay nagikan sa probinsya sa Masbate bilang kabahin sa ginhiwat nga Bagat Dagat Festival 2026 sang Martes sa Masbate, Lagon sa kataingan. Sa among programa, nagupod si Lapid sa paghatag sang tig 200,000 ang pondo sa kada barangay sa ilalom sang programa nga bawat barangay makikinabang o BBM sa nga gobyerno, 548 ka barangay sa bilog nga probinsya sang Masbate ang nakabenepisyo sa nasabit nga programa nga ginpangunahan nanday Masbate Governor Richard Co, Congressman Antonio Co kag Wilton Co. Sa iya mensahe, ginatagan importansya ni Lapid ang kaimportante sang papel sang mga barangay kapitan kaga iban pa nga mga opisyal sang barangay sa pagpabilin sang kalinong kaga katawhayan pagpauswag sang ila komunidad. Ginpakigbahin man ni Lapid ang iya eksperyensya sa pagtrabaho sa gobyerno kung sa diin nag-umpisa siya bilang sangguni ang kabataan chairman. Tub-tub nga nangin barangay chairman bago napilian bilang gobernador sang Pampanga. Suno kay Lapid, importante nga mahatagan sang importansya kag suportahan ang sang mga opisyal ang barangay bangod sila ang nagaserbi nga frontliner sa pagkinahanglan sang pumuluyo kag partner sang national government sa paghatag sang serbisyo publiko.
1: Centro! Centro!
0: Subong nag-aumpisa, nagali by the way, ang pagpanghatag sang taga 200 mil no, sa kada barangay sa ilalom sang programa no, nga bawat barangay makikinabang ang 200,000 pesos nga na, 100,000 pesos intended for hard projects.
1: Centro!
0: And ang 100,000 pesos intended for educational assistance sa mga incoming fourth year students. Ugaling may mga iban nga mga barangay, like for example, diri sa aton sa province of Iloilo, may mga barangay nga daw ay maka-liquidate sang ilang nga pundo.
1: Centro!
0: At sa previous nga mga gin-download nga mga proyekto, amo nang rason ko nga nga kung ang isa ka barangay may unliquidated, hindi ma-downloadan sang pundo pinaagi sa siling programa.
1: Centro! Di
0: dapat tinlo, wala sang unliquidated ang barangay, so that nga ma-download ang 200 mil pesos nga nagikan sa national government intended sa mga proyekto kag programa sang gobyerno sa aton nga mga taga Palamati. Last 11:28 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Si Mayor Jun Gonzales ginatry naton kun tani nga labuton agod makuaan sang statement may kaangtanan sa siling natabo nga pagkakuryente sang duha ka mga biktima no, isa patay ang 11 anyos and 25 years old nga ara subong sa ospital. Pero pamatian ta ang interview naton sa kay Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, ang hepe or ang OIC Chief of Police sang Banati Police Station, kung paano natabo ang insidente. Yari ang aton siling nga pag-interview sa kay Police Lieutenant Di Marana, ang OIC Chief of Police sang Banati Municipal Police Station.
2: Bali sir, nakakordo na ito ni area sir, kay siyempre may banda. Tapos after someone, baby naman nagbulos. Nag-home party sanda sir, naglakad po na, actually nagsugot sila sa ginbutang na cordon, dala nga bubid. So ito ang buwa katao, so may liquid siyang kurinti. Siyempre nabasa siyang phone sir, amatong na kurinti sila.
0: Taga diin ni ma'am ang mga nabiktima nga na kurinti kahapon?
2: Taga Banati, man sir, taga barangay Magdalos, sa housing sila. People's Village.
0: Oo, ang duwagid ka mga biktima, ma'am?
2: Yes, sir.
0: Why nila matalupangdan nga may open wire and because pump party na basa and dito sila nag-agi?
2: Wala, sir. Bukay nila lapit sa dalam sang stage mo na mga siguro 1 meter lang. Ang may mga wiring sa dalom. Ang mga pagkabasa, guro nga nagsuot sa dato, hindi na kurinti sila, sir.
0: So, hindi, why matalupangdan sang security or pwede lang bisan sino makasuhot dito sa area nga to, ma'am?
2: Sir, damo-damo tao. Ara naman kami sa palibot, pero to, syempre, hindi mo naman control ka na. Nakalusot dito yung magsulog dito.
0: Ano kadamo ang tao kahapon, ma'am, nga nag-attend ni sa pump party?
2: Hindi, buguro. So, hindi kita. Hindi na mo. Wala na kaulupan mo nga makontabi mahulag. Taman na yung makakanto pa sa tiya ka area. Hindi ka nakahulag. So, or, like, siguro, ara-ara sa mga
0: Ilgoro. So paano sila na nakitaan nga na kuryente na?
2: Ang konsay nakakita ang DJ mismo nga ara sa babosong stage.
0: Ang organizer sang pump party sin o ma'am?
2: Ang taga LGU sir.
0: So anong status subong ni sang duha ka mga nakuryente ma'am?
2: Ang isa ang bata napatay yun sir, pero ang isa ang may edad, okay saya kay na-revive sang upod po man niya pulis. Actually ang upod po pulis sir, amo ang nag-CPR sa iya. Kaya ang bata to yung abi nag-itong nag-id mong pado ay gusto maano pagdala sa hospital kay patay na gusto yan.
0: Pilang edad sa napatay ma'am nga biktima?
2: Ang edad siyang napatay is 11 years old.
0: How about ang ara subong sa ospital and kamusta ang kondisyon?
2: 25 years old, sir. Although, okay mo siya, sir?
0: Ang 25 years old?
2: Yes, sir.
0: Istable na yung kondisyon niya sa 25 years old, ma'am, no?
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ano kadugay, ma'am, antes na kitaan nga na kuryente ni ang duha?
2: Actually, sa pagka-kuryente, nakita din sa ano, sa bibig, ito nga din papatay, yun ang na, ano, nag-announce lang siya na mismo nag-announce na katiyon ang ano, ang electricity.
3: On the spot ni ma'am nga napatay ang 11 years old?
2: Bali, sige nga yung darapan naman sa, ano, sa hospital, ang ano na nag-declare siya napatay.
3: Oo.
2: Ang doktor
3: na. Ano maman, nakasalawid or natandugan nila? Din nga parte sa lawas nila, ma'am, ang nakaigo sa open wire?
2: Hindi, takabalo. Siguro ng ano nga parte sa lawas nila, ang nakaigo, kay balaan mo. Ano siya mo? Siguro pa sulit, sir, kung ako na magandi, magano, sir, kay T, kung may open wire, sir, tapos ang stage kay ano, ang sale. So, amo na, napaghawid pero nila, tupi, laban-laban eh.
3: So ano ang reaction sa LGU, ma'am, since nga, because gin-organize nila ang pom party, isa ang napatay, kag-isa subong ang ara sa ospital?
2: Actually, siya pagkatabo, si Mayor, nag-upod sa ospital. Kaling facilitate siya din kung ano ang pwede mabulis sa mga biktima.
1: Sentro.
0: Nabatian mga katropa si Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, ang officer in charge sa Banati Municipal Police Station. Gina-try kong tani naton nga makuhaan sa official statement man ang alkalde kay ti organized sa lokal nga gobyerno sa Banati ni katropang BJ mo. No? Di ang purpose ni siguro ti para nga makadugang sang attraction or makadugang sang kalingawan sa highlight sang ila siri nga kafiestahan kiti kahapon ang kafiestahan sang Banati highlight sa ti pagkagabi mayara sang banda and magluwas sa banda mayara pa sang pom party ti basa no pag nakita taman sa video nga kadamo sa mga nag attend no nagatambong sang among foam party ti basa katropang BJ no sumuhot usla nag-agis tas kilid sumuhot ah why nila matalupang dan nga mayara gali iya sang open wire na kuryente gin tingwaan pa nga i-revive pero patay ang 11 anyos. Tima, yun na lang ang sitwasyon subong sang isa kay ara sa ospital, istable na. Pero itong 11 years old, why gid matabangan? Kay tip, nagapalanggit-om na sanggin revive, tingwaan nga i-revive sang pulis nga nag-respond sa area. Naka-cordon, kompleto man, may mga security man, may mga tanod man, ara man ang presensya sang pulis, ugali kay bangod sa kadamuon sang tawo, bla? No? So ginahulat-ulat na ton ang official statement sang alkalde ni Mayor June Gonzales sa siling insidente nga natabo involving sa duha ka mga audience nga nag-join sa pom party sa Banwasang Banati kainasang kaagahon. Nalauna ay medya kainasang kaagahon na tabo ang insidente mga katropa.
1: Sentro.
0: Last 11:35 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Iloilo. Latulaton takon ano ang official statement sang lokal nga gobyerno. Pinagi sila alkalde sa kay Mayor June Gonzales. May kangtanan sa siring natabo nga insidente mga katropa kainasang kaagahon.
1: Sentro.
0: Sa pihak nga bahin sa aton siring pagpangalagad, sa iluhan ta ang iban pa nga mga updates no sa aton siring mga balita kag impormasyon kahapon ti lupok ang balita ning parte sa naglumpat blang estudyante kapon. Primero ay pa may mahibalaan kay estudyante ulihin na kag na hibaluan nga estudyante gali siya sa isa ka unibersidad diri sa syudad sang Iloilo.
1: Sentro.
0: Ang isa sa mga ginalantaw diri nga rason kung nga nagginhimo ni isang lalaki
1: sang
0: estudyante nga naglumpat talin sa ibabaw sang taytay pagkadto sa idalom nga ang kadalumon mga or ang kataason mga dira sa 40 to 50 feet. Makon mo bla? Imagine mo mga 40 to 50 feet ang kadalumon o ang kataason sang taytay halin sa ibabaw pagkanto sa idalom, tupaan mo to, may konsiling nga tubi pa. Pero nang gintupaan niya, bato pa, tiga pa. So, may update kita para sa aton nga mga late tuners. Ang motibo sa nga ginasunod diri subong sang Pabia Police ni Police Major Bonifacio Alabi Jr. amo ang parte sa depression.
1: Centro.
0: No? Ari ang pag-interview naton sa kay Police Major Bonifacio Alabi, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station, may kang tanan sa sining insidente.
4: Pagkita kita sa Iloy sa aton biktima, no? Subong ang aton to biktima sa Western Visayas Medical Center, subject for operation. Ang iya nga wala nga pa bali. And then may nakita dito nga sinisyal nga sang paindik sa doktor na may ara nga gamay nga crack sa iya spinal cord na column. And then gin paimsigan na natin sa ato investigator kung ano nga gin ang cause nga nag-come-up siya sa decision nga mag-attempt sa mag-suicide. So, interview sa ato investigator ang Iloy. Kung sa diin dito na natin nabalaan niyang iyaanak na may failure sa isa ka subject dito sa isa ka university sa Sudan. So, ama na siguro ang ginanantaw man sa Iloy yung rason nga na-depress ang iyaanak. And then, sa subong semester, why siya sa naka-enroll. And then, siguro expected naman siya nga expected ang Iloy nga this year maka-graduate siya. So, nilapanogid naman sa iya Iloy nga tanan mahatag niya ang information nga siya lang mismo maka-direct conversation sa iyanap para at least mabala natin ng madalang bagit niya motibo kung nag-come-up siya sa mga sato nga decision kahapon.
0: Oo. But sa limon, sir, graduating student siya?
4: Yes, incoming fourth year college sa this calendar year. So, according sa Iloy, wala siya naka-enroll this semester.
0: Oo. Pero nang plastada kahapon, sir, man, based sa investigation ninyo, diin siya halin, kagpaano siya nakalabot dito sa Aganan Bridge?
4: So, according sa investigation natin, bago pa magpagdaton sa nakakita man dito, kag sa nakuha natin nga CCTV footage o video, alin siya dito sa may bangga Aganan going sa town proper.
0: Hmm.
4: So, pag-abot dito sa may tunga-tungas ang Aganan Bridge, napundo siya. And then, makita natin dito nga una yung ate pula sa mga layon ng lokso tungkol niya nalabayan siya sa van.
0: Mm.
4: And then paglampas ang van, dito na siya nag-antras sa karsada ka mag-kwabuylo, mag-lokso sa taytay.
0: Mm. So, mo si Ringon nga ikaduhaya na itong attempt?
4: Yes, ako ng tao na ito nang nakuha na ito niya video sa iyasang MDR na captured.
0: Okay. Ginbuyluhan niya pa, Boss Lingon, ginhalin sa sapyak, ginbuyluhan niya ya pa antes magsaka sa barandilya kag naglumpat.
4: Ito rin nakapagita nato sa video to, daras sa katongtong sa may
0: barandilya na.
4: Soldier sang ano sang taytay.
0: Ah.
4: Nalaaw pa siya sa kalsada, soldier ng soldier do more or less kuro mga 6 inches ng revelado sa dalan. And then nagkuha siya sa buhilo kung mag-lokso.
0: Mm-hmm. Sa akin, sir, kamusta ang kondisyon niya? Establish na?
4: So, ang iya may latest nga medical status according sa Iloy, nakonstorya yung doktor, stable naman. And then, kung today siguro ay subject for operations.
0: Oo. Magluwas sa pilas niya sa TL, or ang iyang bali sa TL, no, may pilas pa siya sa agtang?
4: Yes, may aras ang pilas sa agtang. So, ginalantaw natin nga pagtupa iya sa dito sa dalom, posible sa bato sa nagtupa, nakamukmo ang iyo agtang sa bato.
0: Pagtupa niya, kulob?
4: Oo, nagkakulob siya.
0: Oo, okay. Pero ang ginalantaw ninyo nga motibo, subong, because nga failure sa isaya ka subject, kag wala siya maka-enroll, subong?
4: Yes, munang initial naton nga sundan nga nung reason niya ang nag-up siya. So, according man sa Iloy, wala man sa isang bisyo. So, ang Iloy ko lo kumensido man niya, munang reason nga isang iya depression.
0: Hmm, okay. Anong background sa isang family?
4: So, hindi kipa naton man nung family kay hindi po siya maghatagid sa
0: Pero confirm na taga ano siya, taga Pabia siya?
4: Latest, ang una naton na na-contact ang Iloy, Balabag, Pabia, but ang Iloy ang last na interview sa aton investigator, Balabag, Santa Barbara ang dalang address. Pero ang iya siyang tiya iya, Balabag, Pabia.
0: Pero hindi siya nag-star?
4: So, sa, di naman mismo sa iya Iloy sa Balabag, Santa Barbara.
0: Lastly, sir, panugya naton sa mga katulad sila yung insidente, kiti, suicide, anong panugya naton sa aton ng mga kauturan?
4: So, anong panugya naton sa mga ginigada, no? Dapat be observant yet, ang tao naton ng behavior sa aton mga anak. Kung may mga changes, and then kung mga babala naton nga may problema, so dapat to kita mismo nga parents i-consulta naton sa psychiatrist o kung pa doktor naton para malikawan naton ang muli nga sa sitwasyon nga nag-abot sa decision ng bata ng mag-attempt sa suicide.
1: Sentro! Sentro!
0: Nabatean mga katropa si Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sa Pabia Municipal Police Station. So depression, katropang BJ, ang ginalinan kaga kaduwa ka best niya tugin attempt, no? Sa una, way madayon kay may naglabay nga isa ka van. So paglampas ang isa ka van, nag binuyluhan niya, no? Dito kaga aginimo niya ang paglumpat sa taytay. Kasi may panugyan to ang hepe sa Pabia Police. Tis sa mga ginikanan, dapat mangin observant sa inyo sila nga mga kabataan. And kung may mga problema, dapat istoryahon. Kung mahimo pala nga ipakonsulta sa psychiatrist. Parang magapan bala, no? Kay depression, tika pero sini ang iya ang ginalinan to na depresya kaya may failure siya sa isa ka subject. Gintagaan siya sa nga kantidad para nga ipa-enroll, why man siya makapa-enroll. No? So, aware ang ginikanan, aware ang nanay sa nga sining estudyante. Galing tiway man siya sa magpensar nga mo gito kahapon ang himuon sa iya sa nga batang estudyante halin sa city, kaya nagpa-city pasang aga. So pag pauli niya dito siya nagdiretso sa may Aganan Bridge. Tidambuan man nga sa tunga chimpo daw gamay ang nag-aagi. Kaya kung naaga na nakatropang BJ, aga pa, traffic na damo, ti damo sang tao na katropang BJ. Ang isa pa sa tupad si Nadira, mayara sang construction establishment na nagabaligya sa mga construction na materials bla. Ti plus pa sang kung traffic kung naga eh. No? Damo kita tao galing kay kahapon natabuan nga sang matabo ang insidente. Ang tao lang ito nga nakita amo ang isa ka traffic aid nga ang traffic aid nagbakal man, no? Way gid sa may nakahingagaw gidabi nga nag-ligay sa iya. So nakita na no siya gapon sang isa ka lalaki si Mr. Joel De La Cruz nga taga Barangay Puro 4 nga una nga nag-responder sa idalom sang makita siya upod ang traffic enforcer
1: sentro
0: ara na siya sa may idalom nagahapao na siya, no? Sulit nga dantong tinupaan niya gapon katropang BJ, no? No, so sa magidikanan panugyan lang siguro ano nga dapat monitoron ang behavior sa ila sila nga mga kabataan. And kung may problema, dapat istoryahon.
1: Sentro. Sentro.
0: Las 11:47 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning Anay and happy listening.
1: Sentro. Sentro.
0: Salamat sa pagpamati dira sa kay nung Lidoy no sa Liday Store. Kay Fredeline Anihal Tare, good morning, happy listening. Also good morning man sa kay nung James Sabunda. Sa kay nung upa gali ka tropang BJ.
1: Sentro.
0: Kaya kung ano niya naman ko sining gapamati ko. Kay nung uka da no sa barangay Porok Tres sa Pabia, good morning, happy listening. Sining ni Ma'am Angelo di Monteverde sining niya ahay kaluoy man, ti kaluoy gidi. No? Makon mo blang ara saya subong sa ospital. Ulopirahan ti imbes nga gamay ang problema ya lang to, ang failure sa grade niya sa isa ka subject and why makapa-enroll ti subong ti nadugangan ang problema ya. No? Sa aton sini nga mga taga palamati. Las 11:48 ang aton oras, sini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplemento nga kinahanglanon naton para nga magapabilin kita nga mangin healthy. Ilabi na subong ati naga ang tiempo subong naga pabaylo-baylo, naga ulan, pagkatapos terribleng init. Kung mahina ang imo sining immune system, sigurado magkabalatian ka. Para malikawan naton ang mga pamalatian kay prevention is better than cure, tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, ang the ultimate trio. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule para nga malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kiban pa nga mga klase sa balatian. Bangod sa mga ingredients niya nga mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Mga ingredients nga gintingob, agod nga mangin mabaskog, ginpabaskog, ginpamaayo para nga mangin epektibo sa aton ikaayong lawas. Updantas ang Santon na Vitamin C, ang alkaline-based na acidic na vitamin C na nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. Ang aton sini nga lawas nagakinanglan sa nga vitamin C para may pambato kita. Amo na kun nga ang para nga mangin epektibo kag maayo ang kombinasyon Santon Vitamin C nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. And ang Premium D3 nga mayara sang all antibiotic effect nagabulig sa pagpabaskog sa aton sini nga mga tul-an bangod man sang vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Ang mga bacteria o kon viruses nga ara sa aton sini nga lawas patyon sang mga sang suplemento nga makabuligid no Premium D3 sa aton sa mga tagpalamati. Bisan may ginatumar ka mo da nga mga maintenance, don't you worry kay why gini akong tra-tiempo. Ang Santon na Vitamin C, Santon na Plus Gold Herbal Capsule kag Premium D3 kay ini suplemento para nga mapabaskog nato ng aton nga ikaayong lawas. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Kagadira by the way, sa Yes to Health, pwede ka muna makapakonsulta sang libre. Kaya adlaw-adlaw, mayara sang libre nga konsultasyon ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo, magatudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo siling maginabatyag. Bukas sila halindo Domingo to Biyernes from 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Arada si Ma'am Isen Malio Estrera kag si Ma'am Gina Impinado nga mag-assista sa inyo. Tanan-tanan nga mga produkto, mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto. Ara sa Yes to Health Wellness Center. Gusto nyo nga magputi kamo? Ara da, pwede da, no? Ara da ang available da ang habon, ang Clear Skin Beauty Soap kag ang Santon Plus Herbal Soap. Ara ang Clear Skin Herbal Soap kag ang Santon Plus Herbal Soap. Duwa ka mang habon, ha? Maka bulig kiti naagon mangin manami, mangin mahamis, mangin maputi ang aton siring nga pamanit. Kung gusto nyo nga nagapalalakit ang inyo lawas, mamanyos kamo, ara available ang Santon Plus Herbal Oil. Kung gusto nyo naman nga nagapalanakit ang inyo lawas na, pwede nyo man matumaran sang Sisdapain. Sisdapain, katupang BJ. Kag kung gusto nyo nga may pangbato ka mo, hindi lang ubo ang nagatiga sa inyo,
1: Centro.
0: Available dira ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, sundan nyo ba si Paring Boy bla? Masiling si Paring Boy. Nga, pre, makadto naman ko to sa clinic. Mabakal ko to kape. Mabakal ko to kape. Hindi dala na dalang turbo.

0: Katupang BJ, kay daw lang langon kita, no? May ipabati pa kunta, kita kung tani ng interview kay Police Major Bonifacio Alabe ang mga security protocols na ginapatuman ni Subong sa mga eskwilahan, no? Ang mga action taken sa Pabia Police kasunod sa siring insidente na tabo dito sa Tacloban. May shooting incident kag may mga nagkalabiktima involving sa mga estudyante, no? So siguro kundi nato mapabati buwas, no? Sa aton siring mga taga palamat. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Upod kay katropang BJ Serada ang aton nga technical partner sa technical side para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. XFM. XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko

0: Inumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health, mga katupa! Exciting!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Isang tangkang school mass shooting sa Leyte na unsyami matapos makapagbigay ng tip si Senator Bam Aquino sa DILG. Suspect na dalagita na sa kustodiya na po ng mga otoridad.
2: Pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara dapat mailabas sa susunod na linggo.
0: Mary Grace Piatos nasa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
2: 44 criminal taxes case versus dating DPWH officials inaprubahan ng DOJ.
0: Tropical storm Higos inaasahang papasok sa par ngayong gabi.
2: Sa balitang regional, ex-convict umano'y nagalit matapos biruin na gumwapo sa loob ng kulungan. Biktima sinaksak, patay.
0: Balita international, back-to-back na lindol yumanik po dyan sa Venezuela. Mataas na bilang ng casualties inaasahan.
2: Sa balitang showbiz, Chris Lawrence nililigawan na si Katrina Halili.
0: At sa sports, mga katropa, Philippine team pasok sa Sports Nations Cup 2026.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na tayo ng Webes, katropa, June 25, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan nyo sa pamamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, isang tip na nagmula kay Senator Bam Aquino ang nakatulong para mapigilan ng otoridad ang umano'y planong school shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, agad po na kumilos ang mga otoridad matapos matanggap ang impormasyong ipinasa ni Aquino na nagresulta sa maagap na pagpigil sa umano'y planong pag-atake sana sa isang paaralan. Sinabi ni Remulla na ang tip mula sa senador ang nagsilbing mahalagang impormasyon na nagbigay daan po sa mabilis na aksyon ng mga law enforcement authorities para maiwasan ang posibleng trahedya.
3: The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. From Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready, I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School.
0: Patuloy po naman na nagsasagawa ng investigasyon ang mga kinakulang tanggapan para matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng sangkot sa umano'y plano.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nasa kustodiya na ng pulisya ang isang 14 anyos na dalagita matapos umano itong mag-post ng banta tukol sa posibleng mass shooting at mass stabbing sa Tolosa National High School sa Leyte.
3: 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. Investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident.
2: Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang imbestigasyon na naimpluwensya anumano ang menor de edad ng larong Gorbex o Gorbox. Sinabi rin ni Remulya na kapareho ito ng impluwensyang nakita umano sa 14-anyos na sospek sa paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinasusuri muli ang Juvenile Justice Law dahil po sa paumaril sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Nawagan si Senador Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, igirita man ang Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sekuridad sa mga paaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ng pamahalaan lungsod ng Quezon na mas mahigpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detector sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangarim na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaigting na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan ng paaralan. Sa pagpasok pa lamang sa gate, masusing binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order Number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautosan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril. Habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantog, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Ipinaliwanag ni ML o mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings ng mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing beripikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na mga kinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang ma-check ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa masusunod na yugto na impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmamarka at pagbeberipika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensyang may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Kasama umano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umano'y pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Patatandaan na una lang sinabi ni Senator Panpilaw Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyong pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
1: XFM News Nationwide.
2: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusimiti sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Inaasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas ng mga popondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ikukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, nangunguna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo katropa ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan po ng Department of Justice ang paghahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kaugnay ito na muna'y aabot sa 1.68 billion pesos na pinagsamang tax liabilities ng tatlo. Ayon sa BIR, natuklasan ang sa investigasyon yung malaking diferensya sa kanila pong dinikla ng kita at actual na gastusin. Kabilang umano'y hindi paghahain at kulang na deklarasyon ng tax return sa loob ng ilang taon. Matapos makita ng DOJ ang probable cause, maaari nang ihain ang mga kaukulang kaso sa Court of Tax Appeals.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihain ni Naakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dadakiram Ismula at Dinagat Representative Kakabag-aw ang House Bill Number 9929 o ang Lived Identities and Recognition Act na mas kilala bilang Charmaine Bill. Layunin ang panukala na gawing mas madali para sa mga transgender, intersex at non-binary Filipinos ang pag-update ng kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ plus community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine, ang panukala ang pagpapalawak ng mga probisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence at child abuse.
1: XFM News Nationwide.
0: Katropa, nakapagtala po ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo a 6, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tanggapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM stations natin, XFM Cebu 88.3, XFM Tugigaraw 95.7 at sa XFM Calibo sa 96.5.
1: Balitang regional.
0: Mahigpit na inspeksyon sa mga mag-aaral ay pinatutupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
6: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamaril, iba na ngayon ang patakaran na ipinatutupad sa mga paaralan dito sa lungsod ng Tacloban. Bago pa man maganap ang malagim na insidente sa San Jose National High School noong Lunes, June 22, na ikinasawi ng tatlong mag-aral at pagkasugat ng iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede. Hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. mula pa noong Martes, nagigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Merkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aral tulad ng mga bags bago sila paintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkataisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Raidzy Navarrete, XFM News.
2: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
7: Mula sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmerchita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng batuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: Ito naman, ex-convict Katropa, umano'y nagalit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sityo Duco, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, 3 buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga polis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa investigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malaya. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit idideklara nang wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Isang lalaki tinaga dahil tumanggi tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Ang isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Batang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos at residente ng Barangay Pakibatod, Davao City. Samantala ang suspect naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanyang ka-live-in partner upang yayain itong uminom. Ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang suspect at inanyayahan din umano ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng suspect ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang suspect ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Mangingisda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa laot. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM, Davao.
10: Tas nang nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, bumalaot siya dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka, dahilan upang siya ay ma-stranded sa laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone, kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga, kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga, humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang din ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang iCare at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, inasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
2: Katropang Buddies, nanatili pa rin namang nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern ng Cagayan.
0: Samantala, inaasahan pong papasok mga katropa sa bansa ngayong gabi naman itong Tropical Storm Hikos at papangalanan siyang Gardo.
2: Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magla-landfall o direktang makakaapekto sa bansa ang bagyo at posibleng lumabas din agad ng PAR sa Biyernes ng umaga.
0: At sa ngayon, patuloy po na nakakapekto yung habagat muna sa ilang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island region.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:28 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang balitang to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos maitala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ay sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng mga otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng State of Calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, etid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan na niya muli ang aktres at dating kasintahan na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ang dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Kitty. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin, katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Deboard, Cherb, Dawn at Crescio habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Dahil sa nilang qualification, makakaharap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Gaganapin niyan sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang 29.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, June 25, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: XFM.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: XFM.
17: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
18: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Zantone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
19: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Zantone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Zantone Coffee Mix.
21: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
22: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
21: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
24: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
23: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
26: Zantone Plus Herbal Soap.
27: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
26: Zantone Plus Herbal Soap.
28: Bili na!
26: Zantone Plus Herbal Soap.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
4: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
3: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gid naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Live naman ang ato sininga pagparagad sa tanan sininga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Ari naman kita sa pag-share sa inyo sa mga mapuslanon sininga mga health tips and informations. Kabay pa nga sa ato sininga pagparagad, may makuha ka mo nga mga ideya kag informasyon, ha? Kag hindi ka mo maghuya-huya sa pag-share sa inyo sa ring palamangkutanon or concern, parte sa pagtipig sa ikayong lawas. Agud to makalikaw kita sa malala sa ring mga masakit. Feel free sa pagpadala sa aton sa inyo sa ring mga palamangkutanon, basi kung masarangan man sabton ina sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant. Dari sa ato sa ring pagparagad. I-PM lang ina sa ato sa ring Facebook page, sa ato sa ring pag-broadcast para mabasa naton dayon, ha? Sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani i-text sa ato sa ring text hotline 0950-975-6970. Kay magatalakay naman kita today sa isa naman si Rika. Hindi manami nga pamatsyagan. Kag kun anong nagakadapat nato sa ring himuon. But before that, we would like to welcome ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring pagparagad.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome sa aton sa ring pagpangalagad. Of course, sa aton sa ring mga suking mga tagpanamati. Kumusta ang aton sa ring pamatsyag dira? Manayanaya, o ay nagaka-stress, or bisan pa sa kadamo, Sir Josil, sa mga pagpanghangkat, challenges sa aton sa dipalibot, sa pangabuhi, sa health, resilient kita gyapon, mabakod gyapon kita, nagapabilin sa nikag nagalaom, nga maabot ang panahon, Sir Josil, nga initanan aton malampasan, initanan, may nagakaigo sa nga kasulbaran.
0: Bisan gamay lang kunong unod sa aton bulsa, pigado, gamay mo. Pero manggaranon lang kita sa sustansya. Sa lawas.
1: Kag manggaranon magkita Sir Josil, kung puno magkita Sir Josil sang paglaom. Amo nang mahatag sa aton Sir Josil sang duga nga pag-alalay para nga sa mga pagpanghangkat, Sir Josil, hindi kita basta-basta mag-surrender or hindi kita basta-basta matumba sa mga unos nga aton sa na-experiensyahan.
0: Sa pagdesisyon takon kaysa sa pangabuhi, amo nang ginatawag nila nga ang pinaka-basic always sa ginahambal sa aton, not all that glitters are gold.
1: Correct.
0: Hindi ang tanan niya nag-idlak bulawan. So, amo man na sa pagkaon ta, and even oportunidad sa ato sa ring pagpangabuhi, kung kay sabi ta nami, nagidgali mo kay, well, nagakatiplang lang kita kung kay sabi because of lack of knowledge. Pero ti derito luan namon kamo with Doc Leo Amos sa mga nagakadapat na ito sa ring himuon kay bisan ang kombinasyon sa ato sa ring pagkaon. Kung anong ato nunahon, ano dapat ang ato isunod, kag ano dapat ang ara sa pangulihi. Importante ina para nga mapabakod ta ang ato ni kayong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagisagid sa dapat na ito, pero may paminsaron, ang mahina sining digestive system, ang ato sa ring tinae, kagang aton sa ringat yan, once nga mahina gani ini Sir Josil, nagakontribuer man sa paghina sa aton sa nipaminsaron. Once nga weak, kag irritated ang aton sa nga digestive system, irritated man permi ang aton sa nipaminsaron.
0: Ano abi kay, as always ha, ginapasundan talang painuino, kag ining pawala ng sistema hambala, dala na lang ini sang edad, dala na ini sang katigulangon, ano pa nagasakit na akon hawak, damo na ako sa may ginabatsyag, but actually, because of deterioration sa ato sining alawas, kay hindi na makafunction normally ang ato sining alawas sa kakulang man, kag masami kulang sa nutrients o kon mga bitamina kag minerals nga itong ginapasulod, Doc Leo.
1: May punto, gid Sir Josil, pero ari man ang isa na itong katandaan na sa mga tagpalamati na ton, nga kung hindi gani kita nagatinguha sa pagreforma sa itong tugalingon sa itong lifestyle samtang kita ang mabaskog pa, labi kag labaw nga mabudlayan kita magbag-o kung kita ang maluya na.
0: Ti dapat subong umpisahan ta na. In short, disiplina sa ato sining kaugalingon. For example, sa subong damo ang mga bag-on naman nga mga pagkaon, Doc Leo, prutas, kararuton, magluwas abisa, usual nga lulutuon, no? ano gid kararuton kag prutas o tanon, bag-o naman ang set. Bangod kay nagbag-bag-o naman ang ato sining klima. Kada bag-os ang klima, may bag-o nga nagauso nga mga pagkaon. Nga kung hindi kita kahibalo, anon ko ni, unahon ko ni pagkaon, ibutang ni tunga-tunga, or amo ni ang panghimagas ko, katapusan kong set of foods nga dapat ko kanon, or pagkaon nga dapat ko kanon. Amo inang rason kung kaisa man nga, nagabatsyag kita, una sa tanan, pagsulab sa aton sulok-sulok, amo man na ang ginahalinan ko nga daw nagabuntod ang ato sininga tiyan bangod siyang hindi insakto sininga pagpasunod sa ato sininga pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero mahapos man lang mo ko na aton, gitbala Sir Josil, nga huna-huna ni tanom sa aton pensar. Kag may goal bala kita, especially kung mabakod ang aton sa determinasyon nga ara kita pirmi sa side sang prevention, Sir Josil. Simple lang kitang imo na aton. Always, sa kada kaon na aton, may three main meal kita. Though ang iban, Sir Josil, is two meals lang per day. Ang iban sa ni OMAD or one meal a day, no? Always, gid, una-una-una ito, una gid pirmi ang fibrous food, fiber. Sunod sa niyong protein. Pagkatapos, ang ginatawag carbohydrate. Para nga nami lang pirmi ang paghandol sa aton sa ningat yan. Of course, ang good fat, hindi man aton pagkalimtan para ang mga fat-soluble vitamins, hindi man mauyang sa aton sa kada pagkaon.
0: Amo ning ginatawag naton niya, kung hindi man gid naton ini matingob, at least ang una naton niya kanon amo ng fibrous, Dok Leo, labi na gid ang mga prutas.
1: Correct.
0: Kung hindi man gid maubos bala sa primero, at least ang hambal nila dito sa sulod sa aton tiyan, hanigan tanay sang fibrous o kon mga prutas antes pa man ang iban sini nga mga sahi sa pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano? Pero kung dariba, mas mauna naton pagid ang utanon, mas nami pagid, Sir Josil. Kag kung nariba, kung imo tiyan bako, da, muning qualifier naton, Sir Josil, ang tiyan na ton, i-mix, o kung nagtatawag samu-samuon, no man mahandol man ang tiyan na ton, kati isog aton hydrochloric acid mo. Pero kung sa may problema, nagaling aton sa ringan tiyan, dira na kita sa rimag, mas mag-andam. Like for example, kung gusto magiging manami ang kondisyon sa aton, pero mga tiyan, magiging mainandamon kita with regards sa fiber, mas pasulabihon na ton ang vegetable. Kung dalibaw, may prutas man kita, pwede magyapon kita makakaon sa isang prutas, timing-timing lang. Kung nami kondisyon sa aton siringat yan, mahandol lang ina. Pero, once gani karon, Sir Josil, nga may problema na kita kung ma-experiencehan siringa acid reflux, kagiban pagid siringa mga symptoms, medyo discovery ho naton kung anong dapat, ang hindi nagkadapat naton nga buhaton.
0: May mga feedback kita din na baton nga may naka-notice nga kung kalabanan yung nakaon nila gani more on protein and carbo combined lang. Wala sila sang utanon o kung prutas yung ginakaon. Number one, na-notice nila nga kabudlay gidiya mag-utot. Fart. Number two, kung mag-utot sila nga adawa ay isang tunog, nagasungaw lang, nga kung fibrous ginakaon nila. Damo sila kaon nga utan, damo sila kaon sini nga prutas, nga ang matunog ang sound sa nila sini nga fart o kung utot, Dok Leo.
1: Makamamatay ko naman, Sir Josel, nung may tunog mo.
0: Keyboard ka lang.
1: hindi ka preparar kontra mo.
0: Sa mga feedback, ini nga nabaton ta, Dok Leo.
1: Ha? Actually, ang isa sa nakarason, Sir Josil, kung masulusobrahan man kita sa fiber, slightly buntod aton tiyan, tayo siyempre magwagin na ang hangin. Pero kung nariba, makulangan man kita sa fiber, Sir Josil, amo ng problem na ton, dira, why man sing nagabulig pahumok sa aton sininga higko. So dapat tsaktuhan lang. That's why kung manotaran o kung madumduman sa aton sa mga tagparamati, may mga topic kita dire nga istoryahan about sa fiber ang aton sa nga panugyan, tama-tama lang or sa mga nagasugod pa lang mas gamay ang inyo sa ni-introduce kay kun mamaguhan ka, Sir Josil, at sige lang kuan eh ambal sa kilala at sige lang arak sang latrasan mo.
0: So tidiri gin-intro naton kay Gina bago naman niya set sa mga utano nagatulubo subong ang kamatis daw matamat na kadula, so ara naman da bulos ang mga nagakabuhi sa kagma resistensyado sa ulan kay tinagamat-amat na kita tingulan. Isa sa mga epekto yung sinemoning discomfort sa ato sa ringa tiyan ang nagaresulta sa ginatawag na ato sa ringa taas acid ko o kon may acid reflux ka o kon ginatawag na ito sa ringa GERD, Dok Leo, or the gastroesophageal reflux disease. Pero maghambal kita, GERD, specifically scientific definition sang GERD. Ha? Anong botabalon si ni Doc Leo?
1: Kasubong ko na, Sir Josiel, wala sang isa ka butilya. Ang butilya mo nga tontyan. Ang content sa

0: karon leak ang acid dira sa aton sininga tutunlan. That's why makabatyag sang burning feeling sa aton sininga chest, heartburn, nag-aslom kag nagapait ang aton sininga baba, frequent burping. Dobutod permi aton tiyan, nagapalamaos kita Sir Josiel. Kag take note, sa pabalik-balik ang ubo dira, sige inom ang antibiotic, sige inom sa expectorant, kung ano pang para sa ubo Sir Josiel, ano? Pero hindi basta-basta makuha, base may labot ina sa acid reflux.
1: So in short, sini Doc Leo, may automatic close-open valve ang ato sining sulok-sulok.
0: Mm-hmm.
1: May ara kon sa elektrisidad pa, automatic transfer switch. Nga gina-close niya ang isa ka part kon may ara sang supply sa piya ka part. So ang ato sining tawag na ato sining Chan, may katulad man sina nga pangsira. Pero may mga activities kita, may ginakaon kita, Dok Leo Hao, nga nag-cause kon nga nag-leak ang likido. In short, sini, sa pagkaon na to, Nina?
0: Ang pagkaon, Sir Josiel, makatrigger.
1: Okay.
0: Sa pag-leak, sini, sang likido o pag elevate sini sa mga symptoms nga ato nga daan sini mabatyagan. Imaginable Sir Josiel, kung na rin bawa karon ang isa sini ka butilya. Ang may takop sini nga hugot, punon mo, isulod mo sa freezer. May tendency Sir Josiel nga magburst eh. Amuman kung mainit man nga tubig nga ton sini nga ibutang, inibangod nga nag-expand din sa sulod Sir Josiel. Ang inang likido, sobra ka init o kung sobra man ka tugnaw ang matabo dira, kung puno. Te imagine na to nga ton chan Sir Josiel, daske bala nga daske bala sa mga kalanon bala dira. Ate magamal kita kalanon ti dala na dira Sir Josiel, hindi mga healthy. Te ano bala nga aton sininga expectoron. Te kun ipagpuno sini karon kundi ang mga likido nga ara dira karon sa sulod pati mga digestive enzyme na to affectado Sir Josiel. Sa ila sini pagpanghikot, tagtikap yun pa kung may diferensya na ang lak dira, tikod din ang tendency Sir Josiel, maalsa o kung masaltagin na siya, makabatyag kita sa mga sintomas sa tuntutunlan.
1: Amo nang ginahambal nila nga, nagarebolusyon ang tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos niya kung magtigab, kung nagaaslum,
0: mm-hmm,
1: ina, posible nag-leak ang imong sining acid dito sa tiyan, that really ma-feel ni mo, ma-batyagan ni mo, matilawan, masaburan ni mo ang sabor asido sa imo sining tiyan, Dok Leo.
0: Correct Sir Josiel, problema sang loglahog istorya nga buta na sobrahan niya buubo ang soy sauce sa iya sining pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Pero way sa choice kay perte sa gutom. Pagkatapos sa kanto gadugay na nagbuto diya tiyan pinanigab siya ba ari man tigab nga marka gansa ba?
1: So, ti amo nang inatawag na ito sa ninyo GERD, nag-leak ang asido or likido in acid form sa ito sa ninyo tiyan, bangon sa ito sa ninyo mga ginakaon. Pero nga daw, kumun iniya sa mga Pinoy, how, Dok Leo, ang tawag na ito ninyo GERD?
0: Isa, Sir Josiel, sa rason sina ang Pinoy hindi manigara, no? Na napadayon bala naton ang mga kultura Sir Josiel, tradisyon bala sa mga nagsakop sa aton.
1: Mm-hmm.
0: Mahilig sa party-party, mahilig sa ginatawag celebration, kung may mga ginagmay sa mga achievement, deserve ko na, deserve mo na.
1: Mm-hmm.
0: May mga handa-handa kita, may tinipon-tipon, may kinanay, which is manamig Sir Josiel, pag-abotan sa sosyalan.
1: Naanad kita manunod sunod kag naanad kita padayunon kon ano na ato nakagawian mahambal nga tidra ko ya happy.
0: Mm-hmm.
1: Dira ko ya naanad amo nagapapagsik sa aton lawas bisan pa nga indi gali manami in the long run ang epekto niya.
0: Correct Sir Josiel, kapin pa kon may mga influencer bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga bisan negatibo na ang impact sa aton sa ikaing lawas kon matingob tungod nga idol naton, tungod nga bantog kag kilala ti gakaon gani si kwanto gainom gani sini.
1: Mm.
0: Sikat ganito ako payhan. Pila sa mga rason ina Sir Jocelyn no maimpluwensyahan kita. Pero sa aton sini individual choices may ara Sir Jocelyn ginahimo kita nga kun nga common ini sa mga Pilipinos na andan nato. Nang isa sini Sir Jocelyn ini balang kung kaysa talagsalan ta makakaon sa amo ning pagkaon ya kalit bala kita. Hindi man na siguro Sir Jocelyn likom sa kadamaan kapin pa ko na anad kablang kada tuig may listahan ka sa mga lugar kundin piyesta bla.
1: Oo.

0: Kapin pa, bote. Sa subong sa bagay, ang mga handa sa piyesta, Sir Josin, halos makaon na natong adlaw-adlaw eh. Mm. Isa pa ganun sa nga itong alandaman, kasi ang una, kada piyesta lang maka tingob-tingob kita kaon hong kaisa.
1: Tapos ang sitwasyon natin sa una nga, hindi man kita makadamo kwarta mo, makatilaw ka lang sa mga pagkaon nga balanta, kung sigisigihon mo makapalain sa lawas mo, paris bilitson. Mamantikaon niya pagkaon, mga tag twice a month, once a month. Pero ti samtang nagabunan siya ang kwarta, mambala, ito dinamit daw. Kuna, sige, adlaw, lawon ta. Kung masumo naman kita, bayluhan ta naman iya.
0: May nabalaan ko si Sir Josel nga siya sang una, Dok. Fried chicken, galanat lang na matanamon mo. Mm. Kapigado kami, pero subong gingrasihan kami ha. Adlaw-adlaw naman yung fried chicken.
1: So na, balila, katilaw lang kami birthday niya. Makapamirthday kami sa Manggranon.
0: Mm-hmm.
1: Makatilaw kami spaghetti, makapamirthday lang kami sa Manggranon.
0: Mm-hmm.
1: High tulad may kwarta. So niya, mamahaw ka kung nakakanin, kung nakagagag, mag-snacks ko nakaspaghetti, okay na rin?
0: Mm-hmm.
1: City double ang volume sang consumption nimo sang carbohydrates from refined source.
0: Correct, Sir Josel. Kag bisan ano pa nang ginakaon naton, bisan manami pa ni sa aton lawas, Sir Josel, pero kon sobra, tungod niya a very full stomach creates pressure that pushes acid upward. So bisan puro man karon utanon, Sir Josel, bisan puro man karon gitawag nami nga source ng protein aton ginkuan sina, kun sobra-sobra man, so ang tendency sina, Sir Josel, kay puno nang aton sa dingat yan, i-push gina sang pressure ang acid nga mag-leak sa aton sininga tutunlan. Sobra-sobra, isa ka ko, Sir Josel, kun nga common sini, kun ang rason kun nga common sa mga Pilipino ining sobra nga pagpanginaon.
1: Okay. Checklist ka big mo da? Yes or no? Sobra nga panginaon, ti una dati sa rice number one, no? Carbohydrates, mm-hmm. Dok Leo. Ito staple food na to na. Hindi kita maguntat kung hindi kita makabatsyag, feeling busog. Masakit lang sini, kay ginasako-sako takaon, lugar magsinyas ang ato sini nga utok nga, ops, chan, tama na gid na, sobra-sobra na gid na. It takes sometimes several minutes para makapadala minsahe ito ang utok. Insakto na nga kaon, puno ng tiyan mo, pero kay gindali-dali mo. That's why nga may uras tani ngay Google kita para nga insaktong signaling sa lawas, tabala, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel, kaya dapat masunod gin natin. Gusto kita sa maayong lawas, Sir Josel. Hindi kita magpaabot nga nagapungko lang kita or nagakaon lang kita nga sunod sa nandan na to, na kita nagasunod sa specs kag magayong aton sa nga lawas. Like for example, yung magpasunod sa pagkaon, fiber, protein, carbohydrates ang aton sa nga sundon. Pagkatapos, hindi lang basta nga ginasunod natin sa aton baba, kundi usapon pagid nato na sang maayo. Kaya may labot na, Sir Josel, sa GERD.
1: Ati, yung iban sinigreklamo na, balaan mo siya damo na bingaw, ngipon ko siya, po sapon mo pag itago, salot-salot lang na siya, galiwas-liwas, tas bingaw ko.
0: Ati, ang pamangkot, Sir Josel, kung ibalik na ton, nga nagkalabingaw ang ipon. Ayan, kulang man sa paghalong, damo, permi sweet sa ginakaon mo, or kulang ka sa mga nutrients, may deficiencies, ikaw nga nag-affecto sa imo gums, kag sa imo sa ngipon. Kadamo, Sir Josel, sa nga ton, siya dapat i-considerar, nga kung aton gidgali id-iron, may labot sa either kakulangan naton o kung sobra man yan di makapayo sa aton lawas.
1: Ikaduha dari abi check-in nyo, yes or no? Ining palainom kita bala sa mga N1 kag instant.
0: Mm-hmm.
1: Labi na gid sa kape, Dok Leo, ha?
0: Correct, Sir Josel.
1: Ining mga N1 nga kung kisa kita naton N1 lang or instant, why naton gina-check bala ang label kung ano ang unod kag content siya sini, kung ano ang makuha naton yung nutrients dira, Dok Leo?
0: Tama, Sir Josel, no? Kay para nga mahatagan kita bala sang informed decision kung tani, kung bala imno naton nani o kung hindi, or mangita kita sa better option. Pero ang kalabanan sini, Sir Josel, importante sila makapangape.
1: Mm-hmm.
0: Why sila yung nag-mind ano man na yung sangkap? Basta makapangapi, kuya, tsakto na yan sa akon, kumpleto na yung adlaw ko.
1: Ang iban gani, ara man ang kung kaysa sa smell mo. Mambaldo, kahamot gin sina. Why sila kabalo nga ang pahamot sina? Actually, is an additive. Nga, ginadugang, bala? Nga, artificial ina. In short, why man kita may makuha dara, but just to please our sense of smell, mahambal. Kanami siling niya sang iya sining niya, usbong siling niya daw makagalan niya at makagalana. Pero, ang pamangkot sina, maayo bala sa ikayong lawas.
0: Correct, Sir Jocil, no? Kaya ang kombinasyon bala sa tuman man niya coffee, caffeine, kag sugar man, Sir Jocil, nagaresulta ini sa pag-increase ang acid production, kag nagaparelax sa aton sa nangyay LES, uko na nga aton sa nangyay lower esophageal sphincter. Nagarelax siya, butang balon, Sir Jocil, instead nga maghugot siya dito, parang ang sa idalom, hindi magsaka, kag one way lang dapat, nang sa babaw, dito lang pakadus dalom tanan tapos malak siya ti once gani karon nya maghalog na ti kundi nagalik ang asido sa aton sa ninga tiyan pa saka kati nag-increase ang acid production kati ang mga ginainombla na to na basta lang makapainit-init basta lang makainom kape why na yan nagamind ano yan ang binipiso sa ni ano yan ang perwiso sa ni
1: kati ang ipikto sa kape pahion yan kang pahion that's number one causes dehydration. Why kita sang ginaupod balakin sininga mga nutritious nga intake unlike sa ato sininga Santhon Plus Gold Cup Santhon Plus Santhon Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix Santhon Plus Coffee Mix puno sang vitamins and minerals that could help para nga indi to maghalog ang takop sang ato sininga sulok-sulok doklayo para mag-leak ang likido dito known as acid.
0: Correct, Sir Jocil, no? Pero sa piyak man nga bahin kung gusto kaya makasigurado hindi ka nalang yung mag-inom sang coffee eh.
1: Oo.
0: Hindi kaya mag-inom sang coffee. Pero kabalo ko, Sir Jocil.
1: Tinuntong klase ko, bra na yan, Dok Leo. Tinuntong istorya nyo na, Dok Leo, kagkatropa nyo, Sir. Na takag inom kape nga po, tatun nyo takag kape man.
0: Ang ganyan na siling kong kabalo man ta, nga damo makumod. So dapat, piliyon talang ko na nung aton sa nga ibulos, kundi kita mag-untat.
1: Ang importante, nutritious, ang nutrients nga ara da sa ginakapinin nyo. Just like, anong nutrients nga may ara kita sa Santhon Gold Coffee Mix? May mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, may ara da, may collagen kag glutathione. So ito na kabulig para papapagon sa aton nga ikayong lawas. Sa premium D3 coffee mix, damo kita dar sa mga ingrediente, may malunggay kita da, may VCO, even vitamin D3. Sa Santhon Plus coffee mix, may magustin kita da, may moringa powder, may soya powder, makabulig ina para sa pag-normalized or pag-balance sang operation sang lawas ta nga nag-synchronized. In short, sini, why shortcut? So kung insaktong pag-function sa lawas na do pare sa makina, wala dira salto, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocil. But specifically, sa mga caffeine-sensitive, Sir Jocil, dira ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Oh.
0: Kati caffeine-free, ang ara dira is soya. Nga makabulig pag ganit sa aton sa digestion.
1: So, duha pa lang ha, abe, ay ikatatlo, are. Checklist ka mo ha. Ining pagkaon balakon ka isang way sa oras, labi na gid kon kagabihon. May ara kapanyapon las 8, may ara kapanyapon las 10, may ara gakaon pa yato ang gabi, midnight stock. Kon kaysa pag-abot, alaunas kagahon, makaon pa nantis magtulog. Bota mo si late night eating habit, Dok Leo.
0: May kilala ko, Sir Jocil, nga trangkado gid ang ila sa niya kusina. Pero mga disura sa gabi, may nagakinulas mo. Ang mga sartin, may sartin pa sila mo.
1: Oh.
0: Nakalahulog sa lababo. Gali kami nakasulod yung kuring, Sir Jocil.
1: Oh.
0: Kung paano, na-discoveryhan.
1: Kuring ito mulo?
0: Correct. Tapos magsigiriklamo, pero may butod dyan ko.
1: Oh.
0: Kaya nga man, ang isa gali, Sir Jocil, the, Arya, sa aton sa mga tagparamatiya, lying down with the full stomach is one of the strongest GERD triggers. Nga man, isa dari, Sir Jocil, midnight snacks. Ti sinoblan naga midnight snacks, Sir Jocil, nga nagahulat pa sang tag-apat ka oras antes magbalik tulog, haw. Ari pagit, Sir Jocil, heavy dinners, especially after work. Ang iban, Sir Jocil, hindi makapamahaw sang maayo, hindi makafocus mayos panyaga. Kaya nga man, ang una-una, bawion talas panyapon. Which is very, very wrong. Pag-abot sini sa ginatawag trigger sa GERD, eating before sleeping, especially, Sir Jocil. Especially sa mga tao, ha? Nga kung makakaon, gani ka mo, kapin pa kung damo, carbohydrates, sani, imbes nga magpagsik ka mo, gusto nyo lang matulog, nagahina nyo pa matya, gusto nyo lang mag-idag-idag, pahuway-huway, diretso natulog sa gabi. Biggest trigger gindi na sa gastroesophageal reflux disease.
1: In short, gataas inyo nga acid. Amo nang common nga pagtawag na ton. Pero it's not nagtaas aton acid, kundi nag-awas guru pwede pa ang acid. That's why tawag na ton may acid reflux. Next, ang sunod sinin checklist ha. Inang mahilig gid bala Doc Leo magkaon sang bagong bahit halin sa nagapisik-pisik ng mantika. Fried chicken, fried etc. etc. Hasta sa fries, fried fries. Ati fries gina fried gid man no. Kagdamo pa instead niya kon kaysa sugbahon mo na lang prituhon mo pa bala Doc Leo.
0: Correct Sir Josila no. Though sa pagsugba may mga konsiderasyon magita dira no. Pagabot sa atong ikaing lawas. It is because of carcinogen kag iban pagid nyo mga ini makapaayo sa lawas naton. Sunod naton ang mga topiko pwede naton na iga-tackle. Ang masaming pagkaon Sir Josil sa mga minantikaan, mga pinirito, basta mga mahilig dira sa fried chicken, sa lumpia, munang hambal sa kilala ko Sir Josil nga pwede na lang kita magkaon sang lumpia nga hublas mo.
1: Why na rap?
0: Saka nung lumpia ang hublas man? Saka sa Tagalog pa, lumpia ang hubad? raw bala Sir Josiel? Kung nagiging prito bala ang lumpia?
1: Ay, timiara na Doc Leo. May ginabaligyan na eh. Fresh lumpia.
0: Yes, Sir Josiel.
1: Uno dyan siya na kalabanan gid, ano ha, iasang lubi, ubod sa lubi.
0: May ara ubod sa lubi or singkamas. May ara man Sir Josiel nga slightly sa niya ginagisang toge. Kagwagin prito ang wrapper sa niya. Kung amo na ginatawag fresh lumpia. Ting iban siya ni Sir Josiel kaon pagid banatan pagid ng chicharon isda isada sa bawan na pritohon pagid fatty foods mga nag-agi siya sa mantika. Kapin pa ko ng mantika Sir Josiel sulit. Though, atago na to na, kag sa, kung sa panabor ng basihan na to, Sir Josiel, mas nami abing sabor kung sulit ang mantika nga gingamit mo eh.
1: Dumduman ko naman isa ka Facebook post, Doc Leo ba?
0: Mm-hmm.
1: For 60 years of doing business sa food industry, wala iya kagibayluhan, kaghugasan iya kalaha.
0: Tipe Ortega Karimes, Sir Josiel. Denikada, ha?
1: Oo.
0: Imagine na bala, anong kadekada. Fatty food, Sir Josiel, stay longer in the stomach, increasing acid exposure. Mas dugay matunaw ang aton sir ginkaon sa lood sa aton sir ngatyan. Sa may mga GERD lang, ha? Mas exposed kita sa ginatawag dugang sa ninga acid kag possible sa ninga pag-reflux, pagbatyag na ton sa symptoms.
1: In short, sini, kung maka, hindi ginman malikawan, makakaon ka mong sang pinirito, hindi nyo lang pagpatami.
0: Correct.
1: Kag kung pwede pa man lang, patuluan nyo na yung mantika sa kalaha antes nyo man ibutang spinggan.
0: Kag i-try bala na ton, Sir Josiel. Himuon na ton abing parts na ton sa nga pang adlaw-adlaw nga pang gawi pagabot sa pagkaon bisan na couple of times a week nga no prito no mantika sa bilog nga adlaw. Like for example kung mahambal kami abi buwas Sabado why prito? Why sa pinarito kita ha puro lang kita laswa steam mga sinabawan pwede kita na Sir Josiel at least ang aton sa ringat yan bisan paano makapahuway-huway man.
1: Amo na halimbawa sa managakaon sang isda abi una nyo hambal pinamalhan at least why pinari why kagis mantika. Pagsunod nyo abi sinabawan sa isda na adlaw-adlaw ha pag ikatatlo nyo abi sinugba pero hindi batok ha kagang batok waon nyo na ha ang sunod nyo naman abi gin-steam. Pagkatapos panakutan nyo da sang whatever fresh nga kamatis freshening onions pagkatapos daw ala kinilang style. At least why kagis mantika is diskarte na tawag na ton sini
0: tama
1: para sa longer life hindi lang para sa madasig mabusog.
0: Tama Sir Joe, for the sake of ourselves and our health especially.
1: Pero ini Doc Leo why ni ginakaon pero laban-laban amoning kalabanan nga rason ko nga gahambal sila nagtaas acid ko or may acid reflux
0: why ginakaon Sir Josiel pero sa kalabanan amo ning nagaamat-amat kaon sa aton
1: amo ning nagakonsumo
0: correct
1: stress Doc Leo ina napaligban mo nga sila nabunag man ko nga lalaki man tingaha kun mapalibog ka butang ta nang gid up to the extent nga kun mapatay ka mabaylo ikaw sa babae aw indi kin nga sagi mo paligban kag pa-stress naman
0: pero pwede naman Sir Josiel makapabaylo pero ang galastohon lang kulang
1: patay lang to
0: stress ka lang gyapon ang stress Sir Josiel itself doesn't directly cause GERD but it can Number one, increase stomach sensitivity. Tamo man notice na ton, Sir Josil, kung stressed gani kita, batsyaga ton chan. Hindi mapahamtang, daw gandin naguok, gahilab, daw ginagutom, hindi man, away man gana magkaon, napuno sang hangin, daw ka, kapamuhinon chan, daw hindi man. Hindi ka mapahamtang. Isa pagid, ang stress, nagapahinay sang digestion. Kagang stress, make symptoms feel worse. Kung baga, Sir Josil, nagaka-exaggerate ang aton sa dipamatyag, sa aton sa dipaminsaron, mas nag-sensitive kita kung stress kita, especially pag-abot sa aton sa ringatyan.
1: Amuni sa mga kabataan, malama, hambal gani ang ginikanan ninyo, nga stress ang ginikanan ninyo, hambal nga. Sa lingin ko, magkaon ko daw, kulang na lang itulod ko sang tinidor kagutsara para lang magsulod sa akong tiyan mo. Inabangod sang stress, why sila gana magkaon? Correct. Saan ang pakanamit pagkaon, Dogleo?
0: Tama.
1: So, dapat na ito, ina, tandaan ha, mga bagay-bagay nga ina, ha? Nari, kanto kita sa mga combo, kaya mahilig kita kasubog sa combo, eh. Mahambal nga, ay, combo meal number one akon, combo meal number two akon. Tiyang combo meal number one kag number two, actually, ang ginihimo nila sina, presyon number one, consideration. Anong iparis ko, ina, kaya daw mahal ang buro barato. Pagkatapos, anong ibutang ko side dish? Number two, ang na-consider din, sabor. Siyang sabor yung amuni, dapat nami siya parisan sa amuni. Para pagkaon mo, nami ang combination yan, no? Pero ang pamangkot, sininatanaw ninyo, ano nakuha ko sa combo number one kag combo number two? Ano nga mga pagkaon or combination sa mga ginakaon kag ginainom, Tadok Layo? Nga number one nga nag-trigger sa GERD.
0: Ari Sir Josil, ang mga sangkap sa aton sa ginakaon kag ang sahi mismo sang aton sining ginakaon. Like for example, kung kay isa balaan ang problema, Sir Josil, hindi ang ginakaon aton kundi ang pagsalamu-samo sang aton sining ginakaon eh. Amuna ang nagahatag sang problema. Like for example, pero ariya makasiling ko, Sir Josila, ang una naton sa nga i-mention, makasiling ko nga kung namunang ginainom mo, bisan uay sa upod ni hindi magyapon conducive sa emotion nga health. Soft drink plus fried chicken. Actually, ang label sa ni Sir Josil, a dangerous combination. Para sa may GERD, ha? Hindi magkabalakang ibandira. Sa may GERD lang niya.
1: Pero kung sigihon nyo, laban-laban, bisan uay ka mo GERD, kagamuning combination, laban-laban nga tubuan gid ka mo GERD.
0: Ang mga ganasin ko, hulat-hulatan nyo lang time nyo. Kaya nga man, soft drinks plus a fried chicken, Sir Josil. Kalabanan sa ni amuning ma-order na to na sa mga fast food meal or mga chain dira. Tiyang soft drinks na Sir Josil, may aranis sa sigurat tawag hindi mayong efekto sa aton siring atyan kaya ang gas ni nag-expand sa aton siring stomach. Kasi manotis mo, Sir Josil, ang iban sa ni mahambal nga doon, hindi ko katig-abaw.
1: Abi kay mabakal ta soft drinks.
0: Baklan tabla o imnan lab ukan tabla soft drinks.
1: Siling niya do ay mani ma-cold man abi ice abi dira siling niya kay kun ice siling niya kag tama ka cold siya daw dasig magtiga.
0: Bas ka na miton pagi. Pero bulong to galay Sir Josel sa sa niya cravings. Kay ang gidatawag soft drinks ang gas ni nag-expand sa aton siring stomach. Ang pinirito ng manok high fat slow digestion together increased stomach pressure more reflux episode. Kag madamo ang mga tao sa ni Sir Josel kung kaisa way makarealize kay nga man way sila magrealize kung magunang-una nga mo galit ng kabangdanan sa gila sa ni ginabatyag ang mga symptoms tungod ang iban sa ni dira pa sa mga isa ka oras hasta isa ka oras ang tunga antes sila sa ni magbatyag. Nga daan, Sir Josel, talagsa lang sa mga tao kung magbatyag sa symptoms maminsar. Ano ayhan ang nakaon ko o kung ang nainom ko kaina sa panyaga or even kahapon sa panyapon. Talagsa lang yun, Sir Josel, ang makahuna-huna sina may ara pag ni-iban sa nagsiling tabuan lang niya. Pero may labot galing nga aton sa naging kaon, naging inom.
1: In short, ang combination sang mamantikaon kag soda o kon soft drinks, delikado katama, Dok Leo.
0: Sa may mga GERD, Sir Josel.
1: No, sa may mga GERD, kag sa mga way pag GERD, delikado man para sa inyo, basi kon dasig ka mo magka-GERD. Damo subong mga party-party iban sini and sa mga estudyante sa eskwelahan te makasarang sini may mga klokwarta hamal mo order ta litson. Pagkatapos kaon sa litson kay hindi pwede sa eskwelahan sila nga kanto tato sa boarding house yan ay kuwan mainom ta. So ang sumsuma nila dala nila ang ulo dalan lang ikog dalan lang tihil dito sila sa boarding house sa ila classmate manumsuman, Dok Leo. Beer plus litson.
0: Balsing kilala ako, Dok, ka-week sining biyera.
1: Is that the heart?
0: Sige ka lang ihi-ihi. Oh, laban lang siya ihi. Oh, baby, kuha to sang dark, babe. Ang litson, Sir Josel, no? Plus beer, gina-consider, gina-cabig, ito nga GERD trigger. Kaya nga man, ang litson is extremely fatty. Ti ang kabalo naman kita, ti ang ilim nun, makahulubong nga ilim nun, carbonated, alcoholic. Kung i-combine na ning duha, kung nag-inom ka, tapos ka panamsuman ka, siyempre, inom sa makahulubong nga ilim nun, kag manamsuman ka, baboy or lechon, ang aton siya ng lower esophageal sphincter, ti ara ang ginatawag relaxation siya ng Sir Josel. Ang stomach siya nag-expand ka, ti may kwan mo, may carbonated drink ka nga ginpasulod, tapos increased acid production. Isa sa most common trigger during mga okasyon, Sir Josel, pag tinipon-tipon, reunion, fiesta, birthday, anniversaries, kagiban pa.
1: Oo. Oh. Ito yung hambala sa ibas niya, dahil tagaan naman ang misturya sila niya kung daw ay tatmi ginaung-ung, ha?
0: Correct, Sir Josel. Pero pagkatapos okasyon, pagkaga, kilita ay kumulimat, ay din si Kwan? Ah, why patok bangon? Kaya magluwas nga ang uber na, sakit pa tiyan niya.
1: Oo. Iban sila yung hambal yan, tamaan to gabi sila niya, no? Binamubod pa ito.
0: Gintawag niya si Uwa.
1: Oo, tawag niya si Uwa ko, no eh. Now, isa dari kaginahimo na ito, Gidok Leo, and most of us guilty sini. Ini pagkatapos na ito, kaon bala, dayo na ito sini higda, dayo na ito tulog, except on breakfast, ha? Pagpamahaw ta, konstyante, nag-aubra, diretso kita dahil sa trabaho, may movement. Pero ang panyaga, bisan sa uma, pagkatapos panyaga, siya may hila-hila. Hindi ubra kampang sila niya, ha? Hila-hila, tulog danay. Napatulog kita dayon after meal. Pag panyapo, na mo nang pinakamasakit kung late night ka na magkaon, kaya kung kaisa, amo nang hambal nila nga, way kapag ani kainom sang tubi, natulugan kagurago ka na, inadapon lang kasubay baba mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya huwag ka kainom tubi. Pero ang pamangkot si Dok Leo, pila dapat ka oras ang kinanglano natin to stay awake and active, ha? Gahulag-hulag kita before kita magtulog after kita magkaon, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josel, nag-recommend kita nga kung makapanyapon kita, kung ay malang awat, makapanyapon kita alas 6.
1: Sa gabi.
0: Sa gabi.
1: Oo. Oh.
0: Para nga may ara pag kita duha, tutup tatlo ka oras sini, nga gap, antes kita magtulog.
1: So it's 2 to 3 hours ang healthy habit, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: 2 to 3 hours being active. Gahulag-hulag ka mo dahil hindi nga gahigda lang ihigda. After meal, before ka mo dapat gidya magtulog.
0: Correct, Sir Josel. Especially sa may mga GERD, ha? Pero kadamo, Sir Josel, sa mga problema sa ikaing lawas nga maangot gyapon sa paghigda pagkatapos panyapon o kung pagtulog dayon pagkatapos panyapon, hindi gud healthy. Kay kung may GERD ka, kung nagahigda ka sini, nagahayang ka na, matulogan ng iman sa ni diretso, ang acid kag move upward, Sir Josel, more easily. This is why ang symptoms, Sir Josel, often worsen sa gabi. Nagadugang ang pinot sa imo ginhawa, bugat sa imo sa ningadugan, init sa imo sa ningadugan, tagtutunlan sa gabi. It is because of perhaps gabi ka na nagkaon, kaya naghigda ka dayon. Samantala, dapat kung tani, Sir Josel, tapos natun panyapon, after 1 minute, lakat-lakat tanay kita.
1: Mm-hmm.
0: Damo ang purpose ni Sir Josel kag benepisyo sa aton lawas, nagabulig pa para nga metabolize nato ng aton sining blood sugar, malikawan sining insulin resistance kun amo nang aton makaugalian. Nakip na ang pagsalta sang acid, Sir Josel, kati kun gatindog kita tigin na pull niya sang gravity mo. Pero kun gahigda kita dayon pagkatapos kaon, especially ang iba nagabatyag ng daan sang dokanami sini ihilay-hilay ang hambal ganin sang kilala ko, Sir Josel, yung pagkatapos kaon, dok, after mga 3 to 5 minutes, daw ginasuyop dayon ng mata ko. Gusto niya dayon maghigda. Ilabi na gid kun hayang, ti imagine bala, Sir Josel, kita mismo, ha, as if daw ginatumba naton ang buti, Sir Josel, nga halog ang takop.
1: Mm.
0: Ti kun maglik ang yasin nga unod.
1: Actually, sa pagtulog, may tip lang kita dira. It is advisable nga tulog kita takilid sa left side.
0: Mm-hmm.
1: Parang ang acid naton, sa tiyan, hindi lang magbalik, tawag naton sini nga magsaka ang acid nga pag-aga tigab ka mo maslom. Pero anong mga tawag naton GERD friendly nga mga pagkaon, mga available bala kag common nga mga pagkaon, masiling naton nga GERD friendly, in short sini makabulig good to hindi kita pag atakihon sang GERD, Dok Leo.
0: Kung sa prutas ni Sir Josel, isa na diri ang kapayas.
1: Ay, ba, nalikawan lang siya. Hindi ang kapayas sila niya. Nali sila matunaw sila niya. Nag-turn into acid na.
0: Ang kapayas, ganyan nagabulig pa nami kagpadasig sa aton sila panunaw because may ara sa sangratawag enzyme nga papain.
1: Oo.
0: So that's why makabulig. So instead nga magtinir kag magbabad dira ang food particles sa aton sarigatyan, mas dasig pa ganit sir Josel sir nga matunaw. Tungod sa sangratawag papain enzyme. Nga syempre, ari sa niya sa kapayas. So, ginatawag GERD-friendly ini sila sir Josel. Plain rice. Actually, ang iban ganit sir Josel nga nagbatsyag sila sa sulok-sulok ga mantener lang ganit lugaw eh.
1: Mm.
0: Actually, makabulig gina.
1: Kaya nga bala na plain rice. Sila niya plain rice man to why sakot.
0: Mm-hmm.
1: No, gali mo kaya ang sudan niya pinirito.
0: Plain rice lang yung rice mo eh. Pero ang imo sa naging upod dira. Amo na isang questionable sir Josel.
1: So, imuon mo ni plain rice just like lugaw style.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niyo pagbutangan na sang mambalti, ano, may kondensada ka da. Hindi ganit sila niya ti... anong nami ilakots ni man?
0: Champurado, galing yan.
1: Plain rice lang, ha?
0: Huwag kita nag-advisor, Josel, ha? Panumdumo na ito ng rule dari. Hindi ang isa kapagkaon na nag-trigger sa aton sa nga symptoms sa GERD, but most especially or frequently, ang kombinasyon na ito nga hindi nagkakaigo.
1: Mm-hmm.
0: So, plain rice. Kung gatula ka dira, makabulig man, Sir Josel, tinola, higop sa sabaw dira, kaon sa utanon, ano? Pero sa katagalugan, Sir Josel, tinola nga niya, laban sa niya, ang kuhan ganyan mo, may manok bala, especially bisa saya bla.
1: Mhm.
0: Ginlundan mo kapayas, kaghigupo na sabaw kaunon sa niang pataw. Pero diri sa aton tinula sa ni diri Sir Josel ti
1: utan.
0: Puro utan.
1: Yes,
0: oil na puhan. Steamed vegetables. Ang kamote Sir Josel lang iban sa ni hindi magkaon kay nagabutod ang ila sa ni tiyan. Kung doon nag-aslom ila sa nipamatsagan, posible kung matamaan ka mo sa kaon.
1: No.
0: Tida mo fiber. Pero, GERD-friendly ini. Kaya kung iban sa niya, Sir Josel, nagkakaon man sa mga nagkakaon sa itlog, Sir Josel, pwede makakaon sa itlog. GERD-friendly ini siya. Pero as much as possible, Sir Josel, hindi ang hard-boiled sininga itlog.
1: No. So, dapat na ito sininga panumdumon ina, ha? Kung may available sina, grab it. Buta mo nun siya, kauna na. Iti, damo man kita tood. To sum it up, mga mistakes, Doc Leon. No? Number one, skipping breakfast pagkatapos. Grabe yan aton kaon sa panyagam hambal nga. Liho ko gani, dapat sila niya ka kanon pagkatapos sila niya doha kasudaan. Kaya huwag ko hinagpamahaw ang santungas niya, pamahaw ng santungas niya, panyaga ko na mo.
0: Kagakalit man iban sa Andy Rice?
1: Tapos, ang pangapi on an empty stomach. Ang likado galini, no?
0: Especially, Sir Jocelyn, andan blan na ton, magpangapi kita, maipod pagid sininga, tinapay.
1: Mm. Tapos, ang kapita, isa kakutsarang kape, tatlo kakutsarang kalamay.
0: Correct. Oh. Kung sa kalabanan, ang mugilin, Sir Jocelyn, tam, isang nagadala.
1: Oh. Tapos, inang pabusog-busogid kita. Gabuting-ting ang ato siningat yan sa panyapon, Dok Leo. Delikado man na.
0: Yes, Sir Josel.
1: Tulog dayon.
0: Correct.
1: Panyapon, tulog dayon. And then, tiyan mo tong combination kina litson plus beer, soft drink plus pinirito, or pinalutaos mantika. Ang sobra sining panginaon, di lang sang kanon. Pero ang tanan yung sobra nga panginaon, especially rice. Kag... amo ning pinakamasakit, Dok Leo. Kung may mga simptoma na, nga ginapabayan ta, ay kaya pa man.
0: Mm-hmm. Masiling na... Ang iban, Sir Josel, no? Kung kaisa, bisan di na kaya, bala.
1: Mm.
0: Dalo na lang ni silangas-langas mo.
1: Mm.
0: Pahit baga, may atay pa man, ah.
1: Pero magproblema ganis sa atay, mahambal siya, doon delikado na ni parts.
0: Doon din na madalas sa mind conditioning, oh.
1: Oo. Pero, sa mga simptoma, sino yung Dok? Saan kasano kita makasiling, sino nga, oh, dapat na pa-konsulta na ko ni kadto na ko sa doktor.
0: Kung may experience ka, Sir Josel, nga ang imo sa heartburn, ako ng pag-init sa imo sa nga dughan, notisera ni mo more than twice a week. So kung makabatsyag kasang sobra tatlo sa nga beses sa isa kasimana, Sir Josel, ma-journal mo bala?
1: Mm.
0: O kung matandaan mo bala, Sir Josel, ka nagasigi-sigi na ini, like thrice a week, sunod simana, amo naman, nagligad nga simana, amo man, karoon nakabatsyag ka naman, pakonsulta sa doktor. Difficulty swallowing. Ang iban, Sir Josel, budlayan, kid magtulon kung medyo dugay-dugay na kung chronic ng ilas ni nga GERD.
1: Hmm.
0: Tungkol afektado ng ilas ni nga tutunlan, food getting stuck. Isa pagid sa ni, budlayan magtulon, iba nagakadunlan, vomiting blood. Bati isagid sa dapat na ton sa ni nga hindi pagpabuyan-buyanan. Makanotice ka mo kung magpupo ka mo sa ni, ito mang kolor.
1: How?
0: basi may posible dugo na ina nga nagupod sa inyo siri nga higko
1: tawag na to sini dugo nga patay
0: patay nga dugo kahit kung nga nagitomi na kahit nag-agi na sa aton siri nga digestive system antes sa magwa dito. Unexplained weight loss. Why ka man nagapamag-answer, Josel? Why ka man nag-lose ang weight? Pero nga ang makasiling kang nag-amat-amat ako niwang nagamag-an ako. Chronic cough lasting months. Hindi mabulong-bulong sa mga bulong sa ubo ang imo sining pag-ubo. Isa sa kamangdanan posible among acid nga nag-salta ako nag-leak sa imo tutunlan. Persistent hoarseness. Pabalik-balik sining kagpadayon o kung padayon nga pagpalamaos. Kung sa radio anchor ko ng Sir Josel, nami ko ng medyo paos-paos mo.
1: Husky voice.
0: Husky voice. Kung may gamay nga pagka-horse voice pala. Hindi horse yung kabayo, ha?
1: Nami ko ng sound quality kung medyo husky gamay mo. Muna timplada ako sa mga amplifiers pala sound system. May pagka-husky gamay niya, nami niya lagpok yung tunog. No?
0: Damo ko sa nagkakalahulog nga panapton sang listener mo. Pero isa, Sir Josel, ang dapat naton sa i-considerar kung padayon ang aton sa nga medyo hindi komportable pamatsyag sa tutunlan kag pabalik-balik ang pagpalamaos. Pinakamanami gid mag-seek kita sang atensyon or pagpakonsulta sa aton sa mga practitioners kung aton na mabatsyagan ang mga na-mention natin yung mga symptoms.
1: Okay. It's just disiplinas ko galingon kag pag prioritize sa mga dapat naton kanon. Ang problema sa ni ugaling kung nagabatsyag na kita, mabudlay na magpasulod sa pagkaon sa ato sa nga lawas. Pero para malikawan ta ini, Dok Leo, kulang man sang ano ini ha, nutrients na nagasulod sa aton lawas ang nag-trigger ha, sang GERD, dako nga factor ina. Pero ano ang mga supplements nga pwede naton sini makaunok layo? Or pwede ta mapasulod sa ato sa nga lawas? Agud to nga makalikaw kita nga mag-suffer sa GERD o kon acid reflux.
0: Ang isa sini Sir Josel yung makabulig sa aton amo ang balunggay. Simple man lang ang balunggay na pero tama kali ka broad Sir Josel yung isa nga benefit sa aton sa nagkaing lawas lakip sa GERD. Sa GERD. Kami ara sa isang polyphenols. May quercetin, may chlorogenic acid, may anti-inflammatory activity ang benefit rin sa aton. Makabulig maintain sa gastrointestinal mucosal integrity. Ang bulig, bala pabakod sa hapin sa aton sinidra nga at yan kag tinae. Anong benepiso sa may mga GERD? Makabulig para ma-reduce ang inflammation associated with chronic reflux. Pilasan ka mga laboratory studies, Sir Josel, nagpakita nga may ara sa isang gastric protective effect sa aton. Tamo man notice na aton, Sir Josel, ano, kung may ginatawag inflammation, may irritation, gina siya. Since nga tiyan, kag tinaing efektado, sa naefektado, manang aton siya nga pensar. Ti may anti-inflammatory activity ang moringa nga makabulig, Sir Josel, pahagan-hagan kag pakalma sini sa mga symptoms nga makapairitar gid sa aton sini pamatsyagan lakip sa aton panghuna-huna.
1: So ang masami nga pagkaon gali sang balunggay, no, consistent nga pagkaon sang balunggay could help prevent nga magka-develop ang GERD sa aton, Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, kag kuno experience ka sini sa mga especially nami pagid kon mga mild symptoms parang maagap-agapan mo nga makamalunggay ka pirmi.
1: Okay, ang balunggay nga ara sa Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo, could also help agud to nga hindi kita mag-suffer sa acid reflux o kon GERD.
0: Isa sa pinakamahapos din nga mahimo, Sir Josel, ang pagtumar sa ni Santhon Plus Gold Capsule. Kati ang beneficyo, Sir, nga na-mention naton harin sa ni sa sangkap kasubong sa balunggay ang makapanghikot sa sulod sa ila sa ni nga lawas. Nga, why na sila, Sir Josel, sa extra effort bang i-exert sa pag-prepare iya sang raw or cooked sa nga malunggay tungod nga ara nakagalkulado na sa kada kapsula sa Santhon Plus Gold Capsule.
1: Ti may mangustin na may empalaya, may garlic at may spirulina. Ang iban pagin sining mga content, just like for example ang empalaya o ang amargoso, makabulig man ina, Dok Leo?
0: Makabulig, Sir Josel, ano? In fact, sa mga sangkap sini, pag-abot sini sa kundi ng mas damo, kag mas dako nga benepiso, isa, Sir Josel, ang palaya o kung namarguso eh. Pag-abot sini sa GERD, may ara sa anti-inflammatory and antioxidant compounds, makabulig improves ang insulin sensitivity kag glucose regulation. Bonus, pag ito ni, better metabolic health may reduce abdominal pressure and reflux risk sa pilas sini ka mga individual. Pilas sini ka benepiso niya, though hindi direkta, pero ikaw makabenepiso pinaagi sa weight and metabolic management. Kay ko nagadamol, Sir Jose, lamatamat ang tambok sa aton saringat yan, nagahatag man ang undue pressure sa aton saringat sa sulod bala, sa aton saringat yan, kung sa abdomen na aton ko nagadamol na ganit dira. Siyempre karon ang space dira, medyo makompress sa Josil. Lakip sa aton saringat yan nga nagapakitid o kung nagapagamay man sa space nga suppose para sa aton saringat digestive enzymes and acids dito. Kag nag-encourage Sir Josil kung posible mag-trigger sa isang pag-reflux o kung pag-leak sang acid. Tiyang isa nga dan sang ampalaya mabulig niya, nagabulig bisan paano panipis-nipis ang matamat sang aton saringat excess fat sa lawas.
1: Oo. How about ang premium D3? May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag siyempre may vitamin D, Dok Layo. Anong mabulig sini? Sangkap sang premium D3, Dok Layo? Para nga makalikaw kita sa GERD.
0: Sa mga pagtuon, Sir Josil, ang deficiency, ako naman ubo, kagkulang sa ringa vitamin D3, ginaangot, Sir Josil, sa pila ka mga gastrointestinal disorders, lakip na sa gastroesophageal reflux disease. Ang nagkaigo sa ringa level sa aton sa ringa vitamin D, mahimo makasuporta sa healing and reduce inflammation. Amo ni man nami, Sir Josil, sa vitamin D3, kaya hindi lang siling na makabulig siya in a way nga mapabakod ang aton sa ringa tiyan kag tinatay. Kundi makabulig pa siya sa ginatawag healing, kag recovery naton. Kag ang healing, Sir Josil, madasig sa nga matabo kung ma-reduce na ng inflammation, nga both, mabinipisuhan kita sa vitamin D3.
1: Okay. Nga arat sa premium D3 soft gel capsule. So, amunin nga manamig, yali updon, Sunthon Plus Gold Capsule, kag premium D3 soft gel capsule. Kung gusto naton nga makalikaw kita sa GERD or tawag nato sini acid reflux. Ang ini nga notion naton, Dok Layo, nga kung gusto naton makalikaw sa GERD, dapat nga likawan taman kung gasulab naton sulok-sulok ang pag-inom sang vitamin C. So ma-deprive naman kita sang vitamin C. For example, may inom ikaw vitamin C, Sunthon vitamin C, Dok Layo, mabal nila nga, hindi ka mag-inom na isang vitamin C, kaya basi sila niya kung magka-acid reflux ikaw.
0: May punto, Sir Josil, kay ti acidic mo.
1: Oo.
0: That's why pilion naton ang vitamin C nga hindi niya mag-trigger sa aton acid reflux. Dari kita sa alkaline-based iya.
1: I see. Amun na ang rason ko nga ah, nga ang Sunthon vitamin C gin-develop alkaline-based, Dok Layo.
0: Para nga hindi ma-disturb ang aton sa mga symptoms, especially kung may GERD ka. Kaya ti problema, Sir Josil, kung may GERD ka eh. Kaya ang tanan sinin nga pasulod mo sa imo sa ringat yan, kapiyan pa kundi ka sinin mangin mabinantayon, posible maka-trigger. Sang symptoms. Tinaguna-una kang nag-inom kasang amuni para nga makabulig sa imo GERD, nag-worse pagka diri karon ng symptoms kanang pukaw tungod nga hindi conducive o kundi favorable like vitamin C nga imo sa naging tumar. Ang iban ganin, Sir Josil, daga panumpa hindi na mag-inom liwat mo kay nagahilab ang ila surok-surok gasulab. Pero sa Sunthon vitamin C, since nga alkaline based siya, okay siya ka makabulig sa aton saringat diyan. Kapin pa kun labi sa may mga GERD kay tuman ka importante, Sir Josil, ang vitamin C for collagen production. Mabuligan para repair ang damage ng esophageal tissue. Antioxidant activity nga makareduce oxidative injury. Kagang isa, Sir Josil, nga posible ma-damage kung nagasigi-sigi ang ginatawag pag-leak sang acid sang acid dalin sa aton tiyan ang aton esophagus. So vitamin C makabulig para ma-repair ina dira.
1: Oo. Oh. Amunin nga permilang daw ga asgad imo tutunlan, Dok Layo. Nagkakadamage pati ang aton sini nga tutunlan. Sa acid reflux.
0: Correct, Sir Josil. Kagte, kung sa punto bala, Sir Josil, nga may hambalanon nga kung laway kag tingog mo lang imo sa kapital, halalungan mo gani mo sa ng esophagus.
1: No, managobra sa radio.
0: Yes.
1: Kita na. ang isa dari, Dok Layo, is this. May pamangkot dari siling niya, dugay na ko nga nagainom sang Visionix Plus. Pagkatapos siling niya, may mga tiun gidman nga batyagan ko amuna nagataas ang ako ng acid. Siling niya, kung amuna na batyagan ko, pwede ko iya padayunon ang pag-inom sang Visionix Plus.
0: Why man niya problem, Sir Josil, ano, Visionix Plus? Pag-abot iya sa symptoms ngayon sinigina-batsyag. Makadto malin niya siya sinigaladtuan, especially in lutein nagsasansin nga direkta yan nagpanghikot sa ton sa ringa kalimutaw hagmata, Sir Josil. Dugangan pagid naton ang dugang beneficiary sa beta-carotene kag vitamin E kung ginapasulod na ton, kaya upod na Sir Josel nga sangkap ina eh, sang Visinex Plus Soft Gel Capsule. Tay pero isa sang alandaman, pagid naton Sir Josel, nagalabo na matamat imo si panulok, may GERD siya pagid, daw hindi ikit paborable kayo sitwasyon para sa imo. Pero ang pinakapunto sini, kung mata ang aton sa nga concern, halungan ipreserbar ang aton sa nga panulok, kag kung nutrisyon ang kabangdanan sang pagluya, paghina sang panulukan kag mata, Visinex Plus Soft Gel Capsule Sir Josel, isa sang aton pinakamahimo nga pabor para nga maproteksyonan ini.
1: May pamangkot diri halin sa kay kilala ta ni Noranian Alacapa. Siling niya, good afternoon lang. Ano ang Y2H product nga maayo magpatunaw sang phlegm or phlemas ni? Kaganong dapat likawan nga mga pagkaon? Salamat gid.
0: Sa una Sir Josel, traditionally madumduman ko kung may flema gani, ang isa sa ginagamit sa di sa mga katigulangan naton, either ang palaya or malunggay. Ginapuga nila ina, pagkatapos butangan sang kalamansi, tapos ipainom kinotsara Sir Josel. Sa bata man, kabataan o kung may edad-edad man, nagabulig sa patunaw sa flema. Pero sa panahon naton sumang Sir Josel, nag-advance man teknolohiya naton, hindi na naton kinanglan ina nga
1: Pugaon
0: o kon kumus-kumuson Sir Josel. Kapin ba kon hambal sa kilala kung kuy ka pang hinawbla na isang mag-inom ka. Kaya ara na sa Sir Josel sa aton sa ringan Sunthorn Plus Gold Capsule. But scientifically, ang isa sa sangkap dira nga makabulig Sir Josel para nga ang plema mabuligan nga mas mapanipis, mataamat sa nitunaw, kung makalikaw pa kita sa respiratory infection Sir Josel, among garlic nga ara dira.
1: Ha?
0: Ang garlic ukon ahos Sir Josel.
1: Makabulig patunaw sang plemas ang garlic Dukleo, ha?
0: Yes Sir Josel.
1: So ang pag-usap sang garlic ro, pero dapat papaon mo anay kag palibasan mo mga 5-10 minutos antes kaunon. Pero ang garlic sa Sunthorn Plus Gold Capsule kabulig.
0: Makabulig Sir Josel, especially sa pagbulig ya paluya kag patay sa mga kagaw. Nga ara dira kati ang plemas Sir Josel, butang balon sana may mga kagaw ina dira nga natrap mo.
1: No.
0: So dapat naton i-neutralize na ukon panipison ina para either mauughad ni mo o kung magkado sa tiyan patyon sa mga kagaw dito kag ma-excrete naton. So isa nga makabulig dira amo sa ni ang garlic. Kag isa bagid Sir Josel, kung updo naton sa saton sa nga premium D3, ang VCO nga ara dira nagabulig man Sir Josel neutralize kung ano man ang kabangdanan sa isang ubo o kung respiratory problem o kung pagdamo sang mucus dira viral, bacterial, manina dira, mabuligan Sir Josel sa VCO nga ara dira sa aton sir nga premium D3. Kag ang vitamin D3 mismo Sir Josel, makabulig ina para nga mapabakod ang aton sir nga respiratory system.
1: Okay. Ini tanan mga quality products ang Yes Health Incorporated. Actually, mabakal nyo ni sa suki nyo mga butika kag pharmacy. Sa syudad sa Bacolod, bala pwede ka mo kabakal. Kung gusto gid nyo magtingo bala sa mga produkto nga kompleto, ara da sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayubang. Kompleto na da, kadto lang ka mo dira. Sa syudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon. Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City Proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Hindi gani, sa sukit niya mga butika, pamangkot lang ka mo dira. Kung wala, kag may branch dira sa Mercury Drugstore, available man ni Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, available man ni, even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede ka mo nagkabakal. Pero ito yung isa pag-idari, Dok Leo, mo nang hambal nila nga, kung mag-arekison ka kuno, gasulab ako nung sulok-sulok mo magtanaw sa arikis na nukleo.
0: Pero sa nga bala nun, Sir Josel nga, sa nga labs, ang ako ganun nagustuhan mo hao. Daw hindi man ko matahom kid. Sa sang boyfriend niya. Sa nga para sa akong labs, matahom ka. Halin sa tiila sa saliog, matahom ka. Way labot ulo ha. Basi way pa to ka clear skin na herbal sa
1: ako ang mahambal nga ba, taong-taong niya kinis-kinis ang imo siya niya na wong. Siya palang gataka siya niya, magtanaw lang ko sa imo siya, kagwapagin si imo. Hindi lang ko magtanaw sa batiis mo.
0: Baliskad naman niya.
1: Oo, niya hindi ganis niya, hindi lang ko magsinghot sa ilok mo.
0: Basi, why pa to ka, Sunthorn Plus Herbal Soap?
1: Oo, so kinanglano niya na pagpakinis ang kutis, clear skin herbal soap. Pampakinis sang, or pampakuha sang mga germ sa lawas ta labi na gid kon may angsod ka or body odor tapos damo ka daw kinalutan la kinututan sa sapat-sapat ang Sanson plus herbal soap importante ina or hindi gani sa kinututan sa sapat-sapat pwede nyo banyusan sang Sanson plus herbal oil Doc Leo.
0: Correct Sir Josil kay isa man niya makahatag Sir Josil sa pagkaguba bala sang kolor sa aton panit bala damo sini mga pinalian mga kinadtan sang sapat-sapat.
1: No.
0: So para malikawan ina, banyusan nga naton sa Sanson Plus Herbal Oil, hindi kita mapalapitan sa isang sapat-sapat, mabuligan pang ang palamoy po'y palang alay sa kalawasan, marimedyuhan tag masolusyonan, maparelax pa kita, kag mapalikaw pa kita Sir Josila sa dako nga huol sa isang dengue infection nga dalas ang lamok.
1: May isa pag-idri ka pa mga kodok Leo, siling niya... gabatsyag man ako kung kaisa sa pagsulab sa akong sulok-sulok, talagsama lang ah. Pero ang ginakonsumo ko ya is Sanson plus gold herbal tea. So, kung magbatsyag ako, gasulab akong sulok-sulok, pwede ko padayunon gihapon ang pag-inom.
0: Depende lang Sir Josil, ano, kami mga, kumbaga adrin na ito ni Butang ini sa individual responses para sa tao, bala.
1: Mm-hmm.
0: Pero kadamo Sir Josil, sang aton sa ni mga narekomendahan sina, especially sa hindi makatulog maayo, kaya kasulab ila pa matyag ang sulok-sulok sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Sino man abi makatulog sa mahamuo, kung ga sulab ang sulok-sulok, ginatry nila inom Sir Josil, kaya rekomendasyon na ito, 1 hour before bedtime, mapag-inom sa isang Sanson Gold Herbal Tea, nga nabuligan niya nagnami ila sa ni pamatyag, nagmahamuo kang pagtulog kag nagnami pagid ang bowel movement pagkaaga. Remember, ang constipation Sir Josel makapalala pagid sang symptoms kun may GERD ikaw.
1: Mm.
0: That's why ang manami sa nga bowel movement kun mahimo nato nina kag makapagwa kita sang higko adlaw-adlaw dako ang katawhayan ng aton sa nga mabatyagan tag mabinipisyo sa aton.
1: Tisiling kon magsulab sulok-sulok ko siya Doc Leo pagkatapos ti gusto ko ya manguhit siling niya kinanglan ko maginom sang turbo pwede na.
0: Payuhan na sulab sa sulok-sulok. Kaya base karon suyaan dyan nga abay-abay ka kasugod niya di umuubos na mo mo.
1: Sinya maayo pang tiga mo tunog.
0: Pero ang hanot mo hinay. Isa si ni Sir Josil sa nga ton sa ni dapat una-una-una. Ang obligasyon para sa bana sa asawa. Though, may mga ginabatsa kita sa lawas nga madala-dala lang Sir Josil. Kag, base pagani mo nga madala nga maumpawan ta makondisyon sa aton sa nga lawas kung makahimo kita sa healthy sa nga sexual activity Sir Josil. Kay part man nina sa nga ton sa nga exercise. Magluwas lang Sir Josil sa GERD iya ha. Katilain naman na niya. Kay once ganit nagbatsa mo sa nga chan Sir Josil. Kadamo sa posible sa nga mapaluya nga part sa nga ton sa nga lawas. Even ang aton sa nga ginatawag organ dira. Posible sa nga maapektuhan. So masuggest ko ya sa aton sa nga texter Sir Josil, tutukan niya na ibit tumar sa aton sa nga ultimate trio. Pag maayo ayo ng imo sa nga pamatyag upod sa paglikaw sa nga sa mga hindi maayo sa nga sa aton sa nga symptoms sa mabatyagan sa GERD, dira pwede ka makabinipiso sa nga sa ginatawag pagtumar sang turbo dietary food supplement para maalalayan ka amat-amat balik ang kusog, kabasko, gana, kainit sa nga kag manami sa nga blood circulation para manami imo sa nga sexual performance.
1: Gabay pa nga nasa nagan, ha? Importante bulungan na yung GERD mo. Kay basic kon mag-inom ka lang sa turbo ay kay gihapon gana kay natublag ikaw hindi concentrate natublag ikaw sang sulab sang imo sini nga sulok sulok
0: basi mo sila nga black ron Sir Josel nga dali na lang op op dali na matigab ko na ba
1: nali ang balon niya ka sige tigab ka lang da tulog ko. So kamay pa nakahatag kita sa inyo sang dugang naman sini nga ideya kag ihibalo ha. Langala, nagit kita sa chimpo, abi. So, kabay pa nga, sa sunod sining edisyon, aragyapon ka mo ka makadalawat sa mga mapuslanon niya mga health tips and information. Lastly, kuantala, saya sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa pagpabakod sa aton lawas, Sir Josel, simple malangkontani ang prinsipyo ng aton pagasundon. Ang mga kulang aton sining punan, tinguhaan aton pinagi sa mga healthy source, like for example, ang pagkaon sang utan sining kag mga prutas. Pero sa aton sa rekapusan, uga di una to na pagtumar sa isang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sanson Vitamin C para kita madugangan ang aton sini kinahanglanon nga posible magresulta sa malala nga balatian kung aton mapabayaan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunop pasig resiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Madamo gid nga salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub naman sa masunod niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Kasubong, tagwala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
3: X

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintinawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang low

0: Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-hoven ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Sanfon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sanfon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Padayat na kubuwas ah.
2: XFM.
9: Patropa mo!
0: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: RSX FM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropa Mo Station, Les Dos Tres.
1: Ketropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Balanyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Eddie, wow.
4: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gumisto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
1: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga bakalam ah!
8: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Extra sa Chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: good afternoon sa mga katropa natin na nagpamati na kay Tupac sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ilo-ilo ang katropa mo. Hello, hello, hello. Good afternoon, mga katropa. Good afternoon sa mga katropa natin na nagpamati sa atin this afternoon. Mga katropa natin na katutok sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Yeah! Kamusta ang atin nga hapon? Kamusta ang atin nga Webes? Wow. Question mark? Webes na pala ngayon? Katropong Gen Z? Hindi ano, malipay na ko karon ay han. Like, malagating ay han ang ating app dito. Yung ating red app. Maglalagating ay han siya or not? Kung hindi, maglagating, karon na nga mo, nga red app, di imo to motor, ano na mo na.
1: Hindi ka magtulog.
0: Ang wapo eh. Hindi na
1: yan. Pantayan mo yun.
0: No thanks. So far, biskan,
1: buwas ko
0: so
1: nung,
0: far, di ba sad to, like, I, like, may mga times, kadya nga, ano, kadya nga, 0 hours, and ano, kadya. So far ngayon, kahit 2 hours lang yun.
1: Importante may ara.
0: Yes. Amon na sumong. Importante may ara. Diba? Good afternoon sa mga katropa natin. Wait lang, makatola ko nga, no? Wala mo ko ng lingling. Mayong hapon sa mga katropa natin nga nag-upot sa atin this afternoon. Wala ko yung timos-timos. Hala, so far bala. So far, God is good. Oh. God is great.
1: Delikito dapat ito, ah.
0: Kay man, wala kay Kuya Kagit. Alo, kamboy pangagin. Ang mention ko rin si Ma'am Balbra, si Gatot. Kaya wala ka kaagi, ara pa. Agyon te ka. Pagyon niya ka.
1: Why Kuya Kaagi?
0: Wala Kuya Kaagi, timos-timos, yeah. Yes. Yeah! Ay, Kuya Kaagi ka?
1: Wala eh. Uh-huh. Why Kuya Gapang lingling niya?
0: Same. Nga lingling-lingon mo man niya sa iban, big.
1: Pero tuod yun
0: man
1: na ako.
0: Kaya ako sad ko may ara, man sang imo.
1: Pero tuod yun man ako doon.
0: Ubot. Pero hambal nila, kung akong gaubo ka, muna ako na imoon mo.
1: Mangling-ling?
0: Okay, kayo ka na ako, no? Tuod man, si Katropang Romel na nag-hambal. Di na si Princess kaniya, mang kuton ko siya, be. Kung tuod yun man. Oo, amo na hambal ni Katropang Romel. Hambal ni Katropang Romel, mati. Kamuda mga, ano, mga chikiting.
1: Ara, may theory, may theory.
0: Chikiting, ha? Chikiting, idea. Hambal ni Katropang Romel. Kuna ubo ka kuno, panglingling, kuno ka mo. Nga. Sino man bigyan ng panglingling, gusto ko dakpan, ha? Pangulo-ulo, kapada mo, lagi lang na taulo brown mo. Ay, ambot, ano.
1: Uy, wait, tawag niyo pang lingling, ha?
0: Isang, ano, kagidya, mapakuno-uno. Kagid tanawa ko, di wala ako, di ba? Isang kapakuno-uno ka lang, gidya.
1: Wala ko yaga pang lingling. Wala ko yaga pang lingling.
0: Wala ko yaga pang lingling, kaya ginapalingling.
1: Sala muna ya bala kung oh, ano the pass na
0: gina-offer na yung daan sa imo, di ba? Pero amo na ambal ni Katropang Romel. Kay ikagi siya ko no one time ginabaro ko igid siya.
1: Oh. Ang lingling siya.
0: Oh, wala na. Nadula ina ano ina snap of a finger nadula sa yaya.
1: Grabe.
0: Oh, tinga ako ni Kauhaw. Nga, ikaw, be, kung ikaw, higa pang lingling, maubo ka?
1: Siyempre hindi.
0: O, diba, kung di ayaw siya na yun. Pagkaisa na nga ito, ubo ka, tropang Janzin, especially if wala, taga-inom something, something vitamin C, kag sa premium D3, grabe, gina siyang iyang, ano, di sa tutunan. Like, nakita mo na may mga cotton, na-feel mo na siya, nga like, though, something may cotton sa iyong mga tutunan. Like, wala ka man nakatulon sang, ano, sang bulbul. Pero, pero doon kakatol.
1: Oh, kakatol.
0: Diba?
1: Sakto na.
0: Kaman, amo na, daw, ano na siya, asthmatic or allergy, chuchu na siya. Oh. Amo na, parang, kung kaisa, diba, daw, kung kaisa, ano ta na, psychological, ta na na, nga kakatol, ang tutunlan, ta kahit inaanad, nataubo, pero ang tuod, wala na natani. Kaso ti ginaubo-ubo, ta lang, kahit inaanad, tagani, diba, daw, psychological. Amo na, nga parang, nga madula, pangningding ako, no? Diba? Tapos ang pangningling, nalipatan mo nga, ay kaubo, gali ko. Mamo ka naman na. O yeah, joke lang niya. Basi kon sa doon. No.
1: Basi may mag-try?
0: Joke. O, gusto niyo mag-try? Wag ha. Basi kon basikon na, no, basikon na dakpon nga mo. Ili reklamo ka mo ag dakpon nga mo sa pulis nga hambal yung maling katropang era mo
1: dakpon. Oh, sa katropang era gito.
0: Mama si katropang era mo katropang era mo lan yung malingling. Kun mi sunod ko lang ya kay basi amo ni makapakwa sa ubo ko at naglain pataya.
1: Na sige ha gyud.
0: Joke lang nga aton nga. Ba you're big enough naman mo pati kun dakpon ano kun joke or hindi.
1: May disclaimer ha, may disclaimer.
0: Good afternoon sa mga katropa natin nga nag-upload sa atin this afternoon. Sa atin mga katropa nga naka-tune in sa 100.7 nga frequency. Hello, hello, hello. Kamusta ang atin nga Webes? Nakapaniyagan na ba na ang tanan? Anong atin nga sudan mga katropa? Magapasabaw bala ang mga katropa? Tada, nagapamala? Or wala pa nakapaniyagan?
1: Sabang nagapamala?
0: Ikaw?
1: Kay, ano, Petsa de Peligro.
0: Ako sabang malagid man niya.
1: Oo.
0: Oo.
1: Petsa de Peligro. Pero karon bala kay
0: karon nang maglagating lang na di karon.
1: Maglagating na di karon.
0: Oh, palagat, ay, di ba vlogger ka? Oh. Palagating nga biding blew up to view.
1: Maglagating na ni karon.
0: Palagating na bi.
1: Pila ka mo da?
0: Oh, wow! Oh, pila mga interns ta no? Pila mo da? Ano mo bilog ah?
1: Oh. Anom? Ate.
0: May tag-dos-dos sila karon.
1: Kaya. Okay na. Imo ang ano?
0: Ako nang sa akin ang beat.
1: Sa buy one take one.
0: Hindi sa akin ang beat.
1: Imo ang buy one, ako nang take one.
0: Ah, gwapo ka ini na. Oh. Ikaw yang buy dapat. Oh. Pareho ma, amo man gyapon gato pang Jenzin.
1: Mm.
0: Ikaw ma buy, ako ma take. Ang tunga sa gintay ko kasi imo man gyapon makadto.
1: Kaya di mo maubos?
0: Di mo na ako mabay?
1: Kaya di mo maubos? Lugigin
0: kuya. Kaya ang ano, one third sa imo ka kadto. O diba?
1: Lugi, lugi.
0: Sa mga katropa natin, mga Facebook Live viewers natin na nag-upload sa atin Facebook Live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga katropa natin, natin mga Facebook Live viewers, mag-comment sang at highlight at followers para nga magdamo pagita nga nag-upod or nag-ululupod this afternoon. Mm. O para nga the more the merrier kita mga katropa, diba? Para nga mas marami, mas masaya! O, sino man bing hindi gusto sang masadya. O, kung ikaw yun di gusto mo yan, pero may nga gangoy-ngoy ka lang dati. Hindi ka lang diya mag... hindi mo kami pag-up doon eh. O, diba?
1: Mati kayo bala kay...
0: Mati ka di bala kay kung
1: gaproblema ka. Ka.
0: Mati ka di bala kay kung ang problema ka. Ang problema mo.
1: Madamo.
0: Madugang.
1: Madugangan pagin.
0: Oo. Mati ka di bala. O, para nga ang iyong magulong buhay ay guguluhin pa rin. Guguluhin pagid natin. O, diba? Good afternoon sa kay ma'am. Oy, grabe.
1: Oo.
0: Grabe ni wala mga fans ni ano, ni JL.
1: Gani. Nagapanguna ba?
0: Nangunguna sa listahan. Grabe, ganyan pala all out. So, intern pa lang na, ha?
1: Oh.
0: What more? If ara, nag-get siya sa ano? Ara, nag-get siya sa industry.
1: Oh.
0: Oy. Grabe.
1: Sa ano ni siya, guro?
0: Fans ni katropang JL. Tingala ko inspired siya everyday mag-shooty.
1: Oh.
0: Oh, si, di ba? Alas ano? Alas 6 din rin na siya.
1: Temprano pa siya.
0: Hambal ko, ay, aray, hindi siya ko. Uy, i-live na lang day mo, recorded. Yeah! Oh, diba? Grabe, good ya. Oh. Sa kay Ma'am Kabaya Lorgine Gomez, good afternoon. Hello. Hambal niya, dari naman ta. Oh, hambal niya kay Sir Japet. Wow! Shout out lang na sa ako nutod kay Brother JL.
1: Oy.
0: Grabe, ganyan pala ang mga utod. Ang mga ginaliya dapat yung mag-support ang mga utod. May two types of utod man yung adaan katrapan dyan, Zin mo.
1: Hmm.
0: May amo na siya sweet, gaga,
1: supportive.
0: Ano, hindi ma, sweet, supportive. Kag, ano na pala, ang showy.
1: Oo.
0: Like kung anong ila na feel, ang mga ila, ginapakita. Hmm. May raman yung harsh. Tapos feeling mo din ko na belong.
1: Bully.
0: Oo, harsh bully na. Oo, di feeling mo din ko na belong.
1: Siguro ano, 60% sa bully.
0: Hindi
1: 40%
0: sa lakada. Hindi ano? 60%.
1: 100% guess?
0: Yes.
1: Grabe ka supportive sa imo ba?
0: Bully, galing. At least, ah.
1: Harsh. harsh ano.
0: Amo na pala. Amo ko na, oh, 'di ba? Dapat in, dapat ba hindi na sila pag-angga-angga. Hoy, gay ko ka tilaw angga-angga sa to.
1: So gabalos ka.
0: Oh, 'di ba? Pero at least 'di ba they have someone to lean on. Unlike us. Oh, why? Oh. Do you have magulang to lean on?
1: Wala.
0: Oh, 'di ba?
1: Wala tayong
0: told you.
1: Ate at kuya.
0: Oo. So that's why. Yeah!
1: I will be your... Ka nga, ano,
0: wala
1: ka nga magulang.
0: Ah, wala. Man ko pa kaisa
1: ikaw
0: nga magulang.
1: Ikaw man ang panganay nga pakaisa.
0: I am the ate of the all, of the everyone.
1: Oh, man ang gali. So ikaw ang ano?
0: Oo, oh, yes.
1: Ang ilang leader.
0: Oo, ang abi ko rock. Grabe pa.
1: Ikaw ang leader.
0: Yes, correct. Correct. That is why dapat amo ginadaan, gina-instill no sa mga kabataan dalas ang una like on our panahon like wow panahon. Oh my gosh, no feeling mo ba na pila ka nagdi ka anyo sa kalibutan.
1: No? Dahil, pero hindi, class ka man.
0: Oh, like syempre mga gulang-gulang lang tas sa mga ulihing tubo. Ano kaya ikaw ya ano kaya?
1: Ulihing tubo.
0: Gen Z kaya? Millennial ka, 'di ba?
1: Hindi.
0: Ano hay?
1: Kamo yung kami galing millennial.
0: Oh, gani Gen Z, Kuya Yaboy.
1: Ikaw ang Gen Z.
0: Oh, Gen Z, Kuya Ya. Oh, tanawa. Oh, yes, I belong in a Gen Z.
1: Millennial kami.
0: Oo, sa amo niya ang mga Gen Z. Or like, early Gen Zs. Mm. Early pa kami. Kami na belong sa early Gen Z mo.
1: Mga kaka-Gen Z lang.
0: Oo, like mga bago lang gina siya na-create ang Gen Z. Pioneer.
1: Pero I don't know.
0: Ay, 24 eh. Wow, syempre.
1: 24?
0: Ginapang... Hala!
1: Sabi ko 18.
0: Oh my gosh, so odd!
1: Ikaw na yan nag-reveal.
0: 24 eh! Oh, mas sila ala 24 man ko, ma'am. Ay, di ah.
1: Pati ka muna, 18 pa lang nasa.
0: Hindi at 24 na sila mag-graduate. Ano ay?
1: 20 ano pa lang?
0: 20 ka bala subong, 20 nila, na bala subong ano. Ah, 20, 21.
1: 21, 22 pa lang.
0: 21, 22. Hindi, gulang-gulang lang ko sa inyo guys, mga 3 years. Oo, gulang lang ko sila, 3 years. Oo,
1: manang nyo lang din sa gamay.
0: Oo.
1: Gamay lang, gamay.
0: Oo, ano nyo ko, diba, mas... Ay, tena, nanadula na ko sa akong nga thought. I mean, bala sa aton, like mga early Gen Z and late millennials. Or sa millennial time. Sa millennial time and the early Gen Z. Gina-instill, gina-readan sa aton if ikaw ang gulang or ano. Or basta nga, dapat you will be the role model of your brothers and sisters.
1: Yes.
0: Diba? So, you know, dapat
1: ikaw ang ginaanohan nila. They look up to you.
0: You will act as ang mga nadaan, di ba? Mga gulang, katapang Gen Z, you will not act as a... Sometimes you have no choice. Kundi,
1: magtaro.
0: Like, hindi ang mga magulang, kung kaisa, dan katapang Gen Z, whether you like it or not, you have to act like a parent.
1: Or secondary.
0: Diba? Secondary parent.
1: Or right hand.
0: Whether you like it or not.
1: Right
0: diba?
1: Hand some parents. Ikaw na sa ligan.
0: Ano din nga quotes sa my Instagram. But you know, hindi na ko mapasa. Ganun isang disappointing affirmation.
1: Diba? Hindi namin ito.
0: Oh, hindi nga pagpilit ako nila. Charot. Kaging na, ma'am. Basta ang iyong program, ginawa ya ka-encourage mga kabataan. Ako yan.
1: Ikaya baliktad.
0: Okay, good afternoon ha sa mga katropa nato na umayon niya. At least, di ba, support niya ang mga brothers and sisters ni katropang JM. Di ba? Sana all. Ang mga mangod, kung hindi na sila katilaw sa mga muli sa akin.
1: Makatilaw man eh. Makatilaw man eh.
0: Ako yung adan, ang bato na adan sa... Muna kang inambal ko yung tapos ma, di ba mo yung college pa lang? Inambal ko nga dapat mga com or dapat malaud eh.
1: Grabe nga pressure.
0: O, di ba? Dapat yung grade ko nabo sa 1.75.
1: naramdaman mo, ha?
0: Ama, tapos may isang konti. Uy, na-pressure, ah. Challenge na. Pero ang grabe. Feeling, pero ang feeling niya doon na-pressure, o, oh, diba?
1: Pressure din.
0: Oo, ama na ang naligad, diba? May mga disappointments na siya.
1: Hmm.
0: Naghihibi na siya kay I know she's afraid of me, not of she's afraid of disappointing hindi man ako gida, like hindi man nga ako lang kami tanan hambal ko, oh my gosh, this is what I create. This is what I started. Eto kaya yan, sige lang, okay lang na siya te.
1: Okay, sa ano?
0: Oo,
1: sa ang kanta ba lang surface pressure?
0: Oo. Ay! Ang wala sa upang ko wala sa Encanto! We don't talk of, I'm the strong one. I'm not nervous. Ah, di ba? Walaan ko na.
1: Surface pressure. Nasa man nakatanaw doon sa Encanto.
0: Ano gani? Surface pressure.
1: Surface pressure.
0: Oo, nan. Kamatanaw ka mo na, ha? Amo ginadati ang ginaakon, ginaano? Amo ginadati ang hakon nga...
1: Pandemic time na mo.
0: Oh,
1: 2021.
0: Ala? 2021 eh?
1: Pandemic time na.
0: Nga, nagpamisok lang.
1: 2021.
0: I don't know, sister. Your sister is stronger. Oh, di ba?
1: Pressure like the great trip.
0: Amo ginaw, ano ko mula favorite line? Oh, di ba? Ngitaon ko siya bala, ngitaon ko siya, wait lang.
1: Pressure,
0: sister,
1: pressure
0: stronger.
1: Like a drip, drip.
0: Pressure like a drip, drip, drip, that it never stop. Pressure like a tip, tip, tip, and it just go pop. Balaan mo ko nga, muning background music, wow.
1: Araw.
0: Then?
1: Next.
0: Ano?
1: Araw,
0: give it to your sister, it doesn't hurt then.
1: See if she can handle every family burden.
0: Diba?
1: Watch as she buckles and
0: watch
1: bends.
0: Watch as she buckles and bends but never breaks.
1: No mistakes.
0: Diba? Ay, amoy na sa tong theme song ko. Kaso hindi siya di mapariyo niyo. Na?
1: Oo, oh, galit ang ginagamit mo na sa muna, di ba?
0: Oo, oh, oh, wala. Hindi siya galing magsanto sa akon nga, ano, sa akon nga ambiance. Oo, oh, oh, sa akon gusto nga, ano, nga character, nga ipagwa.
1: Kaya muna ko, no, diba? Ang pressure sa mga kabataan, di ba?
0: Oh,
1: no mistakes, no pressure.
0: Mm-mm.
1: Pero ti, sa mistakes, di na kapagin makalor.
0: Ang ato niya, amo niyo, sa mga katropa na ito, nga like your, bago dito, wala taga ka, undergo sa.
1: Sige lang, go lang.
0: Like, I mean, sa mga youngsters dyan, nga like, you know, they're under pressure or they feel nga like there's no saving. Nga hindi na sila, wala makalampuwas, bala, sa mga muna nga sitwasyon.
1: Yes.
0: Oh my gosh, that situation is only temporary. One day you'll wake up and it's all gone. Not nga you're gone, ha? But your problems are all gone. You know, diba? May mga tanan nga problema, may ano, ginaiya,
1: solution.
0: May solusyon. Diba?
1: Amo na sa maths ang una?
0: Of course! Tanan nga problems, may solusyon. Kung hindi, ti wrong ka eh.
1: Wala mo sa una.
0: Hindi mo pala, ti wrong ka eh. Pero sa pagmangabuhi, wala man sa right or wrong, ano, diba? Ang ano, kung magsala ka gidman sa mga decision-making mo, just always look at the brighter side. Your mistake would be your lesson. It will serve as your lesson, right? Diba amo ka na? Diba trial and error? Amo na, diba?
1: Oh,
0: diba kapila ka ganina dasma? Kita mo, damo ka kiloy?
1: Oo. Oh, oh. Ay. Ang amo na galing mga katropa, katropang era, amo na imo nga, ano, baga battle scars.
0: Kay man, ang pagpangabuhi gani, wala siya sang like, pareho sa field nga ginatahak naton, or like us, no, you know, in our industry, we studied the Bachelor of Arts in, you know, we studied mass communication, amo na. Pero in life, wala isang, ano, wala isang, wala isang subject, or wala isang, ano, nga, bachelor in life management.
1: Sana all naman.
0: Diba? Diba? Wala,
1: ano course
0: una
1: mo?
0: Life management, ah?
1: Life management, major oh, diba? In problem solving.
0: Major in problem solving. O, oh, diba? Major in problem. Wala, oh, yasa muna. Kay man, we have to learn life on our own.
1: Yes. Yes. So, wala na yasa sa eskulahan. May ara man, pero ti...
0: Ang
1: wala
0: sa eskulahan niya, do, gina-train ka lang.
1: Gina-experience na iya.
0: Gina-train ka lang na iya. Hmm. Diba? Gina-train ka na iya. Pero, ang mag-serves magadiya as a teacher in life would be yourself also. Diba? Like, amo na, ma-learn mo nga, ay... Dapat amuningi mo on ko next time.
1: Experience, gani ko no.
0: Is your best teacher.
1: Oh, it's the greatest teacher. Hindi ka man makabalo sa amo na kung hindi mo man may experience first hand, di ba?
0: Di ba?
1: Paano ka, paano mabalaan ang kung masakit ang madagdag sa puno?
0: Kung hindi ka kung hindi mo matistingan. Pero kung isa man, ano man yung masakit ang madagdag sa puno, nga gusto mo pa madagdag.
1: Gani.
0: O, di ba? Kung isa, mga curiosity ta, di ba? Pero ti, ang buginagang, ang malang dumunta mga katropa, wala isang problema nga hindi masolve.
1: Yes.
0: Maybe na budla yan kasubong, but, you'll never know. Like, in the next few days, your life would be brighter. Or sometimes, abi mo, katropong Janzin, like, wala nagakasunod ang imo mga gusto. Like, wala. Gid siya nagakatuma ng imo mga plans. But you don't know that's God's redirection.
1: Yes.
0: Diba?
1: Correct.
0: Diba? Like, mama, si God, hindi ka na pwede kay basi do mano ka na how? Do maligwak ka na.
1: Madisgrasya ka na how?
0: Do maligwak ka nern ka na sa muna how? Like, do kumagimuan, taka nga mo ni, like, your life will be shorter. Mamula siya. Dari ka na dapit. Oh,
1: machugi ka na.
0: Machugi ka na. Ano ka? U-turn ka na, gamay. Oh, diba?
1: U-turn na, nai.
0: Amo na ako ng mga setbacks sa atin kabuhi. Hindi na dapat na, like, I mean, it's okay to feel hurt or to feel
1: rejected.
0: To feel rejected, to feel disappointments, or to feel, ano eh, to feel at your lowest point of your life. Pero, ti, dapat, ano man, dapat i-anon yun na, i-treat yun na as your lesson or ipanamdumon yun na nga ay naagyan ko ni Subong to teach me a not doggy ha.
1: Teach you how to doggy?
0: To teach me how to doggy? No, it's not. To teach you on how to be ano pagid, how to be strong and how to be ano, to be mag-handle sa mga problems in the future. Diba, amo nang nagapabaskog sa ila. Diba, amo nang nagapastrong sa imong foundation. And syempre, amo pa gina ang isa sa mga test kung paano masukat ni God ang imong ano, ang imong connection. Diba? Connection to Him. Ang imong spiritual aspect, dira siya ma-ano, dira siya ma-test. Ang imong relationship to God, dira ma-test. So it's not just one lesson lang ang imo makwa in every, ano, in every disappointments or in every setbacks, kundi many, right? Damo ka na sa may mga, ano, ma-ano na gani. Damo ka na sa may matunan. O, gani, ang pag, ano, ang pag, you know, ang pag-end of your life is not the, ano, is not the answer to that.
1: Yes.
0: Diba? Kay man, walang dumon yung man, not just yourself, mga katropa, na ikaw ya, kung butang tagid mo, ikaw ya, wala ka na ya. Like, I mean, after you do such things, wala ka na ya sa kalibutan, katropang Janzin. Pero ang mga mabilin mo, biya, all their life, they will suffer. Diba? Amo na nga, na ano, amo na siya ang minagyan sa friend ko. Na like, you know, wala na ang loved one. Hindi mo siya loved one kasi they are brothers. Wala na ang iyang brother sa kalibutan because of depression. Pero, ang ilang whole family is, for the rest of their lives, is grieving.
1: Yes.
0: Amo na, so dapat mga choices natin sa ano sa kabuhi. May problema kayo sugid. 'Di ba? Ari kami di. Ari si katropon Janzin.
1: Oh.
0: Kung wala ka sa may makuha sa akon kay feeling ko wala gidya kay katropon Janzin kadto. 'Di ba?
1: Basta hindi lang kwarta okay na.
0: Okay lang na iya. Kung mga ano, kung mga kwan, kadto kamo sa ano, we are open. Kung na feeling mo like, feeling mo you are, ano na gani, feeling mo you are under the weather. Or feeling mo you're,
1: feeling
0: it's so
1: down.
0: Heavy talaga, chat ka na sa amon page. Okay. Hindi maguya-huya. O, diba?
2: Yeah!
0: damo nga ano, damo ng mga, I mean damo pala katrapan siya din ng mga medium or damo ng mga way para nga mapamag-an mo ang imo na batsyagan or kadto ka sa simbahan.
1: Yes.
0: Diba, talk to God. Oo, wala man sa kasabat pero batian niya ka na.
1: Oh, libre lang diba? Na.
0: Bisan hindi mo pa napaghambalo ng imo mga hinanakit sa mundo at mga gustong mangyari sa mundo. Wala niya gid na. Ganis sa mga katropa natin, ang pag take your life is not a ano, is not a solution for you. It's a solution, but to the people around you that who loves you, that's not a solution. Or hindi na siya makapamaayo sa iya ilabalat yata. Wala ka na yung subong pero ti batyago na nila ya until for the rest of their lives. Right?
1: Ang iba na be, abi nila sa ila kagalingon, do wala na gidpulos.
0: Oo. Amo na, katropan dyan din, kung kaisa, mahambal taman. Hindi man nga ano, ah, pero kung kaisa, may, do may point na mahambal na nga, do ka ano man sa ila na. Like, do ka selfish man. Nga like, syempre, ang ila na lang, gidyangin panumdum nila. Tapos,
1: ila kagalingon na lang.
0: Nga like, i-save ni, hindi man siya save mo ginatawag. Like, i-ano nila, i-save their lives from problems.
1: Yes.
0: Without knowing nga, ang pag-imo na, nag-create
1: pag-in.
0: Bigger problem.
1: Yes.
0: For other people.
1: Basta sa akon ng katokong era, ang akon ng gina-permi nga, gina-panumdum. If ever good man, I know lain-lain kita sang may gina-agyan sa kabuhi na hindi man tanan parareho, di ba? May lain-lain kita nga mga problema, may lain-lain kita ng mga ginaagyan, damo lang kita sa mga challenges, pero muna gani, ang mahambal lang natin, nga ang, ano ko no, sa kanta ni Pitbull.
0: Ano naman na si Pitbull?
1: Hindi mo ma, ano ha?
0: Ano naman ang kanta ni Pitbull?
1: Hindi mo ma, ano nga, si Pitbull ni nagkakanta, pero...
0: Ano?
1: Ang ano? Every day above ground is a great day.
0: Ano na siya ganyang niya nga title?
1: Ano na lang ba i-search?
0: Ano? Every day, ano?
1: Every day above ground. Ara, oh.
0: This song is for everybody going through the...
1: this is for everybody going through tough times.
0: Believe me.
1: Been there, done that.
0: Believe me.
1: Been there, done that.
0: But every day above ground is a great day. Hello? Diba?
1: Sakto.
0: Like, pag-oma lang siya na ano. Oh, diba? Ano na siya man? Ano na siya?
1: Ang kanta yan na is...
0: Value life. Oh, diba? You have to value life.
1: Time of our... Sakto. Time of our lives, man.
0: O, pwede si Neyo?
1: Oo.
0: Oh, time of our lives. Oh, sige, matian ko na siya. Pero yung sakto, diba? This is for everybody going through times. Hindi, tandaan mo pero may hindi lang ikaw ang naga ano, in the like hindi lang ikaw nagaka-experience sa mga downfalls in life. We all experience that mga katropa, but in order to survive that, dapat maging wise ka. Kag syempre dapat always mo gidya pilion ang kabuhi over ano, kay ang kabuhi kinahatag na sa atin, it's the most pressure.
1: Amugid
0: na siya ang super precious gift na ginatag sa aton. Oo. Ang mga material nga bagay, wala na siya. Ang mga achievements.
1: Pwede ka kaya kabakaliwat mo, di ba?
0: Ang mga achievements.
1: Madulay mo cellphone.
0: Ang mga gusto mo i-achieve, you can try and try again. Di ba?
1: Mag-uba cellphone mo, bakal ka lang bago.
0: Pero ang kabuhi,
1: may pwede ka na sumukautang. Hindi ka
0: may... Diba? Chakto. Pero ang kabuhi, like,
1: once
0: after
1: lang.
0: Nga ma, when you're gone, when you're gone, the pieces of my heart. Diba kung madula ka, wala nag-idea, there's no turning back, katropon
1: ka din.
0: Oo. Kag wala nag-idea sang reset. Wala nag-idea sang reset button.
1: Unlike sa mga video
0: na,
1: games.
0: Tandaan so, nyo diba? Na, every day above the ground is a great day. Diba?
1: Ang muna parang may ginahapang matiyan
0: ang pagigi, ang pagkabugtaw mo every day is already a blessing. Is already a gift. Diba? So, hanggang may buhay, may pag-asa mga katropa. Yahoo! Oh, good afternoon, Anay, sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton. Hello, Sakai! Joe Sanit Chavez, mayong hapon katropang era. Ari lang kami din nagapamati sa Barangay Monica. Thank you so much! Sakay Sir Jet Hibaga, good afternoon, Sir Jet. Kamusta ikaw? Kami po ang inyong brothers and sisters this afternoon. Oh, pero kung kaisa dan katro, mga katropa, hindi lang man ta dapat puro kabulastugan kay ti balanta, balanta man nga kamo man, 'di ba? Sa mga katropa ta kamo man you're experiencing problems in life, challenges in life. Pero know that you are never alone, 'di ba? Oh, sa kay Sir Jetty Baga, hi, good afternoon, shout out lang di sa Amon. Nagatambay-tambay, shout out lang kay katropang AJ Bordon. Thanks, Git, sa pagbasa. Sa kay Sir Nolly Camino, good afternoon, katropang era. Whole, almost whole day, wala patay-patay radyo ko.
1: Wow!
0: Bongga, wala si Sir Nolly Camino. Thank you, Sir Nolly.
1: Very salamat good, very good.
0: Sir Nolly, thank you. Okay, katropang Princess at Osita, true ko no humble ni Lawrence. Para na, nag-umpisa na sila. Ari na! Ang minahulat-hulat ni katropang Princess Kanya. O, diba? Sa kay Sir Nolly, ako very sweet man, katropang era. I mean, very sweetie. Sweaty, siya galiya. Kay mainit, dari sa Leon. O, dari sa Iloilo sa tiki, katropang Nolly. Mainit, man di subong. Okay, Ma'am Hermite. Hello, Ma'am Hermite. Good afternoon. Sa kay Christopher Prieto. Good afternoon. Happy, happy watching. Thank you so much, kid. Amo na ang sapit ball. Sa kay Sir Nolly Camino, age doesn't matter as long as you are able to do something or you are capable to. Chaktogid, katropang Nolly. Diba? Wala man ta time, wala man ta ano, timeline sa kung ano man yung mga gusto naton, himuon. Age is just a ano, age is just a number.
1: A number? Oo, oh, ako 40, 45 na ko.
0: Oh, diba? Look at him.
1: Pero...
0: wow. Awa na gani, Iban, gani katropang Gen Z, diba? Awa na gani, diba? Ang Iban, tag 56, amo pa na siya pagkapasar nila sa board or yes. Amo pa ginapag-registered nurse nila. Pero sang nanay ni Casey Tandingan.
1: Oo.
0: Oh, wala gadya sang ano, age for nga dapat mag-amuni nga age. Oh, dapat pa na ni, dapat amuni nga age. Age 27, na edad mo, may bata ka na.
1: Oh, 21, dapat makatumana ka na.
0: Ay, ala, 21?
1: 25, may bata ka na.
0: Ah, di ko gidya wala sa to. Katropang Gen Z, 25 years old. May banan ako.
1: Hey, lapit na lang.
0: Hindi, ay, lapit na lang ako, 25. Hindi, aga pa nung dom, kuya, sa to. Ya, kita mo na sa college, nga plan ka sa imo. Nga, like, dogay mo, kaya sa timeline sa imo. Uliin mo na lang na-realize nga 25. Oh my God.
1: Hindi galing ka kung nagasulat sang imo nga timeline.
0: Oh, yes. Actually, your part, may ara ka man nga part sa pagsulat sang imo nga mga timeline. Eh, kaya ikaw man nagahimo sang imo nga face, pero faces wala in your life.
1: Pero kung hindi, hindi dyan para sa imo. Abi ko
0: 25,
1: no?
0: Manggaranon. Uy, abi ko na sa to. 19 years old, mag-graduate ko. O, oh, diba? Tapos nagtrabaho na tada yun. Abi ko, gidya pag 25 years old.
1: Wala na nag-struggle.
0: Mangkaroon nun, naku. Pero manog pa lang, man, ah.
1: Gamay pa nga push.
0: Oo, gamay pa nga push. Diba? Ma-25 na ko.
1: Ang mga gano'y importante, buhi.
0: Oo.
1: Kahit may possibility na, pa na yan.
0: Ambal, oo, ambal ko 25. Ay, ano na ko na. Say, ambal ko na. At hindi pa daman ako na karta. May banan ako na. Pero 26, mabata na ko na. Oh my God! Ang ending!
1: Na-pressure ka tuloy.
0: Wala, may ko na-pressure. Ah, kahit daw muna. Man, ano, pasulihin ko na lang na ano, na ano, ano? Wala man to sumay na tumal mo.
1: Kaya mo na ganit.
0: Ah, wala pa man siya na tumal. Kahit 24 pa man lang ko. Malay mo pagka 25 years old ko.
1: Tingo-tingob.
0: Makapamana na ko. Tapos makasal na ko. O, diba? Tapos makabata. Uy, ala na tilingob sila.
1: Tingo-tingob.
0: Hindi pa, kuya.
1: January, tapos... By the end of December
0: gasunod-sunod.
1: Na fulfill mo tanan o diba?
0: Diyos ko, grabe naman yarn.
1: Nagdali.
0: Pero sa mga tropa natin ha, even though you are 30 years old nga ano nga wala ka pa na bahna, eh you're not ano, you're not, hindi ka pa huli, okay?
1: Wala pa ni pa mga
0: oo, wala pa ganun nakasal si Bea Alonso. Kulang ko na yan si Bea sa sato niya. Sige tropang Bea yati syempre may coast guard sa iyo.
1: Ay, sa ligmat ka na.
0: Oo. Paambal ko gani na ay ambal nag-chat gani ko ambal ko happy father's day man niya. Oh, ikaw na lang Jing bala sa asawa ko. Ambal niya na ay sana all. Ambal ko ay sana all. O, oh, diba?
1: Pinaubaya. Pinaubaya.
0: Yes. O, hamba ni Ma'am ni Sir Christopher Prieto. Hi, good afternoon. O, hi, Liwaz. Good afternoon. Sir Reynaldo Abeto. Good afternoon, man. O, sir kay Sir Noli. Pero in actual, kanamigin siguro, ikaw katrapang era magkanta.
1: Oo. Oh, oh.
0: Wala pa ang ano, ang Bagyong Francisco, naglapaw na sila. Managwa na siya bala.
1: Ba mo, Sir Noli?
0: Kasi karon mag-U-turn siya, kag ganong matabo, di sa, ano, ikaw, ginang basulon ko, ha? Ikaw, gito pa, pa-coveron ko sa mga nagabalaha. Di nga ka, ano, gusto mo, Sir Noli?
1: Ah, si ano?
0: Si Katrapang JL.
1: John Lawrence.
0: Ma-ano? Masampol?
1: Ah, sige.
0: Ano gusto mo kantahon, Katrapang JL?
1: Ako mapili. Ako mapili.
0: Sige, ikaw pili. Sige, ano? Pili. Ano?
1: Ah, galing. Sige, siya na lang kay para palagyan ng kanta.
0: Alright, mga katropa, gusto niyo makabati sa namin nga kanta. Kanto na di katropa ang John Lawrence. I am bot. Ah, minus,
1: ano kay,
0: minus
1: ano?
0: 5 ni siya karon.
1: Maduwet sila ni katropa ang era karon.
0: Hindi ko yung kabalo. Ano na siya? Makanta ano, ano? Siya kung no, katropa theme song. Ah, katropa mo. Ah. Oh, sige. Mga
1: sige,
0: katropa,
1: sige, sige.
0: Oh, sige, katropa ang John Zin. Mga katropa.
1: Exciting dito!
0: Oh, dali na!
1: Nagulang radyo!
0: Pinapakinggan mo!
1: Ano na, sige na!
0: Mga katropa kami ang... O, diba? O, kantahon ako, no? O, sige na, kay kami mapropose kay boss nga isla nang kakanta ikaw doon kanta. Gusto mo na? Nagano na sa gaugtas na sa o.
1: No pressure man.
0: Princess, din si princess pati no gabi. Princess lakati wala na 'yung princess. Lakati wala na 'yung may pahambal kasi mo. Lakat di.
1: No, lo, lo.
0: Pero mo ko siya kun nga si Katrapang JL gid ang iya nga gusto
1: pakantahon.
0: Oo. Makotonta siya. Makotonta siya Katrapang princess kasi si Katrapang JL gid bi ang imo gusto pakantahon. Oh. Dami siya magkanta.
2: Oh, kay Gapiyong-piyon.
0: Na Gapiyong-piyon?
1: Pinapil niya?
2: Oh, pinapil. Tropa mo.
0: Nagpakita ka ni Leo. Kasi ano yung naginig mo?
2: Everyday.
0: Wow.
2: There.
0: Maano mo, babalaan mo kung paano siya magkanta?
2: 1, 2, 3, katropa mo, exam, gamon na muna.
0: Pero katropang princess, balaan mo ko na nung request nila, si kay katropang princess na lang bipakanta ha.
2: Oo!
0: Magkanta ka rin! Alright!
1: Sige, sige.
2: Oy, hindi ko na pala! Oh, dayaon!
1: Katropa! Excited!
2: Oy, hindi ko pala na lyrics. Kung balan kong lyrics, pwede pa
0: na.
2: Si Lawrence, ano niya nakabisado niya na ginakanta niya, perme, habi ako na sa auto niya ng Brazilian dance, pero katropa ko!
1: Sige! Imo ano na stepping, ha?
0: Imo ano stepping?
2: Ang balya.
0: Duet sila ni JL. Sige, pasadladi sila. Sige na, dali na. John Lawrence. Gusto ko si ano, gusto ko si John Lawrence gakanta si Princess ang Brazilian dance. Sige na, JL. Lakanta di, oh, why kaso? Ako hindi mo siya masaulo. Okay na siya. O, oh, diba? Okay, guys. Gusto niyo magkanta. Gusto ko sa likod ni JL, si Princess, naga-Brazilian dance. Okay? Okay.
2: Duwan ba na iya, hambal ya? Guste ang mga bukol-bukol. Saan na? Hambal ya mo na. May TikTok na siya sa drop ko. May ang mga bukol-bukol.
0: Ang galing lang niya siya. Sige. Lakat ni JL. Ininom ako yung uya, pati ka na. Di na pang po. Alam mo yung handsim. Wala ba? I-give up mo bang ko.
1: Maduwet kami.
2: Oh, hindi kuya kabalo. Ikaw lang to, ya.
0: Amo na pwede ka sa jam ang katropa. O, oh, sige na. O, oh, damo. Di pala katropang JL. Katropang JL. Damo. Di pala mo ano ho? Fans.
1: Oo, oh, okay. Hulat sila.
0: Ano kantahon mo ginman ang mga bukol-bukol?
2: Or, oh, kala, nag-insert yun na sa, ginsert yun na sa TikTok. Ano, katropa mo, team song. Wala ka. Ano may nagwa? Wala may nagwa. Ay, nagwala. Ay, nagwala. Santon Plus ang mga bukol-bukol. Ay, may TikTok ka. May TikTok ka. Sinamay TikTok
1: na to. Paisay mo sila.
2: May TikTok. Sinamay TikTok. Kasad na sinamay TikTok ka. Sinambal mo. Sambal mo. Amo na yung may talent ko. Gambay.
0: Nagkapaisay ko na si sinutugaling si Bev kag si Chan.
1: Wala kita din sa lyrics mo.
2: Gapani pa sa'yo. Gapani pa sa'yo.
1: I-play na nalang da katropang DJ. O, makanta si Princess.
2: O, ikaw si na ikaw yung bal. May ikaw kanta. Gin-search mo kita may ara ko to sa TikTok. Ipakita ko to kay ma'am. Ipakita ko to kay ma'am. Ipakita ko. Ikaw lang to yun.
1: Ma-exit ako dito.
2: Oh, sige wala na, iya, wala.
0: Ay, ina lang, bitch, ihinay-hinay lang gawa iya audio. Oh, sige na, sabay, inagali ka.
2: Uy, ikaw ang baluno. Ay, mag, taka sa'yo. Bakit ako?
0: Oh, ara na, oh. Ara na. Eh? Ayan.
1: Ang bal-bal
0: na ni Princess. Oh, ara na, oh, Princess.
2: Ako lang yung maano sa'yo.
0: Oh, ara na, oh, kantaan
1: na. Ah, sige, ikamaksyon.
0: Oh, tindog ka ni Princess. Gusto ko ganit ka
1: tindog. Ah, oh, sige, oh, matindog na sa kayo. Siya na nag-practice ng stepping.
0: Oh, Brazilian dance.
2: Alo?
0: Oh, sige na.
1: Matapos OJT, dapat ma-memorize ang steps
2: niya. Dapat
1: kang kamag-demi. Sige, sige, basta ikaw masama.
0: Oh, ara na, makakoros na na kay Dugayo.
1: Hindi ba tayo?
0: Hindi ko ba tayo?
1: Wala ko ba tayo?
0: Ara na ka.
1: Batian mo, batian mo.
2: Wala.
0: Ara na, gulos na tropa siya. Hindi, huwag ko sang ilang ako.
1: Ara.
0: O, liwato na lang ni katropa BJ. Ano, kay ka ba isay sila duwa?
1: Liwat. From the start. Ah, kasi hindi ka memorize.
2: Kaya, on ka.
0: Presenting everyone, our interns.
1: Our interns. Nguna.
2: Sa chorus.
1: Laway stepping yun mo.
2: Ay, laway, dapat ganyan ka, katropa mo.
1: Ikaw na yun, dapat yun makanta lang ko yan.
2: Ay, dapat yun muna kakag.
0: Oh, ha, i-greet ni nanay mga katropa nyo aga pamati sa ato. No?
1: Liyo ko ganyan tawag kay ano, kay Sula.
0: Ah,
1: sila naman.
0: Oh, sige na, i-greet yun. Greet ka mo daan ay sa inyo
1: mga katropa. Okay, nag-greet sa iyo mga katropa. Sa iyo mga tagpalamati. Oh, hawak mo. Ah, wala ganyan yun. Siguro si Princess na.
2: Gusto ko galing i-greet si
0: Kanya?
2: Genevieve Solis.
0: Sino?
2: Genevieve Solis.
0: Ah, tapos?
2: Kasi friends kami, tapos miss na siya. Nakin. Oh! Wala pa ka!
1: Ano na siya? Grabe ka din-react niya ako.
2: Gampani pa sa'yo. May pinatawag ka ba? Dapat hindi amo na ang imo nga ano ginahimo.
1: Ah sige na.
0: Pa
1: shout out to that sa imo nga ano.
0: Ah sige na siya.
2: Da sige gino madakpan.
1: Dapat, ano madakpan da?
2: Dapat mo na kala wala pag ikatapos.
1: Hindi na ko pagpuyi, hindi malaki.
2: Ay wala ko yago.
0: Ah sige na, ah sige
2: Gina-greet ko gali ako mga oy wala pa gano. Nag-react pala kaya ako man yung mag-greet ko sa akong pamilya. Mag-greet ko sa mga akong pamilya. Oy pamilya gani na kon.
0: Papahila sa mga mag-greet sa pamilya.
3: Matulog na ko gani ka ano sa dahil.
1: Mag-greet siya nagon sa pamilya. Ay,
2: aba ko mag-greet kami. Nagam mo na ano sa dahil. Wala pa gani.
3: Ah, sige na.
2: Gina-greet ko galing ako yung family sa Pilar Capiz. Ari ako di ka pinabuang sa XF.
3: Alam. O gani na.
1: Madancer siya, madancer.
2: Madancer.
3: Dancer sa XFM nga.
0: Ko pala ang Balnila. Tsak, tugin man ako ng Balnila. Basta mga taga Capiz.
3: Ala. Ala. Ala. Ala.
2: Judge sir. Judge sir. Wala pa.
3: Tuhod na mo. Tuhod na.
2: Wala pa gani.
3: Tuhod na kay lahi na nila.
2: Ginaubo pala ako sa obra ni Lorenz. Ginaubo ako, wala. Lor.
0: Ngahaw.
2: Sang obra niya.
3: So, di ba? Lahit niya na, di ba?
2: Palagpat ka lang niya.
3: Lahit niyo kita niya mo.
1: Doon nagka-drama na tao.
0: Nagka-drama na
3: tao. Ayun na, shout out na daliwat.
0: Sige na, shout out na.
2: Tapos na ko kay family ko sila family tanan. Bala na nila, family ko sila. Hindi ko sila pag-isa-isaw
3: niya. Ang LDR mo to yan?
2: LDR? Oh, wala ka dito.
3: Akin na pa, akin na pa, akin na paano mag-isakon. Akin na pa ang bugambug gitsakon. Akin na pa ang bugambug mo to. Sige na.
1: Nagka-drama na sila niya.
2: Wala kuya Lawrence.
3: Wala alas ugit ka gina-deny mo?
2: Wala kuya Lawrence.
3: Gina-deny mo?
0: Oh, gaselo si Lawrence.
3: Wala, wala. Wala.
2: Wala. Negative. Gina-
0: oh, negative. Sige na, go.
3: Iyan. Amo lang tayo mo shout out?
2: Oo, oh, eh. Oh. Pamilya ko sila tanan. Balaan nila pamilya sila.
3: Wala ko kasi siyempre dahil nyo na.
0: Sige na, Lawrence. Go na, i-greet na din. Dabo, di fans mo, Lorenzo.
3: Sino na fans mo? Hindi ka na sila kilala. Joke lang. Okay, liwat, liwat.
0: Sige, take two.
3: Okay. Yeah! Ano pang kinaray, ano? Kinaray ang...
2: English. Korean. Chinese.
0: Sige na. Okay. Kinaray, ay, karay-a. Karay-a, sila.
1: Karay-a.
3: Okay, miyadgid nga hapon.
2: Kamang, kung pa sa sakon, okay, daw kong karay, ah. Karay, amit ko.
0: Target sila yun.
3: Sabado sa yun, wala kang malababa.
0: Ang pag ulo na sila nagkita ay, wala niya nag-abot si Jan Lorenz. Amo na gali ang effect kung gitlawan na yung gamit mo.
3: Kapambuli na siya.
2: Oh, wala ko yan.
0: Sige na, go.
3: Okay, gina... Ginaabi-abi ko gali ako.

0: Ay, Man and Divine.
1: Ni Ma'am Jose, ni Ma'am Jose Sani Chavez, i-grade da ang kilala ta.
0: Okay, okay, sige, sige. Di ba damo abi, makilala ko, ma'am. Ang magulang o dira sa Manila. Yeah! Di pa gid. Kag sa Blumentritt, kay Ma'am Josani. Shout out kay Ma'am Josani, kag tag-iya sang Purple Card Dancer Eric Chavez, iyang husband. Kag dira sa Leon. Kay Kuya Japheth.
2: Wow. Okay. Wow, Japheth.
0: Kag damo-damo di ko mag-isa-isa.
1: Sabat-sabat kaya sa pinaman niya. Wow, Japheth.
0: Ah, siguro may luyak na siguro mo. Prang kala mo lang kayo na stock-stock mo pa ako na magulang yan. Kasi kamo pa na magdayo na ito, ha?
2: Hindi, pigyan lang sa takot. Ang bali Sophia. Ang bali Sophia. Isar si Japheth. Kaya para tanong ta ang picture ni Lori.
0: Ah, Sophia, galing. Si Sophia, bro. Ikaw yung gratudyo yan,
1: diyo? Nalaigon yung pa si Sophia.
0: Ah, may tag-iyan na siya. Abiyan na siya.
1: Sige na, sige na. Pag-i-greet mo.
0: Ano, wala na pala mo?
1: Wala mo na si... Hindi, wala na si Sir Noli. Kilala mo
0: siya. Ah, si Pastor Noli. Pastor Noli. Shout out kay Pastor Noli dira sa Leon.
1: Wow. Si Ma'am Lorigine, wala ka na.
0: Ay, si Ma'am Lorigine, te. Malipatong yun ko. Wala na nila, malipatong yun.
1: Oh,
0: ay, Ma'am Lori Jane. Mabay na
1: dapat ma-mention, mugid ni ang isa.
0: Sino ang isa? Malipatan nyo gani.
1: Mabay, Ma'am Lori Jane, umanda ka sa akin
2: karon. Alam ba siya? Ikaw kaya, Lorenz, ang pang dinoy. Tapos ako pa'y mo ang balon.
0: Ala.
1: Nagasunggod ka, princess?
2: Wala.
0: Hindi, manang ko na sa subong. Ate ko na sa subong.
2: Vlog po.
0: Ate ko sa kuya.
1: Ate, niya kamusta.
0: Gasakitan si Maya.
1: Amo lang na.
0: Kag ano. Mga magulang ko sa Mindanao. Sa akin mga pariente. Kag sa
1: Mindanao.
0: Tanan niya mga ano, pumuluyo sa barangay ano, Panpanan 2.
1: Wow.
0: Kita niyo ako sa radyo na ako no. Daw wala lang ano, unexpected. Pero kakatabo pala.
1: Alright, thank you so much kay Princess and kay Katropang JL.
3: Kasakit mo lang na pangako ba?
1: Ay, nato pa pala, Osman do sa ilap. Gani. Ay, Diyos.
3: Do karon pa yung drama, pero
1: ay na. Nag-start na sila yan. Thank you so much. Ha. Salamat, kid. Alright, mga Katropang, this time, mag-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, atong nga i-share sa inyo ang atong X-rated question. Ganito to klang mga Katropang sa X-rated. Kay man, mag-ablik pa kita. Drigid lamang sa X of M Philippines.
4: X FM.
5: X FM.
4: X FM.
6: Yes, to help.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
9: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
10: Ang hita po, titor po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilaw ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilaw ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
11: Sunzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
8: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Sunzone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Sunzone Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Sunzone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation

0: Upa mamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko bala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: XFM.
6: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, excited!

0: Bakit tropa'y nagabalik ang X-Rated? Oras sa XFM, 7 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga katropa, ginadrong sa inyo sang something plus coffee mix. Something plus coffee mix yung si Megastin Moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Something plus coffee mix, effective was safe if not FDA approved. Kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Available mga kitropa yung Salt and Plus Coffee Mix sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Sa Yes to Health Wellness Center. Available man mga kitropa. Sa Ayang Building, Hello Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wang Sang Midtown Hotel. Oras mga katropa, 8 minutes after 3 in the afternoon. Ready ka na bala, katropang John Z?
1: Ready na.
0: Are you ready sa pagsabad sa atin yung X-rated question?
1: Ready na. Bisan ka, sakit na ako.
0: Amo na yung nami, Mr. Ready.
1: Sakit pa nga ako man sa
0: ako
1: ilang
0: aduan. Ala, sa lagi ni Princess. Si Princess, gadi ah. Oh. Diba?
1: Hi. Mabalos, sino ano?
0: Oo.
1: Mabalos si...
0: Buwas si Sofia naman, buwas. Oo. Wala ka mo na sang iano, wala ka mo na sang pambato kay Sofia. Wala siya sang dark secret. Oh, di ba sa unta na, dali lang.
1: Damo na mga nag-comments.
0: Kaya damo, nag-like comments. Wala taka pambasa. Kaginlingaw to ni Sophia, ni JL, kag ni Princess, ang ilang aba isay. Feeling ko may future sila nga duha.
1: Future sa ano?
0: May future. Feeling ko may future sila doon. Pero may sila gama isay. Ay, as in. O, si Princess, gamay-gamay. Lalo na siya, pero batuan niya nga. habal ni katropang Lori Jean, basi may mga kig. Kuno katropang JL. Ala?
1: Na, ala.
0: Sino na sa ma'am Lori Jean? Ihutik ba sa akon, Hambali mga Marilu kasadya ba? Hambali katropang Jetty Baga. Bagay sila nga duha. I-love team. Ay! O, si katropang Jetty na nagambal ha. Sige, behi mo. Inyo na may hashtag kung love team sila nga duha. Ano ila hashtag? Si Maya. Feeling ko si Maya ang in charge. O, di ba? O, sige, love team. Sila nga duha. Anong ila hashtag? Di ba? May muna. May mga muna. May mga hashtag. Hashtag. Di ba? Ikaw ya queen of gents. Di ba? Amo nang imo. Di ba? Amo nang imo. Queen of gents.
1: Oo.
0: Ha? Ano ko no?
1: Oo.
0: Di ba? Queen of gents.
1: Ano?
0: Di ba? Queen of gents imo. Oo.
1: So... Sa una.
0: Diba? Sa una?
1: Sa una.
0: Wow! O, danay ka. Hambal ni katropang Jetty Baga, problem lang na tawo kita ya. O, tsakto. Gidzi mo, AJ Gordon lang kung nawala problema. Hello? Sana all? Sana all kung wala siya problem. O, damo ko di ma'am. Gusto mo? O, si Sir Nolly, relate siya kung nawagina sa atin yung topic. Hambalik ka trapang Jetty Baga. Okay lang ma'am, kaso ang CP naglumpat gapon sa baybay. Eh nga, naglumpat sa baybay. Ang cellphone mo yung kaliang nagbiray kagapon niya, Sir Jet. O, hambal niya, nami kagid man magkanta. Ma'am, si ma'am princess, nami kagid niya magkanta. Ay, ala. Hambal ni Sir Jetty Baga. Te, grabe ha. Ipasalohon. Dapat karon kung sino ang madrama, siya ang ma-background music, okay? Siya ang ma-sound effects. Siya ang background music. All. Siya ang tanan. na. Ni Mama Josa, no, ni Ma'am Josa ni kay Ada, gan ni JL. Hambal ya. Si Ma'am Danilin, kay katropang Arlene Guzman. Good afternoon, katropa. Good afternoon, idol, kagwapo, kay JL. Hambal ni Ma'am Arlene Guzman.
1: Ay! Sino ganit na? Si Ma'am Danilin.
0: Hala, hindi na nasita ni Lynn kay John Racy. Si JL na ngayon.
1: Hala ka.
0: Another prospect.
1: Si ano yan na? Si ano na ni Katropon John Racy? Si Baby Loves niya, di ba?
0: Oo, si Baby Loves niya na.
1: Baby Loves niya ni ano?
0: Tapos, din, ala, si Ma'am Laurie, na Maria, hindi, good ko manapak kung hindi mo ma-shout out ang isa. Karon, ma'am, i-shout out. Yan ako, no, karon. Ba, ni Ma'am Jose, ni siya na lang ko numatag. Pwede na. Pwede na siya. Si kay Victoria, kay Ma'am Victoria Talagara. Uy! Watching si Ma'am Victoria. Ano na siya? Ni Sophia? Ha? Ano na siya? Ano mo siya? Si Ma'am Victoria? Ano yung mother mo? Oy, hello, Ma'am Victoria! Ay, this is Sophia! Oy, grabe, mag-support ang mga ano ha, mga families ang atin interns ha. Oy, good afternoon kay Ma'am Victoria Talagara of katropang Sophia Talagara! Ano na siya, ma'am? Ah, buo, tading imo nga bata. Pero pati kung may ano na siya, may special someone? Oh, di ba? Nakto!
1: May ginatago-tago?
0: May ginatago-tago? Ay! Wala ko naging tago, ah. Kaihambal yan
1: ihambal
0: ako,
1: niya.
0: No? Oo. Hambal ni Ma'am Arlene, ni Danilin. Shout out ko si Alvin Catedral, si Aldren Bantilio, si Nunay Jane Navarro, April Jen Vergara, Nunay sa DPWH. Ni Store, ni Lita Ivan Angelo, kay Thelma, kay Mary Jane Obales, sang Ahoy, watching from Haro. Hambal ni Ma'am Danilin, bagay sila. Ay, wow. And sila bagay. Gin-scramble yung mga words ay dayaw. Good ko yung kay Ma'am Danilin. Damo na pala problema kung Ma'am Danilin dugangi pada. Kay Sir Warren Candame, good afternoon. Haba ni Sir Jetty Baga, pareho nga gwapa, kagagwapo. Ah, magdayunay sila kay Sir Jansin ang litsyon. Ay, tapos, good. Oh, haba ni
1: si Katropang Era lang na yabahala.
0: Hello, ma'am. Oh, hamba ni Ma'am Victoria, okay lang ang mabuot na si Sophia. Wow!
1: Hey! Sana
0: bangga,
1: all!
0: Magagadya pala ang support na. Oh, tika tara po, Sophia. Maano ka na karon? Ma-drama na siya karon? Oha, tehe. Bantayan ni Ma'am Victoria. Bantayan na ni Ma'am Victoria ang performance ng iyang Janakis. Alright, mga katrama, this time, ato nga i-reveal sa inyo ang ato nga X-rated question. Kasi malipat naman tamay X-rated question. Our X-rated question this afternoon, mga katropa, ay, sabat ka muda, ha, comment ka muda sa inyo ng mga sabat sa ato nga X-rated question. Our X-rated question is, pag inalis ang balat, mas masarap. Ay, hala. Manang niro naman yan.
1: Paniro ba?
0: O, sige na. O, hambali. Bao, nag-ano siya yaho? Ginominate ni iya nga self. Ginominate ni Katropang Danili ng iya nga self. Magdayunay ko no si Katropang Princess kag si Katropang JL. Mamaninay siya yaho no.
1: Maninay na ka mo?
0: I nominate myself. Ang balyao. Tiba, maninay na ka mo? Diyos ko.
1: Gamay na lang ko.
0: Oo, gamay na lang. te. Akong litsyon. Ang balyao. Wow!
1: Te. Sabat na ni Katropang Danilin.
0: O, tiko ni mo litsyon. Katropang Danilin. Magpakasal si JL. Kaga si, ano, si Princess. Si Akuya Bihay. Kunako ng Bihay. Wala na.
1: Kay Katropang Era, amo man dapat.
0: Katropang Era, pwede ko ka-shoutout sa akong hinablos. Sige, go! I-shoutout na Ma'am Josani Chavez ang imo hinablos. Kaso na nag-react, hindi si Katropang JL, ha? Ma'am Josani, sino na siya, ha? Ipaki-mention, bila sa iyang anime.
1: Itaga na, itaga.
0: Ay, Princess, hindi ka lang ma-hurt. Ang sabat ni Ma'am Josani sa aton nga question is saging. Di ba? Okay man siya, kahit hindi napanitan mo. Kung balang saging.
1: Ano akon?
0: Ano? May saging ka da?
1: Oo, meron.
0: Ano na siya? Lakatan? Ano na siya? Kasi sa saging mo da? Ano? Pancho. Panso. Mayroon mo anong panso?
1: Oh.
0: Ano biyay? Ano biyay? Kung balaan
1: mo. Basta mo na.
0: Kung tatanay mo, kung tatanay si SM, wala na siyang panso.
1: Ano lang yung ako niya?
0: Ano?
1: Ano
0: haba ni Ma'am Joe sa Nima Koton, kukunong si JL, kaso wala sa ganiga panugid, ma'am. Gaya kadlaw-kadlaw lang siya. Ginatapin anya daan kaya ba si ma-hurt si Princess?
1: Hambal niya.
0: Hambal niya pa na isinong pipiliin ko. Mahal ko o mahal ako.
1: Abi ko, Dota o ako.
0: Nung pipiliin ko, Dota o ako. Ano pipiliin mo?
1: Oo, sinong pipiliin mo?
0: O, hambal ni Sir Jet, ibaga, isa ka sa ako, akon, kung magdayon na. Isa ka sa ako nga, ano, na Sir Jet. Sir Jet! Tikon ako, biyahay isa ka sa akong kasag imo.
1: Araw?
0: Diyan, Mingo, araw-araw, maburuntod ang tsanta na ah.
1: Ikatropang era, anay ko, no?
0: Oo. Ano ah, isagin niya ka sa akong kasag.
1: Ari, lapit na lang niya daan niya.
0: Oo, sure.
1: 2025.
0: Ay, natapos na galing. 2025. Mag 25 years old, gani.
1: 2027, eh.
0: Palagpat ka na. 20 ano, bago pa lang tagani. Isa sa buhay pa.
1: Oo, oh, abi ko. Yeah! Ayo, 18 ka pa lang gali, no?
0: Oo, 18. Gapa urong na nakon ng edad. Okay, Ma'am Arlene Guzman, ang banya. Shout out ko di mga upod ko sa restaurant sa may Mandurriao. Katropoy
1: Ari ka naman din.
0: Hindi naman siya si Danilin. Yung manligad ang balya sa ano siya, sa dito siya
1: Kalookan.
0: Sa Kalookan City. Oh. Hambala ni Danilin. Tapos ang balya naman, din naman to siya man. Dito siya nagbakasyon kuno sa bahay ng Amonia, hindi
1: ay,
0: ka
1: oo.
0: Sa bahay ng Amonia doon sa,
1: dito,
0: sa may ano.
1: Sa Manila.
0: Oo, nandito. Ako sa may Manila. Ah, hambal yan.
1: Ngayon, dito ka naman sa Mandurriao.
0: Oo, sabong. Hambal yan na yun sa ahoy. Nagpulit naman siya sa ahoy. Sabong sa Mandurriao naman siya. Oo, ang iya sa batting katropang Danilin sa King Man. Alright, mga katropa, again, para sa ating X-rated question. Our X-rated question today is, pag inalis ang balat, mas masarap. Ano siya? Tana naman ang ginapanitan karon. I-ano naman na ni Katropon John Zin. I-mention.
1: Dulce.
0: Wow.
1: Dulce. Chocolate.
0: Ano siyang flavor?
1: Chocolate.
0: Chocolate. Oh, hambaling Ma'am Arlene, isa ka sa akong alukos kag talaba. Ang imo, Ma'am Arlene, imo? Yeah! Grabe ba, buga na ang ila kasalba.
1: Grabe ba, puro seafoods ba?
0: Seafoods, oh. Ay, kaya okay lang man ako no daan. Kaya tisi ka tropang princess from the seafood capital of the Philippines.
1: From Capiz, kasi yan.
0: Oh, from Capiz.
1: Lapit ka mo sa baybay.
0: Lapit ka mo sa baybay niyo, balay. Okay. Bala, ano maglangoy? Ay, hindi!
1: Hindi.
0: Ano? Ay, okay! Nawalang na ako. Nawalang na ako.
1: Hindi galing langoy.
0: Hindi galing langoy. Yung iyan na balaan. Magluwas, aming mga katropang ang
1: ano siya, Darna?
0: Amo na yung balaan nyo kung anong sabat. Magluwas ko nung ang Capiz. Ang seafood capital of the Philippines. Ang Capiz is the wings capital of the Philippines also. Diba? Ote?
1: Sino siya, si Darna siya?
0: Oo. Hambal, daan ni katropang yung pamangkot ko, abis si katropang princess. Kung balaan niya maglangoy. Hambal ni katropang princess, inisa kabalo maglangoy. Kaya nga, gano'n siya, gano'n si princess, kag JL, gano'n siya? Gano'n si princess na galupad?
1: The chicken wings, gano'n mo?
0: Ala! Amo na guro nga ang upper nga bayo ni Princess Black, ang lower ya red, kay gabulag ang iyang alawas, gali. Ay, perfect!
1: Hindi ka pa na, makasave ka sa plating.
0: Lupad ka, pisa, Malia!
1: Makasave ka sa plating.
0: Princess, padulong ko, be?
1: Mga pila ka minutos pa naman.
0: Ay, dalay ako ay, honey.
1: Amo pagin na.
0: Magkulay siya sa Capiz, yapit, yan lang ko.
1: Idagdag yan lang ka.
0: Oh, alagyan man.
1: Idagdag yan lang ka.
0: Oo. Oh, hambal ni Katrapang Jet, ibaga tubo. Ano naman ni Iyayaw? Ay, Yambo talaga. Hambal ni, ni Sir Warren kan dami, talong ko no iya sa bat. Ay, hmm. sana all. O, hambal ni Katrapang Danilin, Arin, ako di sa Haro, ga-board sa Mandoria, ako ga-ubra. Sa rin ka sa Haro, nag-board Katrapang Danilin, masi Arin ka di sa dalong, ma, masi Arin ka di sa stock room naman.
1: Masi Arin ka sa tambok suba lang. Ano?
0: Masi Arin ka de. Okay, Sir Jet, di baga nga answer is ma-yes. O, masi may mga sabat, pagid ka mo mga katropa, ha, daling na ini maguya-huya. Ipadala diri sa atin, kaya't pagabasahon ang ini mga sabat sa atin X-rated question. Again, our X-rated question. Pag inalis ang balat, mas masarap. O, ikaw, katropon dyan, Zin, it's your time to shine. Anong imo sabat?
1: Ano gani?
0: Ano?
1: Kindi ba?
0: Kindi siya.
1: Kag-chocolate.
0: Chocolate. O, oh, fly wings ko, no? Fly high. Ano, ginis ka tropa na nilin? Yung mag-rape, nag-comment pala. Ano, fly malingin wings. Ang ulo ko siya. Fly wings, fly high, butterfly. Oh, te. Ano, pag ginawa sabat, yun na akon paho. Tanaya, ginapun ni Maria. Santol, paho, John Mingo. Tanan na lang, Balot. Tanan. Oh, sa akong tiya, ambal na siya. Di na siyang address ang imo tiya.
1: Din ka sa Haro, oh, Ma'am Danilin.
0: Din ka sa Haro, katropang Danilin. Oy, good afternoon kay Sir Julio Medina, sa kay Sir John Perotro Sumagaysay, kay Ma'am Apple Tabanda, sa kay Ma'am Mari Lu Pedroso, kay katropang Kini Kaspiri Hawkson, oy, kay Kini. Hello, Kini. Good afternoon. Sa kay Sir Axel Abogadil, kay Inday Agraylin Kaspiri Alaan. Hello. Good afternoon and salamat, salamat sa inyong pag-upo sa aton. Yahoo! O, basi may mga sabat pa kamudahay ni Magayoyay padala di sa aton. Makotonta ka rin si Princess kung ano niya sabat. O, ano yung mga sabat, Princess? Sa aton X-rated question? Ha? Huh? Kakadlaw-kadlaw lang siya. Ramdam naman na sa... Karon isa naman na to sabat nila. Danan. May spokesperson lang sila.
1: O, isa lang, isa lang.
0: At Princess, ano yung sabat mo? Pag inalis ang balat, mas masarap. Oh, na may sign naman sila. Ay, Princess, ka JL, sunod, di pala. Mga katonta ka, mas nag-X-rated. X-rated, ano, ano, di ba, ang amon sabat, o, akon, mango. Ano pag ito, akon, ano, mag santol.
1: Santol.
0: O, imo, ano, pakwan.
1: Kindi, ga, kindi ba?
0: Kindi, gali,
1: sa. Kindi ka chocolate ba?
0: Isabat na karon ni Princess antes na mag-X-rated, ano, story. Mga katropa 24, hambal ni Sir Jetty baga uyab akong sabat. Nga ginaanong uyab, ha?
1: Pinapanitan.
0: Pinapanitan. Do ka sakit man na man. Alright, mga katropa, oras 7:24 after 3 in the afternoon. Ang oras, ginagunong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, himo sa ma-ukunahimo sa glutas, sa kochik, kag sa VCO, sa pagpahamis, pagpaputi sang ating nga kutis. Mga katropa, maggamit sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, produkto sang Yes to Health Incorporated, nga available sa mga butika, nga malapit sa inyong mga lugar, kagay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Sir Drugstore, All Green Pharmacy, kag generic. Pari mag-Clear Skin Herbal Soap ng mga katropa, para sa healthy beauty skin, maggamit sang Clear Skin Herbal Soap. This time, mag-pause kita rin for some commercial break. Kag sa ating nga pagbalik, atin pag-share sa inyo ang aton nga X-rated story, of course, together with our katropa interns. Ganit bantayan mga katropa ha, mag-ana lang, mag-stay tuned lang. Honest mga katropa, 25 after 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita rin for some commercial break and when we get back, aton nga i-share sa inyo sa liwat ang aton nga X-rated story. Tutok lang sa X-rated kay man magabalik pa kita dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sunzone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunzone Plus Gold Coffee Mix.
2: Sunzone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sunzone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ano pa, salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo, ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X Rated.

0: Monkey Drop ay nagabalik ang X-Rated. Oras natin 3:31 in the afternoon. Yahoo! O princess, ano na to? Ano yung sabat mo sa X-Rated question ta? Ha? O aring X-Rated question ho. Pag inalis ang balat, masarap. O, ano na siya? Ano yung nasasarapan mo if inalis ang balat?
1: Speechless.
2: Ano? Mangga? Pwede naman.
0: Oh, tiyan mang- pagid. Mangga.
1: Ilog-ilog sa sabat.
2: Mang.
0: Ano pagid?
2: Ano? Ibos.
0: Ibos? Okay man siya kung ibos. Oh, ano pagid?
2: Hello?
0: Ano pong ko, princess? Meron ka, princess. Kung ko, hindi ka kitaon. Para makita nila kung din dapat gabulag imo lawas. Di ba? Kaya nga upper body mo di ba gabulag no? Sa imo lower body.
2: Wala to malibot.
0: Ha? Yung ni Sakol, walang ko ano, galibot-libot siya.
1: Anemic
0: pero
1: lang tao.
0: Pero sa COVID-19 princess, ha, when nagabulag ang imo lower body sa imo upper body. Kiss alang?
2: Kiss ah.
0: Kung mamalios ka.
2: Hindi na ako, nga lawas nga to nga man.
1: Kaya, ara kay ara sa balay DJ.
2: Ara gal.
0: Gamayan lang. Gamayan lang tani ma. Gamayan lang tani. Oh, damn. Tonto, you're si princess. Ay, pero nga, good di mo gusto, princess, makadtong imo nga piyak nga parts ang body, ha?
2: Ano, gusto ko ano lang.
0: Ano?
2: Hindi siya maglakat sa lawas.
0: Hindi. Kaya bali, JL, amo na kuno inyo lahi.
2: Inggit lang yan siya.
0: Bakit?
2: Kayo lang siya galupan.
1: Si JL naman niya, ma'am, gasakay sa silhig bukog.
0: Ay, wow! Adi ko kay princess na gaano, gaangkas.
1: Gaaba.
2: Ay, hindi ko lang, kung galupan, hindi ko yan pagpasak yun si Lawrence.
1: Pasak yun mo sa sukton mo lang sa pamasahe.
0: Ah, hindi mo siya
2: pagpasak yun. Hindi ko ba, si Miss Grasha ako.
0: Miss Grasha? Hindi ka makabunggo sa kahoy.
2: Basi naman ako, iyak ka mo niyo.
0: Mapanakit.
2: May dala siya nga lapis. Amoy.
0: Ay, wow, lapis.
2: Yahoo! Pot, na yun si Lauren. Siya, Lauren, bati na tayo. Hindi na magalit.
0: Oo. Alright, mga kitropa, oras natin 34 after 3 this time. Ito na nga siguran ang pag-storytell sa inyo sa ngatan X-Rated Story. And if you have your advices, mga kitropa, meron ka mo sa i-comment sa ating story this afternoon. All you have to do is to comment sa ating Facebook Live. On our Facebook page, as XFM Rush Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Oras mga kitropa, 34 after 3 in the afternoon.

0: Before we start, mga katropa, we would like to greet Marg Goroseta Assis. Good afternoon, katropang era. Ako si Mia, 20 years old. Kagsang una, hindi gid ako magbulag sa akon nga nanay. Pero mi kami nag-a-opdenay, kag nag-a-istorya hanay. Close kami katama, katropang era. Daw mag-best friend lang. Apang wala ako kabalo, sang rason. Kung nga daw nagbag-o ang tanan. Siguro tungod nga kay nakaedad na ako, o kung nagakaedad na ako, or basi tungod kay amugid man na iya kung nagatigulang na ang aton ginikanan. Daw katalaka, bikatropang era, kung kaisa, puro akig, puro sugo. Pero sang nagadako ako, daw naglayo ang amon nga tagipusoon sa isa kag isa. Para maintindihan ninyo ang tanay na mga katropa, suguran ko na ang akon pagsaysay.
1: Mia! Dali aman ay! Malate ka na sa klase? Bukay nagapinula, umaniya abi. Tapos manakat ng pakadto sa eskwilahan, wala kaon-kaon. Tapos mareklamo, nagutom. Ginahambalan man perme, pero daw wala lang sa iya nga kalag.
2: Kabalo ko ma! Kagahod, ah!
1: Ay! Ayuson mo ba lang imo nga higdaan antes ka maghalin? Perme mo lang ginabayaan nga nagabarakang da. Daw wala ka ginatudluan, Mayo.
2: Ay! Mama, hindi lang bala danay. Kay maliit na gid ko nga daan. Ay, ah!
1: Perme ka lang may rason, no? Amo na, kay kung ginatudluan ka, sagad ka ka selpon. Daw hindi mabuhi kung wala selpon.
2: Kay wala ka man bising iban nga makita, kundi ang akon sala, halos tala niya hulag o bantayan. Ay, katalaka ah!
0: Halos adlaw-adlaw, katropang era amo ina ang amon nga pag-istoryahan eh. Gamay gabutang, nagadako, kag nagaaway. Permi na lang daw katalaka. Ay, umbot ah. Hindi man ko gusto nga amo na perme katropang era galing nga daw hindi gidya malikawan. Tugtog isa kagabi.
1: Diyan ka naghalin? Gabi ka na naman? Naanad ka na lang yan nga wala kag lisensya, no? Amo ka na lang na ya perme?
2: Group project, ma. Ano naman na nahambal mo man?
1: Alas 10 na. Wala ka kabalo kung gaano na mga tao, de? Nagkakabala ka kami si mo? Wala ka man lang naglisensya? Nga mo ka na! Ha, Mia?
2: Ma, college na ko. Hindi na ko bala bata. Pwede pabayaan na lang ko. Always ka na lang may nakita nga sala sakon. Wala na ko yung karapatan sakon, kagulingon.
1: Maski ano pa edad mo, anak ta kagihapon, natural lang ang magkabala ka ko sa imo. Balaan mo nga, ako na lang kag ikaw, diba? Kita man lang duha ang nagapangabuhi. Ano na expect mo nga himuon ko? Pabayaan ta lang ka?
2: Kapoy na ko nga permi mo ko ginakontrol. Pabayin na lang ko, bi ma? Pwede?
0: Abi ko sa una katropang era gusto lang gid ni nanay ang pabudlayan ako. Wala ko ginapanumdom nga basi nagakabalaka lang siya. Pero permi na lang gid. As in permi na lang. Nagkadto ko sa balay ni Tita Grace kag hindi ko masarangan ang kalain sang buot ko sa akon iloy.
3: Mia, ano gid ang tabo sa inyo ni mama mo? Nga naghambal to siya nga kabastos nang gid kuno sa imo. Ano ang problema?
2: Tita, duwala na siya salig sa akon. Permi na lang ko ginasaway bisan sa gamay nga bagay padakuon niya.
3: Kabalo ka bala nga kada gabi nagaistorya kami sang mama mo.
2: Ha?
3: Nagahibi na siya, hambal niya, basi sala ko nga estrikta ko. Pero amo lang ni mahambal ko sa imo, Mia. Paminsaron mo ang tanan, kag tama gid man bala ang amo na lang na perme.
2: Tita?
0: Sang nabatian ko ato, daw may nagbugay sa akong dughan. Nauna-una ako, katropang era ang pumatiyag ni mama. Daw matulo ang akong luha, asa sa isa kaadlaw nga nagpalapit sa akon si mama.
4: Nak?
2: Ma? Ari ka gali?
4: Mia? Nakakaon ka na?
2: Ma? Pwede ta ka ma-istorya?
1: Ano to, anak?
2: Pasaylo, gidma. Abi ko, ginakontra mo lang ko. Wala ko na-realize nga ginaprotektahan mo lang gali ako, ma.
1: Pasaylo man, anak. Basi na sobrahan ako sa paghikaw kag pagsaway sa imo. Nahadlok lang gid ako. Ikaw na lang ang akong tanan.
2: Pasensya, gidma. Palangga ta ka.
1: Palangga ta man ka, anak. Wala gid na nagabag-o.
0: Kitra pag-era sa mga gabi, wala kami nag-istoryanay. Nagpamati kami sa isa't isa. Kung wala lang kami nag-istoryanay, kundi nagpamati kami sa isa't isa. Dito nagsugod ang amon pagbalik sa una. Kitra pag-era subong, masang nami ang amon nga relasyon ni nanay. Wala man kami perpekto, o kung wala man kami perpekto, pero natun-an namon, o kung hindi man kami perpekto, pero natun-an namon, nga ang paghigugma, hindi lang paghambal sang I love you. Ara man ini sa pagpati, pagintindi, kag pagpasaylo. Mga katropa, usay ang ginatawag naton nga kahigpit, o kung sa nga ito yung ginikanan, amulang gali ang ila paagi sang paghigugma. Nagusahay man ang mga kabataan nga may pag nga mga o kun ang mga kabataan may mga pagbati nga kinahanglan man pamatian. Kaya ang pamilya hindi nagakinahanglan sa perpekto nga relasyon. Ang kinahanglan sini mga tagipusoon nga handa magpatawad. Ang gugma sa sulod sa pamilya mahimo masakitan. Pero kun may pagpaubos kag pagpasaylo, may paglaom nga maayo liwat ang tanan.

0: mga nagupod sa ato nagtuto, kinagbantay sa ato nga program, nagpasakop. Kag syempre mga katropa nag-like, share, and follow sa ato ng Facebook page. X of M, Radyo Patrol, Iloilo. Kag X of M, Iloilo 100.7. Upod sa ato technical partner, katropang BJ Serada. Ako naman ang inyo katropa. Katropang era ang katropa mo.
1: X of M. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur Balito, dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, matake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin.

0: Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Samsung Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
15: Makalage na ko.
11: XFM.
16: Katropa mo.
15: Exciting.
17: Mga katropa, exciting.
18: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Philippine Standard Time, it's now 4:09 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Ga, nga pinataga! Bango na da! Tama na na nga tulog! Anong kagahinupang pa? Bugta na mga katropa kag mga pes ang Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold mga katropa is a natural food supplement. Bangon mayar inis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina. Nagaboost inis ang atin immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulik sa pagregulate sa atin nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol. Kag nagamanagement sang atin nga blood pressure. Manami ini ha mga katropa sa mga may diabetes kay mayar ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santhan Plus Gold mga katropa, manami nga kape no? Sa para sa aton tanan-tanan. Mabakaw sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar, and you can also visit Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, PGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Hello mga katropa naton nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ang buhay-buhay? Buhay pa ba ang lahat? Siyempre kung nagapamati ka, siyempre buhay ka pa ino. Sa mga nagabiyahe, maghalong gid ka mo mga katropa. Sa mga nagapang grocery, sa mga nagabakal pa sa ilang mga sa mga tela, sa ilang mga kabataan for school uniforms. Libot-libot lang na sa downtown. Kaya kung magbakal to sa SM, grabe. Ang isa ka polo shirt, 500 plus. Ibagin man yabi kung branded. Hindi man actually ang ginabakal mo ang tela, kundi ang ilang nga brand. Sa branding, naiyako ng mga katropa mo. Kung well-known na ang brand, so meaning to say, mahal na siya. Pero kung hindi na siya kilala, so ano na siya, witty-witty lang. Ma-afford na na siya. Kung nga nagpangita ka mo sa mga barato, usually nung mga katropa nato, nagkakadtugid ya sa, like, dira sa Diamond, no? Sa dira sa downtown, dira sa mga Thailand, no? Dira gid ang kalabanan nga ginabaklan sa mga tela na ginapatahi para sa mga uniform sang mga Junakis. Sa mga jeepney drivers naton dira ha, nga nagapamati gid sa 100.7 XFM Iloilo. May dayad gid nga hapon, kabay pa nga damo pasahero, ano? Damo maniguro pasahero, kay iti daw ka nami na sang syempo. Nagainit na naman mga katropa, kagapon ginulan naman kita. Subong init na naman, ay daw hindi tani mapaktan ang syempo. Pero ari yung nagatipon na naman ang galong, wala ta ka sigurado kung karon matupa naman ni. Eh. Okay lang na siya kung magtupa, basta gabi lang no, nami magtulog. Nami magtulog basta nagaulan. Madali na mga katropa, update nyo na si Katropang Bea. There's a Thursday edition sang programang Extra Drive. Grabe, well, Webes na gali subo. Malapit na lang gali rest day ta. Kanamit turn ba? Katropa, for your messages this afternoon, kindly send lang sa amon yung text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo inamasan sa amon yung Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Mga katropa, hindi na maguya-huya ha. Padala ka mo diri kay basahon naton ang inyong mga greetings, mga pa-shoutouts nyo. Pag-i-play man naton, of course, ang inyong mga music requests. 13 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela David Di.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas lakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM,
12: sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Kamkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
11: Mabibili sa mga butika.
16: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
17: Katropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa. Exciting.

0: Las 5:08.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Kamusta ang mga katropa natin nga ginbayaan sa ilang mga jowa? Okay lang na siya ah. Ang Manila ko no, basta may maghalin, may maabot nga much better. Pero kung dawala gid tsansa, pasisay na nga manuglaon ka. Kung dawala gid tsansa, hindi na pagpilitan. Masakitan ka lang na. Ginbayaan niya ka, pabayi da siya. Pabayi ang mga naghali. Pabayi ang mga naglakad. Wala ni dala nga hugot ha. Hambal ko lang niya. Balaan ko kadamo na sa inyo sabong ang nagamok mo kay gipang bayaan sang ilang ang mga jowa kay nakakita sang mas gwapa or mas gwapo. Kung gisa, wala man naabi sa tsura, sa batasan ko no. Matingala ka na lang kisa, hala, kagwapo man to sang migay, ang aangagin bayaan niya to. Tapos ang ginbulos, yakwan. O diba, ang mga ginanginahambal nga, sa batasan ko no, na wala sa tsura. Pero mas nami pagid kun ma nami tsura mo, nami pagid batasan mo. Do ara iya guro dako ang posibilidad nga hindi ka gidya pagbayaan. Damo pagid kwarta. Ay amo lang isa sa mga rason nga do hindi ko man mabayaan mo. Ma mga nawumpila. Ay ambot na lagi man no ko ara ka natuod sa ano no sa mga seryoso nga relasyon, wala na nauso ang gwapa or gwapo. Importante, kwarta-kwarta na. Subungadaan nga panahon mga katropa, kung wala ka kwarta, hindi ka gwapa. Ilabi na sa mga, ano mo da, sa mga pamilya mo. Yan, mo ginanginambal, bakas ka, bakas. Kung wala ka kwarta, tapos, kung laway ka, tapos damo ka kwarta, gwapa ka na sa ilaya. Dapat kung lawai ka, magimakas ka nga magdamo ka kwarta para nga magwapa ka sa panulukan nila. Ah, diba? Do you agree mga katropa? Ay, amugid man na iya subong, pampahamot na iya mo. Tanan-tanan na lang na iya kwarta ang solusyon subong. Hamot, magpahamot ka kwarta ang kinahanglan. Magpagwapa ka kwarta ang kinahanglan. O te, dapat subong may ubra kaya. Budlay, wala kwarta. Ay, nako na lang gid ya. Subong mga katropa nga nagabaylo-baylo man ang kaliwi ang ano no, ang tiempo. Isa pa gid sa mga importante no nga butang subong nga panahon. Syempre ang pag-invest sa aton nga ikaayong lawas mga katropa. Mag-inom kamo sang strength and vitamin C. Bangod ang strength and vitamin C mga katropa, nagabuli gini sa pagbusa aton immune system. Agud hindi kita dasig tapikan sang ubo, hilana, trangkaso, mga sipo, no? Kalkun aron pa dira nga sa isang balatian. Nagtumar sang strength and vitamin C mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong nga mga lugar. O, sa mga may trabaho, da? Uli na, para nga masipaldo. Kamu sabong kay Benchinko? O, kung na 10-25 inyong aswaldohanay, kaya ang mga ginisiling, gwapa ka, gwapo ka, gito ka rin pagpuli mo. Parang layo, parang bawang barangis nila, asta sa talinga. Mambalbo, ari na ang akon nga. Ari na ang akon nga, ano, nga bayaw, nga gwapa-gwapa. May dala siya nga Jollibee. May dala siya nga Robertos. Pero kung ay ka gani bit-bit mo, nimo, do hindi, magbugno ka nimo. Maando lamang. O gani, bakas gid sa mga way ubra da. Nasay na nga mag-ubra ka mo. Pero pinabati-bati na ko diho. Abi galaw-galaw! Sigihan nyo daw. Sige mga katropa ha. Kasi kung may ara ka mo da nga mga experience nga amo na. Bay, sugid man sa amon. Isend lang sa amon yung text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Hasta pa kita la 7 mga katropa ha. Pwede pa tadi ka chismis. Update niyo sa katropang Bea until 7 o'clock sa buong gabi mga katropa. 12 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy?
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health.
7: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
2: Mga katropa, exciting!

0: at tapat.
1: Southern Gold Coffee Mix, 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
11: XFM.
14: XFM.
15: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin

0: ang kini ng inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Mga katupa, exciting!

Aba, mayon yung mga nagapili-pili sang ila nga mga lalaswahon. Sakto na nga mga healthy food ang inyong nga ginakaon. Para sa pila ka adlaw, wala kita sang balatian nga palaabuton. Abi nyo kung kisa, do wala lang ginasapak ang mga utanon sa kilid-kilid nyo. Pero amo pa na gali ang may dako nga bulig sa aton nga health. Kung wala kamo gakaon sang laswa, ano na lang kamo ya permi? Frozen food, mga canned goods, mga amo na lang kamo na. Basi matingala kamo, pila pa lang edad nyo, na pang-diagnose na kamo nga may mga balatian sa kidney. Ano pa kung mahilig ka mo na maghigop sa mga patis? Pero mamayo man wala amon sang una, no, mga katropa. Kay kung wala kami sudan sang una, kung bala mo kung pigado ka, do feeling mo kung ang kanon sa muan mo sang patis kag mantika, feeling mo daw adobo na naiyang sudan mo. Mayo lang, no, kay kung bata ka pa gidman, do wala gidman nagatuhaw ang mga balatian. Pero kung sige-sigihon mo ang amo na nga habit, no, manukot gidya sa pila ka adlaw. Pilulbaan, mag-amo na iyan, no. Tapos wala ka pa sang enough nga savings, bala, bambot. O gani sa mga katropa da naton nga nagaluto na sang ilang pala niya punon. Ang isda, okay man akong isda, basta hindi lang madugo. Amo na ang hambal sa doktor mo, basta okay lang na ako na magkaon kasang isda nga madugo, basta wala kasang iban nga balati. Pero kung may ara ka ganyan sa mga high blood, sa mga mataas yung mga creatinine, no, hindi advisable nga magkaon kasang mga isda nga mga madugo. Just like sa ano ganyan, ng aloy, no? Di ba madugo ng aloy, no? Amo na ang mga aloy. Tapos kung ano, padang mga dlagko, ano lang ang mga isda nga madugo. Basta muna alikawan yung kina. O mga katropa, kamusta? Nakaabot na kamo sa inyo tag sa Kapanimalay. Oh, by the way, sa mga nag-celebrate sang ilang nga birthdays today, happy, happy birthday! Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Oh, diba? Kabay pangahatagan, kamusang mayad, mayo nga lawa. Mayo nga paminsaron. Pag madamo pagid nga blessing. Tagan ka mo damo pagid nga birthday di ba? Ay, ambot na nanggid ah. Enjoy mga katropa. Sa mga katropa natin dira nga nag-celebrate sa ilang nga birthday. Mag-enjoy gid ka mo ha. Mag-celebrate ka mo nga safe. Na hindi na ako maglagaw-lagaw kundi in pa. Okay, Clarex. 6:09 ang oras diri sa XFM mga katropa. And this time check is brought to you by Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen na nagabulik sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhina ng aton oxidative stress. Kag nag-support naman sa aton immune system. Mayari ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation kag nag-improve sang aton nga overall health. Santan Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Mabas nga hindi lang kamo na magkadto nga butika mga katropa, pamangkot lang kamo dos ng Santan Plus Coffee Mix available gina siya kung hindi maubos ang stock. Siyempre, basta produkto na isang Yes to Health, wala na yung gadugay sa ano sa pharmacy. Oh, boss na siya dayon niya. Ate, ano bang dagi na hulat niyo? Hulat to niyo pang maubusan ka mo. At to na ka mo sa mga pharmacies malapit sa inyo ng mga lugar, mga katropa. Sa mga nagapanyapuan, enjoy eating mga katropa. Lasa is Jess, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Get ready, Cebu!
7: The biggest and most colorful running event of the year is here.
6: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
6: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
7: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
6: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
7: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
6: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mam nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang dikit sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
13: Maka-late na ko.
9: XFM.
14: Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa, exciting.

0: Lasciate dos.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Nagtambay ka na naman da sa Haro Plaza. Wala ka na naman nagdiretso puli. Nag-date-date ka naman da. Kita ka gida karon sang nanay mo. Tingala siya nga ang lisensya mo sa eskwelahan. Kamal nga may ubrahon ka mga project. Tapos ara ka da iya. The street food date, galik ka mo da iya sang imo nga amigo. Sabagay da mo da, bibaligyan ang street food no, dira sa may kilid sang Haro Plaza. Kulang lang gidi ang kwarta mo. Kwarta lang na mahina, kay damo da pagkaon nga balaklon.

0: Tapos kung nabugat na gid ang imong ginadala nga problema, pwede ka man da kakadto sa ano? Pwede ka man da kakadto sa pwede ka da kakadto sa may ano, sa may tubang sa simbahan. Ang mali ka tropang Alex, dira ko no sa Aro Plaza, free wifi pa ko no. Free wifi? Free wifi sa Tabok Lady Supermarket. Ay, subong lang ko niya na-inform. Basi try ko ni bala. Basi makakonek man ko to ka tropang Alex. Huwag nagid ko bala inog pang load. Iyas ang DICT. Ay, bongga yan, ho. Panami, isang una. Tani, isang una nga, tiyempo. Sangga eskwela, patani kami. May mga pa-free wifi man, ho. At least napuslan man namon. Pero di bali, subong generation, ang mga estudyante, subong at least mapuslan man nila. Just in case nga maalangan sila, no, mahubsan sila sang load. At least may pa-free wifi agali ang DICT sa may Haro Plaza. Tingala ko nga, damo, dapin may magatambay kay. Pero kung paano na lang na akong damo, managa ko na kinahinay, ino? Hindi na magkalados mo pangita. So, hindi ka, hindi yung tsakto mo, no? Hindi ka na magkalados mo pangita, pang tawag pang sa load sa imo nga kamit. Ah, pala mong gagawin na pala si Sir Alex maghatag sang idea. Oh, sa mga wala da load, no, nga tapos ma-meet up sila sa ilang mga ka-chatmate. Nakadto lang kamo to sa may ano ho, sa may Haro Plaza, may pa-free wifi gali da. Te, solusyonan ang gamay mga problema. Ayos na naguro ah. O, te, pwede ka na dugay-dugay ka puli kay basi na pangita ka na to sang imo iloy kag amay. Matigang pa kamo ko no. Ibig sabihin, nung panya po na ni, matigang ka pa lang niya. Kay ginuna mo daw ang imo nga date-date. Te, sige, ihad ah. Alas 7:05 na ang oras diri sa XFM mga katropa. Kag ini nga oras ang ginadulongin sa inyo sang Santan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag available gid ha sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Wala na kita sang time sa atin nga program subong mga ketropa. Kita ay naman kita tomorrow sa programa nga X-Rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Kasi mahibi naman kuniliwat was. Last time to nangin emotional ako sa letter ni Dudoy. Grabe, gito ya about sa Father's Day. Parang Father's Day na, tapos wala siya isang tatay na. O ano gid man tuod sa kasakit, no? Okay, bantayan na nyo naman ako buwas mga katropa sa programa nga X-Rated. Sa subong magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kaupod ka sa technical side, katropang Alex Saspar. Sa ngala naman sa among nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sa among nga Station Manager, katropang Josiel Banias. Sa ko naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon gold, coffee mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko! anxiety.
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras ay XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:14 na, mga katropa.
1: Heads up!
2: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day.
1: Heads up!
2: Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo.
1: Heads up!
2: Komentaryo nga direkta sa punto.
1: Heads up! Heads up!
2: Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo a las 7, 15 na mga kabayan ng mga katropa. Nagamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita mga kabayan ng mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo. Kaling XFM Radio Patrol Iloilo. Live stream kami sa amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Amon nga page, samtang amon iyang Facebook account. Amon ang kabinan ang XFM 100.7 Iloilo. Matiyon kami sa inyong nga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Amon ang frequency sa una sa Z100. Ang dira bala sa sunod sa University of San Agustin, mga kabayan ng mga katropa. Kagi man survey sa ang ligado nagga ng Biruan mana. So mga kabayan ng ginaparanggiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network. Amon ang mga kabayan ang nag nag-operate ako, nag-manage sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Yari kita makabanan sa ika-25 ng adlaw sa bulan sa Hunyo. Kamusta ang selebrasyon naton sa San Juan? Madamo kayo sa nabasa kahapon, no? Sa Sara. Wow, triple man ang tao makabanan sa Sara, no? Triple man ang Sulay Basya Festival, pati si Vice Governor Lee Andy Bukin. Enjoy ito makabanan sa binasihanay sa tubig sa Sulay Basya Festival sa Sara, mga kabayan. Sa pila ka mga banuan, no? Igbaras sa piyesta man kahapon. Sa Badyangan, piyesta man. Sa Dingle, piyesta man. Kaga piyesta, mga kabayan, diri iya sa mga barangay sa Iloilo City. Partikular, mga kabayan, sa Ingores, Lapas, piyesta man kahapon. Sa Rizal, Palapala, piyesta man kahapon. Kag San Juan, sa Distrito Sumulo, piyesta man kahapon. Salamat, gindi kayo daw matawahay ang selebrasyon sa kapistahan. Kahapon nga daw, mga kabayan. Kag-nag-enjoy ang tanan mga kabayan sa sining nabitan nga selebrasyon. May pila ka mga wala pang-insidan. Ay, pero daw na kwan man ah. Daw na ariglo man. Ang masakit sining mga kabayan dito ay sa Banatik. Ang piyesta mga kahapon sa sang San Juan. May isa iya ang napatay kag isa na ospital mga katropa. Bagod man kay na kuryente sa ginapatigayan mga kabayan nga form parte. Pero wala ito yung madirektang nabing may kanabtanan sa selebrasyon mga katropa. Bagod man kinang suhot sila ito yung sa kwan sa may ano ba na sa ginabutang ba lang nga mga ina ba lang ginalambat ba lang kung ginabutang sining ginabutang ba lang sining grill sa lugar nga may ara mga kabayanan nga form parte. Bawd may open wire dito. Naka-agi ito sila sa mga ginabutang mga kabayanan nga grill sa may pasirod sa form parte. May open galing wire mga kabayanan dito nga na kuryente ini ang dua ka mga biktima. Isa ang gin-report mga kabayanan nga napatay. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:19 na. Nagpamatik ka mga kabayanan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung kamabing pa-shoutout na, i-send lang sa Comsec, no? Diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Sa tanang ka-celebrate sa ilang birthday subong adlaw, happy, happy birthday. Sa tanang ka-celebrate sa ilang anniversary subong adlaw, happy, happy anniversary. Ang papadami yung walin diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Alas 7:19 na mga kabinan, mga katropa. Kinawalikam naman kamo sa programa Headshot sa Giapon yung katropa ko si katropang Phoebe Ball, Steven Morales. Off down kita ni katropang Alex Saspatuntob alas 9 ang tak na sumuha gabi. Ngadulong kita makabalan sa mga nagpangunang nga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Lakit pa ng mga balita diri sa Atonia sa sudad kag probinsya sang Iloilo mga katropa kag balita sa Western Visayas. Welcome naman kabanan diri sa Headshot. Kagaduhay ang mga balita na ito mga kabanan sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Upon sa ito ng personal sa News Center, kakatropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita mga kabanan sa katapusan ng adlaw, subong adlaw sa pre-trial conference. May kangtan ng mga kabanan sa palaboton ng paghiwat na ito, pagbantay na ito mga kabanan sa proceeding sa impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte. Ano ba lang istoryahan, makabalan si siring katapusan nga daw? Ano ang mga gin-istoryahan? Umpisa sang giniwat ang pre-trial conference. Aton makabalan hibaloon, pagi sa aton nga news center. Kadiriman sa aton pamanagad mga kapropa sa headshot sa XFM, Radio Patrol Iloilo mga katropa. Ang oras diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Alas 7.20 na mga kabanan mga katropa, mabalita diri sa palibot sang Western Visayas. Balita diri mga kabanan sa Iloilo City, may tagaligades nga driver's tricycle na stroke diri sa area sa Malabago. Tikaroon ang ining na stroke nga driver sang tricycle, ginespundiran man sang taga-ICER o kung ining Iloilo City Emergency Responders pang gindeklarar na yang napatay kuno, wala na kuno sa kabuhi ang mga rason nga wala laging dala sa hospital. Sinuto yang nagdeklarar yang nga expire to yang biktima man. Tiba ko rason kung nga ang wala laging dala sa hospital kay wala pa kuno pamilya. Tinga nga ano ginaya, ano ang protocol sa nga kung may responderan makabinan nga mga insidente, pareho sinayin sa mga na stroke. Ano kinanglanong ganyan nga mag-abot ang pasyente antes kadalon sa ospital? Di pareho sinabi, karong nagpahuli, ito ya sa Roa City ang biktima. Pero lato nyo ganyan nga mag-abot ang pamilya kadalon sa ospital? Amo ba ng protocols makabinan ginasunod iya sa ICER? Amo ba na ina ang nakadapat nga himuon nga kay kumong wala na iya sang wala na ga-response kung nagapitek ng pulso sa biktima, i-declare na iya sang taga-ICER nga napatay? Or dalon siya anay sa hospital? Kag ang doktor sa hospital, amo ang ma-declare siya nga expire ng biktima? Tinakalapot yung makabanan kay Mayor Raisa Trinias kag gina-investigaran karon ang na mga personnel sang ICER nga ang mo to yang ila decision. Ibalon ta makabanan kun ano ang nalabutan sang investigasyon mga katropa sang Iloilo City Government may kaangtanan sa makabanan sa reklamo sa pamilya sang na-stroke. Alas 7.23 makabanan diri gyapon sa aton nga pamanagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Daw kwanid daw ang balita makabedan sa illegal drug situation sa probinsya sa Iloilo daw pira o bayong nga ang kampo delegado naghambal nga ang illegal drug situation sa probinsya sa Iloilo is not alarming. Ari naman kita, ari naman kita na mabatian sa nasang ligad tong mga tinuig. Nga naghambal makabanan ang si former mayor Jed Patrick Mabilog ng illegal drug situation sa tong matinion is not alarming in Iloilo City. Yung subong makabanan ang bangod kami na recover sining mga minilyon nga balor sa Cebu. Particular makabanan dito iya sa Uton sa Buray. Nga dito makabanan ging conduct ang drug by bust operation nga nag-recover sang more or less mga lapit sa 14 milyones nga balor sa Cebu, mga lapit 2 kilo ba ako, mga 2 kilo sa Cebu, nga ang market value niya is mga 14 million pesos plus pagid makabanan sa nag-recover sa drug by bust operation sa driver sa dump truck sang Iloilo Provincial Government sa drug by bust operation dito sa Santa Barbara nga naglapot mga 7.7 million pesos. Isa pagid dito makabanan sa istansya mga 2.2 million pesos kabanon sang sabon na recover to sa drug by bust operation. Sa sarap mga 1.7 million nga banon sang sabon mga katropa ang na recover sa drug by bust operation na pamangkot. Bangon sini makabanan sa kadamuon sang Cebu na recover diri sa probinsya sa Iloilo sa isang lamang kabulan nga operasyon. Ano bala ang sitwasyon karon sang probinsya sang Iloilo may kangtanan sa proliferation of illegal drugs? Tisuno makabanan kay Police Brigadier General Eduardo Ocon, Randolph Tuanio nga drugs is not alarming here in the province of Iloilo. Ha? Minilyon nga balor sang sabon na recover? ang illegal drugs sa probinsya sa Iloilo is not alarming? Na mga ginaubo kita ba? Tingin ko na ito makabanan sa ang reaksyon si Governor Arturo Defensor Jr. Ba may line-line ang ilang siling assessment? Kung si Governor Arturo Defensor Jr. makabanan, alarming ang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo. Tilain man iyang assessment sang regional director sang Campo Delgado nga ang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo is not alarming. Ano ba naman kabanan ang ginbasihan sang regional director sang Campo Delgado nga mahambal sang ang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo is not alarming? Kamatian tabi kon makonbinsido kamo kun daw madala kamo sa papata makabanan ni Police Brigadier General Randolph Tuanio ang bagong director sang Campo Delgado. Dere makabanan sa atong pamalagad gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. May deklarasyon makabanan ang probinsya sang Capiz nga may tatlo ka mga kamanuanan dito sa Capiz nga apektado karon sang ASF ang African Swine Fever mga katropa. Di ang iban nga mga baboy ang ginadala dere sa probinsya sang Iloilo. Ano ba na karon ang karon ang ginahimo sang aton iyang nga provincial veterinarian diri sa probinsya sang Iloilo sa aton iyang provincial veterinary office. Agon balikawan ang pagsulod sining sang mga baboy nga infected iya sang ESF nga halin iya sa Pontevedra, may aras Panitan, may ara dito sa Roa City. Ti anong ginahimo karon sang aton nga provincial veterinary office? Na-interview naton si Dr. Daryl Tabuada, ang aton iyang provincial veterinarian. Standby ka mo ha, kay may mga advice ini sa mga tropa, sa mga kamanumanan. Nga basi, bala makalusot ini ang mga baboy nga infected sang ESF nga dito halin iya sa Pontevedras, Panitan, kag Sarawa City, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:27 na. Himaloon ta ang mga balita, mga katropa. Sa palibot sa Pungsod, Pilipinas, sinabaligin ini ang party gapon sinisang report kada bato niya ni Senator Bam Aquino dito makabanan sa Tolosa sa Leyte gapon, no? May report ko nung nabaton siya nga may mga plano ko nung magpatigayon makabanan sa shooting incident. Daw isa ini kuno kama shooting tingin verify ini makabanan sang aton iya nga PNP kag natigayon makatropa nga may stabilizar kag mapunggan ining plano kon tani nga mas shooting ya ba bago lang kita nakatapos to sa San Jose National High School sa Tacloban may ari pagit nga plano kon tani apang napunggan ini bagod man sang information akong intelligence report nga naglapot kay Senator Bam Aquino nga ginpanapot niya kay DILG Secretary Remolia mga katropa. Alas 8, akong alas 7:28 din gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga balita makabalan sa palibot sa Pusat Pilipinas at tulibaloon pagi kay Katropang Bia Joyce Obando. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards nagapati si House Prosecutor Terry Ridon nga dako ang papel nga himuon sang controversial nga ngalan nga Mary Grace Piato sa pagtestigo sini sa palabuton nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Ridon, ang nasambit kay individual ang magaserbe nga smoking gun agon matumod kag mapamatudan kung nangin insakto kung hindi ang paggamit sang confidential funds sa idalom sang pamunuan ni Duterte sa Office of the Vice President kag Department of Education. Matandaan nga una na nga gin-confirm sang House Prosecution Team nga formal nila nga ginupod sa listahan sa mga testigos ang ngalan ni Mary Grace Piatos para sa impeachment trial. Samtang nagapati man ang Malacañang nga mabudlayan lang sa pagpangita ang House of Representatives Prosecution Team kay Mary Grace Piatos agad ipresentar nga testigo para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Inibangod nga wala sa records ang Philippine Statistics Authority o kan PSA ang mga ngalan sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Apang ini ang nakadepende naman sa strategiya sang prosecution panel dugang pa ni Castro. Para sa akon base sa pre-trial brief nakalista ang ngalan ni Mary Grace Piatos sa listahan sang prosecution. Matandaan nga nagtuhaw ang mga ngalan kadungan sang 2024 House Good Government and Public Accountability at Inquiry sa gingamit nga budget sang opisina sang Vice Presidente kag Department of Education. Sa diin ang mga acknowledged receipts of confidential funds disbursement ang na nagapakita nga isa ini sa mga nakabaton sang confidential funds halin sa Office of the Vice President. Samtang sa dugang pangabalita, hindi dapat matabunan ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte ang investigasyon sa flood control para kay Senator Alan Peter Cayetano. Ginpahayag ni Cayetano katropang boards nga sala kun ang atensyon sa gobyerno naga-focus lamang sa impeachment kag napabay-an na ang angot sa korupsyon. Ginapanawagan man sini ang pagbalik sang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee bangon mas dako suno sa iya ang ginapatihan nga kandidat sang kwarta ang nalakip sa flood control controversy. Ginbatikos man ni Cayetano si Anay Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson nga iyagin akusaran nga naka-impluwensya sa mga nagliligan nga investigasyon. Dugang pa ni Cayetano, ang trabaho sang committee amo ang pag-usisa kag pagdiskubre sa mga bagong impormasyon sa investigasyon. Samtang ginpangiwala man ni Senate President Francis Escudero ang mga aligasyon o kaning former Senate President Francis Escudero ang mga aligasyon nga nakabaton siya sang minaleta nga kwarta halin kay Anay Congressman Zaldico. Panindugan niya nga imposible ni matabo kag wala ini sang kamaturan. Samtang sa dugang pangabalita national ginpakigbahin ni DILG Secretary June Vic Rimulya nga napunggan ang ginaplano nga mass shooting sa eskwelahan sa Leyte bangod sa nabaton nga tip ni Senator Bam Aquino. Suno kay Rimulya, sang nabaton ini sang senador Gilania ini nga gin-report sa CIDG para sa verification kag investigasyon. Sa pag-imbestigar sang otoridad target sa mass shooting ang Tolosa National High School sa Leyte. Naglaptaman sa social media ang post ng suspect sa Facebook angot sa iya plano nga pagpaniro o kun pagpangbuno. Dugang pa ni Rimulya nga 14 anyos nga grade 10 student ang may plano sini. Sa initial nga investigasyon, wala sang access ang armas ang estudyante nga suspect apang ini ang posible na impluwensyahan sa natabo nga shooting incident sa Tacloban City. Bangod sini katropang boards, nagpanawagan si Rimulya nga gilayon nga magtawag sa 911 kag i-report ang mga kaduda-duda nga mga butang agod malikawan ang kaangay nga mga insidente. Samtang gilayon man nga ginaksyonan sang Police Regional Office 8 ang report sa plano nga mass shooting sa Tolosa National High School. Bangon sini nakigangot ang otoridad sa pamilya sang suspect agod mahatagan sang solusyon ang among pamahogin. Pasiguro man sang PRO 8 nga mayara sang nagakaigo nga interventions para diri bilang kabahin sang padayon nga preventive security efforts. Ginmandoan sang PRO 8 ang tanan nga police units nga pabaskugon ang intelligence monitoring, coordination sa mga eskwelahan kag LGUs kag i-enhance man ang police visibility sa palibot sang eskwelahan sa Eastern Visayas. Samtang sa dugang pangabalita national, ginasuportahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri ang seryosong diskusyon angot sa pagban o kon strikto nga paglimit sang social media access sa mga minor de edad kasunod sang naglungkad nga shooting incident sa Tacloban City. Ginpahayag ni Subiri nga ang mga trahedya ang magatulod sa mga otoridad sa pagkumprontal sang nagadako nga impluwensya sang social media sa mga kabataan. Para sa senador katropang boards nga ang exposure sa violent nga content, online threats, delikado nga trends kag hateful behavior ang makashape sang paghunauna sa mga pamatan-on kag mahimo nga magtulod sa ilas mga action nga hindi kuntani pag konsiderahon. Kinahanglan man suno kay Subiri ang hugot nga pagmonitor sa mga aktibidad sang kabataan online bangod ang mga ini ang highly susceptible sa kun anuman nga content nga ila ginatan-aw basa o kun makit-an sa mga social media platforms. Dugang ni Subiri nga natabo sa Tacloban ang hanglan nga ma-address. Samtang sa piyak naman nga bayan ginbasura sang Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Jingo Estrada nga i-consolidate ang hearing siniangot sa kaso nga plunder ka-graft nga ginauyatan sang separate division sang anti-graft court. Suno sa korte, wala gintingob ang kaso agod masiguro nga manging patas kag impartial ang hearing para diri. Ginahandle subong sang 5th Division ang iya kaso nga plunder kag 11 ka-counts ang graft. Samtang 2nd Division naman ang mag-preside sa separado nga graft charge. May kaangtanan ang mga kaso ni Estrada sa ginaligar flood control kickback scheme. So far kapatropang board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kayo pa nga Bea Joy Subaldo, mga katropa. Ano ay hanang itsura katropang Bea ni Mary Grace Piatos? Square ang itsura. Ang oras na magkabilan sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:35 na may natabo magkabilan nga isa ka vehicular accident sa barangay Inabasan sa Maasin Iloilo, Gadugay Balonta ang atong koneksyon sa Maasin. Lug kada katro pangalik sa atong koneksyon sa Pag-asa Balonta ang pinakaulihim kami ng kahimtangan sa atong nga panahon kay batin ato na nagbuwa na kuno ang bagyo nga si Francisco. Apang na may isapay ko na makabanan ka bagyo nga magasunod diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Di kahapon, ito ba triblim ka baskog ang ulan ba? Halit sa aga nga baskog sa ulan hasta gin mag-unto. Di man na gani kaya daw pag-unto na nag-hagan-hagan siya hasta subong, no? Na nag-hagan-hagan ang atong panahon. Pero may isa ko nung kamangkatropa ka bagyo nga sagwa sa Pilipinas nga may tuyo nga magsulod magkabanan sa Philippine Area of Responsibility. I don't know kung anong epekto sini sa aton dito sa Pilipinas. Kaya man bago ginakulbaan kita dito sa Venezuela, magkabanan bago gintayog sila sa mabasko galinog. Pero ang mayo lang magkabanan nga ang mayo lang sining nga balita kay wala sang Pinoy nga nadala sa o kon napatay o kon napilasan sining nagluntad nga linog man kabida didto ya sa Venezuela didto man sa Japan o terrible man nga ayag sang linog, no? Pero believe ako makabida sa Japan kay bisan amo tong do gina ayag sila do gina terrible ang kabasgon sang linog apang wala ya sang reported makabida nga may napilasa, no? Sining linog sa Japan nga motong tribling ayag sang linog dito ya sa Japan mga BC paano nga ton sining connections Pag-asa, no? Lugabi ka tumalik sa Maasin na lang kay antes makabinan nga mag silo kita sa mga balita makabinan diri sa aton ya sa Iloilo balong tabi makabinan ang aton connection sa Maasin kay man subagid lamang nga hapon, may isa ka vehicular accident na naglunta dito sa barangay Inabasan. Ning barangay Inabasan, isa ini ka mountainous o kung isa ini ka barangay nga napamtam kamanan sa nabukid nga bahin sang Maasin. Tibati naton nga ang naghahatag diri sang informasyon sa aton mga kamanan nga kuno nag-overtake ining motor pagkatapos mao dumiretso sa stockpile. Di kabadaman kamo ko ng stockpile ang kantuan sa motor tinabalaban sila nga malupad gina na driver. Di ba tinato ng kabalan daw seryoso kuno ang driver, no? Sa sining ang natabo nga vehicular accident dito ya sa Maasin, no? Kung sino na kato pangalik sa ato may interview, no? Sa Maasin. Kati pareho sin makabanan nga mga sitwasyon nalik gani nga maglapaw kada kag lumpad kada sa stockpile tinaba laban duwag nang ma duwa man nang ang emosyon nga manabuta, no? Malupad ka kon laka helmet tinaba laban sini pati driver lupad man pagkatapos di ang kon laka sang helmet tinaba laban sini makabanan nga ma ano kag gid, no? Ma discuss siya gid ang driver libalon tabi kon may ara siya nga may ara nga angkas ining ang driver ara makabilan sa aton sining line number 1 aton koneksyon sa Maasin kay Police Lieutenant Tyrone Impidrad sang Maasin na police station. Sir, mayang gabi live kay subong sir diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Pod diri sir si katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa mayang gabi Police Lieutenant Impidrad.
2: Yes, sir. May kagaman, sir. Katrupang Boards Morales, sir. Sa kagtay mo, tagpalamati, dira.
0: Oh, sir, confirm talang, sir. Kamay natabok ko nung vehicular accident sa barangay Inabasan?
2: Yes, sir. No, bali, actually, sir, diri ni siya natabo sa barangay Magsaysay, mga Siniloilo. Kaga natabo ini sa gina, sir, mga last 15 sa hapon ng git, sir.
0: Okay, ining Magsaysay, sir, muna nga lagyan pa kanto sa... kwan ho, so nahanan sa banwa, nga muna nga lusoto pa kanto sa Alimudyan?
2: Alimudyan.
0: Oh, okay, yes, ho. Yes, ano natabo, Alitinanta, Impidrad?
2: Bali, sir, ang ato ni nga driver, nga si alias Jasper, baliguwing ini si Sir Pamasin. Bali, 23 years old ini siya, Sir. Aga residente ni siya sa barangay na Basan. Baling natabo ni Sir, nag-overtake ini siya sa duwa ka motor na single man. Actually, ang sa una, gani nga overtake niya, ikutod niya man. Kaga wala ini siya na ang control niya ng iya nga manubila kag sa overtake niya kayo medyo madatig nagalapaw ni siya sir, sa piyak na linya at nagunggo ini siya sir, sa stockpile nga do mga may sako nga siminto nagbalas oro bato sir kaga naglapog ini siya sir kag naigo ini siya sa ulo hindi nang iya motor nagigo ini siya sa driver man sa piyak na motor nga pinadriban na siya ni alias Toby.
0: Okay.
2: Pagsaga residente man sa barangay na Basan.
0: Okay. Ilang biktima siya taga barangay na Basan tapos sa tabuang insidente sa barangay Magsaysay. Sa din siya kaparte yes, sa Magsaysay, Lieutenant Impidrad, sa may Dulugon?
2: Ano, well, bali sa Dulugon, sir, sa may... ining natawag nila nga pa spring bala, sir, magpadulhog ng gamay.
0: Oo. Before sang eskwilahan sa Masin.
2: Lapaw-lapaw na siya,
0: no? Kamusta rin, sir, ang pan, ang driver sa 24 years old nga nagsaka ang motor niya sa ano sa stockpile?
2: Bali, nagsaka, sir, naglabog siya kasi ikaw na siya sa piyak nga ano, na motor na muling na-drive ni alias Kobe, sir.
0: Okay, kamusta rin, sir, ang biktima, ang nagkakabla ng igo ang motor niya sa ano sa stockpile, nagsaka sa stockpile.
2: Bali ang una nga driver, sir.
0: Oo.
2: Oo, bali ang una nga driver, sir. Amoni nga dinalay ni siya diyon sa Pabatuan Hospital, sir. Amoni si aton si alias Jasper. However, sir, na declare ni siya nga dead on arrival.
0: Okay. Ano ba Lieutenant Impidrad? Why may helmet siya? Ako na wala?
2: Wala. Hindi siya ng helmet.
0: Oh. Isa lang sa sir nagkasakay sa motor niya?
2: Isa lang siya, sir. Isa lang.
0: Okay. At itong nabunggoan niya, sir, kamusta to?
2: Wala man siya, sir. Actually, may injury man na wheelbar. Hindi man siya mga gas-gas na sayang tuo, kamot, sayang patingalawas. Kaya hindi man siya, sir, na ano bilang iya nga mga pilak.
0: Okay. Pero gindala sa ospital?
2: Wala.
0: Bali na sa sentro.
2: Sa sentro. However, kung din pagwa man sa sentro, sir, kaya hindi man si totally fatalgit.
0: Pero ini sir, ang gindeclare, yung nga din arrival, ang maling taga-barangay na Basan?
2: Yes, sir. Kaya ang victim, sir, nga naiguan man to sa motor niya, is taga-barangay na Basan man.
0: Ang maling auto niya, sir?
2: Ha?
0: Ang maling auto niya, hindi?
2: Hindi, sir. Bali... Though, based ka niya sa investigation naman, ang naibuan niya, ang classmate naman ng high school.
0: Wala ka pa ni Maho, makaulubog ilim naman nga Lieutenant Impidrad, sir?
2: Wala man, sir. Wala man.
0: Okay, so about naman ang siring, wala ilang makontrol ang manibila sa siring motor, kagiduan diritso sa stockpile?
2: Yes, sir. Wow. Ito siya nag-siobersort sa stockpile nga na siminto.
0: Okay. Sige, salamat, Gede, at tinatipidrad sa sining information, ha?
2: Yes, sir. Welcome, with always, sir, sa Katupang Board Morales, sir.
0: Okay, salamat, Gede. Okay. Sige, salamat, Gede. Batihan makabanan si Police Lieutenant Impidrad. Tyron Impidrad sa Masin Police Station. So, kaman inyong barangay, Magsaysay, padulhog na sa banwa mo. Tidra ko naman na napitan na naman sa may dulhogon. May nakastockpile ko noong nga mga sinako wala sang balas. Kasi siguro ba sikon may ginaobra nga balay bala? Tibagon kinasig laga niya ng overtex. Sabay siguro makita ito nga may nakastockpile sa left side. Bago Dominic Soto ang iyang motor. Lumupad ba kamanan ang motor niya? Kag lumupad ba ininabitan nga biktima? Umigo pag ito sa iyaman nga upod ganiga motor man. Tiniya kati wala helmet kanyang lupad ang motor niya umigo sa stockpile. At i-ulogin ang igo niya, i-ulogin ang injury niya. Gidalaman kami na sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital ang biktima apang inima kabinan ang gideklarar nga dead on arrival sa makabinan kay Police Lieutenant Tyrone Impedrad sang Maasin na Police Station. XFM Flash Report. Si Police Captain, Police Lieutenant Tyrone Impedrad, no, ang Deputy Chief of Police sang Maasin na Police Station, no, ang COP sang Maasin na Municipal Police Station, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 7.45. Naman ako nga ang magkabinan nga sa siring panahon, halong gigita kay kabundlay nga daan nga ma-hospital ka, kabundlay nga daan nga magpabulong ka, mahal ang tanan mga kabinan. Naman ako nga, dapat halong gigita, no? Kay hinay man kung dasig lapot sa managyapon sa panakantuan mo na nadumduman ko naman ang istorya ba sa Mangaranon, milenaryo kag ang milenaryo kag ang isa ka indigence ka tao. Sambal sa milenaryo, siya nga padasig ka mga panlaga na, oh. Tapos sambal sa indigence, ikaw iya siya kay ang imoy ang salakyan niya, malahanon nga may kaya siling niya ka padasig, oh. Tiyambal sa milenaryo, siya ti, makalabot ka ba ng Japon? Ang salakyan mo siling niya kung malahalon kag ang ing salakyan mo siling niya baratohon, makalabot ka ba ng Japon? O galing siya risgo da kung padasigon mo siyang padlagan da, tinabalaban siya base kung hindi kakalabot sa imong padulungan ni Saktogid. Mamati kita yung makabanan sa mga kwamala, sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatia, ano? Kay maringambal naton nga kung may balatian kita, ilabanagin ko naka-drive kita sa mga salakyan, may tendency isa nga maglain pamantiyang naton. Amin ako nga nga dapat kung naka-drive kita sa mga salakyan, dapat kondisyon perming nga aton nga labas, kondisyon perming nga aton nga utok. Agon nga hindi kita ma-disgrasya sa ginamanihon naton nga salakyan. Mamati kita mga katropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian pagig sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remy Lito. Ang oras, alas 7.47 na mga katropa. XFM. XFM.
3: Yes to health! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Samsung Plus Cold.
6: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Samsung Plus Cold.
7: Yeah!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Tulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months Elsa sa panahon.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Samsung Plus Coffee Mix.
9: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tuoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health.
1: XFM.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
12: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo. guwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
13: Oh, galit. Diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
16: Girl,
15: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
16: No more!
15: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Sister Pain.
20: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
21: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
22: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
21: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
23: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
24: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Pa-diet na kubuwas ah.
17: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!

Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot a las 7:57 na mga katropa. Headshot. Dire kita makabanan sini sang may kang tanan sa magkalain-lain sini nga pahayag o kon assessment ni Governor Attorney Defensor Jr. kag ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio sa status sang illegal drugs diri sa aton iya sa probinsya sang Iloilo.

0: 6 milyones pesos sa Santa Barbara, may ara makabinan nga drug by bus operation nga ang subject amo ang driver sa dump truck nakuhaan ni makabinan sa Cebu nga nagkalabot 7.7 million pesos mga lapit sa kilo to na mga kurba isa kilo gid ang Cebu makabinan na recover samtang dito ya sa Sara may ara makabanan na recover dito mga 1.7 million nga banaw sa Cebu sa estansya mga 2.4 million pesos nga banaw sa Cebu tigin pamangkot sa makabanan ang Campo Delgado kay Pulis Brigadier General Randall Tuanio kon sa sini makabanan nga mga recoveries kamusta ang probinsya sang Iloilo may kang tanan makabanan sa drugs proliferation makabig ba na ini makabanan nga isa ka alarming kati mako mo na nga minilyon nga balaro sa Cebu na recover kapagkatapos galab o tag 2 ka kilo ang mga na recover nga Cebu sa mga sasagya subjects ng drug by bus operation tindog na kulbaan kita mga musidero mako mo na nga 7.7 million nga balaro sa Cebu nga na-recover sa isa ka tawo lang nga taga-Haniway pero ang drug by bus operation ginimo ya dito ya sa Barangay Kamambugan sa Santa Barbara tapos sa Sara may mores mga 1.7 million nga balaw sa Cebu dito sa estansya mga 2.4 million pesos nga balaw sa Cebu di ko na kuya nga magkunakwa abi pamangkotonyo ah sabahin abi sa ato niya nga kita lang abi no nga mga paburuyo ako ya nagapati nga alarming ang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo mga mosini di man ko man nga minilyon nga balaro sang Cebu may tanay kon mga kwana na mga piso-piso lang na da masiling kati okay na kay basikon gamay lang ng sulod pero mini ko man tag 2 kilo tag 1 kilo tapos na tag galap o tag 14 million nga balaro sang Cebu ang gasolod makabanan sa probinsya sang Iloilo. Tiyano iya ang papatag, anong pagpa, anong abi ang explanation sini sang Campo Delgado nga mambal sila iya nga hindi alarming ang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo. Dawatian tanan sang ligad to nga mga atinuig no sang si former mayor Jed Patrick Mamilog pa ang mayor nagambal siya nga illegal drugs is not alarming in Iloilo City. Tisubong nga rin naman, no, ambal ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang bagong director sa Campo Delgado, nga siya hindi alarming ang illegal drugs niya sa probinsya sa Iloilo. Ano ang iya sining pag-qualify nga hindi alarming ang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo kagano naman niya ang payag ni Gobernador Arthur Defensor Jr. nga mambal siya nga alarming ang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo ari ang pagpayag makabanan ni Police Brigadier General Randolph Tuanio.
1: Ito po ay hindi na aking sa publiko. Ang tignan po natin dito ay yung naging resulta ng pinaiting na illegal drugs operations ng Police Regional Office 6. Ang sinasabi nga po natin dito, may NRG. Kung halimbawa po ba ang mga isda ay maraming nakukuhang isda sa loob ng isang araw, ito ba ay pagpapakahulugan na maraming isda sa dagat? Hindi po. Ginalingan po nila yung kanilang panguhuli. So, ganoon din po ang ating NRG sa ating anti-illegal drugs operations na nakikita po ninyo. Hindi po nangangahulugan na marami tayong nakukuha, nakukumbiska ng illegal droga. Hindi po dahil sa dumami ba ang illegal droga sa komunidad. Ito po ay dahil ginagalingan po ng ating mga progresiva ala. Aban sa illegal droga, ay hindi lang ito nagko-concentrate kung sino ang nasa likod nito. Mapapansin po natin ang iba't ibang personality na nagiging bahagi o nauhuli ng ating anti-illegal drugs operation. Magkaganon pa man, sinasabi nga po natin, dahil intensify po natin ang ating anti-illegal drugs operations, mag-expect po tayo na mas marami po ang mauhuli. Hindi natin pag-uusapan kung ano po ang kanilang pagkatapos sa lipunan. Sila man ay businessman, sila man ay street level pushers, sila man ang HPI.
2: Could we say, sir, alarming ang drug situation ngayon, sir?
1: Ang nabagay ko po kanina sa ating pong by analogy, At sinasabi nga po natin na kung halimbawa ang mga

0: isda ay maraming nahuling isda sa gabi sa araw. Hindi po nangangahulugan na dumami yung isda sa dagat, kundi dahil sa ginalingan po nila. Ganun din po yung analogy natin sa anti-illegal drugs operations. Dahil po dumadami yung ating seizure, confiscations ng illegal drugs, ibig sabihin po ay ginalingan din po ng ating mga operatibo.
1: May mga sources, sir, na kumbaga malalaki talaga ngayon na mo-monitor natin, sir.
0: Kung makapansin po ninyo, maabot na po sa kilo-kilo. Kaya sabi ko nga po, dumami po siya dahil po sa ginalingan talaga ng ating mga operatibo.
2: Thank you, sir.
0: Ito sa pinag-usapan po natin dyan, yung sa EODK na natin, na humihingi po tayo ng tulong sa National Headquarters para po sa mga K-9s po natin. Ito po yung mga aso natin na tutulong po sa atin. Ito po ay patuloy o makakatuloy na magpalakasin yung ating po mga monitoring, halimbawa po sa mga parcels na kung saan ginagamit po. So hopefully po makapag-produce tayo ng panibagong K-9 dogs na magagaling po sa National Headquarters. At pakikipag-unayin din po tayo sa provincial government dahil nabanggit po sa
3: Ari ang statement ni Governor Arturo Defensor Jr.
4: Hindi depende na sa PNP kung ipinamit po ang
5: Okay. Assessment mo gob sang illegal drugs sa probinsya. Kami naghambal gob alarming kung ano sa imo ya.
4: Basta may drugs alarming din ya. Ang problema na kung nagsaka siya. Nagsaka siya eh. Matapan na ito, aran siya. Ay, ito eh, kung hindi mo sulod.
5: Hambal sa kampo Delgado nga hindi alarming, mabakas lang kuno ang pulis.
4: Ay, hindi, basta may drugs alarming nila yan. Dasi, battery, it's 5 grams or...
3: Yes, kaya ang hambal...
4: Kaya unang galing aran kay Butsi, nagasulog. We don't want them to come in. We don't want them, hindi natin gusto nga drain na sila yung obra. Hindi mo natin lang gusto pa sa loan. It's like ASF, COVID-19.
3: Nabatian
6: makabadan ang bag-ang pahayag sang duwa ka opisyal naton. So opisyal sa pulis kag opisyal sang probinsya sang Iloilo mangkatropa. Tiyabal ni pulis Brigadier General Randolph Juanio. Hiyat hindi inarbing ang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo. Hiyat siling niya ang iyang analogy mo na siling niya. Siya pa rin, obviously niya, kung nagpangisda ang isa ka manggisda. Kag madamo, siningya sang iya na hulik, nakahulugan ba lang ang madamo sang illegal, sang isda. Sa lugar nga ina, nga nagpangisda ang tao. Tikon pa rin, obviously ka, sa Cebu. Kung nadamo, madamo sang Cebu nga na confiscar, ang mga operatiba naton nagkakaulugan ba lang nga alarming na ang illegal drugs. Tiyabal ni General Tuanio Amone. Siya ti wala sila kahulugan nga kung madamo sila nahulik nga isda amang isda. Madamo dira sang isda. Siya gingalingan lang nila. Buta pa na sila ginpaayo pag hindi lang ilang operasyon kung sa bahay niya sang illegal drugs. Ayos. Tibuta pa na sila nga kung ginpabayaan sang mga polis naton ining mga kinilo-kilo ng mga sabon na recover sa ilang drug bypass operasyon. Kag wala ma-recover ni buta pa na sila mga katropang makibot lang kita nga aton nga mga kabataan ko ng mga pumuruyo, tingala ka lang nga daw sumbi ang panakatila kay man sabog sa illegal ruga. Tindi man naman kami nan, wala sa may recover ng mga shabu, matatabi, kung magambal, abi karon niya si Tuanio. Ngati siya, pariyo na siya yung analogy nga kung may madamo sa niya mahulik ang mga isda, nagkakaulugan, wala nga damo, madamo sila sa isda na. Di siyempre ko ako yaho eh. Paano ka nakaroon kahulik sa madamo ng isda? Kung wala sang isda na. Di ba na? Ako rin kapating ako may madamo ang isda dira sa lugar ng ina. Kag madamo ang nahulik sang mga isda. Tindamo ang isda na eh. Pero ang hambal iya sang Kampo Delgado siya muna eh. siya ka akon ang legit ya, sino kay Tuani o. Nga, sining niya, gin paayo lang sila, gin-enhance lang sling niya sang pulis ang operasyon ng illegal drugs. Amo na ko nga, ang madamo sa na-recover ng mga sabu. Tiyabrigari, ang ato na niya nga sabat, amo niya ay. Paano ka nakarecover sa madamo nga sabu kung lasang sabu dira nga lugar? Di ba? Mas tamay kita niya kung lasang may mang kinilo-kilo nga na-recover eh. Kagulat na giniya sang sabu na kuwa na. Kaya daw kabalik abo tao. Gamagambal kita nga, ati, bangod kay ginpabaskog lang siya sa operasyon sang ato niya nga operatiba. Ang ila kampanya gilis ni Ligan Drugs, amo na kun nga nga, madamo sang shabu ang na-recover. Timakon, 2 kilo to sa uton, 1 kilo to sa, masubre sa kilo to sa diver sang dump truck nga trabaho sa Iloilo Provincial Government. May 2.4 million nga balor sang shabu to na-recover sa estansya. May 1.7 million nga balor sang shabu na-recover sa Sara. Di ano na, ginpabaskog lang sang pulis ang ilang operasyon? Ano man? Na hindi ko intindihaw? Si siyempre kung mga operasyon, kung pabaskog mga operasyon contra illegal drugs, amo na kung damo ka nakuha, damo ka na confisca ng illegal drugs, kaya damo illegal drugs sa lugar. Di ba na? Kaya damo ka nakawa tao? Kaya kung ay kuno, ginpabaskog lang iya sang aton nga PNP ang ilang operations. Amo na kun nga madamo sa recover nila. Hindi ah. Madamo ka sa recover, ginpabaskog mo ang imo operation is because kay madamo dira sang sabo. Kag madamo ka sa recover, hindi ka man naka-recover sa madamo nga sabo kon wala sang madamo nga naga-laptad ang illegal drugs. Ti makabig kita makabig nga is not alarming. Pero kakakwa na, daw, ginpabasko gani nila ang ila operation kay damo na-recover. Both silingon, damo illegal drugs. Alarming! Di ba na? Opinion niya sa atin ng mga kauturan. Ako ya, ako rin kapati nga, kaya pagpabasko sa operation sang illegal drugs sang PNP, madamo ang ila na-recover. Kinilikulo ang na-recover nila. Amin ako nga, kita rin kapati nga, alarming ang illegal drugs dire sa probinsya sa Iloilo. Amo man na ang opinion makabenan ni Governor Arturo Defensor Jr. Ya basta gani may mga sabo na alarming na. Ya gamay kag dako na siya basta may gasolod ga sabo. Alarming na. Di sakto man. Nga ah. Gamay man to oda nga nagasolod ga illegal drugs. Ini sa punto ni bista abi ni Governor. Ato na abi nga isaysahon abi ang punto ni Governor. Siya ti, gamay ka dako sling niya kung may gasolod siya kay illegal drugs na. Alarming na, nga alarming. Di ko masuyop ina makabinan sa mga adiktos kamag tingkuling ang ulo niya. Kagwala na siya kagulingon, kamagsagi sa nakaroon pinang panghimo na sang malain, kundi alarming. Pareho ito ang makabinan sa Manila, itong isa ito ka nagaragbi. Kasi naka, ito ya ang manigapungko ng mga pasahero sa jeep kang mga pinangsumbag mga senior citizen to. Tinaragbi pa lang na. Tino abi ko rin yung kinilyo-kilo, karon 2 kilo, karon sang siyabo nga nagsulod rin sa probinsya sa Iloilo, kag wala mga konfiskar na. Kag mag-addictos, kag mag-high ang mga tao nga nag-kwad sila, gamit sila. Di ko rin alarming, kaya nga wala na sa pinsar ang mga tao nga naggamit sila. Buta balon sila magkabinan. Nabangag sila. Wala sila sa pinsar. Kung nakalusot sa merkado, ini ang 2 ka kilo nga sabo. Kung lahat naman kumpiskar ang 1 kilo to ka sabo sa diversang dump truck nga nag-obra sa Iloilo Provincial Government, kag nagamit at makabinan sa mga adiktos. Ano ayhan ang sitwasyon sa probinsya sa Iloilo? Kaya nga nakalang lakat mga tao, daw sumbi. Inabalang wala balasang ginakadlukan? Ano ay hanto ko nakalusot sa merkado? To ang 2.4 milyon nga barot sa sapos estansya. Kagin baligya to pag sulay basya sa Sara. Ano ay anestrasyon to siguro? Kahapon nga adlaw ko ng mga tabo to nga nag-intra to sa sulay basya festival sa Bug. Ano ay yan ang peace and order sa Sara kapon? Di mahambal kang hindi alarming. Araw-araw pa nga. Doon ka layo sa kanilang lugje ni J. Ralaw. Kay kumo ko no, siling niya, kung namang isda siling niya, nakahulik sa madamong isda. Nagkakahulugan bala damong isda da? Tiyoy! Tiyambal ya, kung ang mga isda nakakuha sa madamong isda sa sinang lugar nga ina, nagkakahulugan, nga maayo lang iya mamunit ang mga isda. Doon ka na yuaw? Tikon, may makuha ka ng isda sa lugar nga ina, tida mo isda na eh. Kung may makuha ka nga sabo, dinis probinsya nga tag-kilo-kilo, tag-dua ka kilo, kaulugan ba na nga madamo sabo eh? Alarming ba na? Tiyo eh. Dua pa lang na kakilo ang na-confisca. How about ang iban? Basi kung may iban pa na, kung basi may nakalusot sa merkado, di ba na? Amo nang alarming. Tiba lang gano'y magkabalang kay si Police Major Dajit Dilema. Kaga ang mga membro sa Provincial Drug Enforcement Unit, mabakas din sila nga mag-monitor. Amo lang nga ito, masalmata magkabalang kay Police Major Dajit Dilema, ang head sa Provincial Drug Enforcement Unit. Kay mabakas sila mag-monitor. Siling mga ganuso sa illegal na droga, dire sa aton iya sa probinsya. Amal ko nga ang timahinik kayo na sa uton, 2 kakilo na recover to. Sa driver to sang dump truck, 1 kilo. Diba? Do, sa una din diniya mo ah. Nga may tag ginatawag iya subong plastic na tide. Oh, di ka makita sa nga plastic na tied shabu. Headshot. Oh, lain nga sitwasyon subong. Sa una, makarecover sa drug bypass operation mga sachet pala na sa una. Kailain pagid ang tawag lang sachet ka ganun nga ito, ang sa pagid ganin na J ano pagid to? Sachet J ka ganun pagid ganin ito ang may mga kwa naman, may mga terms ang una. Dito yung ang sachet na mga inang daw kabalagko. Ang pinakadako sa una, recovery ito, mga tag 3 grams. Ngayon na balang pareho sa sunodlan sa bitsin. Sumog iya makabanan, makarecover iya ang operatives naton. Inang nabutsulod iya sa plastic. Nga ang ilas na term, subong plastic na tied shabu. Inang lang 3 by 10 lang plastic na ginagamit ng sunodan sang hilimuan kwa mo na sang ice ba na ilang ice plastic sa ice na ba na ng 3 by 10. Dito nga sila magkabadan naman ang gitawag na plastic na tide nga sa buti makumunaya 3 by 10 nga plastic ha nga tunga sina unod ya sabo tindi kay musna yang ma hindi kay musna nga ma-alarma sina ti mo nabalik gobernador siya ti alarming eh basta siya gani may sabo na gamay nagko na magsunod iya sa isa ka lugar alarming eh aman ako nga makabinan nga basik kung matingala ka mo sa masunod ng mga binulan may mga kwada may mga canine dog ang i-deploy sa PNP. Kaya base mga katropa sa mga intelligence report, nga yung illegal drugs galing dito, kuno, sa munting lupa. Ang mga kalabanan, kaya interview na sinigad si Police Major na Dilema mo, Gamayang istorya siya nga isa ka priso nga nakagwa na nga ang pagpanusot pagkabanan sa illegal drugs halin dito sa Manitinlupa nga diretso dire sa aton sa Western Visayas dingin pinagi sa Roro. Oh, sa Roro ginapasakay ginadala kagina transport halin dito sa Manila pagkanto dire sa aton sa Iloilo kung sa Panay. Tindi mo siya pwedeng may baluan kung di nabutang to kasi wala gagi sa x-ray machine. I-x-ray machine mo na ang truck. May tanay kung ginabit-bit siya na kaya pareho sa mga kamera kung pasulod kung halin dito sa Manila kung nagagi abi sa puerto nga may mga x-ray machine yung pareho ba na sa airport? Di wala. Ginakonsabo magkabanan sa mga addictos, kag-drug poser, ang mga Roro. Nga nila ginapasulod, ginapaagi, pagkanto nila sa aton sa Iloilo. Di karon, pag-agi sa airport, o kung sa pag-agi sa port, hindi dito sa Manila, hindi man pwede nga malantaw to, kundi inlang tuging pangdasok to mga kinilokilo nga siyabo. Pag-abot dito sa puerto, hindi man mabalaan kung may ginsulod nga illegal drugs kung wala, kati isa-isahon mo na nga lantawon da ang karton. Isa-isahon mo na nga ipaagi sa x-ray machine. Hindi man pwede kaya x-ray machine at aral lang iya sa pasulod iya mo sa puerto. Pagwa, wala na. Di mo na nga sa sunod nga mabinulan basta matingala ka mo may mga ipahamtang nga kinaindog. Ang Iloilo Police Provincial Office. Adam naman sa unang itong timpo ni Police Colonel Ronaldo Palomo. Nga mo ginayo niya nga siya babakal kita sa tutoy sila niya nga triningon ta sa pag-simhot sa illegal drugs. Tinitig-drug ko. Ito, gin-training na to. Kag sa 26, may pito kung ka wala makagraduate o kung wala, no, hindi makwalify, wala kaya hindi ka balong magpanimhot sa illegal drugs. Pero may ara makabanan nga nakagraduate. Kag pwede na kung ma-deploy ini sa basi mga July ko, no? I-deploy ini agad nga magpanimhot sa mga karton kag mga ginakarga sa Roro agad nga mapungga ng pagsulod sa illegal drugs diri sa ato niya sa probinsya sa Iloilo. Kaman isa sa mga mode of transportation panusot sa illegal drugs ang Roro mo. Timagod sin eh. Timayon na kay may arak nga ido nga na-train na sa pagpangsimhot makabanan sa illegal drugs. Kati ido kalin eh, mga na-training siya sa pagsimhot makabanan sa illegal drugs. At pagkali kung may kontrabando, hindi na siya makalin iya sa tubang na isang nasimutan niya. Matagol sa matagol. Kag hindi na siya makalinda, mapungko, nasa na ka mapungko, kamang tinagol. Dira, amun ang mga sinyales, nga may nasimutan siya, nga mga kontrabando, sinang bag, sinang karton. Di ba yung kung may deployment sa kinay dog, kaya makabulik ni makabanan sa pugong sa pagsulod diri makabanan sa illegal drugs diri sa aton sa probinsya sa Iloilo mga katropa. Kaga kita man eh, kamamanda sa barangay, mabulig man kita sa paghatag impormasyon. Sa aton nga PNP, nga kung may mga bag-on nga tao, dakang nalugan daw na tingala ka mga nanon kadagabi daw, gasinumbali lang din motor man, anon ni man. Pwede guro na ninyo nga mahatag informasyon sa polis da para nga ma-verify na kung gabi nga kadagabi na daw 10 oras ang gabi, damo daw motor gasinumbali lang ako. Gali kay diga bakal sa illegal drugada sa kwanto, sa unan. Tikita man mismo nga pumuruyo eh. Mabulig man kita sa pagpaniktik. Mabulig man kita, maging vigilante man kita sa mga tawo, gasulod sa barangay naton. Kaba, si kon hamal nyo, ay naniniba, si kon kwa naniba, si may ginakantuan to, basi gamunotor ko gabi daw. Tapos daw ginalagas. May naniba, si pwede nato na nga mga ma-inform sa barangay kapitan nato, na barangay official nato eh. Nga may pareho siya nga, kapla nun nga kung gabi, nagkasi nung bali lang motor niya ako. Nga daw, nagahapit lang, gadugay, balik naman, gadugay, ara naman, na may maging daho, tapos lakat naman. Di ba si pwede nato na nga mabuligan ang ato niyang gobyerno, ato niyang pulis, ato niyang probinsya. Nga mapahibalo ini, nga pareho siya nga sitwasyon, lumas lang da kon ang inyong mga barangay official, daw si involved ba ni? Pero ba, laban-laban sila nga itong mga opisyal niya sa barangay. Aktibo man is kampanya, illegal drugs mo. Di kung balaan nyo na nga involved si illegal drugs, di mag-eleksyon sa Nobyembre, hindi pagbutuhon eh. Dagdagon nyo eh. Balaan nyo, hindi na pagbutuhon ni Kapitana kay involved na si illegal drugs. Di isugin nyo ito sa pulis. Di karong kung ng pulis na nagdudahan mga nang klase ni may ginahatag ko ito sa ligad itong informasyon na wala agya po ang ginaaktuhan ako. Oh. Di ba si pwede nyo ma palabot sa gobernador eh? Sa provincial capital. So, mga kabinan, may manay kay may mga ido na ang i-deploy mga kabinan sa masunod ng bulan at ang mga na-train na sa pag simot sa iligal na droga para mapunggan ning pagsulod sa iligal na droga pagi sa Roro diri sa probinsya sang Iloilo mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:25 na makabayan mga katropa. May gabi kay Mami Riri Cabar, kay RB Chris Caceres, may gabi kay Jerry Boy dira sa Bingkahan sa Haniway, may gabi RB Chris Caceres, may gabi kay Mami Riri Cabar, may gabi. Yeah, good evening. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Yeah, good evening. Kay Nyek Espinosa sa mayang gabi, Katropang Boards. Shout out sa asawa ko, Bing Bing, Pamati, Subong sa programa mo. Katropang Phoebe, salamat, Yed. Kay Draman, kay Kap Ising, Bilanoy ba? Gahi mo sa Kap Ising Pancit Molo. Ang iyang brand sa dira sa Iloilo Central Public Market. Sa food court na meron sa da, diraman sa GT Mall sa Pabia, meron man ng Kapising. Kag diraman sa Tria, meron man makabing ng Kapising. Kag iya sining amin, branch, diraya sa South San Jose, sa distrito sa Molo. Kag mayong gabi man sa aton nga mga soki, nga triplomati, aton nga mga kwana, aton sining nga mga taxi patrollers. Galibot-libot din makabing sa sudad. Kuha sa pila sining ka mga balita, kag ang ila sining nga mga ginapadala din sa aton nga mga balita, ginakuhaan lang pictures, ginakuhaan video, kag aton ginabalita para man sa aton nga mga diplomati din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kay Indapuray, dira sa Ribalo, mayang gabi Indapuray, kag dira man kay Nining, kay Pinoy Baroka sa Baroka Frozen Foods. Kapamati gina sa aton kada aga, dira sa Iloilo Central Public Market, no? Sa Baroka Frozen Foods, sa Ligad to, aras Nining, nagabulik, Nining da sa pwesto ni Pinoy da, kay damo ka bakal sang mga frozen foods nga himo ya sang Baroka Frozen Foods nga ang gahimo sa mga kabinan, amo ang mga Damaronong Boys. Pagbalik nato mga kabinan, dugang nga balita, diri gyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, ilabanigit ini ang party ya sa ESF. Kaya may mga banwa karon dito sa probinsya sang Capiz na confirm nga may ara makabinan nga na-infect sang African swine fever. Ano karon ang ginahimo kabinan sang probinsya sang Iloilo? Kag pinapakit makabinan kabalita diri gyapon sa Hedjata. Ang oras alas 8:28 na mga katropa.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibigay. bilis sa mga butika.
9: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Samsung Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Samsung Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
10: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
11: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Samsung Plus Herbal Soap.
14: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samsung Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
13: Samsung Plus Herbal Soap. Gamit na! Samsung Plus Herbal Soap.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
17: Yeehaw! XFM.
18: Katropa mo!
16: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:31 na mga katropa. Padayon kong kapmati diri sa headshot. Nagyapon ninyo katropa ko si tropang Phoebe Borges Tibor Morales sa may gabi man dira sa aton nga mga tropamati dira makabinan sa Iloilo Terminal Market. Kaga dira man sa sa may Haro Big Public Market. Magpaimbestigaran mga kabanan ni Mayor Raisa Trinias ining duty nga ay sir kahapon pagkatapos mga kabanan nga nagreklamo ang isa ka pamilya pagkatapos nga ang ilang himata mga kabanan ang na-stroke bala. Actually, tagaliganis niya ang na-stroke ka. Di karoon, ang natabo siya ng mga kabinan na samtang ngayon padulong siya sa supermarket. Na-stroke ko nung ini ang lalaki dira sa may area sa Marabago. Kundi, nakuhan siya, nagpundo ang iya siling motor ng sakyan mga kabinan. Di karoon, ang natabo nga ginresponderan sang nagaduty nga ICER. Di pang responder sang nagaduty nga ICER. Just ko na yung nakita na kuno nga nagahamboy makabanan sa ano ni sa may manibila sang asang tricycle. Ining nabitan nga biktima makabanan ang laki ni nga tagaliganes. Diyos, gin-check lang ko no ang kwan, ang vital signs. Di daw, wala na ko no nag-kwan, wala ko no nag-response. Di wala na ko no gindala sa ospital. Kay isa pa, wala ko no sa pamilya nga nag-abot. Di, pamangkot siya ni mga kabanan, nga kung dito pa agapuli, iya sa ruha siya ang biktima. Wala to mo giniya nga mag-abot ang pamilya nga dalaon sa ospital. Katapos, hindi ka mo iya, wala na istink, wala na isang doktor nga nagsakay iya sa ambulansya sa ngaisera. Mga lunsay na daya nga mga responders kaga siguro may isa man na ka-nurse eh. Di pagka kung nakano gilang taon nakano ba baltay sans di wala man kuno nag-response sa muntokon nga ang ilarason sunok iya sa pamilya nga di wala naman kuno nga response ang biktima muntokon nga ang wala nalagi dala sa hospital kag wala man sang pamilya nga nag-abot amo na pamangkot nato na raw pa kung diga sa ruwas to yung apuli ang pamilya yaw na to yung nga mag-abot sa lugar na yung pamilya nga dalaon sa ospital nakalabot yung makabanan kay Mayor Raisa Trinias kamagdanan nga nagmando si Mayor Raisa Trinias sa pagpa-investigar sa gadyote nga taga-ICER hambal makabanan sa official statement sa Iloilo City Government. The city government is aware of the report regarding the response of a medical emergency involving a patient who was found unresponsive by emergency respondents in Barangay Balabago, Haro, on the early morning of June 22, 2026. Base sa aton nga inisyal nga impormasyon, gin-assess ang aton Iloilo City Emergency Responders ang kondisyon sang pasyente kag nagtinguha nga makontak ang pamilya antes maghimo sang desisyon sa masunod nga aksyon. May mga kabalaka nga ginpahayag parte sa kadugayon sang proseso kag ini ginseryoso ginnaton. Sa subong, ginahimo ang isa ka internal investigation. Agod, may baluan. Kon nasunod sing husto ang mga emergency response protocols. Kag matungod ang mga areas for review and improvement. Kon may mapamatud-an nga kakulangan sa protocols. Ipatuman dayon ang nagkaigo nga corrective measures agod malikawan ang kapariho nga insidente sa palabuton. Nagkapabilin nga prioridad naton ang kaluwasan sa mga pasyente. Kag ang pagsiguro nga ang tanan nga emergency response personnel nagahatag sang epesyente, professional kag responsible nga serbisyo. Gin palabot naton ang aton nga pagkabalaka kag pag-unong sa pamilya. Kag ginapasiguro sa publiko ng aton pagtuon sa transparency, accountability, kag padayon nga pag-improve sa aton emergency medical services. Sa manip kami ang official statement sa Iloilo City Government. Katika nagreklamong pamilya, mga ating tanay sa linya, gindala dayon sa ospital. Para nga basi pamalang nga ma-revive bala. Basi pamalang nga madapatan sang bulong, di ba? O gani kati ang ambal sa pamilya, ang sabat ko no sa mga responders. Nga-insect nila ko no ang vital signs, di wala na ko no naga-response. Amo to ko no nga ang wala na nila gindala sa ospital. Hindi obligasyon na ya kag dapat na ya ang mga declare sina ya sa pasyente kung wala naging man sa iya sang expire naging man sa iya, amo yung doktor mo. Wala sang may ibanda yan nga mga declare nga expire ng pasyente ah. O kung ang biktima. Kundi ang doktor sa ospital. O kung ang doktor mismo nga nag-upod. Pero ang importante sa ospital ni Dalatan eh, parang ang doktor yan sa ospital amo nga declare nga expire na yung pasyente. Galing kay bangon ba na sinay sa patakaran makabalan sa pinaka-hospital? Kaya man, hindi lang nadiri sa mga hospital sa Iloilo, katabo. Nga wala nila ginabaton, ang mga pasyente, labanigid ko wala sang Fox, na ginahambal na ng upod ba lang membro sa pamilya o kung sino manda. Nga mga abaga sa anong manda ang makinanglanon. Kung yung kaso, kinanglan, nga kwanggit nga may arat lang nga mag-aupod sa pasyente. Pero, di ko wala abi iya sa pasyente. Hindi ginayaan ninyo iya na ipanda nga mabato na abi sa ospital. Di ba siya maningri pa lang alang maniya sa ICER? Sa ma-responder sa ICER? Di wala sa pamilya mo. Pero dapat, ane, gindiretso sa ospital kag tawagan ng pamilya. Kanto yun din inyong nga mata sa ospital. Ari di, dala namon di sa amon ng ospital. Kanto yun lang di. Tiko na ba ginabit? Anong imuon? Amo nang pamangkot eh. Kung wala ginabit sa pamilya, kati ko dito ka po na isa rohas, kagundi matuya ang mga lugar, ang pamilya niya. Hulaton yung ganyan ang mga bot. Diba yung manimakabi ng kay Kalampot, ini nga igdulongog kay Mayor Raisa. Agod matagan sang kumala, kakaigo sini nga solusyon ng pareho sini nga mga kakulangan. Tiko mo na pamilya, hindi pwede madala sa ospital na. Diba na? Sino pwede sini maka-atipan sa ospital o kung makabantay ito? Kung yung kaso nga may kinanglanon, abe ang mag-tamba ng doktor karon nga, ay, mabakal ta ito. Amo ni abe, medical kit, bakal ta ni para i-apply di. Hindi kita pwede makuanaw, hindi kita pwede di nga ma-disponiran na sa ospital. Kag, di ba si kung na wala man sa obligasyon, kung wala makantuan ng aton nga personal size, sir, basta pwede man da nga ma- ay, ako na nga doc, samtang kinahulat ang pasyente. Diba si kung mag-resulta yung makabalan sa GAP sa tunga sa taga-Liganes, kag Iloilo City Government, mag-ambal karoon ang taga-Liganes at taga-Sudan na kag mag-ambal man lang at iti hulaton tanay pamilya. Basi ba lamang kabay pang hindi lang mamuli ha? Nga hindi lang mag-uba lang relasyon sang duwa ka LGU. Kati, doglain man ang buod sa pamilya. Kati, kaya ko mo, taga-Liganes, gipabayan. Pero actually, kung ako maglantan, wala mang ginpabayan, o galing kay amul na abi, sa lalang gurong desisyon sang aton mga responders sa bahay niya sang Iloilo City Emergency Responders. Yung basic kon may gabay, may mga lapses na ba lang ang ilang desisyon kung wala na sang nag-response ang vital signs, nag-decide sila nga ti declare lang ati wala na response. Pero ang the best kung tanik indala dito direkta sa ospital. Kag tikon may number man to sa nga makontak ka mamilya o kung sino da ang pwede nga maka kung nabi na makakanto, pwede i-post nyo sa Facebook eh. Amo man na subong ang isa sa mga medium na nga mapalabot sa direkta nga pamilya. Post sa Facebook eh, sino kilala, kaya may idea man mo. Sino kilala kayo muna eh? Kanto yun yung panihog sa hospital, ang rin siya kay ang findings na mo na stroke. Pag siguro ba sa hospital, hindi man na ma-ideyahan na nai eh. Hindi nga, hulaton yung ganyan ang pamilya. Hulaton natin mga kabanan, hindi man tapo hindi makalokso sa konklusyon kay may gapatigayon mga kabanan ang Iloilo City Government nga investigasyon para nga mas ma-improve pagkinang ila siling maging akto sa tiyon na mag-responder sa kapareho siling sitwasyon. Nabirman, hindi ko ng pamilya kinangalan noon, hindi ko naging hambal natin. Kung pa uli, ito ya sa Timbukto, ito yung pamilya ya, wala ito mag-indi ang makabot. Oh. Di post nyo sa Facebook eh, nga si pwede, antuan din sa muna, hindi ba na, sa atong ganit sa reporting ng social media. Kung may bigwer aksidenta, kung may mga matabo na, una na ito, ginahambal, ay, amun eh, wala pa identity, amun eh, wala sa mga ID na kuha, amun eh, iyang nasuksok, amun eh, iyang bayo, amun eh, iyang largo, ang iya siring buhok, shoulder level, ang iya siring ilong, may tungko, alom sa babaw. Basi sino ang kakilala sino, yung mga kapropareho, description siya, basi pwede din makantuan sa hospital, di ba? Kadamo sa pamagi, ah. O galing basi ko nagkwan lang, basi, hindi lang ka man maglain ang buhok sa Liganes, ah. Katika Liganes na ang biktima ni mo. Basi ko na kwan ang tuod, basi ko na wala lang bala ang desisyon bala sa head sa ilang responders. Basi nagkulang man bala. Ang oras din magkabalan sa XFM, Radio Patrol in Ilo, alas 8:44 na magkabalan mga katropa. Nagpamatik among gihapon din sa headshot. Sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Lang kung kita ko katong pangalex ako no sa statement ni Dr. Daryl Tabuana pero kaina sang udto makabanan ginhatagan sang award ang mga kwa no mga top taxpayers sa probinsya sa Iloilo sang last year. Aba may mga taxpayer kita nga nagabayad sang buhes particular makabanan sa real property tax bala kati mo ning isa sa mga lifeline makabanan sang LGU mo ang real property tax di sa individual kategory makabanan di nagapanguna di mo ning mag-asawang si Dines De Vicente kag si Dolores De Vicente Seliganes ginikanan bala ni former board member De Vicente mo. Ikadua, amo si Mr. Joseph Yu sang Saragan Liganes. Ikatatlo, Mr. Ricky Ang sa Liganes. Ikaapat, Miss Susan Florete. Si ikalima, Miss Victoria Long. Ikaanom, Mr. Louis Lusanias. Ikapito, John Figueroa. Ika-walo, Mr. Alex Nulada. Ika-siyam, Mr. Patrick Anthony Tugbang. Ika-napulo, Miss Linda Britanico. Ika-onse, Mr. John Otelo Diza. Ika-dose, Miss Tilma Zirodo. Sara ni, no? Ika-trese, Mr. Manuel Alvarez. Ika-katorse, Miss Marie Roses Powers. Ika-15, Miss Judith Litsosa sa Balasan. Ika-16, Honorable Janet Garin Colada sa Gimbal din. No? May mga property dito sa Gimbal ni si Mayor Janet Garin Colada. Oh. Ika-17, Mr. Nemesio Harlisa. G8, Mr. Ronnie Lomberto. Ika-19, Mr. Hernani Balsamo Jr. Ika-20, Mr. Reynold Lim. So, maning sa individual kategory, mga kabanan, sa mga taxpayers, sa RPT, o kon real property tax, mga kabanan, sa corporate category, bawang nga panguna, diri ang Palm Conception Power Corporation, no? Ikadwa, ang 8990 Housing Development Corporation. Ikatatlo, Property Company of Friends, amaning Pro-Friends. Ikaapat, New Panay Agri-Ventures Development Incorporated, amaning Iasang Labids. Ika-lima, Globe Telecom Incorporated. Ika-anom, San Miguel Foods Incorporated. Ika-pito, Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated. Ika-walo, Far East Noble House Incorporated, na nabase sa istansya. Ika-siyam, IBC International Builders Corporation. Ika-napulo, Robinson's Land Corporation sa Pabia. Ika-onse, Universal Robina Corporation sa San Enrique. Ika-dose, SPC Island Power Corporation sa Dingli. Ika-trese, Waffle Time Incorporated sa Pabia. Ika-14, Dynasty Management and Development Corporation sa Sara. Ika-15, Liwayway Marketing Corporation sa Pabia. Ika-16, QHP Realty Corporation. Ika-17, Hiba Management and Development Corporation. Ika-18, Vitares Corporation. Ika-19, Juland Property Venture Corporation. Ika-20, City Mall Commercial Center nga nabase sa Pabia, mga katropa. Top 3 taxpayers for annual fixed tax on delivery trucks and vans for calendar year 2025. ESD Logistics Corporation, Liganes and Dingli. IBC International Corporation, Pabia, Kabatuan and Hiway. Vic Imperial Appliances Corporation, OPT Bayad Center, Tigbawan, Balasan, Haniway and Kalinog. Kaya man ining mga kwambala, mga vans ni mga delivery truck ini, mga ginagabayad ni sila makabinan sang tax, yun ang mga ginatpangtakod lang mga stickers na. Amo na ang ginasukot na sila ining mga trucks and vans. Top 5 taxpayers and collection of amusement tax for calendar year 2025. Bining bulangan bla. Nagapanguna mga kabanan sa nga may dako ginbayad nga tax sa amusement tax di siyempre Liganes kada, kada Domingo triple tawo na ha? Depende na balan sa nagasulod na nga mga nagabulang kaya di may ginakuha nga tax da ang banwakag ang probinsya. Nagapanguna mga kabanan sa top 5 taxpayers in collection of amusement tax for calendars year 2025. Amo ang Liganes Coliseo di Liganes. Liganes Iloilo. Kadua, Felcan EM Sports Ventures sa Daga. Katatlo, Galiera di Dingli. Dingli Iloilo. Ikaapat, RJ Cockpit Arena. Alimudyan. Kag ikalima, ang Igbaras Cockpit Arena, mga katropa. So, mani sila ang nagakwan, nagabuhi sang local government unit pag-iya sa pagbayad sa mga taxes, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:50 na mga kabinan, mga katropa. Daw, nakalang kita sa aton sining pag dulong pagkit sa ibang mga balita. Ah. Pero aton mga katuanan na ito, mga kabinan, kung asubong aming panahon, ba triple naman, mag-init naman ang kwan sinay, ang lamok, nag-pangitlog naman, baha naman subong ang mga kitikiti no sang lamok. Di mga utot naman eh, nabinagid kung may mga kamala, budlay na kung may mga kiriyer ba na sang dingge. Di pagkutot sa tawo, sino naman naman sino yung konfigado nga itong immune system, matapikan kung iniya sang balatian nga dingge, kaya man dala inis ang virus kong bakterya. Para manikaw kita makabinan sa mga balatian nila sang virus kong bakterya, mag-inom kita sang premium D3. Kaya meron premium D3, gipabaskog, gipepektibo. Masubong nga panahon nga uso ang obosip on hilanat katrangkaso. Hindi na aton papabayaan aton lawas sa may gausiring nga balatian na proteksyonan pinaagi sa pag-inom sa pinakabag-o kaipiktibo nga premium D3. Kaya ba ng premium D3, may arasya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag may arasya makabinan nga moringa oil extract. Hindi bala ang ginpuga nga dugosya sa manugay. Ang premium D3 may kapasidad sa pag-uba kamagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga nawas kag maayara maning antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa premium D3 puno sa bitamina, minerals, proteina kag may 110 ka klaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Para manikaw kita makabanan sa high blood, kag pinapagid ka mga balatian, mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kaya, hindi ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Muno, inisang antioxidant properties nga malikaw kita sa tanan nga balatian pareho sa nga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Kag kon kape ang ginapangita nga may makuha kang health benefits, maginom gid lamang sang Santon Plus Coffee Mix. Para sa mga partner ninyong Arabuton, kay man na basic ko may hormonal imbalance ba na? Kay na ba na sa Santon Plus Coffee Mix? Kagkita yung mga lalaki, ang problema sila ko sobra na itong mga pugong-pugong sang ilihion, nagaresulta kisa sa balatian at sa aton na prostate. Tiko magpakonsulta ka sa doktor, kamanong kita sa doktor, mao sir, may ara ikaw nga prostatitis. Para man ikaw kita makabalan sa balatian nga prostatitis, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix. Ang oras, alas 8:53 na makabilan mga katropa, Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men, gamita ini 30 minutos antes magbiglabing kay misis. Magtumar sang isa kapsula, siguradong mas marami mabakod yung relasyon ni misis. Kay man, solid ka kung nakaturbo ka. Makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. May gabi dira kay PSSG Jobert Hamulo kay Jujam Samulo dira sa G-Box. Kayo ka Riloda, mga parts ng Rilo nga mga branded ara dira kay PSSG Jobert Hamulo sa G-Box. Ara nanda sa kuana sa may tabok lang sang Amigo Hotel mga katropa. Standby na sa masunod na programa ang Fun Palo po kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
1: XFM
2: mga katropa, exciting dito!

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santong.

0: Buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan
4: at masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa kabus driver. Upang tubig sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Makalage na ko.
5: XFM.
10: Patroma mo.
9: Exciting.
0: Santon Gold Live Testimony.
11: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel sa Angtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
13: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
14: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: X.
9: X.
0: F. M.
9: X.

0: the pain.
1: Ako si Sarah, sa aking tutukan ni Nilo.
2: Sa aking call center agent.
1: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan epekto sa akong sang Sis the Pain. Pero si Dasig, hindi madulang pagsakit sa aking ulo.
0: Sis the Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Daga keyboard kay gid yan, no? Daranon ka na gid jagi.
1: Kulang na mo.
0: Ha, amo ginaiyagali. Nagaka-develop gyud na gali ang pagkasalasalahon kung nagakaedad ka na.
1: Di wala labot sina ti nagamurmur man
0: ko. Sa imo lang na iya. Mayong gabi everybody, welcome na sa Phone Pal nga programa. Makaupod nyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Ano bing LL be?
1: Luloy eh. Ala alaman nga
0: Loy.
1: Lokal.
0: Dali lang gid bala. Ano ta subong adlaw gani?
1: June 25.
0: Oh, tapos
1: Thursday.
0: Ah, webis na ta?
1: Mm-mm.
0: Oh, ito duty buwas?
1: Ware!
0: Da gusto ko pa yung mag-duty buwas yan.
1: Yes, duty ka.
0: Sana all, no? So, Biyernes ta buwas, day off ta sa Sabado, sa Domingo naman ta magkilit anay. Din ka ma-bakasyon sa nga weekend?
1: More or less.
0: Mara naman na more or less naman.
1: Pwede more lang. Sa balay mo lang, kunti kong maagaran nga.
0: Ah, kung ato ka sa balay nyo, gano ka?
1: Gardening.
0: Gardening? Wala to mula garden, ha?
1: Tatutom lang sa balay?
0: Galibot ko pala sa Villamonte, alo sa mga balay, wala na garden.
1: Ay, ambot, ah, kanto lang to.
0: Eh, welcome tanan-tanan ng XFM Radio Station nga naka-hook up na sa Phone Pal nga programa, mga taga-Bacolod. 103.9 XFM, pupunta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, 106.1 XFM, wad katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, batihan kita sa XFM, Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibiron.
0: Correct!
1: Ay, thank you.
0: Sagada sa subong mga hatag radyo.
1: Correct. Wala gito daw.
0: Grabe pang hatagay na radyo subong sa Kanlaon. Wala. Likop, bilog nga Kanlaon. Puro sa tanan XFM ang ginapamatian.
1: Hindi makulo-chargeable. Ay, naku.
0: Sino nagambal kay sulok-sulokon ko?
1: Ating lang ako.
0: Sa San Carlos, mabatian naman kita sa XFM San Carlos, Negros Occidental 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, klaro kita mabatian sa radyo kag sanag ang inyo pananawan kung mag-tune in kamo sa telebisyon. Sa radyo 87.5, sa TV analog channel 13 kag IPTV digital channel 29 via Star Cable. Sa bilog nga Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo with katropang
1: Alex.
0: Correct.
1: I love you, Alex.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
0: James Dean.
1: Okay.
0: Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct.
1: Si James Dean na lang kita nga ako nga lumayo. At least
0: maro-maro ka nag-isubong, ha?
1: At least isa na lang akong sala.
0: Kilala mo naging ang tanan-tanan nga technician sa XFM sa Kadugayon.
1: Si
0: congratulations.
1: Kaya ano lang, si James na lang gid ang ano.
0: Oh, si James din na lang. Oh, sila na ni Kuya Jake kag si James din naga bulos-bulos antiki kisa si Joshua.
1: Mm. Si pwede niyo mangkubusan buslan. Ah.
0: Sa mga gusto mag-join sa programa nga Phone Pal, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga call and text line sa Smart Kag TNT subscribers.
1: 0912 0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. We've got more of your favorite songs sa pagbalik ni Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw ni Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa magusto magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sa Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyo immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan ng Yes Cell Products ni Boss Rems, mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Yahoo!
0: Ini ang XFM, katropa mo!
1: Exciting! Woo!

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Miss na kita. Uy, babe, kisi.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zea xanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: It's 41 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone. Palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.

0: Makakadlam ata sini sa background gani man. O, dali na sa mga gusto magpasakop, mag-join sa atong program subong nga evening. Open ang among na call and text line sa Globe Smart Gag TNT.
1: Sa 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Paringan nyo na para masinadya kita hasta alas 12 subong Thursday.
1: Correct.
0: Mayang gabi kay JR Villanueva, Vicente Baniel Jr., sino to gani manugluto nga sang puto nga taga barangay Bato gani dol?
1: Si Connie Baya.
0: Hi Connie Baya. Grabe wala pa chikahon si Connie.
1: O gani man.
0: Oh, ang yaban na nang ang yaban na mo na imo batchmate.
1: Batchmate.
0: No, subong sa Bacolod naga work. Kay budlay na gidya kuno katama subong ang pagpangabuhi.
1: Correct. Kagang iya na nga bana, ang magulang sang bana ya amo nang maestra ko man sa ang advisor ko gid sang una.
0: Ah. Di wala naman ko na namangkot.
1: Nanugin pala. Hindi man ikaw ginagugiran. Kuya, mga listener.
0: Tony, lipay sa pala dolp. Gahan mo sa radyo.
1: Bagay sa gani. Nga, at least may kalingawan ako di.
0: Oo, bahala. Nadaya kung wala na niya channel ng iba niya kay XFM, kuya.
1: Gani.
0: Oo, di ba?
1: At least, bisan hindi rechargeable,
0: Oo.
1: Di ba?
0: Tapos, labot, yes, layo naman ang barangay Bato, no? Pero, gatapok ang atong signal, tuya. Hindi mabangbang ang signal ta dito.
1: Last time to gani, di ba, ang taga Divina, Divina Colonia?
0: Colonia Divina?
1: Tuli pa ya. Colonia Divina? Hari Mandi.
0: Oh, di ba? Naga-lugsong na sila diri sa aton. Kitungod nga, mas namian sila yung mamati sa XFM.
1: Correct, iya.
0: Do sa ano ba lang ang mayara? Dulpi lang ka, ang truitiso yung kadagab.
1: Ay, correct.
0: O, kita mo kung maluto pa sa puto. Hindi na sa kabugtaw timprano.
1: Correct. May nagapangayo. Pagani, nga, no?
0: Nga.
1: Nga. Nang paliw ko balambal kay Troy, kay Total, siya man manager niyo.
0: Oh.
1: Nga, pahimo ka mo poster kang tapikin. Ah. Taga ano na Taga-sagay shoppers na.
0: Ipareho sa sasanguna sa Westlife kag A1 to nga may mga
1: may mga poster mga poster,
0: poster. Poster ha? Sa personal lang balaga.
1: Oo.
0: Nami sa personal kami hikapay ganyang aktual. Rihena ka na mayong gabi. Hi to you. Dahil lang mag-join sa hatag sa number. Tawagan ko na lang. Kaya para may arang giman iba na binga wala nakapaload kita ang nakadawa-dawa man gamay. So may ara tapang tawag. So paintrahon ta siya. Ang isa nga kung na problema di kay may number sila tuod. Pero kung manawag na ta
1: basi wala hindi ba nila magsabton.
0: Hindi sila magsabat
1: nan.
0: Kaya nakabutang gali sa akon nga telepono dol. Kung manawag sa ila naga-display private number.
1: Bawa
0: Oo. Pero ginsabat niya man. Hi Rihina.
2: Hello, Troy.
0: Buka ka na ga? Pati ka na. May gabi rin, ha? Taga diin kao?
2: Taga Mangkal.
0: Taga?
2: Taga Mangkal, sir.
0: Ay, taga Mursya.
1: Taga Mursya.
0: Kababayan mo.
1: Oo. Nang sa nagligad lang git nga mga more or less, mga 2 weeks ago, ara kami da sa Mangkal.
0: Oh, sa din ka sa Mangkal ga?
2: Sa may San Miguel.
1: Ay, ala! Ti! Nang kilala mo da ang mga ano ng Briones family?
0: Siyempre, wala.
1: Ano?
2: Familiar, Troy
1: A. Ano? Hindi ka familiar.
0: Hindi siya familiar. Pero taga Murcia, Gidman, ikaw?
2: Oo, taga San Miguel.
0: Okay, pila na edad mo ga?
2: 28.
0: Single o kung may love life ni sang una, ginbiyaan lang?
2: May bahana sa buong.
1: Di ara pa ka mga duwa?
0: Kamu pa?
2: Oo.
0: Oo, ano ba iluhan mo siya? Ano man? Nag-call lang ikaw para i-greet mo siya, guro.
2: Ba, mama, Troy?
0: O, sige, be. I-greet sa be.
2: Ginag-greet ko si Romel Kanha.
0: Sige at hindi ka na mag-intra maya awayan nyo pa na karon.
1: Si ano apelido yakan ha?
0: Oo.
2: Bye.
1: Nang gobra na siya gani sa may minuyan? Ate, amugid, amugid.
0: Amugid nga?
1: Kaya, nang gra na siya sa ano ah, sa...
0: Ah, okay. Sige ah, salamat gidrihin na ha. Hindi ka na mag-intra-intra di kay maguba lang ang buhay mo. Salamat, may gabi. Regards da. Okay, line number one, good evening.
1: Hello?
0: Ay?
1: Nga mati.
0: Doon pa ina, pamanis na nakasunbay. Hello? Hello, ha? Hello, may gabi. Ah, wala kasabat, wala kasabat, wala kasabat. Nag-standby pa sa, pero wala man sa kasabat. Oh, ari may isa pagid, 970138. Nagsabat man to sa tuod, pero may bana gali, hindi pwede.
1: May gabi lang sa taga San Miguel, Calvinuyan. Ah.
0: Oh, sige, ah. Salamat. Damo ta listener sa Murcia. Bulubantay ka muda, kaya malusob kami ni Dolphy. Good evening, line number 2. Hello?
1: Hello?
0: Uy, mani ka sabat. Dahil lang kita. Hello, may gabi.
2: May gabi.
0: Ay, aray na. Dahil lang kita, mama. Dahil lang kita, mama. Okay. Ma'am, mabatian mo kami.
2: Oo,
0: gani. Mila, mabatian mo kami.
2: Oo.
0: Ay, salamat. Din ka sa sagay, dapit.
2: Sa paraiso lang.
0: Ah, sa paraiso. Uy!
1: Lain man yung Mila ang nagkanto di.
0: Ah, lain to yung Mila nagkanto di. Wala to yung ngipon ng Mila. Ari, guwapa niya yung Mila.
2: Pila
0: na edad mo ga?
2: 26.
0: Ha?
1: 26
0: years old. Dalaga ka pa?
2: Oh, yes.
0: Oh, yes.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Wow!
0: Di ka sa paraiso?
2: Bakit, Troy?
0: Ah, pupuntahan ka namin, eh. Hindi ayaw mo?
1: Kakanto kami dyan sa inyo?
2: Sino'y anong sakon?
0: Depende sa'yo. Kung ako o si Dolpo. Pili ka lang sa aming dalawa. Sino ba yung type mo?
2: Joy, may asawa na siya, ano, Troy?
0: Ah, wag ka lang manugid. Tayo nakakaalam.
1: Oo, ah.
2: Hanapan mo lang ko.
0: Ano?
2: Hanapan mo lang ko lang. Lapit-lapit lang. Dari-dari lang sa sagay. Ayun.
0: Amo gani. Amo nagpamangkot kami. Kung hindi ka sa paraiso, hindi ka mamanugid.
2: Paraiso. Paraiso, Branda. Paraiso, bala?
0: Oo, gani. Ano nga, puro ka?
1: Sadiin na yun.
2: Purok. Rosas.
0: Purok?
2: Rosas.
0: Ah, taga-rosas. Sige, ah. Ano na pangita mo sa isa ka lalaki para mapangitaan ka namon?
2: Makay na lang gaon, napisan, hindi ko na hubog.
0: Ay, wala na na di
1: subong.
0: Ay,
1: wala na yan, subong ya.
0: Ah, lalaking available di sa amon, arang fighter.
1: Mga butigon.
0: Oo, ang wala na, wala.
2: Wow.
0: Bisan ka ihion ka, hindi, wala na sing pahuway, bisan ka ihion ka. Tama mo na.
2: O yakit, ito
0: Yeah,
1: naka-turbo 3 times a month.
0: Pero naka-nubyo.
2: Nagkagahan ni Kuya Bala sa imo.
0: Salamat.
2: Maglantaw sa imo ka live.
0: Oo.
2: Troy!
0: Ano?
2: Magpuli ka din napasalubong ko sa imo ha. Hindi ka gagigil sa pakulod.
0: Magpuli sa diin man?
2: Mapuli ka sa gay, eh.
1: Oh. Yari man kami, di?
0: Hindi manugid.
1: Ari kami galing subong sa ano, ah.
2: Hindi ko sa bakulog ka. Hindi ko sa gay.
0: Ari na lang, oh. Pasalubong gusto mo?
1: Siya galing matag pasalubong.
0: Kita mahatag pasalubong sa iya.
1: Amo to ang baliya.
0: Kita mahatag. Ote, ako sige, mahatag. Sige, oh, sige. Ari kami di subong sa sagay.
2: Gusto... Mabuya man ko, Sir Troy. Ikaw mahatag.
0: Ah, ikaw mahatag. Amo na lang niyo. Para ano na lang bala. Para fair na lang ang isa kag isa. Makanto ka di sa amon istasyon. Dalaan mo kami pasalubong. Tapos bayluhan ang amon imo pasalubong. Okay lang?
2: Hindi lang. Basta ikaw ah.
0: Hindi lang kayog ang dala ha? Basi kayo, galing suba, wala dalon mo sa ako na, namitan ko na magkaon, adobo nga luto, bala.
2: Ate,
0: dali lang kit gay kami clue kung anong imong dalon nga pasalubong sa amon.
2: Secret.
0: Ara na naman secret naman. Clue gani kay kami clue.
2: Di mo nalang sa birthday mo, Troy.
0: Sa birthday ko pa?
1: Katugay pa to.
0: Sa February to pa to
2: yan.
0: Ha?
2: Ay?
0: Oo.
2: Ano?
1: Ano ko no?
2: Hindi seryoso.
0: Ano man? Hindi seryoso ang?
2: Hinaman mo sa akin, Uyab, hindi seryoso. Gusto ko seryoso para maipot ko sa balay ko.
0: Ah, naghaan ko na sa gali, Uyab. Dali lang bala. Sino upod mo da sa balay nyo?
2: Ako lang eh.
0: Pwes, may upod ka na buwas. Gusto mo? Oh, basi gusto mo, pagkatapos subong sa amon duty, idulong ko da siya. Bantayan mo lang kami da sa bangga nyo. Ano sa imo? Deal? Ito gini-try ba?
1: Deal? Ano na ni? Deal or no deal?
0: Dahil lang manawagan ko, anay, may pa-storya ako sa imo nga lalaki. Ah. Mga pilang edad sa lalaki, gani?
2: Ay, thank you, Troy.
0: Mga pilang edad?
2: Mga pilang edad?
0: Ang balko? Pila 20?
1: 24 ko, no? 24, good man?
2: Oh, sure, sige.
0: Okay, mga taga-Sagayda, mga taga-Cadiz, pwede ka makatawag sa isa kalinya para maistoryan nyo si Mila, ang gwapa nga taga-Paraiso Sagay. Dial nyo ang 0912-007-6793. Luwat 0912-007-6793. Amo niyo, Mila, di ba nakabungat ka na gidman nga may ara ka dalon nga pasalubong sa amon? Amo gani? Kadto ka. Hindi anay pag hindi pala pag loudspeaker imo cellphone kay hindi ka na klaro mapamatian, hindi pag loudspeaker. Oh. Makadto ka di sa amon station, gaan ka namon sing ano, sing ano tawag sa ni gani? Memorabilia. Okay lang sa imo, Mila? Mila? Gaan ka namon sang memorabilia kung magkadto ka di sa station buwas. Sa Sagay gani. Sa Sagay na gani mga abi-abi pamanay mo yaman. Man. Huo na bala dayo pero kit anay ta buwas. Ano? Bow daw may plano git sa akon. Ako git ang iya ko no pang. May tindahan sa.
1: Sa din na yon.
0: Apadulungan ta na lang sa. Dali lang git bala kaksa na imo earphone bi kay hindi ka nagijabation mo. Kaksa imo earphone. Hindi pa ilaw speaker. Hindi pa ilaw speaker mo cellphone kay damo na ano. Ma'am, hindi ka na bation, ma'am. Ang imo nga ang imo cellphone hindi pa i-loudspeaker. Okay na. Ah, may tindahan ka na. Tama gini amon nga memorabilia ibilin sa imo tindahan kay malingaw ka gid ni. Ayam bot. Ah, cellphone man kuya gaagi, hindi man ni sa wifi.
1: Oo.
0: Na, no ni si.
1: Ang imo da ba lang ginagamit among pa-painay?
0: Ang imo cellphone hindi pag i-loudspeaker katik aman siya nga. Taintindihon. Ipalapit-lapit ko no imo ba gamay. Naglayo man na. Lapit-lapit. Narara, maintain na kami lalaki di sa pekalinya. Mayong gabi lalaki.
3: Ngayon ka,
0: Ikaw gid guro ang mabuka sa buwas damlag ni Mila ay. Ngalan mo?
3: Kim Brady.
0: Tatlo nga man abi pangalan mo, biyang maintindihan man amon. Ano man ang pangalan naman?
1: Ano ngalan mo?
3: M3Des?
0: Ay na, ano man nga pangalan? Liputan na lang may pangalan mo, hayo mo be?
1: Oo.
3: Kim.
0: Klara man na nagali, Kim gali na.
1: Kim man ang gali.
0: Damo pa si Mo sang ano da. Taka diin ka?
3: Sa Colonia, Troy.
0: Ay, ari taga sa Gayo de.
1: Oh, de. Lapitay lang sila.
0: Silang edad, Kim?
3: 27.
0: Tama, Ged. Mila, batian mo si Kim? Ikaw naman ang amo, hindi mabatian, kaya ang audio sa imo cellphone, gadula. Okay, Kim, batian mo si Mila?
3: Oo, oh, Troy.
0: O, oh, sige, say hi ko no sa iya, be.
3: Hi, good gabi.
0: Ay, dali lang, gid balagin. Ano mo tong imo cellphone, kagina man nga klaro, pagtawag mo man? Mila? Ang imo cellphone kay inabala nga pagplastar, amo lang tawag gina.
1: Amo matutani.
0: Matawag ko liwat. Matawag ko liwat, ha?

0: Pangoma lang. Pangoma lang.
1: Bakit niya sawa ka na? Ako niya, wala ko niya ba na?
0: Pila ka na ako.
1: 26. Ikaw niya?
0: 27.
1: Oh, magulang ka pala sa akon.
0: Okay, malala. Wala mo na pa, magulang-magulang.
1: Kasi may mag-ibig ba lang? Ako yan, handa lagi kaya sa imo yung magpabuka.
2: Arap malang gali.
0: Bukasan mo na.
1: Totoo mo, hindi. Totoo. Kasi dugay na ako magana pa, wala niya ako lang. Basi ikap lang magbuka.
3: Ari man niya si Kim Kim kay ina pa si Kinambalan taga Paraiso gani wa kay ka pamate.
2: Oo man.
3: Puros ka lang taga diin ka lain naman nga diskartible.
2: Ga pa buka na gani
0: mo. May nigo ka na.
1: Wala ah, ito pa gani na wala ko. Lagaw ka libwa.
0: Wala pa, wala pa naglagaw da.
3: Ay na, ano nang ita?
0: Hindi mo lang na, maka or maka...
3: Hindi ah, makadto ka gid yun niya. Ano man na klase, yung pangaluyang nga. Ginaimbitahan ka na makadto sa balay, matawag-tawag ka pa ya.
2: Babae, pagani ka agad. Sino, ha?
3: Ngita taiba na, dapigaw niya. Ngita taiba, ngita taiba na, kaugtas ko ah. Cancel ang taga kulon niya. Oh, Iban, tawag taga sagay. Dial nyo ang 0912-007-6793. Nagaugtas ko sa bunga first caller.
2: Abo na gani, man.
3: Mila?
1: Oy.
3: Ari, oh, may caller ko din. Isa naman luwat. Line number one, good evening.
4: Good evening.
3: Pangalan?
4: Jobert.
3: Leo ko patay sa imura, Jobert. Taga din ka.
4: Ayo ba to?
3: Ara, tama-tama na. O, pila na edad ni Jobert?
4: 31.
3: O, ara sa pekalin niya, si Mila. Isorianay ka mo. Fight!
4: Hello, may gabi.
1: Gaming gabi. Isawa ka na?
4: Hello?
3: Hoy, may asawa ka na ko noon. Ano, pamati man bala?
1: May asawa ka na bala?
4: Wala ka na gaman mo? Pa lang palang saluhan. 31.
1: Okay, kita dua eh.
3: Si Dasig ba?
1: Hindi ka?
4: Hindi man ah.
1: Dasig ka, buting ka ba na? May asawa ka? Ayaw ko may asawa ba na?
4: Dihin ka sa, dihin mo sa paraiso?
1: Pagdiri lang sa may babababaw yung sibis ko lahan, alam mo, yung sibis ko lahan, ipopwak mo lang ka sa loob, dali ko di. Sugod ka din?
3: Masin lapusan mo na sa dayon magsulod niya, ha?
4: Hindi naman yun, basit doon sa doon sa dakaswang.
1: Hindi man, oy, hindi man nililikada, Troy. Diba, Troy? Alam mo rin yung sibis ko lahan, Troy?
3: Ah, wag mo na akong tanungin. Alam ko kung kahit saan.
1: Bilano iba. Bangga simbahan. Sintalofis.
3: Ang
1: institutional. Yung paiso.
3: Amila, yung pag-uusapan
1: natin. Kamate, na... fabrika.
3: Jobert? Na, naman ni si Jobert. Madiskarte ka, Jobert, o kung hindi.
2: Kamaha pigaw sa mga lalaki, subong no?
3: Pigaw, pigaw. Hindi ka balo magpakalam.
2: Gani, ang babae, nagigahagad.
3: O, oh, Jobert, ganda ba yung chance para malingaw mo kami? Diskartiin na si Mila.
4: Hello, Ma'am Mila.
1: Oo, oh, sige, ano man? Ano ka?
4: Sila na kabilog mo ba na?
3: Dalaga, gani mo
2: dalaga,
3: kayo.
2: Dalaga, gani?
1: Wala, Kuya Bama, nakakaka ka lang yan.
4: Oh, dalaga, gani. Sorry, dude.
1: Nasunod ko mula kay... Nasunod ko mula kay Sir kung ni Bana ko.
3: Na, te, kundi na. Te, nakigan ka pa, kido. Langka, mamangkot, abi mo.
1: Kasi nasumbagan ko sa akin pa. Kasami ko gani kay Sir Roy, ikaw wala ko Bana, ngayon ko Bana.
3: Pigaw mga lalaki, subong. Mila, Mila, ikaw na lang dikado sa amon, gaan ta ka radyo para may kalingawan ka na, ha? Buta mo sa

0: Sanggimo ha.
1: Gusto ka. Asawa ako, mukha ko pa masagutin mo.
0: Hindi na, pigaw.
2: Ay, so may nulsol ka lang.
0: Hindi na pagpilita. Mga langka, mga lalaki, sumunga intra. Kanto ka di sa amon nga istasyo. Mila, Mila pa. Mila pa mati, bala.
2: Rugtasan manisa ka niyo.
0: Kanto di sa amon nga istasyon, gaan ka na amon radyo para buta mo si Mo Changi.
2: Te, kanto ka di buwas?
1: Oo, Troy. Lagi ko niya radyo, Troy.
2: Ano na gani ang kanto ka di buwas?
0: Lagaw ka din, ha?
1: Hindi mo ko, ni Abi, Troy, makarin ni Troy. Dama, hindi ka bakal sa akin, Changi, Troy.
0: Ah, kami na lang na makadto. Padulungan ta na lang kada. Kuha ko number mo, taugan ka namon kung ara na kami sa bangga, ha?
1: Troy, pagisaan mo ko na ulasin, may ubra ng baga, Troy.
0: Why, mga pulo subo nga mga lalaki, hindi na mag-asa, paglaon na lang da. May na kami color.
2: Kamot-kamot ka lang, anay.
0: Mila!
1: Adla.
0: Mila!
1: Wala ka, Adla. Pasak ka lang.
0: Mila, paglaon na lang, Mila. Hindi na mangita sa lalaki, ah. Mangita, kapasing libog sa ulo mo.
1: Di, Troy, wala man ko, Troy. Ano, Troy? Wala man ko po sa balat. Mangita, di ko.
0: Hindi na gani magpangita. Kay puro sa tanan lang ka ang mga nagilintra.
2: Kung may ari ni Karol nga disidido para sa imote, iatag na mo ni eh.
0: Oh, hindi ka ni, itawagun ko na lang ng gwardiya sa si Yusibio, basi ko sultiro, muna na ipatikayon ko ah. Salamat Mila, bye-bye. Mila, salamat, bye-bye. 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Duwagi pa siya tuwa na ito si Surya. Pabalik pa ang phone, pal, sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: ako, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella.
1: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Sanson Plus Herbal Oil.
3: Suwabe ang aroma. Sanson Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Sanson Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanson Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: 25 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Roy Tiso, ikaw po dyan sa phone, pal!
1: Kap, si Dolphy lang ka!
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa! Kaginadulong man sa aton sa Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Line number 2, good evening!
2: Kaway-kaway po, good evening po.
0: Wow, kaway-kaway. Pangalan po, asang ano, sa caller?
2: Ramil, Ramil Gilongo po.
0: At taga saan si Ramil?
2: Iloilo po.
0: Saan si Iloilo, sir?
2: Sa North Baluarte, Mola.
0: Wow! Kamusta sa mga taga North Baluarte? Bakit nakatawag si...
2: Yes po, sige po.
0: Bakit nakatawag si, ano, si Ramil?
2: Kasi, nung nakaraan, nakatawag na po ako sa inyo. Ang kaso, yung nanap na babae, parang ano eh, parang pangit.
0: Parang pangit? Bakit, so, paano mo nasabi na pangit yung babae, nakita na ba kayo?
2: Hindi, akala ko nga eh, nagpapanggap na 21 years old.
0: Oh.
2: Pero nung ini-add ko sa Facebook, 35 years old pala, pambili na nagtatuto ako.
0: Ilang taon ka na ba, Ramil? Ilang taon ka na ba?
2: Sa ngayon, I'm 23 years old na po.
0: Kaya pala. Wag mo namang sabihang pangit. Kasi pangit na pangit talaga siya.
2: Pangit. So, tumitingin siguro po. Kaya ganun. Pero,
0: hindi naman sa ganun siguro. Siguro si Ramil? Sir, unmatch lang siguro kayo. Tapos di lang siya nagsabi ng totoo na totoong kalagayan niya na siya pala ay 36 up. Single mom din ba siya?
2: Oo. Nalaman ko lang po na may anak isa pa lang tatlo, pamilya.
0: Oo. Di ba? Prior ka mag-plug ng number mo, baka siguro sinabi mo dati na kahit ano, basta babae. Mm-hmm. Kaya, yan yung tumawag sa'yo.
2: Basta yung, nga. Nung tumawag at tapos na, bigyan ko sa tumawag, siyempre una, magaganda lang sa boses. Pero nung di nagtagal, may agot sa Facebook, doon ako nagulat na parang nanggaw naman itong mukha na to.
0: Wow. Wag mo naman masyadong babuyin kasi saka, lahat naman tayong tao dito may karapatan na mabuhay at saka kung pangit man sa paningin mo, wag ka nang umime kung pangit talaga.
1: Wag mo naman lait-laitin.
0: Oo. Kasi
2: hindi
0: makinig ka nga muna, Ramil. Kasi hindi ka naman pugi, gwapo ka ba?
2: Oo naman, sino ba nagsabi?
0: Sige nga, patingin nga.
1: Sige.
2: Gusto nyo ng proeba, sige. I-add nyo ko sa Facebook, tignan yung Facebook ko.
0: Sige nga.
1: Ano yung pangalan mo sa Facebook?
2: Ramil Gilogo po.
0: Ramil
1: ano?
2: Huwag mo, Gilogo po. Huwag mo lang dagdagan ng S, baka Gilogo po yan.
0: Spelling ng Gilogo mo, G-I...
2: G-E-L-O-G-O po.
0: Yung Ramil mo, R-A-M-I-L or E-L?
2: Yes.
0: I?
2: Yung una po sinabi mo.
0: Okay, sige.
1: Opo. Ramil, ano ganito?
0: Baka ano to, ha? Baka AI to yung profile picture mo, ha? Sige nga.
2: May AI naman, pero ano lang manaman.
0: Okay, naalala ko na to. Tingin ko nga.
2: Nakita mo na yan, di ba?
0: Hindi naman gwapo, pangit din naman pala eh.
2: Ay, grabe.
0: Kala mo naman makapagsabi na gwapo daw siya, Dolpo. Tingnan mo nga, Dol. Joke ko lang yun, yung sabi ko dati na nagkausap tayo na gwapo, tinotoo mo naman eh. Nadumduman mo, Dolph? At ito lang, ginambalan ko sa gwapo-gwapo sa iya.
1: Gani.
0: Gintutuo niya mo na gwapo. So, hindi ka gwapo, Migo, ah.
1: Base kung kwan eh, yung filter lang ni.
2: Kayo lang po sa buong buhay ko katropang Troy, kayo lang po nagpapay sa akin na pangit.
3: Sige nga, sige, try nga natin. Sige, panindigan namin yan ha. Na sabi mo, kami lang yung nagsabi na pangit ka. Pwes, ipakita namin yung picture mo sa aming live at yung mga nagko-comment talaga yung ano, yung pasabihin natin kung pangit ka talaga o hindi, ha? Yun. Sige, para may ano tayo. May judge tayo.
0: Yung mga ano, yung mga viewers natin,
3: okay,
0: ang siya mag-judge.
3: Ayun.
0: Okay?
3: Sige,
0: okay,
3: mga viewers.
2: Okay, no problem.
3: Mga viewers, punta kayo sa FB Live ni Troy Tisoy. Yes. Hanapin nyo lang doon yung Troy Tisoy 2.0 at kayo na humusga kay Ramil kung gwapo ba talaga siya. Sabi niya, gwapo siya. Sabi namin, hindi siya gwapo eh.
0: Grabe, ano kasi...
2: Parang gusto niyo ko i-vlog ah.
3: Hindi naman ito nagmo-monetize yung account namin. Ano ka ba?
0: Kasi ang ano lang eh.
3: Hindi ka nga gwapo. Bakit na iba-vlog ka namin? Gwapo ka ba?
0: Grabe yung confidence mo kasi sa sarili mo. O, di ba?
3: Hindi, joke-joke lang naman ito sa kanya eh. Sige, sandali. Hindi, kasi inaano kami eh, tawag dito, parang naiintriga kami na yung sa intro mo pa lang, may nakilala kang babae, opo, tapos pangit sabi mo, hindi ka kaya naman gwapo eh. Dali ah, ito
2: pero
3: pakita.
2: Hindi naman sa ganun.
3: Hindi ka nga gwapo, maniwala ka, hindi ka talaga gwapo eh. Ano mo pa eh, pipilit mo pa talaga eh.
0: ito na lang Troy. Ito na lang Ramil. Kung talagang gwapo ka, send mo ako ng hubad mong picture.
3: Ayan.
0: Nag-oo siya.
3: Andito na yung picture niya, guys. Andito na picture niya, guys. Tingnan nyo. Gwapo ba yan? Ayan. Sige nga. Kayo nga umusga. Sige, magbabasa ako ng comment ngayon. Andali ah.
2: Ayun, pambihira.
3: Paparinig ko sa iyo kung ano yung comment nila ha.
0: Kaya nga eh.
3: Andali, sabi ni Valdez sa Febrero 25, hindi naman yan gwapo, pangit naman yan, Troy. One.
2: Grabe,
3: meron na one.
2: Ano sabi niyan ka?
3: One.
0: One sa pangit.
3: Sabi naman ni Vicente Alolon, ang layo naman yan sa gwapo na yan. Para naman yan si Long Mejia yan eh.
0: Tu, sa pangit.
2: Pero makikita ko po sa inyo yung tunay na ako. Pero mas pogi talaga ako kapag...
3: Hindi ka nga pogi eh. Pinipilit mo talaga. Ito, sabi pa ni Carl, para naman yung manog hilot, di naman yan gwapo.
0: Three, sa pangit. Manog hilot ka dya.
3: Hindi, nakakadya ko ngayong gabi. Dali. Sabi ni Sweet Dalin, hindi naman yan pogi, naka-filter naman yan yung picture. Yan. Hindi daw eh. Paano? Ano mo pa ba? Ipipilit mo pa ba?
0: Correct.
3: Sabi niya dito, isa pa. Sabi ni Valdez, Troy, saan yung pic niya? Pasin nga. Ayan na nga, nakapost na dyan, sabi ni Marion De Los Angeles Mahinay, gwapo pa nga ako sa'yo eh.
0: Kita mo?
3: Sabi ni Ortilio Helen, parang libat naman yan.
2: Ang sakit yun. Parang kumanda kayo sa akin. Yeah. Babawi ako.
3: Hindi, yan na yung balik sa'yo. Kasi alam mo, yung sabi mo na pangit yung babae na na-meet up mo.
0: Kaya nga eh.
3: Side mo lang naman yung napakinggan
0: namin.
3: Pero... Wala nga ipinanganak na pangit sa mundong ito.
0: Correct.
3: Lahat-lahat tayo,
2: pero
3: pogi.
2: Yung pangit lang,
3: pero yung pinakapangit talaga, makinig nga muna, nagsasalita pa ako eh. Wala nga may ipinanganak na pangit sa mundong ito, Dolphy at saka Ramil. Pero ngayon ko lang napagtanto na ikaw talaga yung pangit sa mundong
0: Correct.
3: Ito. Ganon.
2: Ang ibig ko sabihin, di pa nga ako tapos. Ang ibig ko sabihin, kapapangit lang talaga kapag hindi sinabi.
3: Hindi, ngayon mo lang binawi yan,
0: Binawi mo lang kasi.
3: Sabi ni George, sabi ni George, gwapo pang emoji sa taas ng picture niya.
2: Wala ka nilogo yan.
3: Ay nako. O sige, bawiin mo na yung sinabi mo sa babae para walang may mayayabangan sa iyo. Bawiin mo na. Sandali, bawiin mo muna na hindi yun pangit yung babae na kausap mo ah.
2: Ay, sa nagpamati, masyadong siguro sa pong ilang ko, sorry, kasi wano ko pa ng mga... Sa
0: doon yan sa...
2: Ito nga, dapat mag-ambal, masyadong latang insyakto, kaya hindi naman malokong ibang niya tao. Hindi ginagapulbe, kaya doon
0: na... Di, anong tanay ako na... Anong tanay ako niya kay... Nung kapahan siya sa kagwalingon niya?
3: Imo lang yung side, amo niya nabatian na naging binto kay imo yung istorya ya. Kaysa imo pa lang nga dahil yung istorya. Kaya ambal mo nga gwapo ka, hindi kaya dyan gwapo, tuod-tuod, prangka, hindi kaya gwapo.
0: Amugid.
2: Rusya na, pag nagupuan ka kung katropong Troy, kamo na ganyan, diway ako ginutat, kontatan.
3: Siyempre, kaya wala ya pa kami nakita ni Dolphy, kung nakita ya kami ni Dolphy, mas gwapo kami si Imuya eh.
0: Amo na ganyan, Troy nga gina-challenge ko siya. Oh, challenge para sa Imura Mel. Oh, masagot ka hindi.
2: Ano chan?
0: Amo na gani, video call kita nga duwa nga nag-uba ka.
3: Na.
2: Ay,
0: hindi
2: na,
0: enjoy. Ay, hindi, kunin laway ka eh.
2: Ay, hindi na yung bating.
0: O, tinga, hindi ka ba magpakita sa akon.
3: Na, kung gwapo ka.
0: Kung gwapo ka.
3: Na, te.
2: Hindi ko mapakita.
3: Sa Facebook, kani, video call ka mo.
0: Ma-video call na gani nga duwa.
3: Oo. Eh.
2: Pwede man. Hindi ko ma-video call.
3: Ambot sa'yo mo. Ate, plug na number mo.
0: Laway ka, GJ.
3: Damo ka mabalibad. Dali na.
2: Sige. Kaya nandala lang po, ate.
3: Siyempre, wala na may matek sa'yo mo. Kaya ginbash ka na.
2: Ari ka rin number pa. 0994-9854-438. Amo na.
3: Lakas ng loob mo ha. Babong gwapo ka.
0: Feeling gwapo ka agad ha.
3: Salamat Ramil. Bye-bye po. Bye.
2: Ingat po.
3: Pero okay lang sa kay sportsman siya.
0: O kung sa bata. Pero ako'y nalawayan ni Kwesi ha.
3: Hindi.
0: Kaya hindi siya mag-video call sa ako.
3: may mga tawag yung mga personality nga taas ang ilang ano
0: pride.
3: Ba? Hindi taas ang ilang pagkilala sila
0: ko.
3: Yeah, correct. Yeah, self confidence nila. Kay ti gwapong gwapo na siya sa iyang picture nga mo tumo. Tapos kung gwapo gid sa duwa lang tani iya ka sa picture niya, duwa lang kabilog. Dapat damo eh.
0: Amo gid ya eh.
3: Kay ti kung gwapo ka, dugay-dugay ka lang na selfie para sa akon bala.
0: Basta ako ya ang mga lalaki nga hindi mag-video call sa ako yung mga lauay.
3: Are ang caller di sa Globe Day, line number 2, good evening.
0: Hello?
3: Okay, wala may kasabat, ma-music na kami.
4: Hello?
3: Ay, hello?
4: Hi, good evening. Good morning po, sir.
3: Good evening na po, good evening po. Good evening.
4: Sorry po, sir. Opo. Yung grabe naman magsalita yan, sir. Yung tumawag na yan kasi nanonood ako sa live.
3: Oo.
4: Ikaw kilala ba? Ko yan, sir. Kilala ko yan. Grabe naman magsalita yung bungangan yan.
3: Ikaw ba yung ka-meet-up niya? Oo, ayan. Dito na. Ayan.
4: Akala mo kung sinong gwapo. Narinig ko sa live ngayon. Nanonood ako sa live.
3: Ayan.
0: Just to be fair.
4: Alam mo, hindi ko narinig.
3: Pero kinampihan ka namin, ha?
4: Thank you po, sir. Kasi nanonood ko ng...
3: Ito, dahil tumawag ka... Pwes, ipakita mo nga yung picture mo sa amin kung yes, pangit ka ba talaga. Kami ang magja-judge. Sige, anong pangalan mo sa Facebook?
4: Asilipa Itone po.
3: Sandali po, pakidandaan po. Ano yon?
4: Asilipa Itone.
3: Dali po, parang mahirap i-type siguro yung first name.
0: Anseli?
4: Asili po, Asili.
3: Pa-spell out po yung first letter or letter by letter po. Pa-spell out.
4: A-R-C-A-L-I-E.
3: Arceli. Okay. Opo. Then, opo. Next. Naputol. Ako natatawag sa kanya. Ayan. Andito na yung babae na sinabihan niyang pangit, ha? Maganda to. Maganda yung boses, eh.
0: Mm-hmm.
3: Sabi niya, maganda daw yung boses, pero sa personal, pangit daw, sabi. Okay. Nawala ulit, ha? Parang Tagalog lahat yung kausap natin ngayon.
0: Gani?
3: parang lilipat na ata tayo sa ano, sa XFM Mega Manila. Oy, oh, hindi na sinasagot.
1: Oo. Arceli. Baka nahiya na siya.
3: Nahiya na siya. Nagtanggol naman natin siya, ah. Mm-hmm.
1: Kasi ano siya eh, tawag dito nila, itlait siya ng lalaki, kaya nahiya.
3: So maganda siguro sana kung makuha natin yung buo niyang pangalan.
1: Yung side din ng babae.
3: Buo niyang pangalan. Correct. Wala na, hindi na sumasagot. Masaya unattended sana. Na. Masaya sana to eh. Madali lang yung ano niya, yung tawag dito. Yung tawag niya, hindi yan na sinasagot. Oo. Ako nga po pala, dali ah. Andali. O, tawag ulit, Arceli, kung nakikinig ka ngayon.
1: Yes.
3: Nanonood daw siya ng live. Baka magta-type siguro yun ng ano, ng message niya sa atin.
1: Kaya nga.
3: Para makita natin direkta yung ano niya.
1: Kasi it would be fair naman para sa babae.
3: Oo,
1: diba?
3: Oo. Dali ha. Aha.
1: So, tawag ka muli dito, Arceli. Para marinig din namin yung side mo.
3: Hindi na nga sumasagot, tinatawagan na natin, no? Dali. Baka dito sa kabila. Oh, may caller. Good evening!
1: Hello?
3: Hello?
5: Hello, good evening.
3: Yes! Anong may bulig namon sa imo, Nonoy?
5: Mangita lang ko, paano ko, sir, ah? Mangita lang ko, Tixmit Troy.
3: Oh, guwapo ka, guwapo ka, hindi.
5: Sige, Andrea.
3: Aral na naman to sa medyo.
1: Ang totoo, yun bala?
3: Oh, diri na lang, gaan ka na. Monsing Choices. Laway, guwapo.
5: Laway, Troy, ah.
3: Okay.
1: Mayo. Mayo ka ginako mo.
3: Dali, ah. Sandali, ah. Arceli.
6: Ba?
3: Okay. Ano nga ulit yung Facebook account mo, Arceli? Ano yun?
6: Nandiyan po, sinext ko po yung pangalan ko po.
3: Saan po?
6: Sinext ko po sa number niyo po.
3: Ah, kaya pala naputol. Ah, okay, andito na. Andito na, Dolph. Ah, Migo, dyan ka na muna. Pakausap ko sa iyo si Arceli later, ha? Dali, ha? Ah, eto, tingnan natin. Saan dito yung nakakulay itim, nakakulay berde?
1: Arceli?
6: Yung naka-orange po, yung naka-orange.
3: Dali ah, yun naka-orange. Tama ba to talaga yung na-type ko? Ay, sobra na sobra yung pag-type ko. Yun naka-orange?
6: Apo.
3: Saan ka nga ngayon, Arceli?
6: Saklan po, Saklan.
3: Ah, taga-Aklan pala ito.
6: Apo.
3: Dali ah. Nahanap pa namin.
1: Dali. Kaya pala nato Tagalog kasi Saklan.
3: Wala namang may lumalabas dito na Arceli. Naka-online ka ba ngayon?
6: Opo.
3: Oo, baka pwede mo i-send mo.
6: Ay,
3: na lang.
6: Ano po, yung wifi po, hindi po ako nakakunik sa wifi ngayon.
3: Sandali, wala kami may makikita dito na ano eh. Na
6: Orange po yung damit ko po dyan, yung profile po.
3: Orange yung damit.
6: May kasama akong babae, may kasama po ang ng kaibigan ko po.
3: Ang daming ano, ang daming lumalabas dito sa pangalan mo. Baka mali yung na-text mo sa akin. I-spell out ko ulit, ha? Andali. Arceli Pitoni, tama ba?
6: Pitoni.
1: P-A-Y?
3: P-I-T-U-N-E, tama?
6: Opo.
3: Hindi, mali talaga yung ibinigay mo sa amin. Di namin makikita, ma'am. Ano mo nga ulit? Ito, spell out ko, ha? Yung pangalan mo sa Facebook, A-R... C-E-L-E. Tama? Arcele.
6: Opo.
3: Then, yung Pitoni. P-I-T-U-N-E. Tama? Mali eh. Mali, no?
6: Mali po. Wala po nang ano. Yung P po, may A po pala.
3: Yung P... May A na apple?
6: May A.
3: Apple?
6: Opo, apple po.
3: Then I, then T-U-N-E. Opo. Tama?
6: Opo.
3: Sabi ko sa'yo eh. Dali.
6: Sorry po, sorry.
3: Dali ha. Nakakulay?
1: Kulay orange.
6: Orange po.
3: Then, bebe? Okay. May kasama kang babae na nakakulay red?
6: Opo.
3: Ah. Wow, paano mo nakita, Dol? Bakit nakita mo to, Dol? Ah, itong may ano, parang may lunar sa ilong?
6: Opo, meron po.
3: Ah, ganito na ba yung pangit sa kanya? Dali.
6: Sa tingin niyo po kasi pangit po kasi ako sa kanya, sa tingin niyo po.
3: Oo. Parang nagdadalawang isip ako na mag-a-agree ako kay Ramil, ah.
0: Hindi. Kasi siguro may...
3: Hindi, maganda to. Maganda, maganda.
0: Kaso lang, syempre may edad ka na, ganon, di ba?
3: Oo nga. Dol, isend mo sa ano, paano mag-send mo, messenger man. Dali, ah. Pasendin ko muna si Dolpe para ma-patch natin yung ano, yung picture mo. O, sige. Troy, Tisoy, 2.0. Dali, Arcelia. Dito pala, oh. Ayan, isisend ko na. O, sige nga, guys. Tingnan nyo nga, guys, yung picture ni Arcelia sa account ko kung maganda ba siya talaga. Okay. Migo, ara ka pa na?
7: Ilatay.
3: Oh, daw ikaw gid ang para kay Arceli. Areo. Areo. Are na dol.
0: Oo.
3: Okay, sige na. Kanto na ka mo sa akong FB Live, Troy Tisoy 2.0 para makita nyo si Arceli. Are siya, oh. 1, 2, 3. O, oh, yan. Ah, naka-stripe ba to? Naka-stripe? Kulay orange?
6: Opo, sir. Opo.
3: Ayan. Maganda naman pala. Ano,
0: oo.
3: Parang ano siya, exotic beauty. Oo, exotic beauty. Parang curly yung hair niya. Huwag kang tumawa, Dol. Bakit tumawa ka?
0: Tumawa lang ako sa sinabi ni Ramil kanina.
3: Napangit daw? Mm. Ano, agree ka din sa kanya? Hindi.
0: Ha?
3: Agree ka?
0: Hindi naman pangit siya.
3: Oh, maganda naman, ah. Oh. Pero may asawa na ba to, Arceli, yung kasama mong nakakulay red?
6: Mayroon po, mayroon po.
3: Ay, sayang. Maganda pa naman sana.
6: Kaibigan ko po yan, kaibigan ko.
3: Ah, andyan din sa Kalibo.
6: Opo, malapit na yung bahay nito dito sa amin.
3: Oh, ganun. O, sige. I-regards mo ako sa kanya, ha?
6: Opo, opo.
3: Dali, tingnan natin yung comment ng mga ano natin, ng mga viewers natin. Kung okay lang ba sa kanila yung ano, kung totoo ba yung sabi ni ano?
0: Ni Ramil.
3: Oo, dali, ha? Ito na, may nag-comment na. Dali. Dali. Ah, maganda daw, oh. Sabi ni Sichu, ang ganda-ganda mo daw, ma'am. Parang hindi halata na tatlo yung anak mo, parang dalawa lang. Hayaan mo na yun si ano, si Ramil. Meron akong ipapakausap sa iyo, ha. Si ngalan mo gani, Migo?
7: Michael.
3: Ayan. Halin kay Ramil, ganto naman ta kay Michael. Sige nga, kausapin mo si Arceli. Kayo na nga siguro ang magkatuluyan nito, fight.
7: Hello, may gabi.
6: Hello, may gabi man.
3: Tagalog lang, ha?
6: Apo, apo.
7: Hello, ko, ha?
3: Tagalog, gani, ha? Ara naman.
6: Tagalog daw, sabi ni sir, Tagalog.
7: Ilonggo, ha?
3: Tagalog, gani. Hindi mo ginapilit nga may ilonggo ka, kid. Tagalog.
7: Hindi ako bakana sa Tagalog.
3: Ah, Tagalog nga ang salitain.
0: I-try
6: Tagalog
0: mo lang,
6: ah. Pwede naman yan.
3: Oo.
7: Hello.
6: Hello.
7: Hello, good gabi.
6: Magandang hello po. Kamusta?
7: Okay lang, ah. Ako ba si Michael at Tagalog at Adis.
6: Ilang taon ka na?
7: Adis ni Cross.
6: Ilan taon ka na? Wala po, nag-aalaga ng mga anak sa bahay.
7: Ah, ganda.
6: Kayo po, ano pong trabaho nyo?
7: ako na nga. Contraction lang.
8: Ah, okay.
0: Tapos?
7: Kailan ang edad mo?
8: 34.
7: Ate okay ah.
0: Ate okay ah.
7: Hindi ka na palalalimin pa yung pag-uusapan nyo?
3: Hindi ka na magdiskarte?
0: Oo nga.
7: Okay naman siya ako na try ah.
0: Ah, hindi pa nga siya nag-uuna kayo na.
3: Wala pa siya.
0: Tagalan mo pa.
3: Oo.
0: Ano ba yan?
3: Wala pa siya kauo sa imo.
0: Di pa nga kayo na tagalan at na labasan.
7: Ano ang pangalan mo?
0: Bumalik naman tayo sa pangalan. Ano ba naman yan?
8: Arsili po.
0: Arsili nga.
8: Paulit-ulit na lang eh.
7: Arsili.
3: Kagi, napakagapamang ko sa ngalan niya.
0: Parang lipong naman na aloy ito eh. Kapos nila. Arsili. Oo.
7: Ate, okay, sir.
0: Oo. Tapos?
3: Ate, ano na plano mo?
7: Okay lang siya, Arsili. Taga-Negros ka, ikaw. Taga-Aklante, okay lang.
0: Tagalugin. Tagalugin mo ah.
8: Tagalugin mo, hindi. Tagalugin mo lang. Okay lang. Okay lang po.
0: Okay lang kahit na magkalayo kayo, Arsili.
8: Opo, okay lang po.
0: Oh, ikaw naman, Arsili, magtanong sa kanya kung ilang taon na ba si Michael at anong trabaho, ganun.
8: 29 po yan, sir. 29 po.
0: Ah, alam mo na pala. Sige, okay na sa'yo si, ano, si Michael.
3: Si Michael.
8: Opo, okay na po.
0: Oh, sige, Michael, maghintay ka dyan. Bigay ko sa'yo number, Arsili, ha?
7: Ah, okay, Troy.
0: Thank you. 8 minutes before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lupon yung katropang Troy Tisoy.
3: Kasi katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
3: Exciting! Woo!

0: the pain.
1: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 12 minutes after 11 o'clock, nagpamati ka mo sa Gapon sa phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapagwapo, makakapi ka na healthy ka pa.
1: Yahoo! Ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Sarama bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mo katawag. Call and text na isang XFM sa SmartCard TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tawag na. Kay Gahulat kami.
1: Yes. And ano?
0: Ano?
1: Para may istorya. Human kami eh.
0: Dali na, nag-jacket ka na subungaw.
1: Ito na.
0: nag-change outfit ka na dayon.
1: Change outfit ako.
0: Ah, kay Bernes na Buas.
1: Yes.
0: Yes, ang 3,000 pesos nagaulat sa inyo para sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. No? Paano mag-intra? Pwede ka mo kayo ngagaw Buas, maghulog sa inyo ang mga entries. Piliin nyo lang ni ang mga Yes to Health products nga bilang himuon nyo nga entry sa ato nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Isa ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Nan, pilian nyo na siya. Then, amuna ang isa sa apat sina ka mga Yes Salt products, bali raffle entry nyo na siya. Then sa Friday or every week, you can win 3,000 pesos. All you have to do, fill upan nyo lang ang white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagawalat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo tanan ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos. So ano pang ginaulat nyo? Intra na ka mo sa ato nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Ote, ano pang ginaulat nyo da? Mag-intra na ka mo para bisan paano may glastone ka mo mag-abot ang Disyembre.
0: Wala nakatawag si Nanay Rose, how?
1: Oo, no? Basta wala mo to siya nagdaon.
0: Nahitlaw na ko mula kay Nanay Rose. Ang ba't ko nakakuha na to si Nanay Rose ang radyo?
1: Gani man.
0: Nanay Rose, basta ko nagapamati ka, tawag ka di sa amon kay para ma, ano naton, ma-reserve naton ang imong radyo para dira sa antike. Payo, anta kay Sir Emerson, kay ti siyempre, si Sir Emerson niya, basta listener niya, automatic may ano ginaya dayon niya.
1: Oo, si Sir Emerson.
0: May cash. Pati ka na may radyo. Okay, available na ng radyo. Sa din ka man nga mga istasyon sang XFM, may mga radyo na gina nga para sa inyo kung mangayo ka mo, gaan ka mo na dahil. Ang importante, wala ka mo yung ginapilit nga mamati. Kamuya ang makadto sa amon nga istasyon ka mangayo sing radyo, gaan ka mo namon. Ah. No? Basta, kada pangayo nyo, makis gid ka mo anay kay Dolpo.
1: Ox lang! Wala na problem.
0: Amo ning ginahambal nga radyo, baylo ba nga?
1: Ang ano ya?
0: Ang
1: baylo tubo, wala ge.
0: Ha?
1: Baylo tubo.
0: Ah, depende sa inyo istoryahan. Ay, kiti, siyempre, pag-claim na nila yan, ma-istorya, gina sila anay mo, ara si Dolpo. Na, ikaw na dayon ma-follow up.
1: Okay,
0: Follow up mo, te. Dugay-dugay, hatag kong radyo, ate. Basi pwede na matinloanin mo tubo. Please. Pati ka na, laaw lang na yamo na. Pero kung tuturo nyo, pwede, eh.
1: Ay, ako yung natuturo.
0: Ah, ang aton nga mga katropa nga naka-tune in subong sa din mga mong lugar sa Negros sa Panay. Mayong gabi sa iyong atanan. Nagpamati ka mo sa phone pal. Upo nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Sa liwat, hindi ka magkalipat ha. Santo, na XFM libu-libong papremyo sa week 17 na kita. So, buwas si Baloonta kung sino ang makaangkon kag magadaog sang 3,000 pesos na cash. Mabalik pang phone pal. Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Anthon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Anthon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Anthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.

0: 11:35, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited! Perte nga style.
0: Da si Moro Ami ka pala subo.
1: Moro Mongoro.
0: Butos-butos ba?
1: Katog now.
0: Amugi man na bala tuod ang may mga edad na. Dasig lang makabatsyag sing tugnaw. Tapos, dasig man makabatsyag sing init. Ilabi na gid, ilabi na gid ko may nagapabukol.
1: Correct! Kid all na nga daan.
0: Dahil may nag-message ba sa akon? Ausos, dahil lang gid ha. Sige ah, nang 36 minutes after 11 o'clock, sa liwat ha, bantayan nyo ang week 17 draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo sa tanan ng XFM station sa Negros kag sa Panay Island. And watch out kung sino ang magadaog sang 3,000 pesos nga cash. Kag padayon lang sa pagsakdag sang mga Yes to Health products ni Boss Rems para sa inyo nga ikayong lawas. Kay ang paborito namon diri nga product amo ang Turbo.
1: Yes, tig-a-tig-ana, tindog-tindog pa.
0: Mugin na iya nga favorite yan, no? Sino yung mugin patilaw siya sa Turbo?
1: Ha?
0: Oo.
1: Atong idala ko sa ano, ah?
0: Grabe, duha ka adlaw, gi mo. Pag pagtandugan pa lang gamay bisan sa short mo, grabe ga ano sa dayo no. Katilaw ka?
1: Sang?
0: Sang Turbo?
1: Ako ya wala ko katilaw honestly. Mm-hmm. Ang partner ko eh.
0: Pues you're fired.
1: Hindi pa dilaw ka ni sa partner. Hindi na ko ya, ano ya.
0: Hindi man namin nasa sa imo. Na-design na siya para sa imo.
1: Bisan sa edad ko nga muna eh.
0: Oo, pwede. Gusto mo gaanta ka na subong, oh?
1: Later.
0: Ang bumangkot din mo, ibagnos.
1: Muna gani.
0: Ah, wala gani. Sa ano na lang, magpuli ka na lang. Matilaw ka ha, arang isa ka kapsul. Pagkatapos pagka Sunday isuriyan ta dai ko anong effect sa imo.
1: Correct.
0: Kay hindi man ako no polarios ang epekto sa tao kung mag-inom ka mo.
1: Amo na gani.
0: Pero sa mga nagabakal dire, hambal nila, duha gid ako no kaadlaw gid. Duha gid kaadlaw gid.
1: Ato gani, ang lang may nagbakal is nagligad man. Kasi siya man anugid. Daw lambot pa gani 3 days.
0: Ay to.
1: O 2 to 3 ko.
0: Di wala yagin pay cap sa imo.
1: Ha?
0: Wala yagin pay cap.
1: May nagalantaw, babe mo.
0: Thank you so much sa mga nag-join sa phone pal. Advance happy weekend. Kaya kami, ma-advance na kami kahit wala na kami duty sa Friday and Saturday. Salamat sa mga tech on duty sa tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Sa tanan man nga mga station managers ng XFM, madamo ang salamat. Sa ngalan sang amon nga CEO ug boss, Dr. Nimilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Lol Pilangka.
0: See you on Sunday. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
2: All the hits XFM. XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Madiet na kubuwas, ah.
6: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Zentron Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Zentron Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Excellent!

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player, lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.

0: Step sa paghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Mas Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Supple Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Supple Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Supple Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.

0: Your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang Vitamin D3 na pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkanas ang utok kag pampa-improve sa aton immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala

0: sang iba nga nakapadulas ang sore throat ko, kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.
3: XFM.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santol Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santol Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santol Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: XFM.

0: akong kasubong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 10 minutos na ang nakaligad sa Takna. Oras sa Pilipinas, 10 minutos na ang nakaligad sa Takna ng alas 4 sa aga. May aga Pilipinas, may aga Western Visayas, ini ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pagpalayag natin sa mga balita lokal, nasyonal, kag international, mga katropa. Mga balita ngayon nyo pa mabasahan sa mga national dailies karon kag mga local dailies. Pero mabatian na ninyo sa ating pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Sa mga nagamonitor sa aton sa ilang mga salakyan, 100.7 MHz. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha na mo ka mga Facebook pages, XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Palihog, like, share kag i-follow para ma-notify kamo sa mga balita diri kag iban pa nga mga malahalon nga informasyon nga ginapalayag naton sa matag adlaw. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Bisan wala pa magkapamaha mga katropa, mahimo na ninyo ini nga matumar. Wala kinahanglan nga magkaon kamo antes magtumar sini. This is an alkaline based nga vitamin C, Santon Vitamin C ha. Kaya aga pa medyo matugnaw ang panahon namin ini, aga pa may protection na kita batok sa pamalatian. May aga sa mga street sweepers naton, aga pa sila nagbulog tao. Nagatari sa mga dalanon, dala ang ilang ting-ting, walis ting-ting, kagang ilang basurahan. Ang resibo, ebidensya sa ilang performance, pagkaaga, limpyo ang karsada. Why log-in, wala log-out. So may aga sa mga nagyanta na sa mga dalanon ta sa palibot sa Haro Plaza, dito sa may Haro Public Market, limpyo man sa may Service Road sa Iloilo City, sa may Binigno Aquino Avenue, no? May nga gagawin sa inyo sa mga street sweepers ta. TGIF mga abyan, thank God it's Friday. Katapusan nga adlaw para sa mga empleyado sa gobyerno. Katapusan man nga adlaw sa klase sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. So, kabay pa nga natapos ang aton nga semana nga puno sang produksyon. Isa ka nangin fruitful nga semana na naman. Do ginahunos lang may nadlaw eh. So, sa masunod nga semana, katrupang Alex, Hulyo na kita. Ang June hasta sa fecha 30 eh. May 30 dias ang June. So, sa gihapon, mabatsaga natin ang pilaka ulan diri sa siyudad kag sa probinsya, pero wa gid kita pa so far makabatyag sang mga mabaskog nga ulan. Sugod pa lang subong ang El Nino phenomenon sa aton sini nga mga kauturan ha. Dala lang gyapon kamo sa mga safety gear ninyo para sa ulan bala no. Para hindi kita mapuruhan sa mga pamalatian kag ugalion gid ang pagtumar sang vitamin C, Santon Vitamin C. Pasiplat kita sa atong nga kasaysayan. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Sa atong June 26 mga katrupa sa atong nga kasaysayan sa Pilipinas, 1892 ang Philippine National Hero naton nga si Dr. Jose Rizal nagbalik sa Pilipinas halin sa Hong Kong. Isa man ini kamalahalon nga tikang nga nagresulta sa

0: pundar niya mga katrupas ang isa ka reformist nga pamantala ano kun libro no nga La Liga Filipina. Amo ini mabinisa sa mga reformist man sang aton nga pungsod sadto nga mga tinion sa idalom sang panginahom sang mga Espanyol. Exciting. Wa kun mo katrupa nga Alex no mas o minus 300 years sa lang. Ang ginbilin lang gid nga maayo nga pagbinatasan sang mga Espanyol sa aton ang pagka-relihiyoso kuno abi. Exciting Pilipinas. Exciting. Pero ang pagkatamad nakuha taniya sa mga Espanyol manyana habit bla buhas lang ah buhas lang ah. No? Siyempre ang ginbilin nila ang damo-damo nga mga Spanish sounding nga mga apelyido no. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Pasiplatan tabi ang pinakaulihi nga sitwasyon sang panahon kay nato ni baluan daw ari naman di may ara pa kita low pressure area nga nasiplatan ang pag-asa nato may nasiplatan nga low pressure area pinakaulihi mga byan dalang gidalang pinagasunabad pa. Amo ni pinakaulihi oh. Di na to katropang Alex man. Oo. As of 2 a.m. mga byan, ha? Pamati sa mga luyag maglayag sa kadagatan naton, mga fishing vessels, kag mga fishing boats, ha? Mga fishing pump boats, ha? No? Dapat monitor gid ka mo sa pinakauling sitwasyon sang panahon para ba lang magiyahan ka mo. As of 2 a.m. today, ha? Alas dos kaina mga katrupa 2026 ang si tropical storm mga ben nga nagahingalan sa kay Gardo ang international name niya sini si Higos ginamonitor ng abyan sang pag-asa kay ara na ini sa sulod sang par Philippine Area of Responsibility no ang ining tropical storm nga si Francisco wa sila ni magabtanay. Kay naghina na ining si Francisco mga byan, tropical storm nga si Francisco kag ginamonitor na inis ang pag-asa kag siling sang pag-asa nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Wa sila magabtanay, no? Wala sila magabtanay samtang nagapagwa si bagyo nga si Francisco mga byan, nagapasulod naman si Gardo. Wa sila magabtanay. Guwa si Gardo, sulod si Francisco. Pero halong lang ah sa mga sea travelers naton no. Diri sa aton sa Western Visayas daw wala pa man gid ini sang direktang epekto. Sa aton kag wala man sang mga warning sa mga pampasero tang mga sakayan pandagat ano. Siguro during sa hapon anon mabatsagan tang ulan-ulan ah. Do pa rin man to sa nagliligad bala nga may nadlaw nga mabatsagan tang ulan sa hapon o kun gani sa tiyon sang kagabihon kag kaagahon. Nami man ah. Muna blaster, binga pamunyag sang mga katamna naton sa kaumhan. Mga byan, daod malain ini nga balita katrupang Alex mo. Ang mga nagasagot sang baboy bala, amugid man na matuod, gid man ang halambalano nila, no? Nga ang pagsagot sang baboy, hindi basta-basta, ha? Agot sigurado ang kita, imo baboy. Hindi ko na pagsugpon na, kamalang sugpon da. Mga byan, may mga report nga daw manginlap na guna ang SAF, ha? ASF, guli, ha? Kaya balo ka mong ASF, ang African Swine Fever, bla? Nga amuning ginakabalakaan sa mga hog raisers naton nga maglapta. Kaya ti, mga byan, okay lang na yung mga dlaggo, oh. Sabagay, dako o kung gamay ng mga hog raisers o kung mga piggery operators, mga byan, afektado. Kag siyempre, kung apektado sila, limitado ang ilang produksyon, kita nga mga konsumidor, may tendency nga magpangakroy sang presyo. Ha? Sang baboy. May mga reports na, bisan sa Negros Occidental kung Negros Island, nga nagapakita sang indikasyon nga nagadata naman ang ASF or African Swine Fever. Diri mabiyan sa aton, sa Western Visayas, may mga pila ka opisyal, barangay, nga luyag kuntani nila nga daw taguon pabla para hindi bla magpuhag ang tawo kag ang mga hog racers eh, no? Kay ti the moment nga mabalaan nila sa isa ka lugar, sa isa ka barangay nga may nagasagod dira sang baboy tapos matapikan sang balatian, ah, laban-laban. Ang tanan-tanan nga kaingod dia nga nagababoy, ah, pamatyon man ang baboy. Kay madasig ini maglapta mga katrupa kag makaguba ini sa piggery industry mga abyan nga sa diin ang aton nga mga local producers ini mapuruhan. May rason naman ang gobyerno tanga mag-import naman kita sang malapsi nga klase baboy ang bot dinhalin eh. Kasi ling nila medyo barato-barato bla. So, masubo ini pero ti pangilaman lang kamo ha. Kay man mga abyan ang tag-iyas ang baboy nga nagkalamatay sa isa ka barangay dito sa Nueva Valencia. Hindi talaga pag itumod na nining barangay ni. May isa ka barangay dito sa Nueva Valencia mga abyan nga ginkatingala sang mga tag-iyas ang baboy nga may pagpati nga may African swine fever nga i-report yung tani nila sa banwa pero daw ginapunggan sila bla. Oo. Dito sa Capiz may apat na ka mga banwa dito nga naga pakita o kung may indikasyon nga ara ang presensya sang African swine fever. Didri, balik kita sa Nueva Valencia sa Guimaras. Ginkatingala mga katropa sang mga taga-barangay nga ini. Pwede tanaguro, may ngadla niya. Para ma-aware man ng mga pumuloy ito, total, hari naman eh. Mga taga-barangay Concordiasor, Nueva Valencia, Guimaras, nga ginapunggan sila nga i-report ang pagkalamatay sa ila ginasagod ng mga baboy sa ilang lugar. Di daw, kinambalan ta ka mo ang pagsagod sa baboy, katropang Romel, ari na, nagwa na. Oo, ang pagsagod sa baboy. Oh, kay natabo sini mga abyan amo ni, oh, amo ni, sige ranta kamo. May mga nagpalabot sang ilang reklamo sa media. Hilabi na ining isa ka lola naton nga si Lola Hasmin nga isa sa mga residente sang amo lugar naglabot sa 20 ka mga kababuyan nga ginasagod sang iya nga mga kaingod kag mga kasimaryo sa ilang lugar mga katrupa ang nag kalamatay. Ti si Lula Hasmin daw hindi man gini mapunggan kung anong ginabatyag niya, kag kung anong nakita niya, kag kung anong nabatian niya. Tigula na ta, magsagay, kapay mo binutig. Ti ambal ni Lula Hasmin, nga luyag kuntani nila, nga mahibaluan, kung ano ang rason sa pagkalamatay mga abyan sang mga baboy apang ginapunggan sila sang mga opisyal sang barangay. Tihambal ni Lula Hasmin, the truth shall prevail. Kung ano gitbaan ang sa likod sang sining kamatayon, sang 20 tanan ka mga baboy sa ilang lugar, the truth shall prevail. Exciting Filipina! Kay man, mga abyan, pagkauni. Basi bala, may ASF or African swine fever ini. Kag makalusot sa merkado, kagkaunon sang tawo. Exciting. Ha? Exciting. Mayo man ang panimuot ni Lula Hasmin kay ti sila nga i-reporta ni ah. Basi may mga balatian ini kag makalaton sa tawo bala. Ti ambal sang pila ka opisyal sa barangay hindi anay ninyo pag i-report. Why mamabalan kun anong rason? Ha? Ginpahayag dugang ni Lula Hasmin nga ti dapat i-report ta gid ni kay para bala nga ma-aware kag may baluan naton kung ano ang himuon o suggestion sang aton nga municipal health office. No? Dugang pa sang mga residente mabiyan nga kasubong sang African swine fever ati daw. May ara gid sila pagpati. May pagpati gid sila katropang Alex nga napinitrate na sang African swine fever ang Guimaras. Ha? Dugang pa sa residente nga kasubong sang African swine fever ang sintomas sang balatian sa baboy katulad sang paghilanat, pagpalangurog kag resulta sang pagkadido. Hilanat, nagakurog-kurog, nagachill man gini sila no? Ginakurog man gini sila no? Kaya balok mo ang baboy. Nami ni sa baboy, paliguan mo ni Permi katropang alis mo kaya mo ni katambok sa ila no? Wala ginabalhas. Kakita ka sa baboy ginabalas, amo na katambok sila. Pero dapat ventilated ng ilang lugar eh. Andamian niyang baboy kung paliguan mo permeable, no? Kita mo na ang baboy nga ginasagod sa sulod balay. Ah, may ara na nga vlogger nga ginasagod niya baboy abla. Ara sulod balay niya pero daw black and white ni color si Peg bla. May ara man kami nakita nga baboy sa isa ka resort ka tropang Alex. Oo. Ang iya may resort siya pero ang iya baboy nga daw puti man to ginasagod niya, ginapatinir niya sulod balay niya. Kabalo ka anong alansang baboy ito? May araya iban nga mahilig magsagod sang baboy nga ginahimo nila nga pet. Oh. May ara man nga ba tawo yang bisan ano mo kapapati sa gapati gid sa bisan ano mo ka convince eh, nagapati gid sa ang pagsagod sang baboy ni basta-basta mo. Oh. Ti magluwas sa banwas ang Nueva Valencia mga katrupa. May kasubong man yung mga kaso sa banwas ang Buenavista. Ti daw. Delikado na eh, delikado. Hindi, wala kita nag-a-alarm sa inyo, ha? Why kita nag-apamahog sa inyo? Ginabalita talang ini para makahimo sa aksyon ang mga taga-municipal health office. Eventually, ang mga taga-provincial health office. Kay tiari naman eh, no? Ginahilanat ang baboy, nagakurog, kag eventually, untat ginawa niya. Magluwas sa banwas ang Nueva Valencia, may kasubong man ng mga kaso kag mga sintomas mabiyan sa banwas ang Buenavista. Nueva Valencia kag Buenavista ang apektado. Sa karon wala pa sang klaro nga sabat ang Department of Agriculture kag ang local government unit sa mga kaso nga pagkalamatan sa mga baboy sa ila sini nga mga lugar.
1: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Alert, alert bugtaw na mga taga Department of Agriculture. Ang aton mga taga Municipal Health Office. Bugtaw-bugtaw kag magbangon na usisaan nyo na para hindi maglapta kahit kumatagaan gilin sing aksyon. Hindi na natin pagulaton pa nga magsailo, maglaton sa tawo. Ang ining balatian kag hindi na natin pagulaton pa nga mangin lapnagon samtang gamay pa lang nga area ang masakop sang sining mga baboy nga gintapikan allegedly sang ASF or African Swine Fever. Dapat matapna na. So, kita nga mga konsumidor, palakaon barbecue, palakaon sinigang nga baboy, palakaon sinugba nga baboy, palakaon sang adobo nga baboy, medyo hugtanay naman tapahasin kay may tendency nga maganinit ang supply. Ah, kung maninit ang supply mga katrupa, laban-laban, nagataas ang presyo sang baboy. Di amo ini ang pinakauli nga report nga nabato naton. Sa Hipgos mga bin may ceiling fan nga ba, ano ni mo, may ceiling fan ng baboy dito. Oh. Si binaboy naman yung istorya ni ato ni Katropa Alex. Wala ta may mo ibalita niya eh, no? Ang ato pero wala na mun kamo gina-alarma ha nga hindi na kamo magbakal baboy, hindi na kamo magkaon baboy. Wala pa man ini confirm. Panagupno pa lang ini sang iban nga nagasagot sang baboy nga base na penetrate na sang African Swine Fever ang ilang lugar. Balita ta ini para nga makahimo sang aksyon ang mga taga Department of Agriculture, ang mga taga Department of Health, no? Kung ano mahimo ta nga mga panaming sa mga tao nga nakachibog na sang baboy nga may African Swine Fever. Alright? 28 minutos nakaligad sa atak na ng alas 4 sa aga. Mga katrupa sang nagligad ng adlaw, duha ka mga nasyon ang gintay og sang mabaskog nga mga linog. Ang Venezuela kagang Japan. Sa Venezuela, duha ka mga linog na nabatsagan nila. Split ano lang, sinigundo lang ang balot kag nagtuhaw naman ikaduhang linog. Madamo nga mga buildings ang nag-collapse mga bayan dito sa Venezuela. Kaginapatihan nga madamo man nagkalamatay. Wala pa sila sa mga ginpagwa ng official statement as to the number of people injured or nagkalamatay or missing. Bumalos man ang Japan. Kahapon nga adlaw gintayog man ang Japan mga byan sang pila kapag pila kalinog. Pero ang Japan mga byan daw hindi gintuman kadakong halit sini. Bangod nga ang Japan ti nagasunod na sang pila ka mga building procedure nga makabato sa mga linog. Mamangkot ng iban, may linog pa bala kita nga mabatyagan sa Pilipinas. Bisan sino hindi makasabat sina. Amoy ina nga ginapadayon kag ginarimind nato ng aton nga mga school administrators, ang aton sining nga mga principal sa mga eskwelahan nga ipabilin sa paminsaron sang kabataan ang earthquake drill. Good to hindi sila magsalasala, hindi magpanik. Ang pinakaunang himuon sa mga kabataan naton sa tiyon nga may linog. Ang iban nga mga kabataan, mga elementary kag high school mabyan, may mga traumatic experience na. So, may mga experience na sila nga daw hindi nilaluyag pa mabalik-balikan sa ila paminsaron. Pero ini mabyan, wala sa may makapakot eh, no? Sa sining isa ka natural nga kalamidad ang linog. So ano himuon ta sini? Ipagkit sa paminsaron ta kung ano himuon ta dayon kun sa tion nga mabatyagan nato nang pagtayog, no? Number one, ini magpanik eh. Ikaduhati magguwa gila yon sa mga building, sa mga structure nga kun sa diin man kamo, no? So, ay para maiwas sa pilpil sang mga magkalaguba nga mga building. So, kahaladluka, no? Ano na, tabo sa kalibutan man, may linog sa Venezuela, sa Japan. Tapos, diri sa Pilipinas, uso pinatyanay sa mga estudyante, nag-violente na mga estudyante. Siguro, balik tanay, siguro sa may taimtim na pangamuyo, no? Ang mga eskwelahan, ibalik ang Bible study, himuon lang mandatory o ilakip sa curriculum. Kaya data na gid sang mga violente nga mga aksyon sa mga estudyante. May isa naman to, graduating student to, ginturyo to sa Tulusa. May detalye ka na dugay-dugay mga abyan ha. Kalma lang, kay dalas na suntang mga balita lokal, balita nasyonal. Sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Direk sa FM, ang Radyo Patrol, Iloilo. Ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, amunin pinakamanamit kakape nga imno naton sa aga, sa udto kag sa gapi. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa, may mangustin, kag may soya powder drink mix. Nagadugang pananam sang inyo kape ang soya powder drink mix. Nagaserbi man nga pamangil sa aton nga masulok-sulok. Bisan wala kita makapamaw kag makakaon, kun may Santon Plus Coffee Mix, okay na. Sa mga kababayenan nga nagahana nga magminupos o kung nagahuluhamboy na sa menopausal stage, kay mga sintomas na nga ginasuprir katulad sang insomnia, kag mood swing, nagapaningal, nagapangakig nga wala sungkon na nanong nga mga rason, intindihon nyo sila base na nagaminupos na. Kaya ang mga babae nga nagaminupos mga abyan, may mga ginatawag nga hormonal imbalances. Kung may mga hormonal imbalances sila, may ara kita hormonal balancer? Oo. Ang Santon Plus Coffee Mix may properties ini nga makapabulo balance sang mga hormonal imbalances sang mga babae. Tipatirahon nyo sila sang Santon Plus Coffee Mix antes magtulog para makaangkon sang medyo malawig-lawig nga sleeping hours. Kag pagbugtaw niya sa aga, hindi kamo masing-alan. Lain ang sing-along sang sa sing-alan. Namaya katropangan ng sing-along eh. Sing-alang. Sing-alan. Aga problema sing-alan ka na. Daw ka lain, no? Aga pagani kalibutan, pabati-bati na lain istorya pala.
1: Exciting Pilipinas!
0: 32 minutos na kaligat sa takna alas 4 sa aga. Dugang pa ang mga balita lokal kag nasyonal mga abyan sa ato nga pagpangalagad diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Hatag tani commercial break katropang Alex, patpaton ta lang i-divide ta lang para ni maglawigid, no. Maayong aga sa aton nga mga katropa, sa kay Sherwin Marcoy nga nagupod na sa aton sa sining nga matineon. Sa kay Maria Crespo nagupod na sa aton sining nga matineon, upod sa kay Barangay Kapitano kun punong barangay Noel Groy sa barangay Palagon, Pabia, Iloilo. Sa kay Baka Vlog nga nagupod man sa aton si sa barangay Palagon sa Pabia, Iloilo. Sa kay Tito Sen, sa kay Donald Trump alias Donald Trump, ah. Mga aliases, di ba? Nga nagapamati sa aton sumong. Sakay President, ano ning ngalan sang presidente, sang batuda man. Si, sa Bacow Tricycle Owners and Drivers Association, bala. Si Rudolph lang, ah. Lipat ko apelido ni Rodolfo. Sang batuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association. Sa mga taga-butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Sa kay Ray Muroy kag Josephine sa Paris, Kagsubo man sa kilid sang Injap Tower, baligya sila aros kaldo, hard-boiled egg, kag paris-paris. Mayong aga lang sa inyo. Sakay Papang Ray, Tanyo, alias Ang Panday. Kagsakay Tutong Uga, Tutong Guardian, sakay Boy Loto, sakay Boy Alahas, mayong aga man sakay Elmo Castaneda, alias Shaquille O'Neal. Pamati sa ato. Sakay Mormor Diopinis, sang Dilapas, Banate, Iloilo. Sa kay Bisera Family, dira sa Banate, Iloilo. Sa nag-akomodar to aton sa aton last time, pamilya kag mga katrupa ni Papang Ray. Nga pamati kay Dona Bisera. Kag sa kay Inday Muak-Muak. Grabe. Pila to kasaging ubos naman. Lima kasaging. May ice cream, may salad, may soft drink, may patutin, may puto, may rilino, may lauya. Ah, bisan ano lang, butang mo sa tubang yan. Hamal kag dapal. Ang magpapuli ito, kung may magtaas ang blood sugar ito, kag cholesterol level ya. Mga abyan, magpanumbalik kita pagkaligat sa importante naton nga mga pahanumdum.
2: XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Get ready, Cebu!
8: The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
8: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
7: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
8: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
7: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
8: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
7: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit.
2: sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: mag-Santhon Plus Herbal Oil,
12: ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
14: Santhon Plus Herbal Oil,
15: Santhon Vitamin C,
16: ang alkaline na vitamin C.
17: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
18: Santhon Vitamin C,
19: ang alkaline na vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
21: Sister Pain.
22: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
23: Sister Pain, tanggal ang pain.
24: Fast and safe.
25: Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Makalage na ko!
29: XFM.
30: Katropa mo!
31: Exciting!
32: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 40 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Fecha 20 sa is na kita, adlaw kitang Biyernes TGIF, mga abyan, sa pagpangalagad naton sa Exciting Pilipinas. Sa mga may opisina, may trabaho pa, bugtaw kag magbangon na ha!
1: Exciting Pilipinas!
0: Balikan natin mga pinang pila ka mga balita lokal diri sa siyudad sang Iloilo. Dumdaman ninyo kahapon, nagligad ni adlaw mga abyan, may isa ka pamilya nga nagapanawagan sang hustisya. Nagapanawagan sang paatag, nagikan sa ICER nga nagresponder sa ila tatay nga gin stroke samtang nagamaniwa sang tricycle. Nga natingala ang pamilya sang na-stroke nga ini nga napatay mga abyan nga nakaresponder man gali ang ICER pero wala sila makahimo sang ila dapat kuntani nga himuon katulad sa ginalauman naton nga mga emergency responder. Wala madala sa ospital ang biktima sang stroke kag didto mga abyan na dulaan sang kabuhi. Ang malain na sini kay gin asumer sa mga taga ICER nga kuno patay na. Way na lang nila kuno gindala sa ospital. Di ko niya nagpanawagan sang eksplinasyon, nanawagan sang patag ang pamilya. No? Anong natabo nga ang wala niyo mahingagaw sa ospital ni Kuntani, basi palang bala. Siyempre, sinuman aming pamilya ang nagadali, magkagnagtuloy nga mapatay pamilya nila man. Everybody, everyone, sa pamilya, nagalaom. Nagahandlon pagyapon nga mabuhi ang isa ka miyembro sang pamilya eh. Hindi bla ka tropa nga Alex. Alos pa lang gani tanan-tanan ni muon nila tanan nga santos panuagan para lang nga ma-revive ang kabuhi sang ilang miyembro sang pamilya. Pero natabo na batyagan sang pamilya nga ini nga daw may negligence sa bahin sang ICER, no? Nakita nyo da nga naga-drive sang tricycle tatay. Nakita nyo na nga naga-dukuo na, naga-loy-loy na ang iya nga ulo. Huwag niyo pag iningagaw po ospital, huwag niyo ginpadapatan sang first aid.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nakatulad sa ginalauman naton, hindi ba kung emergency, dapat may mga emergency measures dayon ina sila nga ginapatuman nga matagaan sang first aid eh, ang biktima. Oh. Kag samtang ginatagaan sang first aid mga abyan, ginatravel ina. Pa-ospital, amo gani ina nga ang dala nila nga salakyan may ara ina nga wangwang kag flasher kay authorized na sila eh. No? Maggamit sang flasher kag mga wangwang kay ti emergency vehicle ina. Ti ano man, ti siling sang pamilya nga wala nyo madapatan sang first aid nga wala nyo madala sa ospital. Tapos kamu-kamu inyo lang yan nagasiling patay na tatay kay wala na sang vital signs. Nobody can declare among the responder sang ICER nga patay na ang isa ka biktima sang kunanano man vehicular accident o kung trahedya o kung stroke o kunanano man, no? Medical doctor lang na sa ospital ang pwede makadeklarar sang isa ka tao nga patay na o hindi, no? Wala ni isa sa membro sang ICER ang authorized magdeklarar sa isa ka tao nga kuno wala na sang vital signs pero patay na nga hindi absolute nga wala mo makita ang vital signs, wala mo babatsagan ang vital signs sa isa ka tao, i-conclude mo na imo nga patay. May ara kun kay isa ka tropa ngalis nga may sanseling mo da patay na gid probuhi pa mo. Oo. Ti amo ini mga abyan ang statement ha sing Iloilo City government, basahon ta para sa inyo. Nagpatigayo na ang Iloilo City Government mga abyan sa inisyal ng investigasyon na nanungod sa insidente nga natabo sa Barangay Balabago sa Distrito Sangharo sa tung Hunyo 22 sang karon nga tuig. Sa diin nasapuan nga unresponsive ang isa ka lalaki nga yara sa tricycle. Base mga katropa sa resulta sang investigasyon, ha? Nga ginpangunahan ni City Legal Officer Attorney Joseph Edward Arino, nagapakita nga ang Iloilo City Emergency Responders o kun ICER nagsunod sa established emergency response kag scene management protocol sa ila pagresponde sa sitwasyon. Inyo na ya abogado, inyo na katrupa. Base sa record mga abyan, nabaton sang dispatch officer ang tawag 311 alas 3:11 sang kagahon nagdispas alas 3:13 sa kagahon. Kag nag-abot ang response team alas 3:21 sa kagahon. Ini mabiyan sa initial nga investigasyon ha. Sang aton nga City Legal Officer Attorney Joseph Edward Arino. Kay ti nagapanawagan ang pamilya sang biktima nga ipatag ninyo sa amon kung justifiable be it. Mientras tanto nga wala mahimo ang ining investigasyon, nakahang up ang paminsaron sang pamilya sang biktima. Now, kay gipalabot na ini sa kay Mayor Raisa Trenas ang ining reklamo mga katrupa. So, insigida, ginhimo ang isa kay investigasyon pinagi sa aton nga City Legal Officer. Alright? Ti amuto ang record nga nakuha nila. May record nga nabaton sang dispatch officer sang tawag nga 3:11 alas 3:11 sa kagahon. Nag-dispatch alas 3:13 sa kagahon. Nag-abot ang response team alas 3:29 o 21. Amo ini ang chronological order of events as of the moment. Okay? Pag-abot sa lugar, naabdan sang responders mga abyan ang nagtawag sa dispatch kag tatlo ka teenagers. Alright? Meaning, naabdan pa nila. Gilayon nga ginassess sang ICER ang kondisyon sang pasyente kag nakonfirmar nga wala na ini sang vital signs. Wala na kuno nagaginhawa. Wala sang pulso. Nagapalanggit om ang tuong nga guya kag mga kuko. Gatiskog ang mga kamot kag tiil. Amo ini ila initial nga findings dito. Alright? Ginapatpata sa inyo ang pahayag sang Iloilo City Government ha. Nga amo ang nagarepresentar sa pag sabat sa natabo nga pag-responder sang ICER pero sunod sa pamilya daw wala man sang pulos. Tama ni sabat nila. Ginabasa ta sa inyo kag ginapatpata no. Ginakabig mga abing nga isa ka unusual nga sirkumstansya ang insidente no. Bangod na tabo ini sang kagahon eh. Madulom ang lugar, wala sang direkta nga witness na natabo. Sulodlon pa ang dalan kag limitado ang informasyon nga una nga nabaton sang dispatch team nga may nasapan niya tao sa tricycle. Amuni ang senaryo, amuni ang ilang nga sitwasyon nga nandangatan dito. Now, suno sa protocol, samta nag-assess mga abyan, mga katrupa ang ICER, gilayon man nga ginpahibalo ang barangay Tanod kag ang pinakamalapit na police station. Sang pag-abot sang mga kapulisan, ginsecure nila ang lugar pinaagi sa pag-cordon sini, no? Kag ginpatuman ang mga kinahanglanon nga mga pamaagi para sa posible nga crime scene investigation. Katropang Alex, forward. Di amo ini ang nadangatan nila. Di sunod sa ibang daw investigation protocol ang ginaprotektahan na after effect. Now, kung ibutang ta ang lawas na sa pamilya tod sang biktima, no? Daw sunod sa ila daw bitin pa sila sa sining investigasyon. At any rate, at least nagimo sa investigasyon, padayon kita, no? Now, sang nag-abot ang pamilya sang pasyente mga katrupa, gilayon nga ginpaybalos sila sang status sang pasyente nga wala na ini sang vital signs, gani nagdesisyon sila nga manawag na lang sang puneraria. Now, ginkilala sang city government ang pagpanawagan sang kaathagan sang pamilya. Amo ina ang rason kung nga naghimo man sila sang investigasyon. No? Kaya ginalikawan sang aton nga city government ang pagkabalaka ha? Sang publiko na nanungod sa among insidente. Ginapasiguro sang city government nga ang tanan nga aksyon sang mga emergency responders ginapatigayon suno sa established nga protocol kag base sa informasyon nga available sa tiun mga byan sang ila nga pagresponde. Padayon nga gina-review sang syudad sang Iloilo ang mga proseso kag mga operation protocol agud nga mas mapabakod pa ang serbisyo publiko, mapadayon ang transparency, professionalism, kag accountability. Kag masiguro mga byan ang pinakamataas nga level sang emergency response para sa mga pumuluyo. So, help me God. Amo yung pinaka-latest mga byan, no? Kay Baloka mo, sino man lang gusto nga maka-encounter sa emergency man, ha? Ugali nga, ito naman sinay, kung may mga taladlungon ta. Kay hindi pa man makumbinsi ang pamilya subong nga wala sang negligence, bala. Kay waigin mapadapatan first aid, kag nagahuray, add pa katrupang Alex mo. So, iya tricycle, bala. Ang ginalauman sang pamilya nga kung tani, ginahimo nila ang ila sining immediate action. I-plaster abi sa stretcher kung sa katri, no? Tinabtan pa nila, nabtan pa sang responders mga byan nga nag ara pa sa tricycle niya ang biktima ho nga nagaduko bla. Ti ang pamilya na luigid sa ilang tatay nga ga-drive tricycle, nabtan pa sang responder nga nagadukoon bla. So what could you expect sa Balatyago na bisang pamilya, no? Nga bisan patan na patay kun gin dapatan ng blasang first. Eh, damo nang panawagan eh, sang pamilya eh. Nga awala ninyo makuha sa tricycle. Ang posisyon ni tatay, ga-drive pa tricycle mo. Daw statua, daw statue. Ang ginalauman sang pamilya, pag-abot sang responder, nakakas na tutani sa driver seat, sang tricycle, sa motor niya bala, kag napamtang sa stretcher kung katri mandabi eh. Kaginhingagaw manabi sa ospital. Di iniya mga byan ang pagpati sang pamilya nga daw may negligence, no? Amo na ila pagpati ya. Di depende ni sa pamilya kung ano ang reaksyon nila sini kag Balatyagon sa sining initial nga investigasyon nga ginhimo sang city government angot sa ila sini nga pagpangayo sang kathagan sa natabo mga byan sa ila sini nga tatay nga na stroke napatay samtang nagamaniho sang iyang tricycle kag gintawgan sang responder. Nakaabot pa ang mga responders pero wala madapatan sang first aid.
1: Exciting Pilipinas!
0: Last 4:52 na nga itong oras. Sa gining bahay mga byan, ang itadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga byan, amo ini ang solusyon sang aton sini mga byan nga mga katrupa nga daw nagahin na katama ang performance ni Junjun. Kung nagawatyag na kamo sang masaming pag-absent ni Junjun sa mga flag racing ceremony, kag masami na lang nga nagaduko nga daw mahuloy una blas siya. May problema ka muda. Daw ginasurrender niya ng mabakod nga panindugan. Kung na muna nang ma-experience siya ninyo, iturbo nyo na. Ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakakalabuhas ka, nagapabalik sa nagakayaba nga performance sa kama. Nagapabalik sang mabakod nga panindugan. Nagapadugay sang standing ovation. Naga pabalik sang inyo intimate relationship sa inyong partner. Gamitan ninyo ang isa ka function ni Junjun, magluwas sa pagpangihi. Samtang nagalakat ang panahon, may ara iban sa aton nga nagakalipat sang isa pagka function ni Junjun. Ibalik ang isa ka function ni Junjun. Magturbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang championship. Tumaron, kay may chance pa nga ma-champion. 30 minutes before the championship round, took on si Turbo Dietary Supplement for Men. Dira nyo makita kag mabatsyagan ang epekto ni Turbo. Kay sa pirtahan pa lang kamo sa inyong makwarto, mabatsyagan na ang pag-alsa-alsa sang mga buol ninyo. Epekto ni Turbo. 30 minutos. Sa Turbo, may halayan ka na, may salapitan ka pa. Bisan basa nga toalya, kayang-kaya. 54 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palantuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Dugang pa ang mga balita nasyonal pasiplata natin mga byan, kag ang mga local reports natin diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, lakip ang situation report. Ang presyo sang nagapanguna ng mga balaklon sa mga pampubliko nga merkado. Karon sa gabi, may night market ang Mandurya Public Market. Sugod la sa is sa gabi, humlad na sang ila mga baliga ang mga bolantero. Kag mga bolantera sa Mandurriao Plaza, katropang Alex, mas malapad to sila ya. Kaya ti daw ay paman mag-open ang ila sininga public market dito eh. Ha? Hindi pa fully open ba? Ti karon sa gabi eh, saluyag makabakal sang presyo sang utanon, kag iban pa nga mga kararuton sa medyo manhubo nga presyo, lasais pa lang sugod na kamuto sa palibot sang plaza sang Mandurriao ha. Hasta ina sila lasais buwas sa aga. Yadi pa damo katupilian saging, ulutanon, langka, asos, mga prutas, atis, abukado. Dito ka mo bakal ha. Para balang medyo maka-ulo-algo, maka-save man ka mo eh. No? Oras, mabin, 56 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga, 56 minutes after 4 o'clock. Magabalik kita mga katupa, pagkaligat lamang sa mga importante natin nga mga panumdum.
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kag may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
14: Eh, palira, dula, tagal, barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ando pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka.
17: pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
18: Aray ko!
19: XFM.
20: Mga tropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Oras, mga byan, sa itong kapagpangalaga, eksakto, alas 5 na sa aga, sa palatuntunan, Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Dito sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo, on FM band. Again, makita kag mabatihan ninyo kami sa doon namang ka mga Facebook pages ng among XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Halong sa mga nagabiyahe na subong, dapat masanag ang inyong pananawan magtumar sang Visionix Plus. Ang Visionix Plus may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Pwede ang kabataan, pwede man ang mga adults makatumar sang Visionix Plus, mga abyan, nga may lutein, beta-carotene, kag vitamin E Plus. Ano ang importansya? Ano ka-importante ang pagtumar natin sang Visionix Plus? Tumangid ka-importante, mga abyan, ang pag-inom natin sang Visionix Plus. Nga ah, ang Visionix Plus, amo ang nagapugong, mga abyan, sang madasig nga pag-deteriorate sang inyo nga mga eyesight. Ang pananawan, nga aman, halos tanan kita exposed sa radiation bangod sang tuman kalawig nga oras nga ginatigana kag ginagamit naton sa paggamit sang mga cellphones kag mga computer. Sa mga nagatrabaho o empleyado, babad kita sa computer. Naga-expose mata naton sa radiation. Mas labi na gid ang mga kabataan nga wala ni isa ka oras nga wala nagagamit sang ilang nga cellphone. Along the way, samtang sige ang exposure sang mga mata sa radiation, ang tendency madasig nga magkurap-kurapon, magharapon kag magblurred ang pananawan sang aton nga mga kabataan. Kag bisan kita nga mga adults na agud mapunggan, mga abyan, ang madasig nga pagblurred, pagdulom sang aton nga pananawan, pulupunggan ta, no? Magtumar kita sang Visionix Plus para bala, mga abyan, nga malayo kita sa disgrasya kung masami kita nga nagabaniho sa ato nga salakyan. Kay ang may masanag nga pananawan nga tawo, may masanag man nga boss damlag, no? Grabe sa mong exposure, grabe sa mga kabataan ka kita eh, sa mga computers, bla. Sang una, sang wala pa computer, ang ato ni mga lula, lulo, naga-antiuhos lang, mga nag-edad 70, 80, pagkaligad sa mga tinuig, nagahukas naman sing ilang antipara, no? Nagabalik ang ilang pananawan. Kag may mga lula, lulo kita sa muna, gaway gani, gagamit ka antipara sa nagpangilang pananawan, bastante sa pagkaon sa kaumhan. Why? Na-exposure sa mga computers. Ang lula ko yung gani, gatanod pa dagom, ahilos dagom mo. Oo. Gapanay pa, kati uso sa muna, gapanay ibla pinagi sa kamot. Makapanahi ka lang, pinagi sa kamot mo. Kung kabalo ka magtanod sang hilos dagom eh. Di ba? Wala na sa lulo ko. Ang lulo ko, makita itong kalabaw mo. Bisan na pila ka kilometro sa banglid, oh, makita niya. Mga byan, sa mga balita nasyonal, si Senador Alan Peter Cayetano kag Robin Padilla.

affidavits. Ang ini nga grupo nga Tindig Pilipinas nag-akusa sa mga respondents nga ini Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, kag si Mau Aplasca mga byan sa pagbulig sa kay Senador Bato de la Rosa nga wanted sang ICC pinagi sa warrant of arrest nga ginbuligan nila nga gintago sa Senate building kag ginpapapapalagyo. Di may isa ka grupo nga nagpasaka sang kaso, okay? Kaya kung hindi magpasaka sang kaso ang iban ni naton nga mga senador, kaya ti kabalo ka mo sila sila lang day. Nga kunyari, abi kung sa plenary session, dling mo daw ga irinaway kuno daw na gabi nang igay. Pagkatapos session, upda na yung mantos lang pala pangapito sa komidor. Upod mantos lang kakaon, ibos nga may paho, kagkape. Oo. Upod mo na sila na pala panyapon to kung tapos session, mambal, pre. Ayos to pring show up ta. Ayos. Amo na iya, medyo akig man ko para kunungan ng balingaw mga tao kag ginapangapinan tangin na klimataro. Pero opdanan is na mahaw to sa kapiteriya o kung sa ila opisina, may ibos, may paho, may tsokolate. Sino tinunto niyo man? Kung wala sa mga private organization, private group na mangisog, nga kasuhan ni sila, sino tabo din, tabo nga mga makaso sa mga katulad nila ng mga public officials man. Bistado naman sila. Kita-kita mo lang. Kita-kita lang di mapulo pagwaon sa Senado. Ginatawag na ganun sa iba ito nga si Netflix. Sa inyo, puloyan, kung may home entertainment ka muda, Netflix. Ang sa Senado, ya, si Netflix. No? Nang pang grandstanding la, pang show-off la. Oh, kuno abi, away-away sila da sa Senado. Bulo ba isay, bulo bangigay. Lung daw, hamahana, magtinapungulay. Iyo, Obdanem lang kamo to, yags. Obdanem lang kamo to nag-kaon-kaon sang ibos nga may paho. Namit ng ibos nga may paho, no? Do, sampat gina, no? Kagtapos may tsokolate, kablang ipari si Padalondon. Baw ka na may turn. Paho, ibos, tapos tsokolate, ay paho. Kapag ka na may turn. Mga byan, kay balo kamo dito sa Amerika, daw hindi maayo nga balita ni kay base maghahatag bala ini sang malain nga impresyon sa mga US nurses, ang mga Filipino nurses naton sa Amerika bla. Sa pinakauli nga balita international mga byan, may isa ka Filipino nurse ha, nga madugay nato sa Amerika mga byan, Susmar Yusef, na discovery sang FBI nga involved siya sa mga kickbacks sa mga healthcare center kag mga hospital dito sa Amerika. Nagmanggarano ni nga nurse mabian kung iangged naton, kung ikumparar, kung i-trans i-convert ta ang nakamal nga kwarta, billions of pesos man katropang Alex. Kahit involved siya nga naka-scam siya sang involved siya sa scam nga nagdangat sa kantidad nga $900 million, gahulo ambos sa $1 billion. Oo. Tingin na dala tayo ni kay base bala may malain nga impresyon nga matuga ini sa mga Filipino nurses nga to sa Amerika. Amunay bilang resulta sang pagkasungak-sungak sang iban blaw. Ining may ara na gusto pagid nila, may ara pagid. Ang pagkadalok sang tawo, hindi mapunggan. Wala sang talaksan ang luyag nila nga maangkot nga manggad sa kalibutan. Ha? Now, ining isa ka Filipino nurse mga abyan nga gina-report nga involved sa scam dito sa Amerika. Nga ang mga tigulang o kung mga pasyente dito bisan hindi kinanglan operahan katropang Alex, ipa-operahan para makagastos. Doa muna ang pinakabisik nga ihibalo naton. Ha? May Ferrari, may Bulgari, may mga alahas ining Filipina-American nga sa diin mabiyan na akusaran ini may kangtaran sa 906 million Medicare fraud case sa Amerika. Kanami na sing imahin sa mga Filipino narcissists sa Amerika ari na yung pagkabulastugan nga ba? Ay, sa pagkadalok man klase kababayi man iman. May mga beach resorts diri sa Pilipinas. May mga beach resorts dito sa Guam. Hindi, wala contentment katropang Alex, no? Labigid yung tao, no? Hasta nga maminsar na lang kung paano makapanunto kag makapaano mga scam para lang nga madugangan ang manggad nila. No? Ti ini,
ang US Federal Authorities mga byan

0: nag-freeze o kung nag-freeze account sang $30 million nga bank account kag ang pagbawi sa mga luxury cars kag mga alahas sang isa ka Filipino-American nurse practitioner nga nakusahan mga katrupa sang $906 million nga healthcare fraud scheme suno sa Department of Justice sang Amerika. Gagawa gidya basta dalok ka katrupang Alex. Mabalan ka gidaw. Magdinalok ka kag mangmangawat ka along daway mabalan ka gid. Ah. Mahimo ka makapatago for a while, makapanago for a while, pero indi ka gid mahimo nga makapalagyo. Kanami-nami na sang imahin sang mga Filipino nurses sa Amerika. Si isang iglap lang sang isining animal nga klase ka nurse ni nga dalok-dalok. Luyag niya pa magbilyonaryo. Wala man na problema. Uluyag mo magbilyonaryo, magtrilyonaryo, maglagas ka sa manggad ni Elon Musk. Okay na. Kung sa legal nga pamaagi, kaglihit mo. Galing imo, mga awat ka man. Kahuluya ka klase ka nurse. Karon nami-nami na singimahin sa mga Filipino nurses na tubla. No? Nami-nami na. Kahibalo ka mo mga Filipino nurses? A1 or mga ace nurses sa Amerika? Oh. Nagsugod lang ining mabiyan pagbantog sang kurso ng nursing. Ah, sang chimpo gira ay pagpagkatapos gira. Bala. Nasa diin, nagkalanto man ding mga Amerikano. Nagtudlo mabiyan sang kurso ng nursing para sa kayuhan sang Pilipino. Kag mga nagakulang kadamuon sang nurses sa Amerika. Hasta sugod na santo, nagsigi-sigi na ang pagproduce nato sa mga class A ng mga nurses. Karami namin isang aton nga may to. Ang mga nurses sa Amerika, Class A, nami ang ila image, nami impression sa ila sa mga kano. Ang mga narsista sa Canada, amo man, A1 man, nami man ang impression sa mga kanidyan sa ila. Sa Australia, sa UK, asos, nami isang impression sa mga pumuluyo sa mga nasyon nga na sambit naton sa mga Filipino narsis. Tiining animal nga eh, sa pagkadalok. Wala kabulusgan nga klase Filipino-American nurse. Philam Filipino-American nurse. Pero Pinay gini siya. Ginguba mo lang imahin sa mga Filipino nurses karon na. Bangod lang sang imo pang kaugalingon nga pagkasungak-sungak. Wala ka sang kabulusgan. Ti, ini ga pulo plagyo na nisbong. Ga pulo plagyo na basi blato. Basi Ari de Blas Palawan na. Ha? Ini mga abyan, mga tao nga hindi tani dapat tularan, ha? Hindi tani dapat tularan kay... Nagkalainlaan nga ma-reaksyon sa mga Philam o kung sa mga Pilipino nga kilala tato sa Amerika. Ilabi na sa mga nurses, no? Nga ginahalungan nila ang ilang imahin na. Ining nami, bala ginalook up sila sa mga kalu dito. Ang mga Filipino nurses dito. Basta gani ang eskula, basta gani ang ospital dito sa Amerika nga may mga Filipino nurses. Namitan gid na ang mga pasyente ito mo. Kaya lain niya magtatap ang mga Pinoy ng mga nurses eh. Kumpara mo sa mga nurses sa ibang nga nasyon, lain sila magtatap ya. So, nagkakangawa ang ibang nga mga nursing organizations, nursing groups sa Amerika, nga base bala, nga makadala in isang negative impact. Hopefully, hindi lang. No? Kay padayon kita nga nagaproduce ang mga nurses nga ginapadala natin sa abroad. Kabay pang hindi lang. Hindi lang mapiktuhan sang pang sariling ambisyon ng animal na nurse na ito. Why kabulusgan? Ano gid imo nagi handom? Gusto mo pagid imo magbilyonaryo being a nurse America katro pangalis okay na namo. Kung may bata kang nurse, kung may parente kang nurse America, ulawas likal lang kamo di sa Pilipinas, na okay na mo. Ang iba hindi gid mo kontento mabakal sang Bulgari, Ferrari, mabakal sang beach resort sa ibang nga nasyon. Ilik sang ilik. Pamatian tabla report ni katropang Romel Paklibar para medyo magnubo-nubo ang blood pressure tabala. Budlay mga abyan, mga katropa, katropang Romel, may BP ka. Basi mas trokas nung akarsada kag. I-declare ka blasang tagay, sir, nga patay na. Report ni katropang Romel Paklibar ngay ka sa field situation report kag iban pa nga mga balita sa patrol. Katropang Romel Paklibar, maling aga.
1: Good morning, Katropang Alvin. Ang heart mo bala, hindi pagpatami kay inom ka na isang premium D3 coffee mix.
0: Ang way pa ang gintira ko palang kay inang Santon Vitamin C kag Santon Plus Coffee Mix. Karon ni tapos programa.
1: No.
0: May bilin pa di stocks ko?
1: May ara pa da.
0: Sa kabinet?
1: Sa kabinet mo may ara da.
0: Ang premium D3 ah.
1: Tapos apat na lang kadlaw, maabot naman ang stock mo.
0: Ah, ba sa pagkarami turn. Dala to ang premium D3 ah, dala ang premium D3. Ay ning premium D3 mo ning may virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3.
1: Oo.
0: Na humok na puto sa mahumok ka kapsula.
1: Oo.
0: Ti amo sagid amo gito.
1: Amo na siya.
0: Amo gid na.
1: Kag ang Santon Plus Gold capsule. Inom ka gid na parang mapahagan-hagan lang imo nga tawag ni ang
0: momentum.
1: Blood pressure mo blang.
0: Nagpapaliwanag lang naman eh.
1: Oo.
0: Wala naman tayong problema dyan eh.
1: Oo, sa bagay. Oo.
0: Kasi minsan kasi hindi mo mapigilan bala.
1: Oo.
0: Kapin pa kung aga pa bala kalibutan, pabati-bati na lang istorya bala.
1: So, may araman ko na abig ka pang Alvin nga nagahandom kag nagahimakas para makaangkon sa mga gamit.
0: No.
1: Nga mga malahalon.
0: Oo.
1: Pero kung sobra-sobra naman ko na katrabang Alvin,
0: medyo
1: pahambog na gimana.
0: Pahambog na gimana. Ikumparar ta abi. May salakyan ka nga multi-cab.
1: Oo.
0: Tapos may gumuto, may Fortuner.
1: Oo.
0: Ti mahisa kagid siya.
1: Oo.
0: Mabakal ka man Fortuner, mangawat ka para mabakal ka man Fortuner. Ang malabot sang Fortuner, kag malabot sang multi-cab, pareho lang.
1: Pareho mo lang.
0: Unless ang imong Fortuner makalabot sa planeta nga Mars.
1: Oo. Ang Fortuner mo kakarga duta.
0: Ah, kakarga balas?
1: Oo, kakarga balas.
0: Siminto alo blocks?
1: Balas, oo. Kung hindi sila nga kung may Fortuner imomigo, makuha ka man Fortuner, pro utang.
0: Oo.
1: Oo.
0: Tiyan mo na may pressure.
1: Oo.
0: Just live within your means.
1: Oo.
0: Be contented of what you have.
1: Oo.
0: Kay tanan kita umalagi lamang.
1: Oh,
0: sa tion nga mabawian kita sang gabuy ka tropang Ramel.
1: Hindi mo namdala.
0: Ang madala mula nga duta Alindri sa dalong paibabaw amo ang 2x6x6. Ang imo gid lamang lulubngan.
1: Amo lang kita eh.
0: Amo lang gid na. Why don?
1: Maski giring sang kwarta mo ka tropang Alvin, hindi mo na madala mo.
0: Amo
1: hindi gid na mapadala sa imo.
0: Amo na gani ang bal sing iban, bal ni pastor bala nga ginasundan ko. Kung ano lang makapahalipay sa inyo, amo lang na. Kung ano lang may ara ka mo, amo lang na. Kay gintag na niya sang ginuong design na iya para sa inyo kabuhi mo. Ang kay migo mo to, miga mo to, kay ingod mo to, may kanya-kanya man siya. Ila man na
1: iya. Kay ginbugayan sila ya sang
0: yes.
1: May nubakal sila ya.
0: Oo.
1: Ano mo lang, congratulate mo na lang sila. Naging bless sila ya. Kaya ang imo yung ginhatag si imo, pasalamatan mo.
0: Enjoy mo lang.
1: Ang ara si imo.
0: Oo. Halimbawa, kung may ano ka, halimbawa, laon-laon ka, o binayaan ka, naanald ka, o si parada ka, kag may nagapangaluyag pa sa imo, kag daw naluyagan mo man, kag daw enjoy-enjoy man ka, mubiit. Lagaw-lagaw ka mo, pulpamista ka mo, road trip ka mo. No? Kaya hindi natin mapabalik ang oras ka tulpang Ramil eh. Doon ka sayang ba lang at kung tani nagupod ko to sa ila, kung tani nagupod ako sa amuni, tani naligo ko to sa baybay, tani nagupod ko to sa picnic. Oh, may hinulusol ko na imuya. Ti, hindi mo na mapabalik to. Dahil hindi ang na, panahon, ang buhay ay tuloy-tuloy lamang.
1: Ang mga ganit ko makita mo ang mga kakilala mo, mga kaaway mo, mga kabais mo, kung sino man mga kilala mo. Dapat, ano mo gina sila, Katro Pang Alvin? Sa pakul mo gina sila?
0: Hindi ka magtanong sa ano?
1: Magtanong sa
0: kalahin sa buot.
1: Sa dumot. Kaya hindi mo mapaktan, basi karon or buwas, wala ka na.
0: Sakto yun. Tapos iba, bakas-bakas, pagin subong hasta makasupot ko no, para sa palaabuton. Uy, ka na, asan o pato yung palaabuton mo? Supot ka nga, subong, gina-deprive mo, kagaling mo sa pag-enjoy. Tapos, you will never know, basi buwas, tigo ka na.
1: Oo.
0: Ang sinuptan mo to, sino makabinipisyo?
1: Sino makabinipisyo? Awayan pa na sa mga naga
0: kabataan, kumiara.
1: Kabataan mo.
0: Ang malayla sina da, may intra pa bla mga umagad bla?
1: Oo.
0: Ito pareho tao. Experience. Doon dali. Amo ginang mabudlay.
1: susubong ang chimpo kung may medyo may edad-edad kinakatropang Alvin.
0: Sila yay? Sila yay?
1: Oo, sila. May mga edad-edad na bala. Enjoy nyo lang ang inyo kabuhi, subong. Ako na ano may ara ka mo. Hindi lang masagad, hindi ka pangabunlay. Doon yan ang masarangan.
0: Kung may chance, road trip. Kung may magyan ng mga karaoke bar, tiraha.
1: Kulakanta-kanta.
0: Order ka to. Kung may makita ka to ng mga suba-suba. Yes, may makita ka to. Magyan ka to suba-suba kag magbusayong paligo.
1: May hikap ka man eh.
0: Kung may tirahon man eh. Kung si tatay Tony maskulina pa, kung hindi mo na pagtirahon, may tirahon sa iban. Kay tatay tunin niya ang prinsipyo ah. Upod namon sa una sa Bumbo Radio ah.
1: Tuod na katropang Alvin ah. Kay tatay tunin na. Tuod na. Kung may ara ka tapos kung hindi mo ko na pagkaunon, kaunon pa na sang iban.
0: Mapanos
1: mo lang na kung yung pagkaunon.
0: In short, kung may tirahon, tirahon. Kay kung hindi mo pagtirahon, tirahon mong gapon si iban. Sadyari tinatong kay last working day subong oh.
1: Last sa mga
0: private jati may ubra pa sila eh buwas.
1: Ang government ya katropang Alvin may 4 days sila. Work week antog na ila.
0: 4 day work week.
1: Ati subong medyo hindi pagin man masako gid ah. Ang mga ipapasayer pa kan sa lakyan kiti ang mga nagabiyahe subong. Dari sa syudad sang Iloilo, mga traditional jeep paman katropang Alvin. Pero ito ang medyo gutok-gutok naman, liwat. Ano naman eh, ang eksperyensyahan naman karon eh. Ang medyo gutok
0: eh.
1: Nga karsada sa ginaubrang pipe-playing sang MPIW dari sa Lupisayna Street.
0: Karon sa hapon, may... pugok naman traffic na sa ganan flyover kag sa ungka. Nga wala untat bilang kay Johanna. Ambot sa ano pa ni magkalatapos ding bang kay Johanna sa doon nato ka flyover ni man.
1: Wala pa matapos ginakayo naman liwat.
0: Oo. Ay pa matapos may kalayuhan naman. Ang malain pa sana na ang ano bala ang mga ang idalom nga portion sang flyover both aganan kag sa ungka nang kudol-kudol nga karsada do ko lugtasan no.
1: Oo. Ti kaduwi-duwi na nakatropang Alvin ginareklamo dira kon na ano ang naga-cause balas ng pagbuho-buho sa kasada. Kaya tibasi kung ang pag-espalto, magluwas nga hilaw ang timplada sa espalto, kasi may tubi, wala katropang Alvin, nga galik wala, sa dalom sa kasada.
0: Wala matapan, wala magkagis.
1: Ang muna nag-ano siya, nag-basa siya.
0: Ano?
1: Nag-basa. Kag naga...
0: Gidanlog!
1: Lubo.
0: Te kun nga basa kundi gidanlog.
1: Oo.
0: Delikado sa mga naga motorsiklo, blaga single.
1: Oo, hambal gani isang kilala ko nga nagasakay sa taxi, busong. Niya dumuhulugan man usang kasada di sa dalom sang ang ka flyover.
0: Ano tawag nila gani sa abortion road. Kun nagabusong ka, hindi ka dapat magagida.
1: Oo, kung dasig mo sa lakyan, tapos gamotor ka katropang Alvin, kasi hindi mo mataripang dan, laban-laban, masip lang kagid.
0: Daw pariyo na blas ang bugas sa Caltex nga wala makaris blah.
1: Oo.
0: Ti ambot do kadugay naman ni Tondi nga pagano, do kadugay naman isang mga...
1: Hindi, kada may magreklamo, pina-repair nila.
0: Oo.
1: Tapos gali ang pag-repair, do medyo langaw-langaw, bala nga pag-repair katropang Alvin, kaya pagkasunong yung adlaw, ara naman liwat.
0: Ano ang problema sa DPWS? Ano na sakto na hambal mo? Wala pa makayo, kalayuhon na naman. Wala pa matapos, may kalayuhon na naman.
1: Oo. So ay na nila, abe, gintingob na lang, ubra nga, ginsiminton lang na abe nila, parang hindi na magkudol-kudol.
0: Tisay problema na. Anyway, depende naman sa mga taga DPWS kung paano nila assess na. Galing kay Ila, puro lang assessment eh. Why pa gani matapos ang iban nga or brown, may ara naman iban bala.
1: Galing kita kan halin sila sa syudad, katropang Alvin, dito man sila sa babaw gagi.
0: Ang mga taga DPWS?
1: Oo eh.
0: Hindi sila kabatsang sang batsis dalom.
1: Hindi na eh. Kung ikaw taga DPWS, maagi ka pa ito sa dalom.
0: Amo na galing malain ang mga commuters, ng mga ordinaryo, kita lang niya maantos. Kay sila ya sa bagay paano nila mabatsyagan ang batsy kay nagkasakay sila sa Fortuner kasakay sila sa Hilux pickup no ang ordinaryo nga pumuloyo ya
1: pagabot ni Secretary Dison sa babaw to nagagi wayto ya kudol-kudol
0: amo gid kita ordinaryo kasakay kita sikan sakay kita sa sikol syempre batsyagan tang batsy
1: tapos di sasakyan diya motor lang eh.
0: Oo. Ambar pa sa amigo ko Montecab.
1: Montecab. Kung kasakay ka lang sa Land Cruiser kang sa ano da, hindi mo na batyagan sa expedition.
0: Kaya kung mga dag ko nga may SUV, ti okay lang na. Galing kay ti 2 minutos na lang bilhin sa imo.
1: Ara kita sa presyo sa mga pangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sa isda ang tuloy, 120 pesos kilo. Tamudyos, 140 pesos kilo. Mataan, 200 pesos kilo. Bula, 130 pesos kilo. Pagi, 140 pesos kilo. Bukaw-bukaw, pag 240 pesos kilo. At tilapia, 180 pesos kilo. Karaho, 140 pesos ang kilo. Ang pasayan, tag 320 to 350 pesos ang kilo. Kasag, 350 pesos ang kilo. Ang dalinoan, 200 pesos ang kilo. Salmonite, 200 pesos ang kilo. Ang locos, 300 to 350 pesos ang kilo. Ang bisogo, 220 pesos ang kilo. Ang lison, 220 pesos ang kilo. Ang bangros, depende sa kadlakon sa bangros katapang Alvin, 190 to 220 pesos ang kilo. Sa Otanon, ang lugbati, tag 80 pesos ang kilo. Sa sulod ni katapang Alvin, ha, sa Iloilo Terminal Public Market, kaya ang market day, Martes, malang kag Miyerkules, dira sa Iloilo Terminal Public Market. Ang bugkos, binugkos sa lugbati, may 100, may 120, dahon kamuti, tag 60 pesos ang kilo. Ang tangkong, 40 pesos ang kilo. Ang balunggay, tag 80 pesos ang kilo. Good morning kay Capbots Florentin sa Barangay Katrupa. Good morning kay Nungboy, kay Kananay Toto. Good morning sa mga Batakan Boys, good morning. Sa kay Kano, Balasoto, good morning. Kag kay Bongbong at Chanobadra sa Lubok, Kalapas, Katrupang Albin. Sitwasyon kag presyo sa nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Pinadulong sa inyo sa Saturn Plus Gold, Saturn Plus Coffee Mix, Saturn Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Exciting! Timing it! Perfect timing it si Katropang Romel Paklibar. 27 minutos na kaliga sa takna alas 5. Nagaway kayway na ang kamot ni Katropang Alex Aspa. Patimaan nga, tapos na ang programa ta. Magapanumbalik ako mga katrupa sa takna nga alas 6 sa Express Balita Saga upod sa kay katrupang Era Espinosa. Salamat katrupang Romel Paklibar sa patrol. Mga abyan, ginagda ko kamo sa pagpamati sa masunod nga palatuntunan, The Secret of Health. Diri naton may baloan ang mga benepisyo nga makuha naton sa pagtumar sang mga Santon products. Pamatiin ninyo kung paano kita makaprevent sa mga pamalatian. Magasunod sa dili gilamang madugay. Upod ko si Katropang Alex Aspa para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung atin pong Ultimate Trio, atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang atin pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Kumbaga, sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para maging functional yung atin pong mga organs. Eh, nandyan na nakapaloob sa atin pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh, napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants sa mga virus. Eh, ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh, hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh, nag-evolve. Eh, lalo na, yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh, dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at may bibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
4: Samahan po ang mga lingkod sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Mga text messages po niyo, mga kaibigan, ipatala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, eh, puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-checkup. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Dok, ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, eh meron po mga karamdaman na sumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
5: Mm-hmm.
4: Alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Dok, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So, ano po ba talaga, Dok, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
5: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
4: Oo,
5: okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha, na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis, ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong magpenetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede ring doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon magpenetrate diyan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng magpenetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala, ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maari mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
4: Mm-hmm.
5: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito'y ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humagay yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik.
4: Mm-hmm.
5: Kaya direct contact ito, hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mm-hmm, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
4: Ngayon na nga. Sa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, ano? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin, especially kung meron ka ng mga open wounds.
5: Oh, hindi lang sa ano, partner, hindi lang sa baha. Ah, yung mga naglululusong sa mga tubig
4: yan,
5: na medyo kontaminado,
4: mm-hmm,
5: yun po ay isa ring panganib.
4: Yun. So, mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, Dok, ano?
5: Mm-hmm.
4: Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, Dok, ano?
5: Mm-hmm.
4: At minsan kahit na sa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo or mga kinakain, maaring napuntahan dun.
5: Na-contaminate.
4: Oo, na-contaminate.
5: O kaya yung baha, pumasok sa bahay mo,
4: mm-hmm,
5: kasi ayaw mong lumabas.
4: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan, at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan, ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
5: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water, mm-hmm, o baha, at ikaw ay merong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, mm-hmm, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila, mm-hmm, yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din,
4: mm-hmm,
5: hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba?
4: Mm-hmm.
5: May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso, at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
4: Mm-hmm.
5: Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yan naman, yung iba naman, biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisisure pa sila.
4: Mm-hmm.
5: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng kontrol sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
4: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga symptoms na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, eh pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo eh ano lang, lagnat-lagnat lang ano. Akala nyo eh normal lang na symptoms ng mga common ngayon ng mga sakit. Eh leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan ha. Na kinakailangan ng medical attention.
5: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng ano ng baha.
4: Mm-hmm.
5: Dahil nagtatrabaho siya, tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
4: Nako.
5: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. Leptos. So, wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
4: So sa mga kababayan natin ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, eh pumunta na kaagad ano sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic diyan, eh mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karampatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. Makibagit na yung patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
3: Suwabe ang aroma. Samsung Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santone Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Samsung Plus Gold.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela David.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
10: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective siya.
8: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong itasid sa ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. Siyempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, eh kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan, ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya, mga kaibigan, para labanan ano, yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. At isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, Doc. Ano? Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ang atin pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3. Para po malabanan, mga kaibigan, ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko. Tapos, ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
5: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
4: makapudpud na masyado.
5: Oo, may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-una sa lahat, pa yung kung kayo ay masyado mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65, yung iba 70 kilograms pa. So imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niya ay vitamin C as precursor of collagen development, na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo, at ito ay kumbaga it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung Premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang parte ho na ating kasukasuan.
4: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos. Ha? Maganda po, mga kaibigan, masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyong pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha? Sa ating pong mga Yastral Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha? Ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong Premium D3, nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Doc, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin pong mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
5: Oo, kaya naglalagapi ka, eh. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo, 80. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
4: Ayan, ha? So, mas maganda, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating po mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Hi, ma'am. Good morning po sa'yo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health product?
13: Yes po,
12: ako. Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
13: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TV ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong gal, ano ba yun? Konti lang na gallstone. Konti lights ba yun?
14: Tapos, apple.
13: Tapos, meron din akong hypothyroidism.
14: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
13: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
14: So, hindi na kayo lagi nauubo?
13: Oh, wala na.
14: Kamusta po yung sakit ng likod niyo?
13: Hindi na sumasakit yung likod ko.
14: Yes.
13: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nung, pero malaki na improve sa mata ko.
14: So, ibig sabihin, ma'am, luminaw yung panahon?
13: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
14: Well, so, before pala, ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos, malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na.
13: Nakakabasa na.
14: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong gumaling?
13: Try talaga nila yung ano, Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
14: Ibig sabihin, ma'am, nag-take din kayo ng Premium D3?
13: Oo. Nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
14: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo, ma'am?
13: Ramona Carion.
14: Taga saan po?
13: Taga Santa Cruz, Manila.
15: The Secret of Health.
4: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin, ano, natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes 12 Clinic. Siyempre sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano, sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba, Doc, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Oh. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
5: Oh, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So, medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
4: Mm-hmm.
5: O, kaya nga, prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
4: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po ni mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad ang atin po mga produkto, especially yung atin po Santon Plus Gold at yung atin pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito, Doc, ng katanungan. Good noon, Doc. Ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po, ha?
5: Sa mga
4: taga Rojas, Palawan.
5: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
4: Mm-hmm.
5: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkain, mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal once a day or every other day, huwag muna kayong kumain ng maraming starchy foods. Katulad ng halimbawa yung kanin, sobrang dami nyo kumain ng kanin, bawasan nyo ng konti sa gabi. At least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog, damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom, dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung kumbaga sa timpla, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
4: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Kasi mga kababayan po, na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, agapan nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Naku, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
5: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyo pakikinig, ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kaming muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bacla.
4: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hines. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
17: The Secret of Health.
18: Yes to Health.
19: X FM.
20: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamitan.

0: nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapamon Station, Lesais, Siete.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga. Biyernes, May 1 Hunyo, 26, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, 61 years old nga padre di pamilya patay matapos nga na-stroke samtang nag-drive sa tricycle. Pamilya ginareklamo ang nag-responder nga ICER bangod wala madala gilayon sa ospital ang pasyente.
1: Ginaaligar kapabayaan sa mga ICER sa ginrespondihan nga pasyente, ginapaimbestigaran sa Iloilo City Government.
0: Isa patay, isa na ospital matapos na kuryente sa ginpatigayon nga foam party kadungan sa kafiestahan sa Banate.
1: Lalaki gintiro sa nakaupod ng nagainom sa bidukihan sa siyudad sang Pasig.
0: 23 anyos nga driver sa motor dead on arrival sa ospital matapos nakabunggo sa stockpile sa Maasin.
1: Estudyante nga may failure subject kag wala nakapa-enroll, ginatanaw nga rason sang depresyon sini kag naglumpat sa taytay sang Aganan, Pavia.
0: Estable na ako ang estudyante nga naglumpat sa Aganan Bridge sa Pavia, yara na sa estable nga kondisyon.
1: Governor Arthur Defensor Jr. kag Police Regional Office Director, Police

0: 6:12 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Sunthone Vitamin C, alkaline based na vitamin C. Hindi magsilabag inyong asulok-sulok, hindi magasamang inyong atigab. Produkto sa Yes 12 Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Ubang sang Midtown Hotel. Lasa i-stress eh, mga katropa sa karoon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Local news. Ginareklamo sa pamilya Poras sa barangay Ginobatan, Leganes, Iloilo ang nagresponder ng mga miyembro sa Iloilo City Emergency Responders sa kanayasir sa ila amay aging pahayag na stroke ang napatay samtang nagamanayo sa tricycle sa barangay Balabagoharo, Hunyo 22 sa kaagahon. Sa interview sa XFM News Team kay Jose Poras, isa sa mga anak ni Freddy Poras, pasado las 2 sa kaagahon sa naglakat ang ila amay kag nagpadulong kontan sa Iloilo Terminal Market agud nga magpangumpra para sa ila karenderya. Pasado las 3 ang kaagahon sa nagtawag ang pulis sa ila angot sa ilang amay nga yara sa Balabago. Sunod kay Jose nga una nila napinsaran nga posible na disgrasya ang ila amay kung sariin gilayon nila ini nga ginpangita sa among barangay. Nagdugay sang halos isa ka oras ang ila pagbiyahe kag pagpangita sa ila amay, sunod kay Jose. Sa nakaabot na sa lugar ang pamilya, nakita ni Jose nga nagaluko ang ulos ng ila amay samtang nagapungko sa driver's seat sa tricycle. Gilayon yung ginpamangkot ni Jose ang eyesir kung nga awala nila gintanog ang ila amay kagin sabat siya nga ginahulat pa nila ang pamilya. Sunod kay Jose nga ginambalan man siya sa personal sang icing nga wala na sila sa may nakitaan nga signs of life. Rason nga wala na nila inigin tanto. Palamangkutanan man sa pamilya kung nga awala gilayon gindala sa ospital ang ila amay. Alegasyon ni Jose nga imbis nga dalon ang ila amay sa ospital, gintawgan ini sa poneraria. Nagapanawagan sa subong ang pamilya sa pamilya Pora sa icer kag sa city government sang kaathagan sa natabo.
1: Pagkadto namon, may ara na to ambulansya, ara naman sa pulis, kag may tanod man. Pero pagabot namon, ginambalan ko dayon sang ano nga hindi na pagtandogon ang pasyente once na wala sang ano pamilya na makadto. Sang pag ara na ko kay tungod nga tatay ko na mo, natural emosyonal, may emosyonal ka na ginadayon niya. Ingkap tango doon sa tatay mo na pagkapot man nila.
2: Mga anong oras kung natabo ni sir?
1: Bale, mga grosano, mga pasado, las dos.
2: Lunes. Las,
1: o lunes.
2: Lunes ang lunes.
1: Kaya pagkapot na mo to, mga pasado, las tres mo. Ti, ara na sila to, tanan. Ti, biskam, ano tani, nga balaan nila nga ara naman sila tanan, kag ara man na ay sir. Biskan tani ng gaalan, biskan gaalan tani nila first aid kay ward diretsyon nila sa ospital nga ulaton gyud ang imata.
2: Okay. Bali
0: nabatian si Jose Poras, isa sa mga anak ni Freddy Poras.
3: Angot sa nasambit nga balita, aware ang Iloilo City Government sa balita angot sa ginhimo sa medical emergency responders sa diin involve ang pasyente nga na-stroke sa barangay Balabagoharo. Sunod diri nga gin-assess una sa Iloilo City Emergency Responders ang kondisyon sa pasyente kung nag-try nga i-contacting pamilya nga maghimo sa ila siling aksyon. Matandaan nga nag-demand ang pamilya sa napatay nga nagkaigo nga eksplanasyon kung nga awala gilayon madala sa ospital ang ilang pasyente. Nagpasalig man ang Iloilo City Government nga sa tiyon nga mapamatud-an nga may kapaslawan ng Iloilo City Emergency Responders o kung responder sila ang igapaidalom sa corrective measures.
0: Samtang patay ang 11 anyos nga bata, samtang nagapabili naman sa ospital ang 25 anyos nga lalaki sa makuryente sa ginhiwat nga foam party sa Banate, launa 30 sa kaagawan, Hunyo 25. Prinsay residente sa People's Village, Barangay Magdalo, Banate ang mga biktima. Sila kay Police Lieutenant Maria Cherry de Marana, ang officer in charge sa Banate Municipal Police Station, wala matalupang dan sa mga biktima nga may open wire sa linya sa kuryente nga nagasuhot sa ginkordon nga area sa kilid sang stage. Posible nga natan o kung nagkasalawid ang mga biktima sa open wire tungod ba sa mga biktima ini ang nagresulta sa pagkakuryente. Gintinguhaan pa kung taning i-revive sa mga responder ng police ang 11 anyos ng biktima apang nagapalangit om tungod sa mabaskog ng current sa kuryente nga nagresulta sa iya kamatayan. Nati LGU ang nag-organize sa foam party kanawan sa highlights ng inakafiestahan sa Hunyo 24.
3: Lalaki gintiro sang nakaupod nga nagainom sa bidyukihan sa siyudad sang Pasi, nakaagom sang pila sa buli ang biktima. Gagin kilala sa kay alias Jem, residente sang barangay Agtabo, Pasi City, sang gintiro sang nakaupod nga nagainom sa bidyukihan sa barangay Poblasyon, Pasi City, last 3-5 sang nagligad nga kaagahon. Base sa pagpangusisa sang pulis sa siyudad sang Pasi, nagainom-inom gid si alias Jem, upod ang sospitsado sa bidyukihan, apang may nagluntad nga komosyon. Naglikaw pa ang biktima sa komosyon gani nagsakay sa iyang motorsiklo apang ginsundan pa sang sospitsado kagintiro sang makapila ka beses rason nga ginpadasig niya ang pagdrive sang motorsiklo tubtub nga madisgrasya. Padayon pa nga ginabulong sa Don Valerio Palmares Memorial District Hospital ang biktima samtang at large naman ang sospitsado.
0: Samtang dead on arrival sa Ramon Tabianan, o kung na Tabiana Memorial District Hospital, ang 23 anyos nga lalaki matapos nakabunggo sa stockpile sa maasin. Pasad las 3 sang hapon. Sunok kay Police Lieutenant Sayron Empredad, ang hepe sa maasin ng Municipal Police Station. Nag-overtake sa duha ka single nga motor si alias Jasper apang wala sinin na kontrol ang manibela sa iyang motor. Rason nga naglapaw sa pihak ang alinya kag nakabunggo sa stockpile. Patal nga pila sa ulong na angkon sa biktima nga gintunaan sa iya kamatayon. Kaya baluan nga wala isang suksok nga helmet ang biktima.
3: Dasa is 20 na ang atun nga oras sa ining bahin nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. May failure subject kag wala makapa-enroll ang estudyante nga lalaki nga naglumpat sa taytay sang Barangay Agaran Pabia Iloilo sa tung naghiligad nga Hunyo 24 sang hapon. Suno sa kay Police Major Bonifacio Alabi Jr. ang hepe sang Pabia Municipal Police Station nga ini ang ginpakigbahin sang Iloy sang lalaki sa ila. Incoming fourth year student na kuntani ang among estudyante sa isa ka universidad. Apang bangon sa wala nakapasar sini sa isa ka subject kag wala nakapa-enroll, ini ang ginatudlo nga rason sang iya sini nga depresyon. Ang among nga problema ang nagasugid man o kun nasugid man sini sang iya nga Iloy. Isa man sing nalantaw nga pagbatya gid sang estudyante sa sini nga pagka-failure sa isa ka subject amo ang posible mataas nga ekspektasyon sa iya sang iya sini nga mga ginikanan, pakigbahin pa ni Major Alabi. Ang estudyante ang taga Santa Barbara sa diin may nakakita sa iya nga nagaisahanon nga nagalakat sa bahin sang taytay antes nakita nga naglumpat. Suno sa kailabi sa ila sining nga pag-backtrack sang CCTV footage, makita nga nakadesisyon na ini nga maglumpat bagod nagkuha pa siya sang buylo agud nga makalumpat sa barandilya sang taytay. Yara sa 40 to 50 meters ang estimated nga kataason sang taytay nga iya sining nga ginlumpatan. Gilayo naman ini nga gindala sa ospital kay yara na sa estable nga kondisyon. Ini ang ginpaidalo pa sa operasyon matapos nga na fracture ang wala nga paa bangod una ang tiil sini nga nagtupa sa iya sining nga paglumpat. Magluwas diri may pilas man ini sa iya sini nga agtang.
4: Nabalaan niya ang reason behind sa paglupso sa atong biktima sa may taytay sa ganan. So according sa iya Iloy, may failure din sa iya bata dito sa isa ka university. And then why ni siya naka-enroll sa subong semester? Mm-hmm. So, isa din na nakita yung rason ng mga rason ng depression ng iyanak.
5: Okay. Ano ni college sa Major Alabi?
4: Yes, fourth year college, subong tali nga calendar year. Pero isa na ka-enroll this first semester.
5: Mm. Pero ang problem ngayon, most likely mo ni nagtugas ang anxiety or depression sa bata, no? Base din nakop na sang bata, sang depression balang bata, medyo alabi. Pero nasugid yan yung problema sa ginikanan niya.
4: Yes, aware ang Iloy. Ang Iloy naman mismo na istorya sa ato ng investigator na na-open up niya sang bata ang iya problema.

0: pihak nga bahay nagapatiman ang iloy nga wala sang foul play ang natabo nga paglumpa tungod makita sa CCTV nga nasikyos ang pabiya pulis nga nagkuha pasang buylo ang estudyante antes maglumpat sa taytay. Ginpahanumdum naman ni Police Major Alabi ang mga ginikanan nga dapat monitoron ilabi na ang ilang sininga pagbinatasan sa ilang nga mga kabataan pinagi sa pagistorya kaglay gaya na gud malikawan ang kasubong sininga mga insidente. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Sa 6:22, sinakabi ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio nga hindi alarming ang sitwasyon sa ilegal nga droga sa Iloilo bisan pa nga dalagko ang volumes ng shabu ang nakumpeskar sa drug buy bust operations. Samtang inakabig naman ni Governor Arthur De Feser Jr. ini nga alarming na ibaluan nga pila ka mga operations sa Provincial Drug Enforcement Unit kontra ilegal nga droga nga minilyon ang balaol sa shabu nga nakumpeskar sa Oton naglabot sa 14,000 o kung sa 14 million pesos ang balaol sa shabu nga na-recover sa tatlo ka mga drug buy bust operations. 7.7 million pesos nga balor sang suspected shabong nakuha sa drivers and dump truck sang Iloilo Provincial Government sa ginbaywa sa Santa Barbara. 2.2 million pesos nga balor sang shabong nakumpiskar sa drug buy bust operation sa Estancia Cag. 1.9 million pesos naman sa Sara. Ginpahay ni Police Regional Offices ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Tuanio nga hindi makabing alarming ang shabu sa Iloilo bisan dalagko ang volume nga nakuha. So napadiri nga dalagko ang volume sang shabong nakumpiskar kay ini bangod sa ginpabaskog lang sang Campo Delgado ang kampanya kontra ilegal nga droga. Ginpahayag naman ni Governor Defensor nga sa iya assessment alarming ang illegal drugs sa Iloilo. Sunod sa gobernador nga bisan gamay lang o kung gamay lang ang sulod sa shabus ang nagasulod ng shabus sa Iloilo basta may nagasulod ginakabig na sining alarming. Nagapati ang gobernador sa mga puerto sang barko ginapalusot ang illegal nga droga kag madugay nga mahibaluan kung may dala nga shabu ang sospetsado. Payag pa sining sang Hulyo umpisa na ang pagpahamtang sang canine dog sa mga puerto amuman nga amo ang magasimhot sa mga bagahe nga ginakarga sa mga roro pasulod sa Iloilo.
2: Po ay hinilaki maaaring ibahaw sa publiko. Ang tignan po natin dito ay yung naging resulta ng mga pinaiting na anti-illegal drugs operations ng Police Regional Office 6. Ang sinasabi nga po natin dito by analogy, kung halimbawa po ba ang mga isda ay maraming nakukuhang isda sa loob ng isang araw, ito ba ay pagpapakulipan?
0: Sa iban pa ang mga balita lokal, nadakpan sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force ang mangingisda nga naggamit sang dinamita sa baybayon sang Barangay Talutuan, Concepcion, Iloilo. Ginkilala ang nagkaladakpan kay Ronald Del Rosario sa kun Ronald Del Rosario Bacolod, 30 anyos ang edad sang Barangay Punta Batuanan sang amuman nga banwa. Ginkonfiskar sa mga otoridad ang municipal fishing boat, fishing paraphernalia nga nagabalor sang kapin sa 100,000 peso kag ginabulbanta duha ka gramos nga nagkalain-lain nga isda nga nagabalor naman sang 1,000 pesos o kun pila ka mga kinilo nga isda ang nagkaladakpan. Ginkustodi man sang Concepcion Municipal Police Station si Bacolod kag natalana nga pagapasakaan sang kaso nga paglapas ang Republic Act number 10654 o kun ang amended Philippine Fisheries Code.
1: Lasa is mind is ace, mga kitropa, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian. Nadarong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix si Mangosteen Moringa kag Soya Powdered Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kagalang certified, available sa mga butika ang malapit sa inyo mga lugar.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Sa ilo kita sa garon at sa detalye sa mga nagapangunang balita at national.
3: National News.
1: Posible nga mga tubang sang kaso ang pulis nga tiya sang 14 anyos nga isa sa mga suspect sa nagluntad nga shooting incident sang San Jose National High School sa Tacloban City. Ini ang ginpahayag sa Department of Interior and Local Government. Kunay baluan nga sa imbestigasyon sang kapulisan ang Glock 7 pistol nga ginagamit sang 14 anyos nga suspect ang ginapagnag-iyahan sang iya tiya nga pulis. Sunod sa PNP nga posible magapangatubang sang kaso nga malversation sa ilalom sang Article 217 sa Revised Penal Code ng Police, magluwas sa posibleng administrative sanctions nga tubangon sa ni bangod sa iya pagpabaya. Nadiskobrehan man nga ang posibleng gingamit sang 15 anyos nga estudyante nga suspect amuman kung sa amuman nga krimen ang nakarehistro sa Security Agency sa Cebu. Dugang sang PNP nga posible man i-revoke ang lisensya sa operasyon sa Security Agency bangod sa ila wala pag-report nga wala na balik sa ila o kung nadula ang among pusil.
0: Ginasuportahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang seryoso nga diskusyon nangot sa pag-ban o kung istrikto nga pag-limit sa social media access sa mga minor de edad kasunod sang nagluntad nga shooting incident sa sulod sang eskulahan sang San Jose National High School sa Tacloban City. Ginpahayag ni Zubiri nga ang among trahedya ang magatulod sa mga otoridad sa pag-kumprontar sang nagadako nga influensya sang social media sa mga kabataan. Para sa senador nga ang exposure sa violent nga mga content sa online threats, delikado nga trends kag hateful behavior ang maka-shape up sang panghuna-huna sa mga pamatanon kag mahimo nga magtulod sa ila sa mga aksyon sa nga indi kuntani pagkonsiderahon. Kinahanglan man sunod sa kay Zubiri nga ang hugot nga pagmonitor sa mga aktibidades sa mga kabataan online bangod ang mga ini ang highly susceptible sa kunanano man nga mga content nga ila matan-aw, mabasa o kun makita sa mga social media platforms. Dugang pa ni Zubiri nga ang natabo sa Tacloban ang kinahanglan nga ma-address.
1: Samtang nagpatuman sang total ban sa paggamit sang cellphone sa sulod sa eskwelahan ang Dumanhog, Cebu. Nagapakita o kung nagpakikita ang alkalde sa mga banwa nga si Mayor Gongon Gika sa mga school heads para sa mga sabako nga mandato sa inang cellphone sa mga estudyante ang kumpis karon sa tion sang class hours. Ang konsin uman nga magdala sang ila cellphone sa eskwelahan ang manabat sa existing school policies. Magluwas diri i-monitor man ang mga internet cafes sa rin ng mga grade 10 paidalong ng mga estudyante ang pahanugutan lamang tubtoblas jess sa gabi. Ilaman mas hugot na ginamonitor ang iban pang mga ordinansa kaangan na gidlamang sa pagdumili sa pagpanigarilyo sa mga nagaedad 21 anyos paidalom. Samtang mga school gates ang pagabantayan man sa security personnel 24 hours a day. Ang mga ginikanan o kung guardian ang pasugtan nga magsulod kung mayara sila sa authorization ikan sa school administration kag subject sa establish nga security protocols. Mayara man sa estrikto nga inspeksyon sa pag-detect sa mga sharp objects, hinganiban, firearms, o explosives, kay iban pang mga delikado nga items. Ang mga lihok ang kasunod sa natamo nga shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City.
0: Handa ang Department of Social Welfare and Development sa pagpartisipar sa legislative discussion sangot sa pagpanubo sang minimum age sang criminal responsibility para sa mga minor de edad. Ini ang ginpakigbahin ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Ginpayag ni Gatchalian nga sila ang nagalook forward sa pagpamati kag sumuman pagpartisipar sa mga palabuton pa nga mga hearings in aid of legislation kag kun ano man ang main resulta sang hearing ang ila sini nga pagasundon. Sunod sa kay Gatchalian nga ang attached agencies sang ahensya nga Juvenile Justice and Welfare Council kag Council for the Welfare of Children CWC ang magapartisipar man sa mga committee hearings sa pagpasiguro nga ang best interest sa mga kabataan ang madiskusyonan sang nagkakaigo.
1: Samtang nabalag sa Philippine National Police ang 1,275 ka mga school-related incidents na nagalakip sa children in conflict with the law sa Bugos Kapusod halin sa 2022 tugtog 2025. Base sa data sa Women and Children Protection Center, pinakamadamong na record sa 2023 nga may 395 ka mga kaso. Nagasunod ang 2024 nga may 345 ka, 2025 nga may 325 kasi 2022 nga may 210 ka mga insidente. Sunod sa kapulisan, nagkalain-lain ang paagisang pagatubang sa mga kaso. May 279 naging pasaka sa korte, 323 ang yara sa preliminary investigation, 221 ang naareglo sa amicable settlement, kag 52 ang in-refer sa social welfare authorities para sa nagkaigong intervention kag assistance. May 190 naman ka mga kaso ang ginbasura, samtang 272 ka mga insidente ang wala na madayon matapos magdesisyon ng complainants o kanang bitima ngayon na magpasaka sang reklamo. Kasunod sa nalungtad ng concerns ang publiko bango sa Tacloban school shooting nga nagalakip sa minor de edad, ginpabutyag sang PNP nga nagkalain-lain sang nga nagakinahanglan sang balanse nga pamaagi ang pagpalikon sa accountability, prevention, intervention kag protection sa kinamatarong sa mga kabataan, samtang ginatipigan ang seguridad sa eskwelahan. Ginpahigman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates nga respetuhon sang kapulisan ang bisan anong desisyon sang Kongreso may kaangtanan sa proposal nga panubuon ang minimum age of criminal responsibility gikan sa 15 anyos pagkadto sa pulo katuig.
0: Lasa is 33 ang aton nga oras. Hindi nga bahin nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakag-klabo waska. Ginpakigbahin ni Interior Secretary John Vic Rebulla nga napunggan ang ginaplano nga mass shooting sa eskwelahan sa Leyte bangon sa nabaton nga tip ni Senator Bam Aquino. Sunod sa kay Rebulla sang nabaton ni sang senador, gilayon niya nga gin-report sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG para sa verification kag-imbestigasyon. Sa pag-imbestigar sa mga otoridad, target sa mass shooting ang Tolosa National High School sa Leyte. Naglaptaman sa mga social media ang post ng suspitsado sa Facebook angot sa iya sininga plano nga pagpangtiro o kon pagpangbuno. Dugang pa ni Rimulya nga 14 anyos nga grade 10 nga estudyante ang may plano sini. Sa inisyal nga investigasyon, wala sang access sang armas ang estudyante nga ginatudlo nga suspect apang ini ang posible nga ma-influensyahan sa natabo nga shooting incident sa siyudad sang Tacloban. Bangon sini, nagpanawagan man si Rimulya nga gilayon nga magtawag sa 911 kag i-report ang mga kaduda-duda nga mga butang kag mga ginahulag sang mga estudyante agud malikawan ang peligro.
4: At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me, and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang sa nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi puro ako marunong mag-waray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation.
0: Ang nangin kabahin sang pagpayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya.
1: Sa 6:35, gilayon nga ginaksyonan sa Police Regional Office 8 ang report nga plano nga mass shooting sa Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Bangod sa nina, kigangot ang otoridad sa pamilya sa suspect nga mahatagan sa solusyon ang among pamahog. Ipasiguro man sa PRO 6 nga mayara sa nagakaigong interventions para diri. Bukod PRO 8 nga mayara sa nagakaigong interventions para diri. Bilang kabayin sa paday nga preventive security efforts, ginamanduan sa PRO 8 ang tanan nga mga police units nga pabaskogon ang intelligence monitoring coordination sa eskwelahan ng LGUs, kay enhance man ang police visibility sa palibo sa eskwelahan sa Eastern Visayas.
0: Dugang pa nga mga balita sa palibot sang pungsod, nagapati naman si House Prosecutor Terry Ridon nga dako ang papel nga himon sang kontrobersyal nga ngalan nga Mary Grace Piatto sa pagtistigo sini sa palabuton nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Ridon, ang nasambit nga individual ang magaserbe nga smoking gun agud nga matumod kag mapamatud-an kun nangin eksakto o kun indi ang paggamit sang confidential funds sa dalom sang pamunuan ni Duterte sa Office of the Vice President kag sa Department of Education. Matandaan nga una na nga gin-confirm sa House Prosecution Team nga formal nila nga gin-upod sa listahan sa mga testigos ang ngalan ni Mary Grace Piatos para sa impeachment trial.
5: How important is po para ma-include si Mary Grace Piatos doon sa mga listahan ng testigo ng prosecution?
6: Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. And going back to the COA report, marami po doon ay obviously, hindi po tamang paggamit ng confidential funds. Kaya nga, in each and every year na mayroon po confidential funds ng pangalang Pangulo, may mga pinapasolid ng mga pera sa kabanto ng bayan.
0: Kabahin sa pagpayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
1: Sa kaangot ng balita na gapati ang Malacanang, mabudlay lang ang pangitaan ako na mabudlayan lang sa pagpangita ang House of Representatives Prosecution Team kay Mayor Grace Piatos sa kuripresentar ang testigo para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Inibangon nga wala sang record sa Philippine Statistics Authority ang among ngalan sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Apang ini nakadepende naman sa strategiya sa prosecution panel dugang pa ni Castro. Base sa pre-trial brief na kalista ang pangalan ni Mary Grace Piatos sa listahan sa prosecution. Matandaan ang nagtuhawang ang mga pangalan. Kadungan sa 2024 House Good Government and Public Accountability Inquiry sa gingamit ng badges ng opisina sa Vice Presidente kag Department of Education sa diin ang mga acknowledgement receipts of confidential funds disbursement ang nagapakita nga isa ini sa mga nakabaton sa confidential funds gikan sa OVP.
0: Hindi dapat matabunan sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ang investigasyon sa flood control para sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Ginpayag ni Cayetano nga sala ukon nga sala kun ang atensyon sang gobyerno na focus lamang sa impeachment kag napabay-ana ang mga angot sa korupsyon. Ginpanawagan niya nga ang pagbalik sang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee bangod mas dako suno sa iya ang ginapatihan nga kantidad sang kwarta nga nalakip sa flood control controversy. Ginbatikos man ni Cayetano si Anay Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson nga iya ginakusaraan nga naka-influensya sa mga nagliligad nga investigasyon. Dugang pa ni Cayetano ang trabaho sang komitiba amo ang pag-usisa kag pagdiskubre sa mga bag-ong informasyon sa investigasyon. Samtang ginpangiwala man ni Senate President Francis Escudero ang mga aligasyon nga nakabaton siya sang minalita nga kwarta halin sa kay-anay Congressman Zaldico. Panindugan niya ang imposible na matabo kag wala inisang kamaturan.
1: Tanggin basura sa Sanigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Jinggoy Estrada nga i-confiscate ukon i-consolidate ang hearing sini sa kaso nga plunder ka graft na ginauyatan sa separate divisions sa anti-graft court. Sunod sa korte, wala gintigaw bang kaso agad masiguro nga mangin patas kag impartial ang hearing para diri. Ginahandle subong sa 5th Division ang iya kaso nga plunder kag 11 counts sa graft. Samtang 2nd Division naman ang preside ukon maga-president sa separadong graft case. May ang kang tanan mga kaso ni Estrada sa ginaligar nga flood control kickback scheme.
0: Sa 6:41 na ang aton nga oras, ginanunsyo sang Malacanang nga makabato ng mga local government units o kung LGUs ang kabugusan nga 1.32 trillion pesos nga share halin sa national tax collection sa 2027. Sunod sa ka-executive secretary Ralph Recto, madugangan sa masubra 129 kabilyon ka pesos ang national tax allotment. Ginpayag niya nga ang ini nga pagtaas ang kabahin sang tikang para mapalig-on pa ang lokal nga panggobyerno kag pag-uswag sang mga komunidad. Si dalom sang NTA allocation formula makabaton sang bahin ang mga probinsya, siyudad, banwa kag barangay base sa national tax collections nga natipon sang 2024. Suno pa sa karekto, ang pagtaas sang NTA ang resulta naman sang padayon nga pagsaka sang tax collections kag sang implementasyon sang Mandanas Garcia ruling sa pagpalapad pa sang basihan sa pagcalculate sa bahin sang mga LGUs. Dugang pa ni Recto, ginpataas man sang administrasyon ang local government support fund. Agud nga mas mapabakod pa ang kooperasyon sang national kag local nga gobyerno sa pagpatuman sang mga proyekto.
1: Express, 6:41 sa dugang balita national, PNP ginrekomendar ang pagpasaka isang kaso sa pulo ka mga personnel sa Ateneo de Manila University angot sa kamatayan ni Rene Baterbonia kag Divine Adeli. May dugang detalye ang atong student intern katropang Mark Hill Bagaan.
7: Ginrekomendar sang Philippine National Police ang pagpasaka isang kaso batok sa pulo ka mga personnel sang Ateneo de Manila University. May kaangtanan sa pagkapatay sang basketball players nga Sanday Rene Baterbonia kag Divine Adeli sa Dipakulao, Aurora sa Hunyo 8. Suno kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., yara na sa kamot sa prosecutors ang desisyon kung pasakaan sang kaso ang mga ginatudlo nga individual sa diin ang kadam-an diri amo ang mga staff sang Ateneo's men's basketball team. Antes matapos ang investigasyon subong nga semana, ginpatawag pa sang CIDG si business tycoon Manny V. Pangilinan agud maghatag sang pahayag. Nakaatubang naman sa mga investigador sanday Ateneo President Father Roberto Yap, kag-anay players nga Sanday Gian Mamuyak kag Tyler Tio. Ginkumpirmar man ni Interior Secretary John Vic Remulla nga isumiter sang CIDG sa Department of Justice ang ila final report sa Biyernes para sa posible nga pagsaka sang kaso. Sa sulod sang duwa ka semana nga investigasyon, halos 100 ka individual ang gin-interview kag 1,200 ka page sang testimonya ang natipon. Ginusisa man sang CIDG kung may posible nga homicide o kung hazing nga nalakip sa insidente. Padayon man ang pag-usisa sang Department of Labor and Employment kay Anay Head Coach Tab Baldwin. Ginahatagan siya sang tubtob Hunyo 25 agud mapamatud-an nga valid ang iya alien employment permit kag magpahayag sang detalye sang team building activity. Gineschedule naman ang formal nga hearing sa Hunyo 29 sa diin kinahanglan nga mag-atubang si Baldwin kag magsumiter sa mga dokumento nga may kaangtanan sa iya trabaho kag coaching duties sa Ateneo.
0: Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Intern Mark Hill Bagaan, XFM News. Las 6:44 ang aton nga oras, inigabahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. 13 ka mga bagyo, posible pa nga mag-aagi sa pungsod antes magtakop ang tuig 2026. May detalye si katrupang student intern Luis Jenica Tabucanon.
8: Kinapananaw sa pag-asa ang Siam Tubtob 13 ka mga bagyo nga posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility halin Hulyo Tubtob Disyembre subong nga tuig. Suno sa pag-asa, may 2 tubtob 4 ka bagyo nga posible mag-agi sa Hulyo kag Agosto, samtang 2 tubtob 3 naman sa Setyembre. Isa tubtob 2 kabagyo man ang ginapananaw halin Oktobre tubtob Disyembre. Ginpahayag sa ahensya nga ini may kaangtangan sa nagapadayon nga El Nino sa Tropical Pacific. Suno sa pag-asa kung may El Nino, mas madamo nga bagyo ang posible nga magpanalasa sa Hulyo kag mas mataas man ang posibilidad sa super typhoon sa uli nga bahin sang tuig. Sa piyak sini, ginpahayag sa pag-asa nga posible sa gihapon nga maka-experience siya sang normal lamang nga pag-ulan ng kadam-an nga mga bahin sang pungsod halin Hulyo tubtob Setyembre. Apang may pila ka bahin sang Visayas kag Mindanao nga posible maka-experience siya sang mas madubo nga pag-ulan. Dugang sa pag-asa nga mas mabatyagan ang epekto sang El Nino pagsulod sang Oktobre tubtob Disyembre. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Intern Lois Jenica Tabucanon, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Las 6:45 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga aton mga nagapanguna nga balita national. Balita national ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus si Masulutin, Berica Routine, Vitamin E kag Zeaxanthin nga produkto sang Yes Health Incorporated magkabulig sa aton mga problema sa mata kaangay sang cataract, pterygium, glaucoma kag poor vision. Epektibo, safe, imnon, FDA approved kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
9: International News.
1: Sa karon, sa Italia, sa mga nagapanguna ng balita international, nag-declare ang interim president ng Venezuela nga si Delcy Rodriguez sa state of emergency matapos ang intayog sa magnitude 7.2 nga linog ang nasamit nga pungsod kaginsunan pa inis ang magnitude 7.5. Nabatsyagan man ang madamong aftershocks sa diin. Iniyan nagresulta sa pagkarumpag sa mga buildings sa Caracas sa iban pang mga lugar. Nagpalabot man sa iya simpatya si Rodriguez sa pamilya sa mga napatay sa linog. Apang wala sinigin pakigbahin kung pila ang death toll kag ang numero sa mga nasamaran. Sa nagalap na nga video online, makita mga emergency workers nga nagasaka sa mga narong pang buildings samtang nagapangayo man sang bulig ang mga pamilya sa mga na-trap.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa pihak nga bahin, gintay og sag magnitude 6.9 nga linog ang Northern Japan kahapon Hunyo 25. Suno sa Japan Meteorological Agency sa Northern Region sang Iwate, ang epicenter sini kag may kadalumon nga 50 ka kilometros. Wala man sang may ginreport nga major damage sa natabo nga linog. Nabaloan, isa ang Japan sa world most seismically active countries nga nahamtang sa ibabaw sang apat ka mga major tectonic plates sa western edge sang Pacific Ring of Fire.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Sa katapusan nga balita international, posibleng matapos na ang outbreak sa hantavirus sa Hulyo 2 sunod sa World Health Organization. In kaso nga wala na sa may magdugang pa nga kaso, ang outbreak may gangtanan sa Dash Flag Cruise Ship nga MV Hundios ang ukon sa diin. Mayara sa 12 ka mga kumpirmano ng kaso isa ka probable cause kag tatlo ka mga napatay. 650 ka individual sa 33 ka mga pungsod kag teritoryo ang ginmonitor sa mga otoridad matapos sa insidente. Sunod sa World Health Organization Chief, kalabanan sa mga na-identify identifying contacts ang nakatapos na sa ina-quarantine period samtang nabilin naman ng mga individual ang ginapaabot nga matapos ng ina-quarantine sa Hulyo 2. Bisa nagahilapit na sa katapusan sa outbreak, ginpahig sa WHO nga padayon ang pag-analisar kag pag-imbestigar sa virus. Ginatanaw sa mga scientist ang mga samples sa virus given pang impormasyon nga natipon halin sa barko agad nga makabulig sa pag-develop sa mga test, bulong kag posible nga bakuna para sa palaabuton nga tion. Ang hantavirus ang isa ka rare disease ang gindala sa mga ilaga kag iban pang mga rodents. Ang Andes strain ang may kagtanan sa outbreak amo lamang sa subong ang nahibaloan ng hantavirus na mahimo makalapta halin sa isa kag tawo pa kadto sa iban.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
9: Entertainment news.
1: Sa karon sa Italia sa aton balita entertainment, Celeste Cortesek ug Jonathan ginsabata mga chismis angot sa ila relasyon. May dugang ang Italia si katropang Bea Joyce Ubaldo.
10: Ginsabat ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi ang mga espekulasyon na hanungod sa pagbulaganay nila ni Jonathan Michael Sterling paagi sa serye sang Sweet Post sa social media. Sa iya Instagram story sang Hunyo 24, nagpost si Celeste sang litrato nila ni Jonathan nga nagaupdanay. Gin-caption na niya inisang I'm so burned kagin repost man sang iyang partner. Nagdugang man sang pamatuod si Jonathan sang nagpost inisang litrato nila ni Celeste nga naga-holding hands sa isa ka restaurant. Ang iya caption, table for Sterling party of three nga nagapakita sang ila excitement sa pag-abot sa ila unang bata. Sa subong, nagabusong si Celeste kaginaplano sang couple nga Sergio ang ipangalan sa ila baby boy. Nagagwa sang nagligan mga inadlaw ang mga report nga nagbulaganay na sanay Celeste kag Jonathan sa piyak sang huring-huring nga third party si Bianca Manalo. Apang iniman ang hugot nga ginapangnwala sang actress kag anay beauty queen. Ini nga balita ang inadulong sa inyo sang Santa Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Express,
0: Lasa 51 na ang atong oras. Kakaroon, balita naman sa sports nga ginadulong sa inyo sang Premium D3. Gin-confirmar sa Ateneo de Manila University nga nakaabot na ang bangkay sang anay basketball player nga si Divine Adili sa iya pamilya sa Nigeria. Sa unos sa nasambit nga universidad, nag-abot si Adili sa siyudad sang Lagos kung sa diin gindulong ini sa iya pamilya. Ginpayag man sa Ateneo nga gin-upda ni Father Sigmund Munching di Guzman si Adili sa bilog nga biyahe padulong sa ila sini nga puluyan. Nagpasalamat man ang ginikanan ni Adili sa universidad kag sa tanan nga mga nagbulig agud madala pa uli ang bangkay ni Adili. Nagpasalamat man ang universidad sa Nigerian Embassy sa Manila bangod sang suporta nga ila ginhatag sa pagproseso sang pagpapauli sang bangkay. Nabaloan nga si Adili ang isa sa duha ka mga Ateneo basketball players nga napatay sa team building activity sa Dipakulaw Aurora sa tung Hunyo 8. Padayon naman nga nagpaabot sang pagpakigunong kag suporta ang Ateneo sa mga pamilya nga napiktuhan sang sini nga trahedya.
3: It's-
1: Las 6:51 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna sa aton balita sa Hinampang. Balita sa Hinampang inyo na batian. Ginadol sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Hingo sa mga kakaglavawas ka. Baskog ka kun, nakaturbo ka.
9: Extra wow! Balita!
1: Sa 52 sa detalye sa atong extra wow balita. Ginbati ko sang tech company ng Fujian sa Fujian province sa China matapos ang ila pag-install sang surveillance camera sa tags sa mga cubicle sang banyo sa ila opisina kag planta. Sunod sa pamunuan sang kumpanya ginhimo nila iniagod nga i-monitor ang tags sa mga toilet breaks sa ila empleyado. Ibaloan nga nag-viral sa Chinese social media websites ang pila ka mga CCTV footage nga kuha sa sulod sa mga restrooms. Madamo nga mga netizens ang naalarma bangod sa posibilidad nga mayara nga nakabutang nga hidden cameras sa mga banyo. Apang sa ulihin na diskobrihan nga nagali na ang mga footages sa opisina sa China Aviation Lithium Battery Technology Corporation nga isa ka kumpanya nga nagahimo sa mga batteries. Ngin katingalahan sa mga netizens ang daw sa wala konsiderasyon yung kumpanya sa privacy sa ilang mga empleyado. Gilayo naman nga nagpagawa sa statement ng kumpanya kung sariin ilagin pabuti nga recently pa lang sang sila ang nagbutang sa mga CCTV sa mga restrooms. Paglaro sa kumpanya nga nagbutang sila sa CCTV bungod tuyo nila nga madakpa ng mga empleyado ang nagapanigarilyo sa ila trabaho. Naibaloan nga hugot nga ginadumilian ang pagpanigarilyo sa ila kumpanya bungod posible magtugain ng isang sunog bungod sa mga chemical ang ginagamit sa paghimo sang lithium batteries. Sa piyaks ng ila statement, nagpatigayin sa gihapon sa investigasyon ang Shaman Shan'an District Labor Security Supervision Brigade ang pagbutang sa CCTV sa mga non-public areas sa opisina ang ginakabig nga seryoso nga paglapas sa privacy sa mga empleyado.
0: Sakto gid eh. Basi kun may mga private kay may nahimo to makita nila. Dali. Violation sang right to privacy, no.
1: Mm-mm.
0: Pero may option sila da katulo pang era, no. Ibutang nila to sa layo, i-isolate nila ang mga bathroom o restroom nila, no. Kung ang ginakangawa nila basi bala may mga panigrelyo sa sulod sang banyo nga madakop bala sang mga chemicals. Kay ti delikado eh ang kumpanya nagaproduce sang mga lithium battery nga mo ginagamit sang mga electric vehicles.
1: Mm-hmm.
0: No? So, hindi ta pag-i-compromise. Safety first, takto ina, pero hindi ta man pag-i-compromise ang right to privacy sa isa ka individual. Hopefully, din sa Pilipinas, hindi ta na ma-practice di ah. No? Huwag kita ga-obras ang lithium battery. Ato niya ang gina-obra tali battery ka jeep. Battery sa radio.
1: Extra wow balita mga katropa, ginadaron sa inyo Sinclair Skin Herbal Soap.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa

0: Okay, tropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga, Biyernes, Hunyo 26, 2026. Good morning sa mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa nga KSFM Fans Club, din mga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong agagid sa mga katropa natin nga nagapamati gamit ang KSFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good morning sa inyo tanan. Mga katropa natin nga nagaupod sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Ratio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning gid sa inyo tanan, kay Ma'am Mary Cabar. Good morning, happy Friday sa kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Aloha Bueco, kay Maraya Crispo. Good morning kay Roderick Villagracia, mayong agagid kay Sir Arvi Cris Caceres, kay John Zon Donguines. Good morning, pasyalog sa ako na kay Christy May Donguines, nga nagapamati isubong madamo gid niya sa lahat. Good morning and thank you man. Kay Mark Joy Arevalo Alayon, good morning. Kay Sir Apple Diop Tabataasan, good morning gid. Iyan ka kamiyaw. Kay Sir, kay Ma'am Grace Ledesma, kay Asha Ledesma, kay Angeles Taasan Ledesma, sa Barangay Zone 2. Tubungan Iloilo, nag-monitor gid sa aton. Good morning man. Hambal niya kay Verenia Pareño, Nong Rudy, Benji Pareño, Marivic Pareño, Taasan sa San Pedro Molo. Good morning gid ha. Kay sa Taasan Hilado Family sa Zone 3, Ilka Iloilo City, na nag-monitor. Kay Sir Rinaldo Abeto, good morning man.
1: Sa mga nagapamati sa aton sa barangay Palagon pa via Iloilo sa kay Baka Baka Vlog, kag kay punong barangay Noel Broy, sa mga katrupa tada sa Pabia. So baman sa mga katrupa tada sa Molo Plaza, bantayan boss, may mga nagapangapila ng mga retired police, retired ng mga empleyado sa kapihan sa Molo. Pero madala ko yas ang akon nga kapinga Santon Plus Coffee Mix.
0: Oh, okay man kon.
1: Oh, why man sa po problema ho. Kay may ano dito eh, may mga ulo acoustic bala ng mga entertain sa mga manog kape kag mga membro sa mga Ilonggo artists.
0: Wow. Mayong aga man kay Ma'am Jenny Halyorina. Good morning kay Sir Avi Cris Caceres, kay Sir Roderick Villagracia. Good morning. Kag kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio. Amuan kay Ma'am Sobre Vega Elma, kay Rene Duco. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang masunod yung pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Ratio Patrol, Iloilo, kami ang inyong mga katropa. Kapang Era Espinosa.
1: Katropa Galvin Dennis Aramang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting news!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunod din, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Delicious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health.
1: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa

0: Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mangko sina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Get ready, Cebu!
6: The biggest and most colorful running event of the year is here.
5: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
6: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
5: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
6: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
6: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
5: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft

0: Gel capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Patroba mo!
4: Exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Patropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:20. Bullseye! Mayung aga sa inyo tanan, mga suki na ton yung matag pramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye! It's a Friday, Biyernes, ato sa ring pagparagad. Today is June 26, 2026. It's 6-26-26 ato sa ring pagparagad. We're down to the last Friday of the month. Ang masunod sa ring Biyernes, Hulyo 3 na. Kung panahon ang paghambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, manayanayang ato sa ring panahon, aga pa maginot na nga ito sa ring klima. Ah, dali sa siyudad sa Iloilo. Kanami sa panahon, nagtuli kanami sa pagbutlak sa haring adlaw aga pa eh, Biyernes. Ah, kung inyo sa ring makitan sa ito sa ring live stream, amo ning itsura sang palibot kag kalangitan ta. Live dali sa broadcast center sang XFM 100.7 Iloilo sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nag-welcome gigita sa ato sa ring mga tagpalamati dari sa 180 tanan ka barangay sa siyudad, kalakipan sa kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, and also ang mga tagpalamati ta sa probinsya sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, Negros Island Region, kag sa tanan nga malabutan sa aton nga pagwaragwag. Welcome na sa palatuntunan Bullseye, upod sa gihapon sa inyo sa katropa, katropang Josil Banias. Sa inyo sa nga mga gusto ipalabot nga mga reaksyon, opinion sa mga ginatalakay nato sa ring mga topiko kag isyo, pwede ka mo magka-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa duha tanan ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo, ang XFM 100.7 Iloilo kag XFM Radio Patrol Iloilo. Kon may YouTube channel kamo kag hiyang kamo sa YouTube, pwede nyo man kami mabatian ka makitan sa ato sa ring live Facebook streaming and live YouTube streaming sa YouTube channel sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. Shortcut na lang sa ato sa ring live streaming sa Facebook, may the QR code, iscan nyo lang na, you'll be directed automatically sa ato sa ring live YouTube channel. Sa ato sa ring pagparagad sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon, away na, way nang bagyo, way nang duatanan ka mga weather disturbances nga nagasundanay kay nagapagwa na sa Philippine Area of Responsibility as of June 26, ha? Ara na sa bi sang par ang nagasunod sini nga bagyo bala. Kundi una si Francisco, pagkatapos ni Francisco kundi may nagasunod pagid sa iya nga bagyo, ara nagpabunyag lang sa Pilipinas kag magwa man. Amo ni nga balik kita karon sa manayanaya sa nga panahon. Kay si Francisco ang nakagwa na sa PAR, kag si Gardo, amo ni nga may international name nga Higos, ang nagapagwa naman sa Philippine Area of Responsibility. TGIF sa inyo tanan, thanks God is Friday. And sa managapauna sa ring mga balita kag informasyon sa international scene, wow, grabe man tong linog, no? 6.8 ang nagtayog dito sa Venezuela. Madamo sa mga buildings ang nagkala-collapse. Amo ni nga con nature na ganing kontrata, alaos gid kita. Labi na gid ang linog kay lugar naton sinema hibaluan nga may linog, nag-uyog dun. Ha? Lugar ta may hibaluan nga lino, may linog, nag-kararusdak dun ang mga structures. Amuning mabudlaya sa linog. Ha? Kabudlay preparahan, bangod man, kahit hindi kita kahibalo kung saan o maabot. Waya sang halos patimaan. Amuning kung magpatindog ka structure, kung makasarang ka, siguraduhon mo nalanggid. Ha? Sa pagpangonsulta sa mga eksperto, bla, mga pila ka intensity sang linog ang makaya sang structure mo. Ha? Pilang magnitude niya makaya sang structure mo. Kay kon baraton mo ganing structure mo, ate, agyan ka klinog. Nga daan dari sa aton sa Pilipinas, prone man kita sa linog mo. Dari sa aton sa Iloilo, sa Isla Sang Panay, may nagakurit dari yung fault. Halin dari sa probinsya sang Capiz kag Aklan, malapos na sa probinsya kang Antique. And baskog ang linog na nagaigo sa aton, masami.
Tiginigo na kita to sa Mindanao, 7.8 ang magnitude ng sentro dito ya Sarangani province and Jensan. Mugrabi man to ang kalilitan. Hasta subong may mga estudyante tungaway pa normally makabalik ang ilas nga klase. Kati anong klasihan mo kay Rusdak ang ilas nga mga classrooms and school buildings. Amo nang dako nga panghangkat karon sa gobyerno kung paano kita katibawas kay katakas ina. Because deprive ang aton makabataan again sang opportunity to learn. Tinano naman lang na kung hindi dayon makaparan sa ato sa nga gobyerno, anong masulod sa utok kaga paminsaron sa ato sa nga mga kabataan, magamuna? That's why, sa katulad sini, ladies and gentlemen, kung kaisama siling ikaw nga, dala naman ini isang sobratang kadalok mo, kag sobratang kapag-abuso sa ato sa nga palibot, balahaw, kag isadari, kung sa mga infrastructure ganisang gobyerno, ati dala man ina sa sobrang korupsyon kadalok sa kwarta sa ato sa nga mga taos gobyerno kay instead nga papaguno nato structure, ah bahala na da kun ano na lang ah substandard man kun substandard ah. It's already 7:26 sa ato sa nga pagpangaragad. Makaluluoy lang ya mga nagkalatampukan dito no. Around 7:30 in the morning dito sa ila sa Lino ganatabo sa Japan, ginigo man ang Japan, ha? Ang Venezuela, ginigo man, ay Diyos ko, daw halindari sa aton sa Asia, dumiritso dito ya sa American region, ay, daw ga, amat-amat na ni Lala ang sitwasyon, takatropa nga Alex, ha? Tita, nawabala, may bagyo kita gina-preparahan, may linog, pagkatapos may harap pa vulkan nga nagalinupok, ay kung kaisang hambal sa mga ha manginalamon sa katropang Alex nan amudoran ko ng silot kanatin. O, oh, debla? Amo ni nga, we don't know. By tomorrow, kung buhi pa kita o kung hindi. Amo na nga, every day, every morning, dapat niya magpasalamat gid kita. Hindi kita magkalipat to say, thank you for the gift of life. Kaya nakabugtaw ikaw nga buhi, nakabugtaw ikaw nga mayad it pamatyagan, pero ti you don't know. Pareho sa mga nagkalatampukan to sa linog sa Venezuela, pareho sa nagkalamatay dito ya sa Mindanao, ha? Pagkatapos sa mga ay kinulbahan man ang mga taga Japan, ugaling very resilient ang mga structures ya dito sa Japan. Number one, minimalist sila ya. Why gawas ang dalagko kag matag-as nga mga buildings kag balay dito? Ang balay nga ginaput up ya sa mga Hapon, insakto lang gid ya para sa ila pamilya. Why na sila considerar nga sa ti may guest room kita sa aton mga bisita? Ha? Mambal nga ti providan ta sang extra room para sa aton sa mga bisita. Wara. Ha? Dito ya sa Japan, kita mo mga balay dito gagmay. Ha? Tag two-story building lang gid ang ila sa mga balay. Ang ila sa lakyan to gagmay. Kalabanan sa salakyan nila dito, do parios bala diri sa aton sa Suzuki Espresso, ha? Dito sa ila Daihatsu, which is a four-seater car. Ti pagustos na to kahrog ya kay ti gamay malang konsumo na sang Daihatsu na, sang Espresso na, mga 1:20 or 1:25 ang ratio. 1 liter equals 20 kilometers or 25 kilometers. Dari mo lang sa aton sa Pilipinas nga, padako-dako kita yung salakyan. Kay daw status, symbol yung may salakyan mo. Maka Lamborghini, kaya mahambal nga mo, grabe sila niya. Ang salakyan niya, tumalmahal, Lamborghini, oh. Laban na ba ng balays na pati CR niya, may aircon mo? Debla, dito sa Japan, centralized Manila to aircon. Katropang Alex, ba talagsa sila gagamit sa aircon? Kung magamit man sila sa aircon, hindi katulad sa aton, bala nga magamit kita ka aircon pagkatapos masuksok kita jacket. Tanong pulos ang aircon, ginpatamaan mo ang iya sining temperatura, ha? Ginpalamig mo ang temperatura, masuksok ka malang sa jacket. Di kung ikontrolon mo iya sining thermostat, di ba? Katropang Alex, ladies and gentlemen, amo ina ka-conservative sa pagtipig kag pagkinot ang mga Hapon. Ah, kitam lang diri sa Pilipinas nga bahala na dang buwas, importante buhi ta subong.
It's already 7:30 in the morning. Sa ato sa ring pagparagad, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kaglutathione. Tidaw mo man sa pagpangapi, bala, may kapangapi ka, malang may sustansya ka makuha. Tingasagi ka kamantiner, kakapi mo na nga. Ah, ma'am, balik ka ba? Siling nga taas blood sugar ko, nagka-diabetic ako, bangod sang sobra ko sininga, ah, kalamay sa kon kape. Ari ka mo sa Santon Gold Coffee Mix, kang iya sininga sweetener, stevia. Amo na recommended sweetener para iya sa mga diabetic, para sa may type 2 diabetes, kag may insulin resistance. Ang Santon Gold Coffee Mix mabakal sa suki nyo sa inyong mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street at ubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Bukas ang clinic from 9 o'clock in the morning, may libre nga konsultasyon. 7:31 sa ato sa inyong pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. And kahapon, mga 5 o'clock in the afternoon, ang pre-trial conference para iya sa impeachment sa Vice President ang gin-terminate na. In short, natapos na ang marking of all pieces of evidence, natapos na ang identification of witnesses sa prosecution represented by 11 congressmen, ng mga abogado, public prosecutor sa tawag sa ila, with assistance of some lawyers called as private prosecutors. Sa part iya sang vice presidente, natapos naman ang marking of evidence and at the same time identification of witnesses. May mga unresolved pa karon nga mga manifestations. Katulad abi sa manifestation sang prosecution sang House of Reps. Ang ila sini number one nga manifestation, kung pwede sila niya makataglish kitabe. Tagalog, English. Ang rason niya para maintindihan sa mga Pinoy, maintindihan tablay lubos. Kaya kung mag-English sila karamahambal nga, you know, ladies and gentlemen, based on Article 6 of our Constitution, the states, di na mabudlay para sa iban sini mag-intindi. Kaga masunod gid bala. Bangod kay hindi tanan kita well-versed sa ginatawag sininga madasig nga pagproseso kag pag-intindi sang English language. Ti may mga legal terminologies pa nga gamiton. Tinaya guru ay sang equivalent ina sa mga sa Tagalog, no? Or sa Pilipino. Wala. So ti ang pwede ma English, i-English. Ang pwede ma Tagalog, i-Tagalog. So ina mga abian, why man sang pamalabag ang depensa. So si lati kon anong gusto sang prosecution, ya okay man ha. Oh. May iba, may isa pa gid ka manifestation nga wala pa ma-resolve. Kundi may gin turn over sini nga box halin sa BIR ang prosecution, why man nila to gin open sa Justice Committee hearing sa determination of substance and determination of probable cause. Kaya the last nga proseso sini sa pagpapagon sang kaso sa House is the determination of probable cause. So sa determination of probable cause, ang ginpasomo nila nga records sa tanan sini nga mga business interests, kalakip man ng SALN sang vice presidente, was not opened ang box. Ginmarkahan ato nga confidential. May manifestation ang prosecution nga kung pwede buksan ato kagmarkahan. Pero ginpamalabagan ini sang depensa. So unresolved pa as of now. Kiting pamangkot siniwa nyo gani gin-open dito sa determination of probable cause. Pag-abot iya sa impeachment court, ibuksan. So there's a question, legal and constitutional question pertaining sa opening of that box that contains sang tanan nga mga records submitted to the BIR sa mag-asawa nga Vice President Sara Duterte kag Attorney Man Scarpio. Depende pa ina sa impeachment court kung ipa-open nila na. Daw amoning ginatawag sini nga Irap Estrada impeachment part 2. Kay dumdumanyo si Irap ginpamalabagan sang depensa to sang kampo niya ang pag-open sang second envelope. Atong testimonya bala sang taga-bangko
Ato yati personal knowledge to sang manager sang banko nga sa nagproseso sang pag-open sang bank account ni former President Erap Estrada nga waay niya ma-include sa iya sininga sal-in. At that time, may second envelope. Oh Diyos, kung second envelope, wala galito unod katropang Alex. It was just a bluff. Te bangod sang bluff, nagtala si Erap sa Malacanang, ginbuslan sa sang vice-presidente, nga si vice-president ang nangin presidente, Gloria Macapagal Arroyo. So that was the story of that controversial second envelope during the Erap Estrada impeachment. The right now, hindi iniya envelope, kundi box. The story of the confidential box right now, unopened. Wala ma-open ini. Ambot ko na nung unod dyan sini, ha? Kay parehos, bala na sang bidding na balaan ko katropang Alex sa unas provincial government. Sang grabe ang kampanya ni Gov. Art to, ang tatay bala ni Governor Tuto. Grabing kampanya yan sa to sa sinudogin na timul-timul nyo sa linyang mga biddings dahaw. Labi na gid sa procurement of drugs and medicines and medical supplies sa provincial health office. May naibaluan kita sina katropang Alex nga lima ang nagbid. Naglinain ini ha, lain ang nagbid sa medicines, lain ang nagbid sa medical supplies. Lima sa tanan ang bidders. Bawti ang opening of bids at the time Biyernes katropang Alex. Bujus ko pagbubuya sang box, kuni ginahulog na sa buson sa box. Pagkatapos ginabuksan ng ina sa box, pagabot sang opening of sealed bids, pagbubo katropang Alex, anom ka sobreng gumwa, inagaway imo ka mga nagbid nga limaman, ay nabilin ta ng isa. Oo. Sang huli, hey, why sila recourse niya buksan tabi? Ang unod niya katropang Alex, pulo ka long-sized bond paper, blanco, nga gin butang sa long-sized nga white envelope, pagkatapos ginsilyuhan, why unod? Kundi there's a failure of bidding ang natabo, katropang Alex. And that controversy really reaches the office of the governor at the time, ni Gov. Art. Tidaw mo man ni katropang Alex, why ta kay balo kung anong unod niya sina? Ahambal sa taga, ano ganini? Taga BIR, sinayara ng tanan yung mga documents pertaining to the business interest, payments, sal-in of the Vice President. Labi na gid, ang mga business interests. Nga kuno, samtang Vice Presidente si Sara Duterte, ara pang pangalan niya nga stockholder sang mga negosyo. Kay ti i-declare mo ina, sa BIR, sinong tag-iya? Let's say ma-open, ikaw sang negosyo. Mambalik ka nga, ABC Construction Company. Ah. Ti, ibutang mo da kung sinong tag-iya eh. Sana sino mga incorporators da. Ara da. Ah, tanan, isubmit mo na sa gobyerno through the BIR. Ti, ara ko no da may records niya up to the time niya public official na si Sara Duterte. Ara gyapon ang pangalan niya bilang stockholder sang mga business interest or negosyo nga nag-ooperate labi na gid dito sa Mindanao. Ti wala ini ginbuksan because ini nga ebidensya was not part and is not part of the original complaint. Number two, it was only sourced out during the impeachment determination of probable cause nga hearing sang Committee on Justice sang House of Representatives. Ti, may mga legal questions as to the confidentiality of that information. Kiti may sistema ang releasing sa sal-in. Ang releasing sa sal-in, hindi pwede ma-release ang sal-in sang public official just like the Vice President. Unless otherwise, number one, pwede mabuksan ha kung may consent ang natungdan. In this case, the Vice President. She never gave consent na buksan ang iya kag made public kaya sal-in. Number two, kung ang natungdan nga public official is subject of an impeachment. In short, sa mga impeachable public officials, pwede mabuksan ang ilang sal-in
pero during the impeachment trial. Ang impeachment court lang niya ang pwede ka-order nga buksan ina. Ha? Ti debatihan pa na. Ti karon misteryoso pa na yung baksalin niya sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR. So may manifestation da ang prosecution, ang mga kongresista, unsi tanan ka mga abogado, kag-abogada. Ang balila buksan tani kag-markahan. Ti sabat naman sa kampo sang vice-presidente. Hello! Hindi pwede. Kay nga man, it's not just only about transparency, but it's about adherence sa ginatawag sini nga rule of law. Ano blang hambal ka kasuguan, pwede mabuksan ninyo na, ha? Ti why ma-resolve ini sang impeachment court? During the pre-trial conference. So balantayan ini pag-umpisa sang impeachment trial on July 6. July 6 is a Monday. Ha, Lunes ina. So amo nang pag-umpisa sang debate hydra sa impeachment court. Who will preside? The undetermined pa right now. Pero normally, it should be the Senate President. Senate President is Senator and Senate President Sherwin Gatsalian. He is a non-lawyer. Hindi siya abogado. Katul solo ni Senate President Sherwin Gatsalian. Kati may mga kritisismo karon sa kay SP Gatsalian. Siya ginambisyon mo na mag-Senate President. Tapos normally, sila nga ikaw ma-preside sa impeachment trial. During the impeachment trial, ikaw dapat ang ma-preside. Kati ang subject na rin sa impeachment, the Vice President. Kati kung Presidente, nabutang sa aton constitution, dapat ang mag-preside is the Chief Justice. Amo na sang chimpo ni ERAP, ang nag-preside sin Ohao, si Chief Justice Hilario Davide. Siya ang nag-preside because ang subject sa impeachment is the President or was the President. That's ERAP Estrada. Except for the President, the rest of the impeachable public officials, just like that, of the Vice President, the Ombudsman, the Supreme Court Justices, ama preside sa impeachment court, normally, is the Senate President. Ti ang pamangkot sini, why man ta nag-underestimate? Pero just like us ordinary individuals, wala kag indi kita well-versed sa ginatawag nga rules of court. May ara ya ginatawag nga rules of court. Kaya ang ginagamit dari sa impeachment, magluwas sa impeachment rules kaila pagasundon, pwede nila ma-apply if hindi klaro sa impeachment rules sa impeachment court, i-apply nila ang inatawag nga rules of court. Ti wala sang tumas na lead sini si Senator Sherwin Gatsalian or si SP Gatsalian. Parehas di karon may mga manifestation. Paano ya i-resolve? If may ara karon sang dapat sining i-resolve nga mga motions, ha? Motions to strike out the statement made by kung sino dang witness because that is nambal nga hearsay. Ti paano ini i-resolve ni Senator Sherwin Gatsalian? Nambal ka nga it's 7:43 in the morning. Ha? That's why, dako nga pagpanghangkat ini kay Senator Sherwin Gatsalian. Right now, ang kritisismo towards him, siling niya, tigin ambisyon mo na, ha? It was made with your consent that you will become the Senate President. You know, ang ginhimo nila sinitani, si Chis Escudero, ang plano nila himuon, nga Senate President pro tempore, sang grupo ni Gatsalian, but Escudero refused. Siling niya, maka-function makugapon bilang senador bisan pa wala ako sang posisyon siling niya sa Senado as Senate President or Senate President pro tempore. Pero sang ginhingyo sa una, siling niya upod ka sa amun. Ha? Upod ka di sa grupo ni Soto, Lacson, kagatsalian. Kay siling niya, makuha na to ng mayuriya. Siya ti basta ako Senate President. Ay, hindi man sila kay si Escudero ang ma-preside sang impeachment trial kay Vice President Duterte. Kung sa DN, at the time,
Di ba na kontrobersiya to ang forthwith, ha? Nga ang impeachment court must, ha, convene and tackle the impeachment issue forthwith and proceed with the trial. Tigin palipas ato, katropang Alex, bangod man kiti at the time ang Kongreso nag-adjourn man to sinidei, pagkatapos may eleksyon. Ti hindi sila kay Escudero kay very, very risky. Hindi nila kuno mabasa. Base kung gulpi lang tumuwad kag bumaliskad si Escudero, mahambal nga, oh, come on, ladies and gentlemen. Kaya ako nag-preside subong. Ah, di ba? Kaya ako nag-preside subong. Dari ako malingi. Dari ako matingig. Ah, di ba? Tidilikado. Kaya hindi nila mabasa si Escudero. Kaya may sakit buot man na si Escudero sa grupo, sa administrasyon. Kaya nga, nakabinbin kaso sa iya mo. Amo na nga hindi man kaulag si Escudero, kay tida pariyos lang sang natakdan karon sang garab uluya, nalisa maghulag, magutrab uluya. Kaya nga, ti may plunder case nga nakabinbin. Why pa na ma-file actually? Ginahulat pa na. No, napagani filean kaso, di sutso ka mga anayempleyado ni ano eh, Saldico eh. Tiyan mo na karon ang garab sa liog ni Cheese. Ngayon, hindi si Cheese kahulag, mambal nga, abi mamasyar ko dis minoria subong mi sa kampuya sa mga kaitano. Hindi pwede, kay base magutrab ang liog ya kagarab, mambal, ah, gali, ha? Kung dira ka man na magkantos niya, pusasan ka namun, ari plunder mo ay. That's the pressure right now, facing Escudero. Ti, sakit buot siya na eh, mambal nga, grabe, ginustage man ko sang piyaka grupo ba? Ginaustage ako subong sang administrasyon ba? Ti kay akong presiding officer tanawon tagidabi. Na, ah, di ba? You know naman, sa patagya sa politika, ang inatawag sininga trading always daw NBA na mo. National Basketball Association. You don't know you're playing today sa Golden State Warriors. You don't know by tomorrow ba si itrade ikaw sa LA Lakers? Why ka kibalo? So mo man na ang politika. Amo nang hambal ni anay Congressman Junjun Tupas ngati transactional na daya sa Kongreso. Mambal ngati anong offer mo daw? Mambal ngati kon magpresidente siya mon kandidato sila niya. Quiz na lang ta. Debla, basta siya bliskad ka lang. Ti subong di sak pidik bliskad kay base kon siyang mapusasan. Ha, mambal agali ha. Malagawan ka matabo katos minoria, ari kay pusasan ta. It's already 7:47 sa ato sa ringa pagparagad dari sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. So balantayan ini ladies and gentlemen, ha? Kay damo sa mga pieces of evidence submitted ang prosecution, ang kampo sang mga kongresista. May mga ebidensya kag may mga testigo nga ginadoptar iya sang depensa, testigo nila, testigo man sang depensa. Ha? Ebidensya nila, ebidensya man sang depensa. Nga, katropang Alex, for example, bank documents. Instead niya magpresentar sang bank documents sa depensa, siya yung ari amon niya ho. Ginadoptar nilang bank documents submitted sang prosecution, sang grupo sa mga kongresista. Why? You know, tactical move ini. Sa ato sa nga pagpulo pamangkot sa mga manginalamon sa patagya sa legalidad, mga abogado. Taktika in which, ladies and gentlemen, pwede i-question ang authenticity sang ebidensya submitted sang prosecution. Ha? Kay karon kon magpresentar ang depensa sang ha, butang tabi, authenticated copy, kag may ara sang difference sa content, pwede adoptaron ato sang prosecution. So ang inimo sa depensa, siya okay, ibidinsan nyo, ibidinsan man namon, but scrutinized namon ang authenticity sina. Pariyo sang bank document submitted sang prosecution nga naghalin kay Trillanes. Atong mga bank deposits bala kuno, sa account, joint account ni Sara Duterte kag ni former President Rodrigo Duterte amounting to several millions of pesos.
Ato, ladies and gentlemen, it was admitted by Trillanes nga it was only sent to his office by somebody unknown to him. Waay niya makilala atong bank document nga ato, including the bank account number. So in terms of legality, kung legalidad ang hambalan mo, kung unknown ang sources ni mo, unverified, scratch of paper na. Sa mata sang legalidad. In short, sini, unverified, unvalidated, hindi authentic. Paano mo ina masiling nga mapagon yung ebidensya because hindi mo ma-authenticate kay ginhatag lang sa imo sang tawo nga wala mo gani makilala. And that's the thing, ladies and gentlemen, kung ano katanda ang depensa. Amo man ang mga witnesses. May duha ka witnesses, prominente nga witnesses, nga ginadoptar man sa depensa. Number one, Antonio Trillanes IV. Ilaman nga witness, tawgon nila nga witness, kagin consider nila nga witness, hostile witness. Kay ti dira sa bank documents pa lang, pisa-pisaon na si Trillanes, saan mo ba nakuha to? Ay, pinasa lang sa aking opisina. O, gano ba katotoo ito? It really exists? Na-validate, na-verify nyo ba to sa bangko? Kaya ang bangko hindi mag-validate kang mag-verify sina because of the bank secrecy law and because of data privacy law. Unless otherwise, you authorize that person to open your bank account. Or if not, ha, ginhatagan ikaw sang clearance sa tagiyas niya, okay. Di ba? May waiver, bank waiver. May bank secrecy law waiver ikaw. Or data privacy law waiver. Nga gina-waive yung iya sa ninyang rights. Ti wala. Ti paano mo na karon i-authenticate? Nambal ka nga, there's a semblance of truth in terms of form. Sa pormaya, abi, nga ti halin gini sa muning bangko. Kami isa dito, ha, ka-testimony yang isa pagin ka-witness yung gina-adapt sang depensa, si Ramil Madriaga, nga nagsiling, nga siling niya, may transaksyon sa amoning nga bangko, sa amoning nga lugar. But it seems, ladies and gentlemen, wala sang branch ang bangko sa amoning nga lugar kag-address. So in short, sini, kung i-authenticate ina, kay wala iya sang gin-submit iya nga papeles, nga verified, ang depensa, kung di nagbasi sila, sa gin-submit iya sa prosecution, atakiho na lang sang depensa. Mambal na totoo ba to? Ha? Saan mo to nakuha? Mambal nga sa amuning nga branch ang bangko, sa amuning nga address. Di karon, may witness karon. There's no such bank branch in that address. Why karon sang branch ang bangko sa amuning address? Anong guwa sang papeles mo katrapang Alex? Kundi it's a scratch of paper. Amo nang inatawag nila kuno nga ang sala sa una, sala ina sa pangkabilugan. There's a legal term to that, ha? Buta mo lang sini, kung fraudulent document ang in-submit nimo, the entire pangkabug-usan sini nga kaso mo might be affected. Kay mahambal, you've submitted fraudulent documents. So the court will not give sang inatawag sini nga weight o kunbugat. Kaya nga, fraudulent document mo. Mapabantudan mo lang ang isa ka evidence to be fraudulent, ang pag-secure sa document. The entire argument sa amo na iyang kaso will be considered dismissed. Diba? So amo na ang strategiya sa pagtanaw ta sang depensa, sang kampo ni Duterte. At akiho nila ang validity, veracity, authenticity sang mga dokumento kag ebidensya kag mga witnesses nga ila siningin presentar sang prosecution. Parios na again sa kay Ramil Madriaga, ha, nga nagaklaim ang mga others, may gindeliveran kuno dito sa ombudsman, may gindeliveran kuno dito kundi dito, pero ti ipa-authenticate ina, ipa-validate ina, sino ba talagang tumanggap? Yun na naman sa korte, magpamangkot, ha? Mambal nga, anong oras mo i-deliver? Matandaan mo kung sino mga taon doon sa loob. Saan isinilid yung pera? Ha? Sino talagang tumanggap? Saang parte ng opisina?
and so on and so forth. Eh, nakita mo ba na pera talaga yung dala mo? May bag ka nga dala. Nakita mo ba na pera talaga? In what denomination? 500, 100, 1,000? These are the examinations being made by lawyers during the litigation sang kaso. Hindi ko mag-aii, oo, kada karon mahambal nga. Hindi ko na malaman kasi hindi ko na nakita eh. Sigurado ka nga kwarta? Hindi ko sigurado kasi hindi ko nakita eh. Ha? Nibla? Because that's the only way to authenticate. Kwarta gid man to. Ti karon kay kon hindi to kwarta ko ay mo makita ko ni allows. So, ang kaso, mag-weekend, if not, good for dismissal. And ang isa pa gidari, gin-allow ang magtimbang to present surprise witness. Not really surprise. Kaya nga, 3 days before, sa pagsalang sa witness ngayon na, you must inform the other party, may witness ako nga wala madala sa listahan during the pre-trial conference. Pareho sabi, ipatawag nila karon si Mary Grace Piatos, atong recipient ko no sang confidential fund sang vice presidente. Ipresentara bi karon sang prosecution. Pero 3 days before, dapat ipresent nila sa depensa, ipresent namon 3 days after si Mary Grace Piatos. Amo man sa depensa, kung may witness sila nga bag-o, nga wala nila ma-identify, malista sa pre-trial conference, dapat inform nila ang prosecution, ang mga kongresista, na may present kami nga witness 3 days before, isa lang sa witness stand. Samo na ang ila sila ginagrihan. So with this, ladies and gentlemen, balantayan kung sila sila mga surprise witnesses. Kung may ara sa magtimbang sininga grupo. Ha? So isa ina sa mga makahalawat-hawat, ladies and gentlemen. Pero as to the composure sa tindog palang balakon sa mga manok pa, kung ibutang mong manok sa Roydas, Bulangan, makapili ka na kung sino daw manok daog mo. Ha? Sa purma palang kag sa ginatawag sininga tindoganay, kung sa mga manok pa sa Roydas, Bulangan, pirdipilo subong ang mga kongresista, ha? Agaw subong iyang depensa. Kaya nga man, ti gawakal to sa attorney si Ella Season niya, ga-aiio yung pihak to sa prosecution, sinalo lang sila ni attorney Lorna Kapunan, private prosecutor mo. Amo tong hambal bala ni attorney Lorna Kapunan, pagwaya nga, mainit ang ulo ko kasi ando ng period ko. Kasi nagbaisay sila dito sa sulod mo as to the legality and constitutionality of the proceedings nga ginhimo sang Committee on Justice ang House. Siya tinag-conduct ka mo siya sa hearing, we will not accept that evidence or pieces of evidence nga inyong sinigin pa sa pinada nga wala madala sa original complaint bangod man kay you go beyond sang inyong sininga puder. Kaya tisili niya, pwede nyo lang nahimuon during the impeachment trial ara da sa Senado because the sole and the exclusive nga pwede mag-try kag mag-decide impeachment cases ang Senado lang. You see, ladies and gentlemen, sadya, no? Oo, balantayan, ha? Oo, tanong maganan sa tadari. Ati, kung hambal tabi nga conversion sa pagkaon sa babola misa, alaw, si. Tinga, ha? Kung ma-impeach ang vice-presidente, ang sudan mo nga tabaga, katropang Alex, mahimo nga hamon? Never. Ha? Tinga, kung hindi ma-impeach ang vice-presidente, ang sudan mo nga baringon, katropang Alex, mahimo nga tuna? Hindi, pwede. In short, madaog kang mapierde, ang kaso against the Vice President, pierde si Juan de la Cruz. Ikaw, ako, kita tanan. Ang problema lang sinidari because sa korte iya, kung criminal case, dapat ang conviction must be beyond reasonable doubt ang ebidensya. Buta malo sininang why kagin pagpangduwa-duha. Kay ti inaya ginasunod sa mga judges, ang alam balanon niya nagasiling, it's better to free
sang guilty one than to put behind bars the innocent one. Mas maayo na lang nga hindi mo mapapreso ang guilty one kay hindi mapamatud-an sang sa prisuhon mo ang inosente. So amo niya sa criminal court, that's why nga ang conviction nagakinanglan sang ginatawag sining beyond reasonable doubt nga ebidensya o kon istorya, narrations beyond reasonable doubt. In short, ni tamala buhok kag ni tamala dagum nga pagpangdoduha wala. Inang kumbinsido ka nga siyagid, nakasala siya. Hindi pwede naman, hambal nga, daw siyagid. Ha? Ang daw nga ina, pagpangdoduha ina. So kung may daw pa, buta malo sina, that warrants for the acquittal sa criminal case na ya. O galing sa impeachment, may politika. Ha? Di pa rin sabi, appreciation of legal arguments and constitutional arguments. Kung sinong insakto, kung sinong hindi, katropang Alex.